0: mga ilang pagkakataon na posible na magkaroon po ng exert ng influence o coercion. Kung hindi man po influence siya coercion, yung mga local executives doon po sa ating treasurer. Kaya nga po ito yung masusing pinag-aaralan, baka po pwede sa katulad nitong pagkakataon na to, diniretso na po ng COMELEC. Hindi na po namin idinaan sa treasurer yung pong pamimigay ng balota. Dahil nga po sa pagkaka-COMELEC control ng Maluso, yung pong naglatagpo kami ng administrator doon, yung COMELEC administrator na po ang nag-distribute ng balota sa teachers.
1: Ayun, okay. So, batay sa omnibus, batay po sa ilang mga organisasyon, I don't know if you were able to monitor, ang kanila pong sinasabi para maging, well, perfecto na o talagang near perfection, itong mahinahon, peaceful, and democratic and free elections in Mindanao, ay maipatupad ang ilang mga pagbabago dapat sa Omnibus Election Code. Yan po ba'y napag-uusapan? Kasi masyado na daw pong sinauna. Mas nauna pa po yata yung version natin ngayon kaysa sa kasalukuyang saligang batas na matagal na rin pong hindi ginagalaw. So, sa palagay po ninyo, kailangan?
0: Tama po kayo. Alam niyo po ba ang ating Omnibus Election Code ay 1985? Ang ating pong saligang batas ay 1987. Kaya po talagang predated po yung ating batas dito.
1: Kami bago po pa po ang dyan. Bago pa po ang revolusyon? Ay, 1985. Di ba 1986 ang EDSA revolusyon?
0: 1986 po ang ating revolusyon. Tama po kayo, Ma'am Corina. Actually, ang COMELEC po ay meron na pong nabalangkas na revised Omnibus Election Code. Ito po ay naisumitin na namin noon sa 18th Congress, hindi po naging batas. Nasumitin muli sa 19th Congress, hindi po naging batas muli. At kami po hindi magsasawa. Itong 20th Congress ay naisumitin po namin. Actually, nagsimula po yan sa 800 pages na naging 900 pages na at tingin ko po, kung ito yung muli namin ire-revisa, baka lumampas na po kami sa 1,000 pages na panibago pong proposal ng COMELEC.
1: Ano po ang mga pangunahing pagbabago po doon po sa inyong
0: version? Napakarami po. Unang-una na po yung COMELEC independence. Alam niyo po ba, ayon dyan sa Omnibus Election Code, ang obligadong magbigay ng opisina sa aming local field offices ay ang local government unit. Kaya po ang nangyayari ngayon sa buong bansa, kapag kagalit po yung mayor sa COMELEC, nandun po kami sa likod ng CR, sa likod ng building, nandun sa ilalim. Totoo po, totoong storya po ito. May mga gym na hindi kagandahan at may mga bleachers po. Doon nilalagay ang Commission on Elections. Kaya po ang gusto po, at dahil po dyan sa provision na yan, hindi po kami nabibigyan ng pondo na magtatag ng aming opisina. Kasama po sa hinahabol namin yung COMELEC independence dito sa Omnibus Election Code, nang sa gayon, ang pera para makakuha ng opisina at ma-maintain ang mga opisina na yan, COMELEC na po at hindi na kami aasa sa local government units. Kasama rin po sa hinihiling namin pagbabago na sana po katulad nung sa barangay elections na manual po, pag na-file na po yung COC, dapat maituring ng kandidato nang sa gayon maibalik natin ang pagbabawal ng premature campaigning. Ikalawa, yung mas mahigpit po na mga panuntunan tungkol sa statements of contributions and expenditure na actually na-decriminalize pa nga po eh. Kita niyo po yung nangyari sa isang medyo sikat na ating national official, hindi nagdeklara ng totoo. Ngunit dahil na-decriminalize ito, na-amend po at na-repeal yung provision na yon, wala po magawa ang COMELEC. Hindi namin ma-prosecute, hindi po namin ilan lang po yan sa mga ninanais po namin magbago. At kasama nga po itong napag-uusapan natin, na in exceptional circumstances, COMELEC na ang mag-distribute ng balota.
2: Oo, maganda rin yung ipinunto ni Attorney Laudianco, yung pag-adjust at declare sa isang nag-file ng COC na officially candidate na. Kasi hihintayin pa yung actual campaign period sa February bago pa sila ituturing na kandidato. Kaya tuloy, sila ay walang habas na gumagastos para sa kanilang ads, sa kampanya, dahil wala pa silang coverage ng spending limits noon, ano, attorney?
0: Tama po kayo. Yan po yung naging epekto na walang haba sa lahat po ng platforms ay gumagastos na lampas-lampas dun sa itinakda ng batas na 3 pesos at 5 pesos. Ay, by the way, isa pa po yun. Sa nais naming mabago dahil alam niyo po, napakalaki na ng pinagbago ng halaga ng balor ng ating pera. Kaya po sana ito'y 1985 figures, mabago na po natin to 2027, 28, 28 onwards na figures po.
1: Now, on the other hand, kapag ang mga local COMELEC naman ay kasabwat ng mga local government official, tiba-tiba naman po sila na mahirap din pong matrace, hindi po ba?
0: Tama po, kaya po parte dun sa aming pong pagbabago rin na yan ay mas mahigpit na integrity para sa mga COMELEC officials. Kumbaga po, alam niyo po yung nangyayari kapag yung ordinaryong pagnanakaw, pero pag ang merong nagnakaw po ay merong pong basbas ng tiwala kung nagiging qualified death. Ganyan din po. Kumbaga po, tataas natin yung level ng liability at obligation.

0: decisions at accountability doon po sa ating mga personnel.
1: Attorney John Rex, meron ba kayong teorya kung bakit hindi umuusad itong proposed amendments ng Omnibus Election Code?
2: Diretsuhin mo na. Bakit ayaw ng mga congressman at senator na baguhin yan?
0: Actually, hindi naman po ayaw. Lagi po ito kaming nag-ano sa technical working group. Ayaw po mag-isip ng masama, pero ang nangyayari po kasi medyo masalimuot, medyo malaki po, napakarami kasing provision. At tingin ko po sa dami ng priority bills din, ay mukhang hindi natatapos po yung aming diskusyon. Nagkakaroon po ng mga technical working groups, nagkakaroon po ng mga pagdinig. Kailangan lang po sigurong mas matutukan, mas mapag-aralan, mas makapag-dedicate ng time. Dahil talaga naman pong, ano po ito, major overhaul. Ng ating election laws.
2: Sir, ang tawag po dyan ay dribble. At kailangan na po siguro ninyong mag-isip ng masama. Kasi po, 1985 pa po yan. At ngayon po ay 2027 na. May 2028 election sa naman tayo. Ayaw po talaga nilang palitan yan kung ganyan.
0: Actually, Ma'am Corina, meron naman pong mga bagong legislation na pahiwa-hiwalay. Kaya lang po, dahil nga po medyo nakakalito ito sa ating mga kababayan, ang gusto po namin ay maibalik, magkaroon ng kumbaga po omnibus election code bago, sama na lahat. Tignan niyo po kasi, yung pong ating Fair Elections Act, that was 10 years after the Omnibus Election Code, yung Synchronized National Local Elections Act, yan po yung 7166-9066, yung Automated Elections Law na 9369, ang balak po namin pagsamasamahin na po. Nagkakaroon naman po ng mga bagong batas. Kaya lang din again po, medyo matagal na rin po kahit yung pinakabagong batas ng automation po, mga around 2007 pa po yan. Yung ganong kalit na po yan.
2: Ay. Nako, isang buong episode dapat natin busisiin yung Omnibus Election Code na yan. Oo. Hindi ba?
1: Anyway, natin ulit si Atty. Laudianco.
2: Oo, dalhin po ninyo yung 1,000 pages ninyo. Pwede po ba kaming makakuha ng kopya?
0: Opo. Ibabalangkas lang po natin dahil po ang nais po ng Chairman Garcia ngayon, lahat ng natututunan, lahat ng best practices sa mga halalang ginagawa ay na-incorporate po namin dyan. Kasi talaga naman po dapat laging may improvement. So ito po yung inaasahan natin ngayon, magiging tagubilin na bago, lahat ng natutunan dito sa Barn Parliamentary Elections, isama dun sa panibagong pong babalangkasin ng COMELEC.
2: Maraming salamat po sa inyong oras, COMELEC spokesperson John Rex Laudianco.
1: Thank you, sir.
0: Maraming salamat po. Mabuhay po kayo.
2: Alam mo, it's clearly a conflict of interest na napaip na papailalim sa mga LGU.
1: Oo.
2: Ang COMELEC.
1: Imagine, may mga nasa gym pala at bleachers.
2: Sa ilalim kaya na hagdanan.
1: Oo. Harry Potter. Para si Harry Potter.
2: Hindi ba?
1: Oo.
2: Alam mo, ibang klase, ang dami pang kailangan pag-usapan dyan. Pero the most outrageous thing is that it is so outdated. 1985, bago pa umupo si Cory Aquino.
1: Bago pa ipinanganak si Corina Sanchez Rojas.
2: Hoy, pinanganak na ako. 87 ako eh.
1: Ay, Constitution baby ka pala.
2: Okay, kasunod ng usaping ito, biglang nawala lahat ang kredibilidad natin, Willard, ano ba? Kasunod ng usaping ito, alamin naman natin ang komento ng mga manonood online. Ano ang mga pangako para sa BARM na hindi pa na itutupad? Ang sabi nila, Aisha Manday, 12 taon na ang peace agreement pero hindi namin ito ramdam. Bakit kaya ganun?
1: Oo. Sabi naman ni Omar Makapal, hindi lang dapat pagkakaroon ng sariling pamahalaan ang sukat ng tagumpay. Dapat ramdam din sa buhay ng mga tao.
2: City Ismael, dapat may mas malaking tulong para sa mga dating combatant.
1: Sabi naman ni Mariam Giyab, hindi pa rin tapos ang pagdecommission at pagbubuwag ng mga armadong grupo sa ilang lugar.
2: Norhana Ali, nangako noon ng mas malaking development funds para sa Mindanao, pero may mga komunidad pa rin left behind. Naku, alam na natin yan. Diba parang kung gugustuhin mo lang talaga?
1: Maraming paraan.
2: And again, hindi mo masasabing walang pera ang Pilipinas kasi ang laki nga ng halaga ng nananakaw.
1: Naalala ko pa, Corina, at one point, napakataas ng pag-asa o level of hope sa Mindanao. Kasi at one point, ang presidente, Senate President at House Speaker, taga Mindanao.
2: Ano ang nagawa nila?
1: Yun nga.
2: Yun ang tanong. Pumunta nga ako ng Davao Sabi ko, ito na ba yun? Bakit parang ano? Di ba? Parang ako lang po ito ah. Parang sinauna pa rin. Kasi nagre-reporter na ako nung 80s, 90s doon. Parang ganun pa rin. Kung hindi lang dahil sa ilang mga hub because of Ayala or because of Mega World.

0: world, ganyan. Hindi mo makikita sa iba pang mga lugar ang progreso. Ganun pa rin, napag-iwanan.
1: Salamat sa pagsali sa aming diskusyon. Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: kilowatt hour per month.
1: Okay, which is how much?
0: Yung range. Kung Meralco franchise area po, mga 2,900 pesos po yun ngayon.
1: 3,000.
0: On the average. Kaya dun sa ibinigay na pagtanggal ng VAT sa system loss, wala pa pong 20 pesos ang kumbaga menos.
1: Totoo ba?
0: Opo, kasi 12% sa VAT sa system loss mismo. So ibig sabihin, kasi ang system loss pagdating sa Meralco franchise area, palagay na natin nag-average ng 5%. So 12% o 5%. Wala pa pong 20 pesos. Wow. Kaya talagang kung ikaw ay isang ordinaryong manggagawa na ang increases na since before or the start of the war is around 2 pesos, 150 to 2 pesos per kilowatt hour. Depende po yan kung nasaan ka. Pero kung nasa Meralco franchise area ka, that's around 400 pesos na kagad every month. So what is 20 pesos to 400 pesos increase dito sa Meralco franchise area? So mabigat po talaga. At hindi siya, kumbaga yung isang sinabi nga kanina, hindi siya mararamdaman. Paano ka makakabili ng ulam ng 20 pesos, right? So kasakarinderya. So,
1: and I did my math, may calculator po ako dito. 20 pesos times 12. Kasi 20 pesos a month.
2: Year,
1: okay, 240 pesos a year. Hmm. Akala natin a month. O yung pala hindi. O ayan. So, okay. Parati po ang depensa ng mga providers na hindi talaga pwede. Parang, I don't know, ano bang sinasabi nila? Ikamamatay ba ng kanilang negosyo kung tatanggalin na lang ng buo yung system loss charges?
0: Definitely hindi po. Mababawasan yung limpak-limpak nila nakita. Yun yung realidad. Mm. Kasi palagay natin sa Meralco franchise area, yung computation ng mawawala sa Meralco pag tinanggal ang system loss ay in-exceed na po nila nung kita nila sa first half of the year pa lang. So, hindi po talaga sila malulugi. Mababawasan po ang kita na hindi ng pagtanggal ng system loss na hindi naman talaga dapat ipinapasa sa electric consumers. So, yun po yung pinaka, kumbaga, payak na sagot. Unfortunately, parang nai-erode yung conversation doon sa deklarasyon ng State of the Nation address dahil may isang dambuhalang kumpanya na ayaw ibigay sa electric consumers.
2: Hopeful ba kay Jerry na mangyayari ito?
0: Sa sitwasyon po natin, 6 na buwan na pong nagtitiis ang electric consumers. Kung 2 piso na po ang itinaas at rotating brownouts at mataas na presyo ng kuryente sa mga taga-Bisayas, mahirap maging hopeful kung ang ibinibigay ay katumbas lang ng 20 pesos per month, right? So, and kumbaga mababa ito doon sa applause na ibinigay sa Pangulo nung sinabi niya yan bilang first step ng pagpapababa ng presyo ng kuryente sa bansa. So, merong inches na pag-abante pero talaga pong mabigat masyado yung kaganapan na tuloy-tuloy na pinapasan ng ating mga electric.
1: I think more like millimeters than inches. Napakaliit po noon.
0: So exacto.
1: Ano po ang timeline? I mean, could there not be some representation again kay Pangulong BBM na hindi namin mararamdaman yan? Ano yan? It's a drop in the bucket. Paano po? What is the next step?
0: Ang isang konkreto po talaga, meron pong mga panukala una sa Senado at sa Kongreso na meron pong ilan dyan na dapat tinatanggal na mismo yung hindi lang yung buong system loss, kung hindi yung pagpapataw ng taxes, yung VAT, IVAT mismo. Kasi mas malaki po yun kasi 12% yun. In fact, kung Meralco franchise area ka, yung taxes, government taxes, pag sinuspend mo siya, ay hindi lang 12% yan. Siya yung pangalawang pinakamalaki na pinapasa ng mga electric consumers. So kung gustong bigyan ng relief ng gobyerno, yun po talaga yun yung government taxes. At kung gusto nilang mas malalim na kumbaga pagbawas ng electricity rates ay tingnan po natin yung talaga yung generation charge. Kasi 65% po ang generation charge, 50% to 65%. And sometimes, pag lalo na sa Visayas area na ngayon ay puro rotating brownouts, mas mataas kasi kumukuha sila sa tinatawag na spot market na sobrang taas na po ang presyo ng kuryente. At dito gusto ko rin sanang bigyan ng highlight na sa panahon ng emergency powers, sa panahon ng energy crisis, ay may kutsabahan na nagaganap. Kasi inimbestigahan na to ng Department of Energy sa mga nagdaang mga administrasyon. Alos 15 years na po nating pinagdudusahan to, yung rotating brownouts na to. Imaginin nyo po, sa panahon ng krisis, ay 99 times nag-yellow alert sa Visayas region. At more than 35 times nag-red alert. Ano po ibig sabihin nito? Wala silang kuryente at mataas pa ang magiging singil kasi mauubliga yung mga distribution utilities at electric cooperatives na bumili sa spot market. Bakit ko po sinasabing may kutsabahan dito? Sa isang investigasyon ng Senate long before and even the Department of Energy, ito na po yung sinasabi niya. Kaso ang problema, marami po silang investigasyon pero walang napapatawan ng kaukulang parusa at mas mataas na parusa. Kasi tayo pong mga electric consumers, both business at residential, ang pumapasan nito. Kumbaga parang zona libre sila na ipinapasa lang nila lahat. Ang isang gusto ko pong i-highlight dito, consistently, doon sa mga nagsha-shutdown na mga planta, ay mga coal plants at gas plants na siyang pinakamahal pagdating sa pag-aangkat ng sinusunog. At ito yung pinaka-epekto natin, no? Dito sa emergency crisis na to, sa energy crisis na to. Kasi sa behavior po ng presyuhan ng coal at gas, ang gas po halos triple ang increase sa generation charge. Ang coal ay kulang-kulang 15% yung itinaas sa generation charge. Samantalang ang renewable energy, bumaba pa nga po kung ikukumpara mo noong February at ang September. So, ang solution ng gobyerno ay magtayo pa ng 5 gigawatt na coal plants. Ang solusyon ng gobyerno ay buksan ang Visayas at Mindanao for mid-merit gas auctioning. Ibig sabihin, ang solusyon nila, mas mahal na kuryente pa lalo.
1: Yikes. Okay. So, what is the preferred solution?
0: Ay, subsidy. Kaya naman po sa amin, sa bahagi po namin, nag-submit na po kami since the beginning of the energy crisis, ano, ng mga panukalang measures. But I'd like to highlight two key immediate na mga solutions. Una, ito po tinitake on na ng mga consumers mismo. Yung pagsosolarize. Kasi cross-competitive in terms of prices po talaga kapag nag-solarize kang at this point, lalo na at this point, kung dati ng advantageous before the crisis, mas lalo po na advantageous. Panahon pa po ni Secretary Pitilla ang computation na per kilowatt hour kapag nag-solarize ka is around 3 pesos per kilowatt hour. So ikumpara mo yan ngayon sa 14.47 pesos per kilowatt hour sa Meralco franchise area.
1: So,
0: ibig
1: solar
0: sabihin more than 10 pesos. Yes po. Pero kailangan po dito ng subsidy sa mga mahihirap nating mga kapatid kasi hindi po sila makakapag-access. So yun po yung una. Pangalawa, immediate po ito. Pangalawa ay yung importance ng pag-suspend ng tinatawag na government taxes. Kasi halos, second sa pinakamataas na sa bill natin. Kung mamarapatin nyo po, marami pa po, pero ang isang major po talaga, i-address yung generation charge. I-review lahat ng mga kontrata at patawan ng kaukulang parusa yung mga nag-rotating brownouts.
1: Ayun, kasi ang nangyayari, tama po ba, ang solusyon nila, dahil ang mahal ng kuryente, kasi hindi naman po sa kulang ang kulang yung supply. Kung hindi dahil sobrang mahal, ang gagawin nila, rotating brownouts, which has an effect on life and business, kabuhayan at sa buhay natin. Imbis na mag-subsidize, what is the recourse of other countries na pwede po nating medyo gawing peg?
0: Ang immediate po kaagad, no, yung less ang subsidy tulad ng Vietnam, ay sinuspend kaagad nila yung government taxes nila. So automatically sa bahagi nila around 15% yung ano kaagad, caution agad sa bulsa ng mga Vietnamese electric consumer. So yun yung pinaka-immediate nila nagawa.
1: Temporarily, at kaya nga po, temporarily.
0: Yes po. Kasi immediate suspension kaagad yun, temporarily, during the crisis, kasi para to caution the impact. Yung marami pa pong ibang measures, pero ang karamihan ay subsidies po talaga. Pagdating sa electric na yung na sector, ang isa po talagang pangatlo yung solarization po talaga, kasi pagdating sa presyuhan, talaga pong malaki yung idadrop ng presyo, around 10 pesos per kilowatt hour agad ang masisave mo. At the same time, yung demand will actually be reduced as well. Kasi yun po yung pinaka automatic na consequences.
1: Okay, Willard, I was just thinking, right? Mm-hmm. Ito po bang itong proposal to Meralco to get rid of the system loss charge? Meron pa maraming charges doon, di ba? Tayo rin ang nagbabayad para sa mga matatanda, sa mga senior citizen. Di ba tayo rin yun, ano, na hindi sila nagpaalam sa atin. Mm-hmm. Okay, isn't it a middle ground that this be temporary? Ano po ba ang sinasabi nila sa mga suppliers natin? That it will be permanent, na yung system loss charge will permanently not be part anymore of the monthly billing. But maybe to meet in the middle, just to get through the crisis right now during the war of Iran and the US, gawing temporary muna?
0: Actually, pwedeng-pwede pong gawin ng Meralco agad yan. At yun na po yung una pa naming panawagan sa panahon ng krisis. At sinasabi naman po ni MVP yan, ng mga may-ari ng mga planta, si Ramon Ang, gagawin din nila yung kanilang bahagi. At ito yung sinalubong namin, na sinasabi namin, equitable sharing tayo, kasi kumbaga isang boat lang naman to eh. So pwedeng-pwede po nilang gawin unilaterally na isuspend from their end yung paniningil. Kasi kumbaga kaya naman po nila yon. Kung mayroong belt tightening na ginagawa ang mga electric consumers ngayon na panahon ng crisis, kasi hindi lang naman kuryente eh. Diba? Lahat tumataas pag tumataas ang kuryente at tumataas ang krudo. So, pwede po talaga na gawin na kaagad nila yun.
1: But obviously, they don't wanna do it because maybe they think if they do it, hindi na ibabalik. So, I mean, gusto talaga natin wag na nilang ibalik.
2: Oo.
1: Pero just to get through this crisis, baka pwedeng hindi talaga po nila gagawin yun. Negosyo nila yun eh. Kailangan man galing sa gobyerno.
2: So Jerry, makakatulong ba na tanggalin na itong provision doon sa EPIRA Law, yung ginagawa nilang review sa EPIRA Law?
0: Definitely po. Yung first step talaga dyan ay immediately yung pagtanggal ng system loss. Yung binabanggit po na kailangan yung batas, at pinapakita naman na nitong magbagamat, sabi nga ni Corina, millimeter yung inabante nung pag-suspend ng VAT sa system loss, kayang-kaya po talaga ng gobyerno yan, ng Energy Regulatory Commission, at matagal na pong sinasabi namin sa ERC. Kahit doon lang sa usapin ng non-technical, pwede na po talaga niyang tanggalin yun. Meron po siyang authority under the existing law. Hindi po nila kailangan baguhin yung batas para i-remove na kaagad yun. Ibababa lang naman po nila yung parameters na sila rin po ang nagtatakda pagdating sa non-technical. Ang main debate po dito ay yung technical side. At dito, kailangan mo na talaga po na tanggalin yung, tanggalin yung provision na pwedeng singilin yun.
2: Maraming salamat sa oras. Jerry Aranses, lead convener ng Power for People Coalition.
1: I have a feeling we're going to have you back in the show very soon.
0: Thank you po.
1: Lalo po kung ano.
2: Hindi pa tapos ang usapan.
1: Pero sir, ano po ba ang susunod din yung gagawin? Yun na lang po ang huli.
0: Yung siguro yung immediate, ano, kasi six months nang nagdudusa yung mga electric consumers natin. 6 months na rin na rotating brownout sa Visayas, ngayon dinadamay ang Mindanao. Wala pong nagagawa ang pamahalaan, wala rin nagagawa, lalo si Secretary Garin. Siguro 6 months sapat na po yun, tried and tested na natin, napalpak si Secretary Garin. Kailangan po siyang mag-resign na.
1: Ah, okay. Kasunod ng usaping ito. Thank you po. Marami pong salamat. Okay, alamin naman natin ang komento ng ating mga manonood online. Sapat na ba ang pagtanggal ng VAT sa systems laws? Ang sabi nila, Edmer Alvarez, hindi dapat tanggalin ang systems laws mismo.
2: Sabi ni Rodel Manalo, kung systems laws sa VAT lang ang tatanggalin, kaunti lang ang ibababa ng singil sa kuryente.
1: Maricar Villanueva, kahit tanggalin niyang VAT, may systems laws pa rin. Kaya halos wala ring epekto.
2: Sabi ni Jerry Rose Cruz, sana hindi lang VAT sa systems laws ang tignan. Ang dami pang charges sa bill na hindi maipaliwanag.
1: Correct. El Karaig, hindi kasi ginagatasan pa rin ang mga consumer.
2: Kung meron palang unexplained wealth, meron ding unexplained bill. Billing.
1: Meron na naman tayong bagong iimbestigahan. Oo. Meron na naman bagong iimbestigahan.
2: Kaya manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.

0: and see the Bilyonaryo News Channel. Sa panahon ng may ingay na opinyon at balita,
1: bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante,
1: bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista,
2: kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Brave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakalala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: Sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
7: Parang medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Magtanim ay di biro. Awiting kabisado ng marami, pero para sa mga magsasaka, hindi lang ito kanta. Ikanta mo nga isang ano lang.
1: Nako, maganda ang panahon eh. Baka mausog. Huwag na lang.
0: Magtanim ay di biro. Maghapong nakayuko. Yuko, ano ba?
1: Tayo
0: ano ka magtatanim
1: eh.
0: Ng nakaupo? Alam mo, dyan ka mahina ah. Sa naku, kantahan ka pala mahina.
1: 75 lang ako sa singing music.
0: Okay.
1: Mula paghahanda ng lupa, pagtatanim hanggang sa pag-aani, pagod ang puhunan. Pero pagkatapos ng lahat ng yan, may isang malaking tanong. May sigurado bang bibili ng kanilang ani?
0: Kanina, tinanong po namin ang aming mga manonood online. Ano ang dapat gawin ng gobyerno para palakasin at protektahan ang sektor ng mga magsasaka sa agrikultura? Ang sabi nila, Alejandro Peña Valencia, magdagdag fund sa irrigation at may second option sa panahon ng long drought. Gumawa ng stock file sa panahon ng tagulan at ang watershed ay buhay.

0: Joycel Panlilio. Finally, we have a representative from the Department of Agriculture kasi hindi natin makausap Mahagilap si Ginoong Chu Laurel. Magandang umaga, Asek Panlilio. Welcome to Memo.
1: Good morning, ma'am.
2: Magandang umaga sa inyo, Corina and Willard, and to all your viewers. Good morning po.
0: So, 2019 po na isabatas yung sagipsaka. So, ano na po ang pinakakonkretong benepisyo? We didn't even know may ganyan. Yung pinakakonkretong benepisyo nito sa mga magsasaka sa ngayon?
2: Siyempre, unang-una mula nung pinaigting natin yung implementasyon ng sagipsaka dahil na rin po doon sa, kung natatandaan po natin, nung October 2025, may issuance po ang Pangulo, Executive Order 101-01. Layunin nito, of course, yung pinakagusto nating maramdaman ng ating magsasaka, yung magandang kita para sa kanila. Definitely, tumaas po ang kita ng ating mga magsasaka dahil direkta po nilang naibenta sa pamahalaan yung kanilang mga kita, mga ani. At the same time po ay on the part of the government actually, mas nakakamura sila instead of buying po doon sa usual supplier ng agri-fishery products to the government.
0: Mm-hmm. Sorry po. So may subsidy po ba?
2: Dito po sa dalawa po ang component ng pag-implement nito. Unang-una nga po yung nabanggit ko na market opportunity or direct market linkage between the government and the farmers. And pangalawa po would be the enterprise development of groups of farmers and fisher folk. At ito po ang layunin natin, yung ating mga magsasaka ay hindi po huminto sa production, but magpatuloy po ang kanilang agri-fishery activities tulad po ng value-adding at the same time sila po mismo ang diretsyong magbebenta ng kanilang mga produksyon sa merkado. Hindi lang po ito government markets but institutional buyers as well. So we provide also interventions. Kanina nga po yung nabanggit ninyo na dapat ang gobyerno magbigay po ng financial assistance. So isa po sa forms of assistance ng Sagipsaka Act or yung Farmers and Enterprise Development Program ay yung pagbigay po ng financial assistance in the form of working or trading capital. Malaking bagay po ito para sa kanila. At kung maidadagdag ko din, Corina and Willard, we also address yung mga gaps and challenges ng beneficiary po ng programa para complete po yung intervention na maibigay po natin at maging sustainable po yung kanilang enterprises.
0: Okay. So, well, magandang pakinggan po, no? Pero ang tumambad po sa amin, yung mga hindi nabibili at hindi napadala sa Manila na mga napakaraming gulay, carrots at saka repolyo. Mula po dyan sa ano? Mula po dyan sa Benguet. So, anong nangyari po doon?
2: Yung gaya po ng nasabi ko kanina, nagkakaroon po ng support ang government para po maiwasan ito. Yung mga nasobrang production, so we also have data planning po na titingnan po natin ano po ba ang local consumption within the local government units as well as up to the provincial level para po yung nalalaman na po natin yung surplus ng ating mga farmers and fisher folk at para po ma-connect po sila sa market, we provide support gaya po ng nagawa po namin before. Yung mga surplus po ay nandyan po ang regional field offices namin through our marketing and assistance division po na nagbibigay po ng logistical support sa kanila para maibiyahe.
0: So is that opo, sorry po.
2: Yes po.
0: Again, no? It's all parang logistical support para madala ang mga gulay sa Manila kapag ganyan, panahon ng tag-ulan, ang mga roads ay bako-bako, ewan ko kung mayroong mga landslide dyan. So, maganda pakinggan. Hindi po nangyari sa Benguet eh. What happened in Benguet? Is that the explanation? There was a surplus, therefore there was no demand, walang bibili, kaya tinapon na lang nila?
2: At the time po kasi na nangyari po yung maraming carrots and other mga vegetables or fruits po probably there, ang naging problema po kasi natin before it, yung sa sobrang lakas ng ulan, nagkaroon din po ng challenge.

0: outdated ng omnibus election code na hindi nakakasabay sa panahon.
1: Yan ang dapat i-memo.
0: Yan ang dapat. Tapu,
1: dako, repasuhin na ang omnibus election code na sinauna, tanggalin na sa mga LGU ang control sa COMELEC, local COMELEC.
0: At yung kustodiya na election para pernalia para hindi rin natatamper. Kapag ka nasa poder ka, madaling magalaw pala. Nasa opisina nila yung mga gamit.
1: Correct. Napagod ako sa episode natin ngayon. Ang dami nating nadiskubre na kailangan palitan. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang babagal kung hindi tayo papayag na mabagal.
0: Walang mga api, kundi tayo magpapa-api.
1: Like po tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast, Bilyonaryo News Channel, DWAR Abante, Radyo 1494, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7:30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
0: At ako si Willard Cheng.
1: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: Ito rin ang unang pagkakataon na ang Spokes ay magshoot ng episode hindi sa ating studio, pero live dito sa ating pupuntahan. At ito ay bahagi ng ating week-long second anniversary celebration ng Bilyonaryo News Channel. Kaya asahan nyo, buong linggo ito, ang mga Bilyonaryo shows, may special episodes at may special guest. So, on our part ko, Ben, ibigitan mo na yung special guest natin.
1: Oh, matagal ko na nakasama. Pareho kaming diarista, nagsusulat ng araw. And ngayon, malayo na narating nito. Nasa Senado na ito.
0: So sabi nga ni Go Ben, bukod sa ating special guest, special episode nito, dahil nandito tayo mismo sa Rafi Tulfo Action Center kung saan i-interviewin natin sa kanyang opisina ang ating special guest, Senator Rafi Tulfo. Tara na, Go Ben.
1: Tara!
0: Ako po si Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni VP Lenny Robredo.
1: Ako naman po si dating Gobernador Ben P. Ibardone ng Eastern Samar.
2: And we are the Spokes.

0: Nakapunta na ba kayo dito, Gabin?
1: Hindi, first time ko nga ito eh.
2: Yes, sir. Nako, pleased to see you.
3: Morning, good morning.
2: Welcome, welcome. Welcome. Welcome.
0: So, ito po yung action center nyo, Sen?
2: Hindi po. Ito yung office admin action center doon po sa TV5.
0: So dito, Sen, anong ginagawa niyo?
2: Admin office at saka editing. Dito in-edit yung lahat ng mga video na ipinapalabas na nakikita nyo sa Radio 5, sa 1PH, and then inalabas sa YouTube. Pasok po kayo. Umpisa natin sa editing. Ito po yung editing room, isa sa mga editing room namin. Okay. 1, 2, 3, 4,

0: 5.
1: Siya nag-edit ba dito? Nakakaroon talaga ng editing work pa dito sa editing?
0: Yes, dito po. Meron akong 6 full-time editors na ginagamit yung office pati dun sa kabila para mang-edit.
1: Whole week sila dito? Monday to Friday?
0: Monday to Friday lang.
1: Okay.
0: Pero kung kinakailangan, meron po pasok ng Sabado para mag-edit.
2: Yung balita namin, sir, na ano, very generous kayo sa mga empleyado ninyo.
0: Okay lang. Of course, well taken care of sila. Pag may mga kailangan, hindi silang dadalang salita sa akin, binibigay ko. Inalagaan ko sila, so to speak.
1: Yung team ba nyo, sir, matagal nang kasama nyo yan? As in, from the start pa? Or...
0: Yes, meron ako mga team na way back nung nasa Abante pa ako.
1: Wow!
0: Meron yung nasa radio pa ako. Yung iba come and go, yung iba pupunta sa abroad, kaya umaalis dahil nag-abroad.
1: Okay.
0: Siyempre, hindi ko pwedeng pigilan yun. In fact, last month lang, matagal na sa akin at mahal na mga kasamahan niya, nag-iyakan pa nga dahil napakabait niya, pupunta sila abroad. Hindi ko kain tapatan yung sweldo yung sa abroad. Malaki yun, dolyar. Yun. Yung iba nag-aasawa, sabi ng misis na, ng mister, huwag ka na magtrabaho. So,
1: yung pinakamatagal niyong kasama, ilang years na siya?
0: Oh, hindi eksakto. Meron mga kasama ko, ano na, mga 20 years.
1: Wow.
0: Yeah. Basta't inalagaan ko, pag matagal ka, akong bahala sa'yo. And then the next, meron pa tayong, ito pa yung office, admin. Yan, makalat. Hey, pag makalat, ibig sabihin marami activity.
1: Ibig sabihin busy.
0: Kasi pag walang kalat, ibig sabihin walang trabaho.
2: Ito yung ano mo, reception.
0: Reception area. As you can see, maliit lang.
2: Tapos, ano pa meron dito?
0: Conference room.
1: Ah, okay.
0: Dito. And then, isa sa mga editing rooms. Ayan. Tatlo. Dito.
1: Recept dito, Sen, pag malayo kayo sa politika, meron ba kayong relaxation area dito?
0: Once in a while, pupunta ko dito sa office. Pero kadalasan, pag we talk about relaxation, I go home and basa-basa ng konti and then nanonood ng mga movies sa Netflix.
1: Pag madami kayong memorabilia dito, Sen. Ano itong mga ito?
0: Konti lang yan. Yung pinakamarami talaga dun sa Senate office ko. Pero ito, nilagay ito ng anak ko, si Marizel, siyang mga dekorasyon. Actually, hindi ko nang matanda yung iba dahil ang dami. Pero ito, sa Bacolod to.
1: Maskara.
0: Maskara, o binigyan tayo ng award. Tapos yung iba, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan.
1: Ito.
0: Mas marami. Ito, bigay sa atin ng kapatid natin Muslim. Yan, regalo po ito. And ito, galing sa DAR, matatandaan ko. Itong relo, hindi ko alam kung...
1: House of Representatives pa ito.
0: Kala ko galing sa flea market. Ah, that's a joke. Ito po yung ating tech room. Ayan.
2: Ayan. Parang full studio ito.
0: Yeah, pero gusto ko lang paalala sa inyo na hindi po ito yung everyday studio na ginagamit ko. So ito'y emergency cases lamang na halimbawa hindi pwedeng lumabas tulad ng COVID. Then... dito ako.
1: Okay.
0: Yeah, COVID time. So tayo at the pantry po ito, maliit pantry namin. Kukunti lang man tao dito sa office, halos lahat doon sa action center.
1: Pero, ilan ba staff nyo dito, Sen?
0: Lahat-lahat. 30 plus.
1: Wow, 40. Dito lang.
0: Ah, dito. Pati editor, I don't know, a dozen.
2: Sen, ito. Ganito.
0: Regalo po yan.
2: Kumuhit yan.
0: Regalo po yan ng isang complainant.
1: I'm sure proud na proud siya na naka-display sa office niyo.
0: Yes.
2: Buhay na buhay.
0: Buhay na buhay po.
2: Oo, buhay na buhay.
0: Tama. Okay, dito naman po tayo sa studio.
1: Okay.
0: Okay.
1: So ito po ginamit nyo nung COVID? Nung yes. Pandemic?
0: Yes po. Nung pandemic, nagamit po ito. In fact, pangalawa na ito. Meron pa dun sa isang location. So, napapakinabangan to. Pag panahon na mayroong pandemic o may mga emergency na hindi pwedeng lumabas, kailangan nasa bahay ka lang. Ito, as you can see, naka-face mask kami.
1: Ah, oo nga, tama.
0: Okay. And then
1: full setup talaga. Handang-handa kayo, Sen, for any emergency.
0: Full setup. Kayang-kaya natin magpatakbo tapos binabato na lang kung saan yung mother station. Kanina pa po tayo palakad-lakad, nakatayo para makarelax tayo doon tayo sa office ko. Doon tayo mag-usap-usap.
1: Okay po, Sen. Magbabalik ang spokes after this short break.

0: The Spokes is back at nakikita tayo sa office ni Senator Raffy Tulfo para ipagpatuloy ang ating special interview.
1: Alam natin parang nagsimula ka as a journalist sa Abante, di ba?
2: That is correct and I'm very proud to say yes. As a journalist sa Abante and Abante Tonight ako nagsimula. I think this was late 90s. Pumasok muna ako sa Abante Tonight and then Abante, pareho, pinagsabay ko yan.
1: As a columnist
2: ng Abante.
0: Ano po yung column nyo nun sa Abante?
2: Sa Abante Tonight, very famous yun, pero tad-tad ng mga libel kasi masyado matapang. Shoot to kill.
0: Okay.
2: And then sa Abante naman, una sa balita, medyo mild, sumbong at aksyon. You know.
0: Binanggit nyo, sin, umani ng sangkatutak na libel cases dahil nga sa mga sinusulat nyo. Paano nyo nalagpasan? I'm sure, di ba, hassle yun eh, di ba? Sobrang stressful.
2: Fortunately, at that time, marami tayong kaibigan ng mga abogado. Yung iba, pro bono. Sabi, oh, kayang-kaya ko yan. Libre na lang. Yung iba, may bayad, pero konti lang.
1: Anong pinaka mahirap at saka malaking libel case na hinarap mo?
2: Marami. Huwag ko na nang bagitin. Tapos naman na yun. Yeah. Okay naman na. Nasolve na. Okay na. Timula talaga lahat as a broadcast journalist sa CityNet Channel 27, now defunct. Yun ay isang cable channel ng GMA7 and then after a few months, lumipat ako sa PTB4 and then sa DZXL and then TV5 and the rest is history.
0: So TV radio pa lang muna kayo, Sen, bago kayo nagsulat?
2: Yes. And then dumating sa point na naging tri-media tayo. YouTube. Pero nung kahit wala pa ako sa YouTube, I was making good money dahil meron ako mga endorsement, kumukuha ako ng product sponsor para sa mga program ko. And then nagsaside din ako as ahente ng insurance.
0: Kasabay habang nagsusulat kayo ng...
2: Yes, malakas ang kita din doon. Oh. Kasi isang policy, depende sa policy, bebenta ko, 50,000 yung premium. Cut agad doon, 50% o 25%. E makaisang policy lang magbenta isang buwan, 25,000 dagdag sa kita po. E kung makadalawa, 50,000 amat. And we're talking about the 90s, late 90s.
0: Oh, yeah.
2: Malaking pera. Pero naman, sinishare ko yung mga blessings na tatanggap ko noon. Noon pa, pagsimula ng karir ko, tumutulong na tayo. So, binabahagi ko yung mga kita ko sa mga nangangailangan. At saka, nag-spread yun, word of mouth, dahan-dahan, nilalapitan tayo. Yung iba pang pupunta sa bahay ko, hindi ko alam, ba't alam yung bahay ko? So, nag-abot tayo ng tudong.
1: So, yun ang naging trademark na ninyo.
2: Yeah.
1: Malapit, madaling lapitan at nahingan ng tulong.
2: Mana kami sa mami namin.

0: Ayun talaga ang trademark niya. Kaya Caridad Charity, kaya yun ang pinangalan sa kanya. So, lahat kami matulungin.
1: Yung pala yung... Kasi yung father niyo is military man, di ba?
0: Yes, yes. Yung
1: AC yata, nung araw.
0: Philippine Constabulary, that time.
2: Saan nila kuha yung tapang sen na nung palang ganong kaaga sa career niyo, may mga binabangga na kayo?
0: Sa father ko siguro, and then kasama sa mami ko, kami naman naging matapang, ginagamit namin sa lugar. Kapag may nakita kami mga naapi, yung mga oppressed, doon lumalabas yung tapang namin. Hindi naman kami basta-basta tatapang na lang, hoy, ikaw, away tayo.
2: So pag may mali?
0: Pag may mali, and then kapag meron naapi, yun talaga.
3: Bunga ng pagdagsa ng maraming tawag at text messages sa kamao. Muli naming ipapalabas ang pinakamaaksyong pag-aresto sa isang pulis trapiko.
4: Bawal yung, you should know your attorney, babugado ka, bawal yung pag-in-hostage mo yung personal belonging na isang tao kapalit ng mga gamit na nawala. Bawal po yan, alam mo yan, abugado ka.
0: Parang katulad din sa radio, yung sa print dinala ko sa broadcast, nagsusumbong sa akin, kaya meron ako yung sumbong action. Lalapit sa akin, sasabi sa akin ng problema, sasabi sa akin ng expose, sinusulat ko. In many cases, nasusolve naman. Uma-action yung mga kinukunan, kinukulang attention para ayusin yung problema. Nasusulat na pala kayo sa Abante, Abante Tonight.
2: So, nung nasa Abante kayo, Sen, paano kayong nalalapitan nitong mga complainants na sumusulat sila? Nagpupunta sila sa office?
0: Good question. Hindi pa uso yung ano social media.
2: Oo, wala pa eh.
0: Friendster, meron. Pero meron yung text. Yan. Para sa inyo, sumbong at aksyon, mag-text. Talaga yung text. Okay, tapos okay. Yung cellphone number. Tad-tad yung, ano ko, yung text. Hundreds and hundreds every single day.
1: Kaya, ano sweldo na kabante sa'yo?
0: Eh, maliit lang. Per column yun eh.
1: Oo, per column hills.
0: So, ang ginagawa ko, eh, every 2 months ako pupunta para collect time. Para malaki.
2: Para malaki laki.
0: Malaki. 2 months, 3 months. Ganun.
2: Parang bilinari lang.
0: Hindi naman. Pero at that time, meron na akong radio program, meron na akong TV show na kumikita na maayos. Yung sabi ko, meron akong mga product sponsors, nag-put in ng product nila, i-advertise sa program ko, kumikita ako, plus yung insurance. So pag samasamahin mo yon, paldo na.
1: Yan ang binuhay mo sa pamilya mo.
0: Not only that, marami ako mga natulungan ng mga kababayan natin na nangailangan. Medicines, transportations, bigyan ko ng kabuhayan, bigyan ko ng karinderya, bigyan ko tricycle, motor, bahay. Dami tayong mga napatayong mga bahay.
1: May ina-experience ba kayo, Sen, na inaabuso yung kabaitan ninyo, yung pagtulong ninyo, na ito pa ulit-ulit na lang, ito yung hindi naman tunay na ginagamit niya sa tama, yung mayroon ba kayong na-experience?
0: Totoo. Sa umpisa, marami. Pero meron akong mga staff na magaling para mag-profile. Niloloko ka lang yan, sir. Kuminsan, mismo yung mga netizens, pag naka-live ako, ayaw kong tulungan niyan, sir. Loko-loko yan, kilala ko yan, sira ulo yan.
2: So, kumbaga nabivet din ba, eh?
0: Sir. Yes. May mga staff ako. Especially kung pera ang hinihingi. So, pag pera, sinasamahan ko, tingnan ko, tatawagan ko yung barangay chairman kung talagang nanghihirap to. In some cases, hindi pala. Sa ibang barangay siya, hindi dyan, nagagamit lang. Pero 90% at a time, puro legit yung mga lumalapit sa akin.
1: Sen, yung napaka-memorable na unang sahod mo as a broadcaster doon sa CityNet,
0: maalala
1: mo magkano? At saka yung doon sa Abante.
0: Sa Abante, sige.
1: Print.
0: I remember that vividly. Was 7,200 pesos.
2: At
0: kinulekta ko sa Makati kasama pang wife ko. Sinasabi naman ko, baka mamaya kukupit ka dyan.
2: Check it, let's check it.
0: Sa Makati, yung office ng CityNet. Eh. Doon, that was my first paycheck.
1: As sa Abante.
0: Sa Abante, like I said, 2, 3 months, 4 months, pinabot ko. So, nakakulekta ako ng mga 15,000, 4 months, 6 months, 10, or I don't know, hindi ko remember. Kasi pagdating ko doon, dami ng mga envelope.
2: Check.
0: Hindi, envelope.
2: Cash!
0: Cash, yung envelope. Tapos nandun yung, ano, yung paycheck.
2: Okay.
0: Siguro, 4, 5, 6.
2: Yun. Pero per column ang bayad sa inyo nun, sir?
0: Alam ko per column eh.
2: Okay.
0: Yeah. So kahit na, pag absent ka, walang column, wala kang bayad. Kaya ang ginagawa ko, kahit malayo ako, telepono lang, tatawagan ko yung staff ko. Itong sulat mo, dinidikta ko, tapos in-edit ko later on.
2: Naalala pa niyo, Sen, kung anong una niyong binili doon sa first paycheck niyo? sa Divinastos?
0: Tagal na yan, siyempre, sa family. Eh, kasama si Mrs. Agad-agad si Mrs. may hawak.
2: Na-turnover.
0: Yung pagpunta sa Abante, eh, hindi kasama si Mrs. Dami envelope. Bilangin ko, ang dami. Bulsa ako, bigay ko yung... kumbaga, 85% bigay ko kay Mrs. 15% bulsa ko. Siyempre, kailangan ko pambili ng mga pang-tropa, barkada. Okay. Kunting punta dyan sa restaurant.
1: Ano naman ang pinakamalaki doon na natanggap mo sa kanila nung medyo tumagal ka na doon sa industriya?
0: Nung naging newscaster, milyon kada buwan, may kontrata ko doon eh. Milyon. Of course, baka habulin tayo ng BIR. Nagpapayad naman ng tax. Yun. On the other hand, nung meron na akong shows, I was making a lot. Kaya meron ako product sponsors, tapos endorser ako. So, I was making good money. Kaya nga nakakatulong tayo. Because of the support from the product sponsors.
2: Kasi by the time, Sen, household name na kayo nun eh.
0: Yes. So, yung mga commercials, yung mga kumpanya lalapit sa akin, pwede mo ba endorse kami? Pwede ba kayo mag-product placement? Magkano? Yun.
1: Sen, mayroon ba kayong product na nireject as a endorser and as a advertiser sa mga show ninyo?
0: Meron. Pag yung mga alak, sigarilyo, tinatanggihan ko yan. Okay. Sugal, tinatanggihan ko yan. Even...
2: So, basta bisyo.
0: Pag bisyo, pangit naman. Hindi maging bad example tayo.
2: Paano pumapasok yung mga sponsorships nyo? Sen, lumalapit sila sa inyo o actively meron kayong staff na naghahanap talaga?
0: Dalawang klaseng sponsorship. Okay. Meron ako. Una, yung sa radio program ko, sa TV show ko, it's either silang lumalapit or kami ang lumalapit sa kanila. Naghahanap kami ng mga pwede mag... karoon ng placement sa programa ko. And then, meron naman ako sa YouTube. Yung sa YouTube nang bahala, kukuha ng mga mag-advertise sa bawat ina-upload ko na video. Yun ang malaking kita kasi I have, right now, I have 30-something million followers. So, nakaupo lang ako tapos may upload. Pero, again, sinishare ko yun, ha? Sinishare ko.
2: Okay. Kasi sa kwento nga nyo, andaan na rin yung binibigay na tulong sa mga lumalapit.
0: Every day. By the hundreds ang lumalapit sa atin. And then, tinutulong ko naman yon, sineshare ko naman. Hindi naman tayo lalaki, hindi naman abot sa 30 million yung followers ko sa YouTube and 22 million sa Facebook kung hindi tayo tumutulong.
2: Sen, ngayon yung Idol Rafi, naging malaking brand na on YouTube. Eh. So, totoo ba na kumikita kayo ng mga upwards of 50 million per month sa YouTube channel? Pero bago niyo sagutin yan, kakaroon muna tayo ng short break.
5: Marian celebration in Asia lives in the humble heart of Naga City. Join pilgrims around the globe as Our Lady of Peña Francha delivers healing and hope for all her faithful devotees. Peña Francha Festival, Billionario News Channel.

0: weekdays at 10 a.m.
1: The Spokes is back. Dito pa rin tayo sa ating special episode na bahagi ng ating week-long celebration ng second anniversary ng Billionaire News Channel. Sama pa rin si Goben Eberdone at siyempre ang special guest natin, Senator Raffy Tulfo, dito mismo sa office ni Senator Raffy.
2: Salamat po.
1: Sir Raffy, ang ating hanging question, kayong pinakamalaking YouTube channel sa Pilipinas. So, totoo bang 50 million ang kinikita nyo buwan buwan?
2: Sabi yan sa Google, Google mo, malapit sa katotohanan palagay ko. Pero secret yung exact, no? Kaya nga, nakatulong tayo dahil nga sa revenue sa YouTube. Sinasabi ko naman palagi yan kapag ako'y tumutulong, ito ay galing sa RTIA Foundation, which is yung kita sa YouTube, nilagay ko sa foundation, na big chunk of that. So, because of the YouTube revenue, and I'm very proud, nasi-share ko.
1: So, yun talaga yung nagpa-fund nung outreach, yes, at tulong nyo sa mga, yes, lahat na lumalapit.
2: Yes, pamasahe, gansi pampansa, pabahay, negosyo, medical, lahat, lahat ng ilalapit sa akin na para tulong, whether that financial or medical, tumutulong tayo, paggamot.
1: Okay. Bigyan naman kami ng clue, Sin, kung higher o lower ng 50.
2: Depende yan eh, kasi may time, usually pag per months, tumataas yung revenue.
1: Ah, kasi tumataas din ang views, ang viewership.
2: Ang views. And then, kuminsan, pag maganda yung video, nasa video rin yan eh, na may upload. Eh, pag hindi maganda video, pag regular lang, tama lang kita. Pero ngayon, nagkaroon ako ng parang loyal followers, viewers. So, pag wala sinakitang magandang video sa itong recent, binabalikan nila yung mga old videos. Eh, may mga commercial channel, kumikita pa rin.
3: Yan talagang loyal.
2: Yes.
3: Pero true ba, Senator Raffy, na nung bago kayo mag-senador, mas malaki ang kita niyo sa YouTube kaysa nung naging politiko na kayo?
2: Malayo po. Mas malaki kita ko sa YouTube. Yun po talaga ang nag-degenerate ng maayos na income para ako ay makatulong sa mga tao lumalapit. Not only doon sa mga lumalapit ng mga tao, sa action centers ko, maging sa mga kamag-anak ko, nakatulong din ako. Hindi naman kay mga kamag-anak sa US, natutulungan ko. Hindi naman kasi lahat pag sinabi sa US, maganda na yung sitwasyon. So, natulong tayo.
1: Ilan ang subscribers nyo ngayon? Since 30 million plus?
2: 30 plus million ata. Sa YouTube. Sa Facebook, wala akong kita sa Facebook. 22 million.
1: Wow.
2: Actually, 23. Ngayon, naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
3: Okay.
2: Pero okay lang, hindi naman kumikita niya.
3: Bakit may mga nag-unfollow sa iyo?
2: Good question. Simply because hindi tumutugma yung paniniwala nila sa paniniwala ko dahil sila ay DDS. Ako, neutral. Mm-hmm. So, syempre, marami akong mga DDS na followers din. Pero ito ang nakakalungkot, Gobe, Sir Barry, marami akong mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
1: Grabe!
2: Totoo yan. Minumura ako. Siyempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok. Walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako. Galit ka sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kinulungan kita. Pero okay lang. That's part of the game.
3: So, yun ang So, hindi magbabago yung stance as an independent.
2: Ah, hindi. Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko is, I'm neutral po, ano yung tama. Doon ako sa tama.
3: Sen, yung sal-in ninyo, 1.2 billion ang declaration ninyo.
2: Yes.
1: Pwede na ba kayo sa Billionaire News Channel?
2: Doon naman. Marami kasi doon. May mga sasakyan ako.
1: Okay.
2: Yun. Mga naipon. So, yeah.
1: Pero at least, Sen, malinaw na yung pinanggagalingan ng perang yun, itong lehitimong operasyon niya sa YouTube.
2: Yes.
1: Talagang follow.
2: And plus, sa mga endorsement ko sa mga products, marami akong mga produkto na endorse na milyones din ang bayad. Okay. So, naipon-ipon yun.
1: Naalala pa ba niyo, Sen, kung ano yung pinakamadaming views sa mga video na nilabas niyo on your YouTube channel?
2: Meron natin pinakamalaki. If I can still remember, umabot ng 20 million nata isang
1: 20 million?
2: Isang video. Yung malaking kita doon.
1: Oo.
2: Depende rin kasi sa video. No? May mga video na medyo may violence o merong patay-patay,

0: konti ang maglalagay na sponsor.
1: Oh,
0: it doesn't mean na kahit na sobrang laki ng views, kikita ka na hindi. Nasa sa advertisement. Sir. Meron naman mga videos na kukunti lang, I mean, maiksi lang, pero tad-tad ng commercial dahil maganda yung video, swak sa lahat ng viewers.
2: Ano yung mga hindi mo makakalimutan na mga big stories or expose or gano'n na, kung meron ka maalala?
0: Marami, Gube. Nung naging broadcast journalist ako, isa sa hindi ko makalimutan so far, ay yung, siguro alam nyo to, yung bata, meron siyang pulis na tatay at merong kadiskusyon na babae. Sabi niya, my father is a policeman. Tapos itong si policeman, point blank, binara niya yung kasagutan niya na babae.
1: Grabe tay.
0: Nag-trending. And so, what I did, tinulungan ko yung victim, pinalibing ko, and then kinasuhan ko yung pulis, nakulong. Napakulong. Napabilis yung pagkulong. And then, marami pa mga insidente na nagbabiral, nagka-trending talaga yung mga tinutulungan ko. So, hindi ko na maalala.
3: Okay. Anong nag-inspire sa inyo, Sen, na pumasok sa YouTube as a medium? Kasi, mahaba na ang career nyo as a journalist, eh, legacy media. Eh. So, ano yung nakapag-trigger ng inyong papasok ako dito sa social media?
0: Rejection.
3: Nasa
0: TV5 ako noon. So, okay. May bagong SOCMED ng TV5. So, lahat na may mga programa sa TV5, sa SOCMED, pinapasok nila, ina-upload nila. And nakita ko yung sa akin, hindi na-upload. Bihira. Tatanungin ko ngayon yung manager ng SOCMED, boss, pati mo kasama dyan. Eh, ayaw nung medyo nakakataas dahil medyo violente raw, medyo nagmumura, medyo nagagalit. Ayaw nila yung nagagalit. Gusto nila mild ka, mellow. Sabi ko, yun naman talagang pagkatao ko. Hindi ako mellow, basta't galit ako, galit. Hindi ako mild. Matapang, hard hitter. Pasensya na. Tapos paminsan-minsan, sige, pagbigyan ka namin kasi makulit ka, isang video lang. Samantalang iba, 5-10 video kada linggo. Ako, isa lang. Tapos 2 weeks pa. Magmamakaawa pa ako. Doon ako nakaisip. Ganon. Ano kaya sabi ko sa wife ko, magtayo tayo ng sariling YouTube channel? Why not? So binasag ko kalkansiya. Ipon ako, nagtayo na ako ng mga tao, kumuha ko equipment, sasakyan. That's how it started. So 2016 ko inumpisahan yung YouTube channel ko.
2: Yeah. So maliit pa lang following mo noon at the time?
0: Nung sa umpisa pa lang, the first few months, hundreds of thousands agad.
2: Wow.
0: Kasi nga, sikat na yung radio program ko. Malakas na yon. Palagi ako may inaaway. Nagtitrending na sa radio, sa mga tao. Medyo dahan-dahan pa lang YouTube noon, nagtitrending na. So, nung malaman ng mga tao sa mga netizens na meron akong YouTube channel, yun lumapit na. Ang bilis nga ng pick-up eh. In a matter of less than a month, nag-million agad ako.
2: Siguro nagsisi yung
0: TV5. Correct, totoo yun. Ngayon dati kasi yung TV5, maalala ko, yung SOCMED na TV5, wala kinalaman yung management, ha? 1 million sila. Siyempre, mayabang na yung SOCMED. Yung manager, ha? Walang kinalaman yung management. Doon, nagkikisakay kami. Ako, wala pang isang buwan, nilampasan ko yung 1 million niya. Sisi nga siya.
3: yung branding sa na Idol Rafi, ano yun? Talagang sinadyaan niyo yun for social media? O naging offshoot na yun nung natural na branding na rin nyo?
0: Good question. If I can remember, meron akong co-host nung si Ninia Taduran, siya yung nagtawag sa akin ng ganon. Idol, ginaganya ko, Idol Rafi, Idol. Sabi ko, Nis, wag. Parang hindi bagay sa akin. Hindi, tumanggit ng Idol. Ngayon, yung mga netizens, mga complain na kumbaga na-signan na rin, tinatawag na ako Idol. Dahil Idol ako sa pagtulong.
2: Kahit saan ka pumunta, yun na yung tawag sa'yo.
0: Pagtulong.
2: Sumisigaw yung tao, di ba?
0: Correct. Okay naman. Nakatuwa naman.
3: Nung muli ko nilingnan, meron na kayong more than 14,000 videos sa channel. So, siyempre, sobrang dami nyo. Pero meron ba na sa standout sa inyo na special para sa inyo? O di inyo, significant?
0: Marami. Pero marami doon yung mga ano eh, yung mga patawa, mga jokes. Yun yun. Doon nagtitrending. And bibira yun sa crime. Pero ang kagandaan kasi sa mga videos natin na nagugustuhan ng maraming netizens ay yung nakaka-sold ng problema. Okay. Yung lalapit sa akin Monday and then by Thursday or Friday, sold na. Whereas lumapit sa gobyerno natin, umabot ng taon, 2 years, wala nang

0: nangyari sa akin, 2 days, yan nangyari. Yun ang gustong-gusto nila. Doon lumakas yung, ano ko, yung based ko sa mga masa. Kasi mga masa kasi frustrated sila, di ba?
1: Action ang hinahanap. Yan ang action ang hinahanap.
0: Action. Meron pa nga ako, kung matatandaan ko, 12 years na hindi ma-action-action ng gobyerno, yung isang, ano nga tayo, lubak-lubak na kalsada, kung sino-sino na nag-ilan term na yung congressman doon, mayor. Eh, nung paglapit ko, wala pang isang buwan, napilitan sila na tumaksyon. Inayos. Maraming ganun insidente.
2: So, sa isang linggo, Sen, ilan ang lumalapit sa inyo through yung YouTube channel?
0: Through my action center, plus yung sa mga nag-message. 100, 200, 300, hundreds of thousands.
2: Hundreds of thousands?
0: Yeah. Kaya lang, hindi ko na-accommodate lahat, so nag-sorry, pasensya. However, meron akong system na yung mga lumalapit, sinushoot na lang namin yung referral letter. Umubre naman yung referral letters.
2: Okay.
0: Marami. Lahat na puupot sa action center ko, 100 minimum. Binibigyan namin ng referral letter. Hindi naman sila luhaan. So, lahat pag nakikita, lalo pa ngayon, senador ako. Rapid tool pa na siya plus senador. Yan ang isang dahilan kung ba't ako pumasok sa Senate.
1: I was about to ask you, bakit ka pumasok? Ang ganda lang ng karir mo sa broadcast as a journalist, as opinion.
0: Yes. Kaya ako pumasok. So, noong una, ayaw ko. Kasi happy na ako where I was at that time. And then, dumating yung punto na may mga tinatawagan ako ng mga government officials. Ayaw kong sagutin. Dinabagsak ng telepono. Siguro, alam na teknik. Ah, wala ka na magagawa sa amin eh.
2: Mm-hmm.
0: Government official kami eh. Mapapahiya lang kami. Pero yung mga makakapal na mukha, hindi ako sinasanggot. Tapos, yun, may mga netizen nag-recommenda. Alam nyo, Idol, kapag ikaw ay umakyat sa Senado, patawag mo sa hearing mga yan, titiklop mga yan. Why not? Sunod-sunod yung mga ganun mga comments. Eh, tuwing up, nung nasa Senado ako, ayaw mong tumulong, ayaw mong umaksyon. Sa Senado, pagdating sa hearing, atin ako, investigasyon, yari ka. So, ba't pa namin nila papartig sa hearing?
1: Powerful ang combination ng media at saka sa...
0: Yes, Gov. Alam niyo po, ang pinakamaganda, yung tama po kayo, Gov, yung ako first-hand experience ko doon sa mga problema ng mga tao. Yung pupunta sa akin na problema na nakita ko, nafe-feel ko because face-to-face nakausap ko sila, umiiyak. And then, dinadala ko yan sa Senate para malaman ng lahat kung ano talaga yung problema ng mga tao sa ground. At same time, para makagawa ko ng batas na swak na swak doon talaga sa tunay na problema ng mga mamayan. Because naka-face-to-face ko sila. Nakapupunta kami sa community, nakikita namin yung actual na problema nila, actual na problema ng grupo, isang grupo ng mga Pilipino. So, with that, craft ako ng maayos na batas to address their problems.
1: Yung isang issue na mainit kayo, Sen, yung mga nag-expire na mga gamot sa DOH?
0: Tama
1: ba? Halos every year yata yun napunan niyo. Ano bang bago doon?
0: Every year for so many years, by the hundreds of millions, every year po to, billions pa. Talagang pinapa-expire. Ang kakapal ng mukha. Kaya sabi ko, sana merong managot, merong makulong. Kasi marami tayong mga kababayan, mahihirap lalo sa probinsya na nangkakamatay na lang dahil hindi nakarating sa kanila yung gamot. Wala silang pambili. Gamot na para gagaling sila. Pinapa-expire lang ng DOH.
2: Ano dahil mo doon, Sen? Bakit ginagawa nyo?
0: Nagbibigay sila ng mga dahilan. Kinakat ko na sabi ko, bulahan eh. Ayoko na pakinggan yung mga dahilan nyo. Dahil... kung first year yan, sige, kung ano man dahilan mo, second year, ano man dahilan mo. Pero kung dekada na, same, kalokohan yun. So for me, meron talaga mga loko-loko dyan sa DOH.

0: For sure.
1: Hindi din nagagamit.
0: Wala. Kaya nga, bibili ka ng gamot na hindi naman kailangan ng mga tao. Anong gagawin mo? Itatambak mo sa bodega. At ang sinabi pa sa akin, na high blood po ako noon, yung mga na-expired yung gamot na sa kontrata nila na isusoli daw sa supply at papalitan. Sabi ko, give me the contract, let's see. Yung pala, binabaon nila. And I have proof.
1: Binabaon na?
0: Binabaon yung mga expired. Doon sa Tala, sa may Caloocan, hospital ng gobyerno, binabaon.
1: So, yung milyon-milyon na nasusunod, tapon na lang? Masi,
0: tapon.
1: Wala naman na kinabang.
0: Expired eh.
1: So, masasabi mo?
0: Daan-daan milyon po, hindi milyon. Daan-daan
1: milyon.
0: Every year, ay the hundreds of millions.
2: So, masasabi mo na may sindikato talaga dyan sa ane?
0: Ay, meron. Sobra pa sa meron. Pinaka meron sa lahat ng meron. Yan na. The problem now is, paano mo ma-identify kung sino yon? Sino-sino mo yan? Kaya nga sabi ko, mag-PPS ako, privilege speech, and then i-blue ribbon, eh, bahala na si Sen. Ping Lacson o si Irwin, sino, pag-imbestigyan nila yun. Sayang eh, kasi marami tayong mga pasyente ng kamatay ng leptos. Ilan ang leptos na mga pasyente? Rabies na namamatay, na walang gamot. Eh, nasaan yung gamot? Eh, yan, pinag-expire. Nasaan yung pambili na bilyones budget kada taon? Ano ginagawa? Binibili ng gamot na hindi naman kailangan. So, pag hindi kailangan, ang gagawin natin, papa-expire na lang.
2: Di ba ang nilabas nyo, yung mga anti-TV, yung mga vaccines?
0: Marami po ng mga gamot na hindi naman kailangan, binibili. Kung kailangan man, mag-expire na. Tapos yung iba pa, eto pa po, nalaman ko, kaya nga lalabas yan sa mga susunod na investigation. Yung expiry date, tinatanggal. Tapos ngayon, ibinibenta sa labas. So ito may mga supply loko-loko, ibibenta naman sa tindahan. Kasi pag kahit na-expire na, may mga bibili.
1: Saan yung nakikita po itong investigation na ito, Sen? Anong magiging dulo?
0: Gusto ko po madala sa Blue Ribbon para ma-investigyan. Kasi alam niyo naman po siguro ito sa news na every now and then, makakarinig tayo, mga pasyente na mamatay dahil walang damot, walang pambili ng maintenance, walang pambili ng simple lang na maintenance sa diabetes. Diba? Nakakamatay.
2: So sa dami ng mga advocacies ninyo, Sen, gusto niyo mag-focus sa health?
0: Isa lang po yan. Focus ako sa labor, sa health.
2: Yung advocacies na gustong tutupa?
0: Of course, sa trabaho, sa health. Hindi ko na alam kung parang gusto ko na sakupin lahat eh.
1: So ito yung mga malapit sa bituo ka talaga?
0: Labor, DMW, yun, health, ang dami kong advocacy sa ngayon. Eh kaya nga, sabi nga sa akin ng iba, dapat mag-focus ka lang sa tatlo, apat. Sabi ko, kaso madaming problema. Ang problema kasi sa akin po, unlike sa mga ibang senador, nakafocus sila sa dalawa, tatlo. Okay, so okay na sila sa tatlo. Ako, paano po kung may lalapit sa akin na iba-iba? May lalapit from that problem sa health, may lalapit problem sa education, may lalapit na problem sa agriculture, may lalapit na problem sa transport. Hindi ko lang pwede sabihin, oy, di tayo advocacy, ito lang advocacy ko. Kasi ma-attach ka eh. Okay. Yun yung sa akin eh, kasi everyday, labi lumalapit, mapapamahal ka na rin eh. Makikarry over ka. Kaya para sa akin sa ngayon, dahil ang dami nagsusubong from different sectors, parang shotgun, boom, lahat kayo, sama sa akin.
1: Dumami ba sa inyo yung lumalapit sa inyo mula nung nansinado kayo?
0: Mas dumami.
1: Okay.
0: Mas dumami ang mga lumapit nung tayo naging senador. Because sabi nila, oh, nasa senado ko na, mas marami kang magawang aksyon because of you being a senator. True enough. True enough naman. Sinasabi ko naman sa mga viewers ko, complainants ko na thank you sa paglagay niyo sa akin sa Senado at gagamitin ko yung aking posisyon para masolve yung mga problema ninyo.
2: Yeah, so nakatulong talaga yung magiging senador?
0: Malaking tulong po.
2: Sa mga advocacy ninyo. Sa mga pagdulo.
1: Opo. Yung mga, paano yung didetermine kung sino yung paprioritize to sa dami-dami ng mga lumalapit. Kasi may mga nagsasabi sa may YouTube channel kayo. Nagiging consideration ba yung ito, paprioritize natin to kasi mas magiging viral o di ba malaking issue. Manya.
0: Yes, may priority po kung sino yung pwedeng agad-agad aksyonan. Alam ba, may DMW, mayroon tayong OFW sa abroad na siya minumolestya, binubugbog.
1: Okay.
0: Priority agad sa akin yun. Agad-agad action. The following day, ma-rescue na siya sa kanyang employer. Madala doon sa shelter natin. Yung mga priority ko yun. Lalo na yung mga victims of crime. Kailan masolve to. Matagal na ito. Hindi pa na siya solve. yung parang

0: tayo tipo.
1: So depende sa pangangailangan talaga nung lumalapit.
0: Yes. Yes. Meron naman time na ha, saka ka na. Pwede siguro unahin natin to sa labor. Halimbawa, 4 months na po kami. Ito, the other day lang. 4 months na po kami, hindi sinesweldoan. Nagugutom ng family namin. Priority po sa akin yan. Okay. Na gusto ko, in less than a week, may bigay na lahat ng sweldo nila. At ito pa po, habang wala pa yung sweldo nyo, pinaprocess pa lang, hinahabol ko pa yung dole, doon po tayo namimigay ng pera.
1: So, kayo nagpapaluhal?
0: Paluhal muna ako. Ito, tig 5,000 o ito, tig 12,000 muna.
1: Galing sa rin yung bootsa yun.
0: Galing po sa YouTube.
1: Doon sa ano, sa kinikita niyo nga. Opo. So, talaga nag-feed yung ano, yung
0: that is correct. Ilang beses po yan? Sabi nila, ay, inyos.
2: Then, ngayon na 1.2 billion ang sal-in ninyo, o baga kayamanan, ano nang kaya nyo ma-afford na hindi mo dati kaya ina-afford?
0: Ah, yeah. Kasi mahilig po ako sa sapatos. Yun, nabibili ko sapatos na gusto ko, damit. Ayun.
1: Ano kasi sapatos eh nang ano niya?
0: Ah, yung basta nagugustuhan ko, nagagandahan ako kasi deprived ako eh. Nung when I was young, nasa high school ako, isa lang sapatos ko, dalawa. Kasama na doon yung boots sa ROTC. So, di ba? And then sabi ko, one of these days, ikita ko mga kaibigan ko, Adidas, Puma, uso pa yung mga ganong klase sapatos.
2: So, sa wardrobe mo, ang pinakamarami yung sapatos?
0: Sapatos and mga polo shirts. Dami ko mga polo shirts.
1: But sneakers, ang kolekta ba kayo? Kasi di ba?
0: Nang kolekta. Pero ngayon, hindi na. In-start ko na. Okay. Sabi ko, imbis na kolektahin ko, pantulong ko na lang.
1: Okay.
0: So, as is need basis na lang. Pag gusto ko ito, kasi wala akong ganito. Hindi na dati. Bila ko nito para kolektahin ko lang. Pan-display, titingan lang. Wala na akong ganong style ngayon. Nung naging senator tayo, damit at pantalon ko noon, malala ko, tatlo lang. O di, ulit-ulitin ko lang yan.
1: Bakit yan? Ano? Pwede ba kayo magkwento tungkol dun sa nung lumalaki kayo? Bakit parang tipid na tipid kayo nung panahon na yan?
0: Eh marami po kasi kami, 10 kami.
1: Na magkakapatid?
0: Magkakapatid. So ang ginawa nung parents ko, hindi naman kurap yung father ko, kahit na mataas ang rango niya, dinistribute kami. Merong mapunta sa kapatid, may napunta sa auntie. So, kalat-kalat kami. So, syempre, kung ikaw ay napunta sa kamag-anak, wala kang choice kung hindi, kung ano lang nandyan, pagtagaan mo. Yun yun.
2: Saan kayo lumaki, Sen? Sa Palawan? Or?
0: Lipat-lipat po. Meron sa Zamboanga, meron sa Palawan, saan pa nga ba? Meron sa Davao.
2: Tacloban.
0: Hindi ko na matandaan yun. Yung matatanda rin, namulat na yung kaisipan ko, matatanda ko sa Zamboanga, tapos Davao, tapos dito Manila, and then Palawan.
1: Sen, Rafi, dito na po tayo sa portion ng ating programa na tinatawag namin tough questions.
0: Wow.
1: Gabi.
2: Okay. Sen Rafi, di ba sabi mo sa 2028, wala kang planong tumakbo for higher position.
0: Correct.
2: Pero may na marami nagsasabi na malakas yung Lenny, Rafi, tandem sa 2028. Anong masasabi mo yan?
0: Na monitor ko nga. Pero again, wala po akong balak talaga. Si Erwin siguro pwede. Kasi nothing to lose. Pag natalo siya, pwede siyang bumalik sa Senado. Ako pag natalo, bokya. So wala akong balak. Thank you na lang doon sa mga na-survey at dinoto ako na maging VP ni Mayor Lenny. Thank you sa tiwala. Pero wala po, walang balak.
1: So Senate talaga ang balak niyo?
0: Maganda Senate kasi marami ako nagagawa, marami ako na-actionan. So I'm more effective being a senator rather than becoming a VP. Anong gagawin ko doon as VP?
2: Okay. Second tough question na Senator Rafi. Kumusta yung relasyon niyo sa tokayo ko? Na kapatid niyo?
0: no comment na lang.
2: Makin pala, no comment ka, Senator Rafi.
0: Alam niyo naman po siguro yung sagot. Nakikita niyo naman po siguro yung sagot. Basta't ako, ito na lang. Never kong batikusin ang kapatid ko. Regardless. Kasi kapatid mo yan eh. Tatama din sa'yo yan eh. Kakausapin ko lang siguro. Ano ba talagang problema? Yun ang siguro. Lahat naman tayo may pagkakamali. Wala naman perfect sa atin. So for me, I don't have anything to say to my brother. Good luck na lang sa kanya. Sana kung ano yung plano niya sa politics, kung ano man pa lang sa buhay, sana ma-attain niya. Sana ma-achieve niya. Yeah. Yun ang talaga. From my heart. Yun ang pangarap ko sa kanya.
1: Ito, next tough question, Sen. Yung ACCIS party list na dati, di ba, parang katihit sa inyo yan eh. Anong hasabi nyo na yung ilang kongresista na dating ACCIS, sila Congressman Eric Yap, eh nadidikit ngayon ang pahalan in connection sa ilang corruption issues?
0: That is true. Yun nga, in fact, my wife is a second nominee sa ACCIS party list. Pero hindi naman tumatanggap ng anything ang wife ko or ako for that matter from ACCIS. Trabaho lang naman. Ang relationship is trabaho bilang isang mga nominee. Pero never kami nakinabang sa ACCIS mismo as an organization, as a party list para magpakasasa. So kung ano man yung problema sa ACCIS, then nandiyan naman yung gobyerno natin, nandiyan naman yung korte natin, nandiyan naman ombudsman, whatever. Hindi kami magkikialam.
1: Ito pa, next tough question pa, sir. Tungkol naman sa anak nyo, si Kong Ralph. Kasi meron din lumabas na issue tungkol sa kanya. Supposedly, lifestyle sa Las Vegas, etc. Meron mo kayong comment doon?
0: Yeah, may pera naman si Ralph. Even before he became a congressman, meron siyang pera kasi tumutuloy sa akin sa YouTube. Siya yung para manager ko at malaki naman ang sweldo niya. Okay, by the hands of thousands every month. Spoiled sa akin. Now, kung ano man yung nagawa niya doon sa Las Vegas na napagalitan ko na siya, nagsisi siya. In fact, na-depress pa nga siya at one point in time. Yeah. Tinatawagan ko na huwag mo isipin yung nasa utak mo ngayon kasi sobrang depressed niya. Nagsisisi siya. Naiyak siya palagi. Sabi niya, pagkakamali nga na talaga niya. Sabi ko, lahat naman nagkakamali. So, manunumpasan mo ba yan? Dasal ka. Ngayon. Ngayon, medyo okay-okay na. Kaya lang, meron pa rin talagang ayaw tumigil.
1: Ganyan sa panahon ng social media yata, Sen, talaga eh.
0: Diba? Oo. Masakit pa kung kamag-anak pa mismo. Diba? Ang titira sa'yo.
2: Okay, last top question na Sen Ravi. Sa 2028, kung i-offer ka na maging Vice President ni Mayor Lenny at saka Bibi Sara, sino ang pipiliin mo at bakit?
0: Parehong wala. I'll be very courteous, Binka, sorry po. Wala po talaga akong balak na mag-BP kahit kanino. Ang balak ko lang po, ang plano ko lang is magiging another term as a senator.
2: Kung hypothetical, Sen. Rafi?
0: Eh kasi wala nga sa isip ko eh. Buti sana kung meron talagang plano, pwede ako magsasalita. Regardless kung sino yung winnable or hindi, magbibigay ako ng sagot. Pero wala po talaga, it never crosses my mind eh. So, how can I give an answer to a hypothetical question?
1: Baka meron kayong message sa bilyonaryo, sir, dahil second anniversary.
0: Yes, oh, Billionaire Channel, good luck, more power, sana tumagal pa at marami pa kayong mga matutulungan ng mga Pilipino na mabibigyan ng tamang impormasyon na hindi fake news. Information dissemination is very important sa mga panahon ito dahil marami nang kumakalat sa social media ng mga fake news, kayo palaging legit. And good luck. And of course, salamat ka pala sa Billionaire Channel dahil magkakasama tayo dati. Galing ko sa Abante at sa Abante Tonight. Anyway, good luck po sa Billionaire Channel. Keep up the good work. More power. Salute.
2: Thank you. Maraming salamat.
0: Thank you, Boom. Thank you, Boom. Thank you.
1: At salamat sa patlo sa amin. It's opisina yung iso.
0: Anytime.
3: Hospitable. Relax na yung relax tayo dito.
4: Situations, ano ang punchline mo? Mauna ka na.
5: So, campaign promises during election season.
6: Mangungurakot pero magsishare.
4: From the impeachment personalities, who among them, defense, prosecution, or senator judge, ang nakikita mo na funny?
6: Eto ah, pagka medyo suspense thriller, parang si Senator Pilla. Kasi laging hinihingi, parang...
5: Oo nga, bache pa rin.
6: Pati ako nararamdaman ko yung tensyon, di ba? Kahit na wala naman siyang gusto sabihin, pero yung tensyon, yan. Once and for all, gusto ko lang may magsalita ng tuloy-tuloy na walang may mag-o-object. Oo, nakakabitin kasi. Pagka, di ba, parang sapaw eh.
4: Win gatsal yan, Senator President.
6: Ngayon ko lang nalaman, naiintindi ako na ngayon yung feeling ng, di ba, may driver sa conductor. Di ba, kaya pala yung conductor, hindi siya umuupo doon sa may tabi ng driver. Kasi, ano yan, attention yun, ha? Kasi, pakiramdam ng driver na, gusto ko mag-drive din. Parang ganun, eh. At, yun, tapos, dahil sa, siyempre, hinahin ngayon si Robin. Naisip mo yun, yung Batman and Robin.
0: Okay.
6: Ngayon ko na-realize, sa Batman and Robin, nakakaawa si Robin.
0: Dahil?
6: Kasi pag bakit? Nagpunta si Batman, hindi naman hinahanap si Robin eh. Di ba? Pero pag si Robin nagpunta sa crime scene, Robin, ang sa atin ng mga kriminal, asan si Batman? Wala, ako lang.
2: Weh!
0: Sino ang paboritong character mo sa impeachment?
6: Yung last na witness.
0: Si Lotto?
6: Oh, si Lotto. Oh, tama, hindi ko natandaan yung pangalan. Pero natandaan ko, di ba, nakaganon siya oh. Tapos pag tumingin, ganon. Pero ang lakas sa social media. Ang lakas sa mga, sa gay community.
0: Ah, talaga?
6: Oo, pogi. Pogi ito. Oo, pinagtabi na sa akin ng Joshua Garcia, ni John Lloyd. So, ganon sila.
0: Ay, malungkot.
6: Tanungin mo kung ano sinabi ni Lontok. Wala silang matandaan.
0: Ay, yung mga abogado, si Attorney Sheila Season.
6: Para kasi siya ngayon, ano namin eh. Yung guidance counselor ko elementary. Yung may problema ka, pero yung malapitan kasi baka pagalitan ka lang.
0: Kong Luis to.
6: Wala pa siyang kaibigan ha. Nagsabi sa kanya na may, di ba? Hindi mo simula, dapat pala may, kasi sinasabi ko masyadong takot sa kanya yung mga staff niya, di ba? Para, di mo lang sasabi, Kong, kinabuyaan siya at ano, di ba? Dapat siya pagalitan niya yung mga yun. Pagalitan, yung meeting ko yun ha.
0: Hindi ko napansin yun, meron pala.
6: Meron, di ba yun ang kumalat sa kanya, yung dito namuyog na ito yung ano, yun ang napansin ng Pinoy oh. Doon siya dinali ng mga...
0: Ay, si Lorna Kapuna.
6: Ay, sabi ko si Attorney Lorna. Oo, at matapang talaga yun eh. Nakasama ko yun sa face-to-face eh. Kaya sanay talaga sa gulo yun. Ang tindi ng range ni Attorney Lorna Kapunan. Ngayon, impeachment siya. Dati sinusob niya lang yung nagtapo ng dumi ng aso sa tapat ng bahay. Nag-aaway magkapit bahay. Pinapatulan ni Attorney Lorna Kapunan yun.

Magandang umaga mga kababayan. Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR, Abante Radio 1494. Ako po si Corina Sanchez Rojas. Good morning sa inyong lahat. Dito na po tayo sa Usapang Totoo. May konting talino, puso, para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello! Tirik ng araw ang kalaban ng katawan ng ating mga magsasaka. Pero kung wala namang tirik ng araw, paano naman tayo magtatrabaho sa mga sakahan, di ba? At least hindi inaanod ang kanilang mga pananim.
1: Oh, yung sakto lang talaga dapat.
0: Sana yung sakto lang, pero wala talagang ganun ang buhay nila. Talagang sunog sa araw. Minsan, sa wala na pupunta, yun ang masakit. Ang kanilang pagod. Pag sinalanta na ng kalamidad kasi ang kanilang sakahan. Naku eh, may banta ng matinding El Nino na paparating. Pinag-usapan natin kahapon. Ano kayang tulong ang mapapala ng ating mga magsasaka sa gobyerno, Willard? Ano na ba ang nangyari dyan sa Gipsaka law na yan?
1: May batas na pala, pero ang tanong, may budget ba para dito?
0: Baka sakali.
1: Baka sakali na lang.
0: Oh, ang tawag daw dyan sa ating memo speak. Diba merong sagip, saka, lo. Ito, sagip, sakali, lo.
1: Pwede akong mag-suggest ng isa pang version.
0: Ano?
1: Sagip, saka na lang.
0: Parang mas maganda yung sa'yo.
1: Sagip, saka na lang.
0: It's a synonym.
1: Yeah, pwede yun.
0: Sagip, sakali, lo. At sagip, saka na lang, lo. Ay,
1: Di ba, no?
0: Ang galing mo. Pinag-isipan.
1: Pinag-isipan. Ang ibig sabihin niya, nung dalawang words na yan, pwedeng parehong meaning. Batas na dapat sana'y tumutulong sa mga magsasaka, pero nananatiling baka sakali at saka na lang. Dahil may mga hamon pa sa maayos na pagpapatupad nito.
0: Lahat bubusisiin, lahat haalamin, lahat babalansihin. Dito sa Memo.

0: consumer. Pwede po ba tayo mag-compute? Yung 12% yes. na ibababa ng buong electric bill. Okay, sabihin na po natin, magkano po ba ang electric bill ng ordinaryong tao na konkreto ang apartment?
1: Ang usual po na computation is sa ordinaryong mga workers natin is 200 kilowatt. Kilowatt hour per month.
0: Okay, which is how much?
1: Yung range. Kung Meralco franchise area po, mga 2,900 pesos po yun ngayon.
0: 3,000.
1: On the average. Kaya dun sa ibinigay na pagtanggal ng VAT sa system loss, wala pa pong 20 pesos ang kumbaga menos.
0: Totoo ba?
1: Opo, kasi 12% sa VAT sa system loss mismo. So ibig sabihin, kasi ang system loss pagdating sa Meralco franchise area, palagay na natin nag-average ng 5%. So 12% o 5%. Wala pa pong 20 pesos. Wow. Kaya talagang kung ikaw ay isang ordinaryong manggagawa, na ang increases na since before or the start of the war is around 2 pesos, 150 to 2 pesos per kilowatt hour. Depende po yan kung nasaan ka. Pero kung nasa Meralco franchise area ka, that's around 400 pesos na kaagad every month. So what is 20 pesos to 400 pesos increase dito sa Meralco franchise area? So mabigat po talaga. At hindi siya, kumbaga, yung isang sinabi nga kanina, hindi siya mararamdaman. Paano ka makakabili ng ulam ng 20 pesos, right? So, kesa karinderya. So,
0: and I did my math. May calculator po ako dito. 20 pesos times 12. Kasi 20 pesos a month.
2: One year,
0: okay. 240 pesos a year. Akala yes, natin a month. O yung pala hindi. O ayan. So, okay. Parati po ang depensa ng mga providers na hindi talaga pwede. Parang, I don't know, ano bang sinasabi nila? Ikamamatay ba ng kanilang negosyo kung tatanggalin na lang ng buo yung system loss charges?
1: Definitely hindi po. Mababawasan yung limpak-limpak nila nakita. Yun yung realidad. Mm. Kasi palagay natin sa Meralco franchise area, yung computation ng mawawala sa Meralco pag tinanggal ang system loss ay in-exceed na po nila nung kita nila sa first half of the year pa lang. So, hindi po talaga sila malulugi. Mababawasan po ang kita na hindi ng pagtanggal ng system loss na hindi naman talaga dapat ipinapasa sa electric consumers. So, yun po yung pinaka, kumbaga, payak na sagot. Unfortunately, parang nai-erode yung conversation doon sa deklarasyon ng State of the Nation address dahil may isang dambuhalang kumpanya na ayaw ibigay sa electric consumers.
2: Hopeful ba kay Jerry na mangyayari ito?
1: Sa sitwasyon po natin, 6 na buwan na pong nagtitiis ang electric consumers. Kung 2 piso na po ang itinaas at rotating brownouts at mataas na presyo ng kuryente sa mga taga-Bisayas, mahirap maging hopeful kung ang ibinibigay ay katumbas lang ng 20 pesos per month, right? So, and kumbaga, mababa ito doon sa applause na ibinigay sa Pangulo nung sinabi niya yan bilang first step ng pagpapababa ng presyo ng kuryente sa bansa. So, merong inches na pag-abante pero talaga pong mabigat masyado yung kaganapan na tuloy-tuloy na pinapasan ng ating mga electric.
0: I think more like millimeters than inches. Napakaliit po noon.
1: So exacto.
0: Ano po ang timeline? I mean, could there not be some representation again kay Pangulong BBM na hindi namin mararamdaman yan? Ano yan? It's a drop in the bucket. What is the next step?
1: Ang isang konkreto po talaga, meron pong mga panukala una sa Senado at sa Kongreso na meron pong ilan dyan na dapat tinatanggal na mismo yung hindi lang yung buong system loss, kung hindi yung pagpapataw ng taxes, yung VAT, IVAT mismo.

0: mas malaki po yun kasi 12% yun. In fact, kung Meralco franchise area ka, yung taxes, government taxes, pag sinuspend mo siya, ay hindi lang 12% yan. Siya yung pangalawang pinakamalaki na pinapasa ng mga electric consumers. So kung gustong bigyan ng relief ng gobyerno, yun po talaga yun yung government taxes. At kung gusto nilang mas malalim na kumbaga pagbawas ng electricity rates, ay tingnan po natin yung talaga yung generation charge. Kasi 65% po ang generation charge, 50% to 65%. And sometimes, pag lalo na sa Visayas area na ngayon ay puro rotating brownouts, mas mataas kasi kumukuha sila sa tinatawag na spot market na sobrang taas na po ang presyo ng kuryente. At dito gusto ko rin sanang bigyan ng highlight na sa panahon ng emergency powers, sa panahon ng energy crisis, ay may kutsabahan na nagaganap. Kasi inimbestigahan na to ng Department of Energy sa mga nagdaang mga administrasyon. Alos 15 years na po nating pinagdudusahan to, yung rotating brownouts na to. Imagine niyo po, sa panahon ng krisis, ay 99 times nag-yellow alert sa Visayas region. Mm. At more than 35 times nag-red alert. Ano po ibig sabihin na to? Wala silang kuryente at mataas pa ang magiging singil kasi mauubliga yung mga distribution utilities at electric cooperatives na bumili sa spot market. Bakit ko po sinasabing may kutsabahan dito? Sa isang investigasyon ng Senate long before and even the Department of Energy, ito na po yung sinasabi niya. Kaso ang problema, marami po silang investigasyon pero walang napapatawan ng kulang parusa at mas mataas na parusa kasi tayo pong mga electric consumers, both business at residential, ang pumapasan nito. Kumbaga parang zona libre sila na ipinapasa lang nila lahat. Ang isang gusto ko pong i-highlight dito, consistently, doon sa mga nagsha-shutdown na mga planta ay mga coal plants at gas plants na siyang pinakamahal pagdating sa pag-aangkat ng sinusunog. At ito yung pinaka-epekto natin, no, dito sa emergency crisis na to, sa energy crisis na to. Kasi sa behavior po ng presyuhan ng coal at gas, ang gas po halos triple ang increase sa generation charge. Ang coal ay kulang-kulang 15% yung itinaas sa generation charge. Samantalang ang renewable energy, bumaba pa nga po kung ikukumpara mo nung February at ang September. So, ang solusyon ng gobyerno ay magtayo pa ng 5 gigawatt na coal plants. Ang solusyon ng gobyerno ay buksan ang Visayas at Mindanao for mid-merit gas auctioning. Ibig sabihin, ang solusyon nila, mas mahal na kuryente pa lalo.
1: Yikes. Okay. So, what is the preferred solution?
0: Ay, subsidy. Kaya naman po sa amin, sa bahagi po namin, nag-submit na po kami since the beginning of the energy crisis, ano, ng mga panukalang measures. But I'd like to highlight two key immediate na mga solutions. Una, ito po tinitake on na ng mga consumers mismo, yung pagsosolarize. Kasi cross-competitive in terms of prices po talaga kapag nag-solarize kang at this point, lalo na at this point. Kung dati ng advantageous before the crisis, mas lalo po na advantageous. Panahon pa po ni Secretary Pitilia ang computation na per kilowatt hour kapag nag-solarize ka is around 3 pesos per kilowatt hour. So, ikumpara mo yan ngayon sa 14.47 pesos per kilowatt hour sa Meralco franchise area.
1: So,
0: ibig sabihin,
1: solar,
0: more than 10 pesos. Yes po. Pero kailangan po dito ng subsidy sa mga mahihirap nating mga kapatid kasi hindi po sila makakapag-access. So, yun po yung una. Pangalawa, immediate po ito. Pangalawa ay yung importance ng pag-suspend nung tinatawag na government taxes. Kasi halos, ano po yan, halos second sa pinakamataas na sa bill natin. Kung mamarapatin niyo po, marami pa po, pero ang isang

0: ang major po talaga, i-address yung generation charge. I-review lahat ng mga kontrata at patawan ng kaukulang parusa yung mga nag-rotating brownouts.
1: Ayun, kasi ang nangyayari, tama po ba, ang solusyon nila dahil ang mahal ng kuryente, kasi hindi naman po sa kulang ang ano, 'di ba? Ang kulang yung supply, kung hindi dahil sobrang mahal ang gagawin nila rotating brownouts, which has an effect on life and business, kabuhayan at sa buhay natin. Imbis na mag-subsidize, what is the recourse of other countries na pwede po nating medyo gawing peg?
0: Ang immediate po kaagad, no, yung less ang subsidy tulad ng Vietnam, ay sinuspend kaagad nila yung government taxes nila. So automatically sa bahagi nila around 15% yung ano kaagad, caution agad sa bulsa ng mga Vietnamese electric consumer. So yun yung pinaka-immediate nila nagawa.
1: Temporarily.
0: Yes po. Kasi immediate suspension kaagad yun. Temporarily, during the crisis. Kasi para to caution the impact. Yung marami pa pong ibang measures, pero ang karamihan ay subsidies po talaga. Pagdating sa electric na ano. Yung na sector, ang isa po talagang pangatlo, yung solarization po talaga. Kasi pagdating sa presyuhan, talaga pong malaki yung idadrop ng presyo, around 10 pesos per kilowatt hour agad ang masisave mo. At the same time, yung demand will actually be reduced as well. Kasi yun po yung pinaka-automatic na consequences.
1: Okay, Willard, I was just thinking, right? Ito po bang itong proposal to Meralco to get rid of the system loss charge? Meron pa maraming charges doon, 'di ba? Tayo rin ang nagbabayad para sa mga matatanda, sa mga senior citizen, 'di ba? Tayo rin 'yon, ano, na hindi sila nagpaalam sa atin. Okay. Isn't it a middle ground that this be temporary? Ano po ba ang sinasabi nila sa mga suppliers natin? That it will be permanent? Na yung system loss charge will permanently not be part anymore of the monthly billing? But maybe to meet in the middle, just to get through the crisis right now during the war of Iran and the US, gawing temporary muna?
0: Actually, pwedeng-pwede pong gawin ng Meralco agad yan. At yun na po yung unang pa naming panawagan sa panahon ng krisis. At sinasabi naman po ng ni MVP yan, ng mga may-ari ng mga planta, si Ramon Ang, gagawin din nila yung kanilang bahagi. At ito yung sinalubong namin, na sinasabi namin, equitable sharing tayo. Kasi kumbaga isang boat lang naman to eh. So pwedeng-pwede po nilang gawin unilaterally na isuspend from their end yung paniningil. Kasi kumbaga kaya naman po nila yun. Kung mayroong belt tightening na ginagawa ang mga electric consumers ngayon na panahon ng krisis, kasi hindi lang naman kuryente. Diba? Lahat tumataas pag tumataas ang kuryente at tumataas ang krudo. So pwede po talaga na gawin na kaagad nila yun.
1: But obviously they don't wanna do it because maybe they think if they do it, hindi na ibabalik. So, I mean, gusto talaga natin, wag na nilang ibalik.
2: Oo.
1: Pero just to get through this crisis, baka pwedeng hindi talaga po nila gagawin yun. Negosyo nila yun eh. Kailangan manggaling sa gobyerno.
2: So, Jerry, makakatulong ba na tanggalin na itong provision doon sa EPIRA Law, yung ginagawa nilang review sa EPIRA Law?
0: Definitely po. Yung first step talaga dyan ay at immediately yung pagtanggal ng system loss. Yung binabanggit po na kailangan yung batas at pinapakita naman na nitong magbagamat, sabi nga ni Corina, millimeter yung inabante nung pag-suspend ng VAT sa system loss. Kayang-kaya po talaga ng gobyerno yan, ng Energy Regulatory Commission, at matagal na pong sinasabi namin sa ERC. Kahit doon lang sa usapin ng non-technical, pwede na po talaga niyang tanggalin yun. Meron po siyang authority under the existing law. Hindi po nila kailangan baguhin yung batas para i-remove na kaagad yun. ibababa lang naman po nila yung ano eh, yung parameters na sila rin po ang nagtatakda pagdating sa non-technical. Ang main debate po dito ay yung technical side. At dito kailangan mo na talaga po na tanggalin yung kumbaga tanggalin yung provision na pwedeng singilin yun.
2: Maraming salamat sa oras. Jerry Aranses, lead convener ng Power for People Coalition.
1: I have a feeling we're going to have you back in the show very soon.
0: Thank you po.
1: Lalo po kung ano.
2: Hindi
1: pa tapos ang usapan. Pero sir, ano po ba ang susunod din yung gagawin? Yun na lang po ang huli.
0: Yung siguro yung immediate, ano, kasi six months nang nagdudusa yung mga electric consumers natin. 6 months na rin na rotating brownouts sa Visayas. Ngayon dinadamay ang Mindanao. Wala pong nagagawa ang pamahalaan, wala rin nagagawa, lalo si Secretary Garin. Siguro 6 months sapat na po yun, tried and tested na natin, napalpak si Secretary Garin. Kailangan po siyang mag-resign na.
1: Okay. Kasunod ng usaping ito. Thank you po. Marami pong salamat.
2: Manatiling nakatutok, magbabalik ang memo.
3: Before the markets react.
4: 61 pesos and 70 centavos. That's where the peso opened this morning.
3: Before the headlines shape the conversation.
4: The government spent far more than it earned in July, pushing the budget deficit.
3: Get fresh perspectives on the latest developments.
4: Where business, markets, and the economy come into full view. We have these stories and more. I'm Margot Salcedo. This is Business 360.
3: Business 360 with Margot Salcedo. Weekdays at 10 a.m. Wherever Filipinos are, home is never far. Modern Bayanihan lives on through the stories we share, the culture we carry, and the voices that connect us. Now, the Bilyonario News Channel brings the Philippines closer to Filipinos worldwide through the Global Filipino Network. One digital home, one Filipino voice, for every kapitbahay beyond borders.
1: Makakasama po natin ngayon via Zoom, Agriculture Assistant Secretary for High Value Crops sa Gipsaka and Intellectual Property, Joycel Panlilio. Finally, we have a representative from the Department of Agriculture kasi hindi natin makausap mahagilap si Ginoong Chu Laurel. Magandang umaga, Asek Panlilio. Welcome to Memo.
2: Good morning, ma'am.
5: Magandang umaga sa inyo, Corina and Villard, and to all your viewers. Good morning po.
1: So, 2019 po na isabatas yung sa Gipsaka. So, ano na po ang pinakakonkretong benepisyo? We didn't even know may ganyan. Yung pinakakonkretong benepisyo nito sa mga magsasaka sa ngayon?
5: Siyempre, unang-una mula nung pinaigting natin yung implementasyon ng Sagipsaka dahil na rin po doon sa, kung natatandaan po natin, nung October 2025, may issuance po ang Pangulo, Executive Order 101-01. Layunin nito, of course, yung pinakagusto nating maramdaman ng ating magsasaka, yung magandang kita para sa kanila. Definitely, tumaas po ang kita ng ating mga magsasaka dahil direkta po nilang naibenta sa pamahalaan. Yung kanilang mga kita, mga ani. At the same time po ay on the part of the government actually, mas nakakamura sila instead of buying po sa usual supplier ng agri-fishery products to the government.
1: Mm-hmm. Sorry po. So may subsidy po ba?
5: Dito po sa dalawa po ang component ng pag-implement nito. Unang-una nga po yung nabanggit ko na market opportunity or direct market linkage between the government and the farmers. And pangalawa po would be the enterprise development of groups of farmers and fisher folk. At ito po ang layunin natin, yung ating mga magsasaka ay hindi po huminto sa production, but magpatuloy po ang kanilang agri-fishery activities tulad po ng value adding, at the same time sila po mismo ang diretsyong magbebenta ng kanilang mga produksyon sa merkado. Hindi lang po ito government markets but institutional buyers as well. So we provide also interventions. Kanina nga po yung nabanggit ninyo na dapat ang gobyerno magbigay po ng financial assistance. So isa po sa form of forms of assistance ng Sagipsaka Act or yung Farmers and

0: Enterprise Development Program ay yung pagbigay po ng financial assistance in the form of working or trading capital. Malaking bagay po ito para sa kanila. At kung maidadagdag ko din, Corina and Willard, we also address yung mga gaps and challenges ng beneficiary po ng programa para complete po yung intervention na maibigay po natin at maging sustainable po yung kanilang enterprises.
1: Okay. So, well, magandang pakinggan po, no? Pero ang tumambad po sa amin, yung mga hindi nabibili at hindi napadala sa Manila na mga napakaraming gulay, carrots at saka repolyo. Mula po dyan sa ano? Mula po dyan sa Benguet? So, anong nangyari po doon?
0: Yung gaya po ng nasabi ko kanina, nagkakaroon po ng support ang government para po maiwasan ito. Yung mga nasobrang production, so we also have data planning po na titingnan po natin ano po ba ang local consumption within the local government units as well as up to the provincial level para po yung nalalaman na po natin yung surplus ng ating mga farmers and fisher folk at para po ma-connect po sila sa market, we provide support gaya po ng nagawa po namin before. Yung mga surplus po ay nandyan po ang regional field offices namin through our marketing and assistance division po na nagbibigay po ng logistical support sa kanila para maibiyahe.
1: So is that, opo, sorry po. Again, no? It's all parang logistical support para madala ang mga gulay sa Manila kapag ganyan, panahon ng tag-ulan, ang mga roads ay bako-bako, ewan ko kung meron mga landslide dyan. So maganda pakinggan, hindi po nangyari sa Benguet eh. What happened in Benguet? Is that the explanation? There was a surplus, therefore there was no demand, walang bibili, kaya tinapon na lang nila?
0: At the time po kasi na nangyari po yung maraming carrots and other mga vegetables or fruits po probably there, ang naging problema po kasi natin before it, yung sa sobrang lakas ng ulan, nagkaroon din po ng challenge doon sa daan because of the flooding that happened. Kaya po nagkaroon ng constraints regarding the delivery of those produce like that carrots po.
1: Okay.
0: But ngayon, yes po.
1: Sorry, you lost me. Ano po ulit, sa simpleng salita, ano ang dahilan? Sumobra ang produce.
0: Ang nangyari po noon is nagkaroon po tayo ng challenge or constraints for sa delivery, yung logistical constraints po because at that time, nung nakita po natin yung maraming production na yon, ay meron po tayong bagyo at that time bumaharin po sa mga dadaanan. Kaya hindi po nakadaan yung ating mga delivery vehicles at that time. But of course, yung aming pong Department of Agriculture in our regional field sa regional field offices po ay nandiyan naman po sila tumulong para po ma-connect din po sa market yung mga products or yung mga produce na iyon doon po sa Benguet.
2: ASEC na bigyan din ho ba ng tulong yung mga concerned na magsasaka doon? Kumbaga nabigyan ho ba sila ng ayuda para ma-recover yung kanilang pagkalugi dahil sa nangyari?
0: Pagka may mga ganun pong pangyayari, ang DA po is always ready to provide po inputs pa or even yung insurance po nila and may available po kaming mga programs like the survival and recovery loan po ng Agricultural and Credit Policy Council para po masimulan po muna nila ang masimulang muli yung kanilang pong pag-produce ng kanilang commodities.
1: Okay, so what is the status of the Benguet farmers now? Are they planting again? Ano po ang nagdudusa ba sila ngayon? Wala silang kinita.
0: I'm sorry.
1: What is the status of yung mga magsasaka, the farmers, in Benguet now? Dahil wala po silang kinita, di ba? Ang dami po nilang
0: sa
1: tinapon.
0: Sa ngayon po, wala. We always give support to our farmers and fisher folk na affected po ng mga ganyang sitwasyon. Like we help them again in planting either that the same commodity or other alternate crops for them to recover. We are always

0: ng budget ng Sagipsaka. I mean, the whole agriculture portfolio, di ba? Pero yung Sagipsaka, tingnan po natin, saan po ba talaga napupunta yung 138 billion, no? At yung 30 billion na po, dapat yun sa machinery. Hindi ba? So, kailangan po, i-memo na yan, kasama yan. Kaya hindi ako naniniwala kay Isaiah dun sa report niya na ang sabi daw ng mga congressman, second week of October, matatapos na sila doon sa kanilang budget.
1: Ang aga nga eh.
0: Ang aga, parang minamadali. Nagkaroon na ba ng consultation yan? Bakit so, ang dami pong sisinsinin dyan?
1: Yung mga NGO na nakakausap natin, nabigyan ba sila ng boses doon sa budget hearing?
0: Oo, so... Minamadali at minamadali tayo para hindi tayo makapagtanong. Ganun ba yun? Oo. Dapat yan, as they go along, nakapaskil talaga lahat yan, ano, for access. Okay. Ang memo naman, anong kailangan i-memo?
1: Kuryente.
0: Oo,
1: dapat mabilis nang mapatupad talaga na matanggal yung buong system loss, hindi lang yung VAT. Dahil kakarampot lang pala yan para sa mga ordinary electricity consumers.
0: Oo. But in the meantime, he talked about solarization. And what else was the other one? Dalawa yan eh. May sinasabi siyang solusyon na habang hindi pa nagagawa yun, eh pwede nating, yung temporary. Kahit temporary muna.
1: Kaya naman daw kahit wala yung batas. Up to the distributors.
0: Temporary suspension of the system loss charges itself. Ngayon, pagdatapos na yung gera sa Iran at saka US, baka bumaba na ang presyo ng krudo, ayan, balik ninyo at saka na lang tayo mag-boxing ulit. Hindi ba? Okay, pagdating naman doon sa
1: Mindanao. Promises kept and broken.
0: Oo nga. So siguro yung pinaka madadali. Well, this is a big improvement. We have to give government that, no? I mean, ito ang isa sa mga pinangako sa Mindanao. Natupad naman, na-apply pa yung mahinhin na bersyon ng anti-political dynasty. So it's an improvement. I would say that yun ang inches. Yun ang inches na
1: hindi
0: galaw.
1: Hindi na millimeter.
0: Yung sa kuryente, yung millimeter.
1: Saka mataas ang voter turnout. Parati eh, pagkahalalan. Ito, more than 80%. So talagang gusto ng mga tao na nakilahok doon sa democratic process. Pero syempre, nandyan yung outdated ng omnibus election code na hindi nakakasabay sa panahon.
0: Yan ang dapat i-memo.
1: Yan ang dapat.
0: Repasuhin na ang omnibus election code na sinauna, tanggalin na sa mga LGU ang control sa COMELEC, local COMELEC.
1: At yung kustodiya na election paraphernalia para hindi rin natatamper kapag ka nasa poder ka, madaling magalaw pala dahil nasa opisina nila yung mga gamit.
0: Correct. Napagod ako sa episode natin ngayon. Ang dami nating nadiskubre na kailangan palitan. Ayan po mga kababayan, sana'y nakadagdag kami sa paglilinaw ng mga issue. Tandaan na naman ang ating pinagdadaanan, tayo din ang pwedeng gumawa ng paraan. Walang babagal kung hindi tayo papayag na mabagal.
1: Walang mga api, kundi tayo magpapaapi.
0: Like po tayo sa Melo 947 BFM at naka-simulcast, Bilyonaryo News Channel, DWAR Abante, Radyo, 14.94, Lunes hanggang Biyernes mula alas 7.30 hanggang alas 9 ng umaga. Ako po si Corina Sanchez Rojas.
1: At ako si Willard Cheng.
0: Hanggang bukas, ito ang Memo.

0: results of the BARM parliamentary elections are now taking shape. The Bangsamoro Federal Party won 16 party seats, followed by the United Bangsamoro Justice Party with 15 and the BARM Grand Coalition with 8. The rest of the party seats went to other regional political parties, while 8 seats are reserved for sectoral representatives, including women, youth, and the ulama. The historic polls had a voter turnout of nearly 85%. The election marks a major shift for BARM as the region moves from the appointed Bangsamoro Transition Authority to an elected regional government. The new parliament will also elect BARM's first chief minister. The Philippine National Police says it has good leads on the identities of some of those allegedly involved in the violence that marred Monday's BARM elections. PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr. says police are now conducting investigations and case building, with charges expected to be filed soon. Shootings and explosions were reported in Basilan, Cotabato City, and Maguindanao del Sur during the polls, leaving 5 people dead and several others injured. Nartates says police remain on alert for the proclamation of winners and other post-election activities until the situation returns to normal. The death toll from the ferry fire has risen to 77, with authorities now pressing ahead with their investigation after the boat's captain finally surfaced. Kumuha tayo ng detalye kay Romy Luzares, nasa linya siya mula sa Palawan. Romy, ano ang update?
1: Ismail, binawian na ng buhay habang ginagamot sa Culion District Hospital sa Coron, Palawan, na kahapon, September 15, ang isa sa mga survivor ng nasunog na Imbidion Aster. Ayon sa impormasyon, isa sa mga tripulante ng barko na latest casualty. Naging malubha ang kondisyon nito dahil sa matinding pinsala sa katawan at mukha. Nasa ospital rin ang mga kaanak ng biktima nang pumanaw ito. Patuloy namang isinasagwa ang kaukulang proseso para sa dokumentasyon at iba pang hakbang kaugnay ng pagkasawi ng survivor. Sa kasalukuyan, nasa 77 na ang casualty, habang ibinaba sa 43 ang nakaligtas sa trahedya. Nagpapatuloy naman ang dewatering sa lower deck ng barko na inumpisan kahapon, pero hindi pa rin nauubos ang tubig, kasama ng gagawing second sweep sa mga cabin. At kanina nakausap natin ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard Commodore Noemi Cayabyab, at hawak na rin nila ang inisyal na sagot ni Kapitan Ruel Sarmiento doon sa investigasyon na isinagawa kahapon. At ayon dito, hindi rin daw niya alam kung saan nagmula yung mabilis na paglamon ng apoy sa kanyang barko. At hindi rin daw siya nagkulang dahil inutos niya sa kanyang mga tauhan nang sabihan siya na may sunog na maghanda para sa firefighting. Pero nung makita uli nito at masaksihan yung malakas na apoy, ay nagutos na ito ng maghulog ng life raft at alalayan ang mga pasahero na tumalo na sa dagat. At tinangkamad pa nitong mag-page sa kanilang paging, pero blackout na at wala ng power, kaya hindi na nakarating sa mga pasahero yung kanyang paabiso sa mga sakay nito. At dahil sa hindi niya na rin nakayanan, ay tumalo na rin to at sinasabihan sa kanilang mga crew na tumalo na sa dagat. Ito umano ang initial na nakuha din nila na mula sa boat captain matapos na sumalang sa initial na investigasyon kahapon, na kung ikukumpara doon sa mga unang pagtatanong nila sa mga crew, ito ay halos tumutugma naman, bagamat hindi pa tapos yung isinasagawang investigasyon. At tinaasahan nila ng official statement ni Kapitan Ruel Sarmiento na ginawa kasama ang abogado nito sa Atienza Inter-Island, ay isusumiti sila sa kanila para maging official yung kanyang binitawang salita at inilabasa na pahayag nito sa ibang media outlet. Ms. Mai?
0: Romy, nasaan ang kapitan ng barko sa ngayon at kailan natin inaasahang matatapos itong imbestigasyon ng Philippine Coast Guard?
1: Ang kapitan ng barko ay nananatili sa bayan ng Corun, Palawan dahil sa kailangan pa nitong magbigay ng kompletong sagot dahil initial pa nga lang yung kanilang hawak at hindi pa opisyal na ipinapadala sa kanila yung sagot nito na hawak

0: kaso. Total, sila yung sinasabi na doon ako nagkaroon ng pagkakamali. Para naman medyo mataas yung pride ko. Proud naman ako na talagang dayuhan yung kalabang ko. Kasi para masakit naman na ang nagrereklamo sa akin kapwa ko Pilipino.
1: The House is sticking to its schedule for the 2027 national budget despite more than 13 hours of deliberations on its first day. Kumuha tayo ng update sa budget hearings mula kay Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. Isaiah, sino ang mga sasala ngayong araw at on schedule pa rin ba sila?
2: On schedule pa rin nga ang budget deliberation ng House Plenary para sa proposed National 2027 budget. Tama kasi nabanggit mo kanina, May, umabot ng higit o halos 13 oras ang budget deliberation kahapon o sa unang araw ng budget deliberation sa House Plenary na kung saan natapos nga mag-alas 2 na ng madaling araw. Samantala ngayong araw, unang sumalang ang Dangerous Drugs Board na kabilang sa mga executive offices. Ang DDB ang nagpapatupad ng anti-illegal drugs strategy sa bansa. Aabot sa 418 million pesos ang proposed allocation para sa ahensya. Mas mababa yan kumpara sa higit 490 million this year. Si Marikina Representative Marcy Chudoro ang siyang nagsilbing sponsor para sa DDB. At inamin niya sa pagdinig kanina na base sa budget ng Department of Health this 2026 ay walang inilaan na pondo para sa mga drug and rehabilitation facility. Gayunpaman, kabilang din ang DDB sa mga umaagapay sa mga rehabilitation program ng pamahalaan na kung saan nga ay nangangailangan rin sila ng pondo. May babago po meron, no, dahil nga nakasalukuyang nakasuspend ang sesyon ng para sa budget. Nakausap ko mismo si Marikina Representative Marcy Chudoro na siyang nag-i-sponsor ng pondo para sa Dangerous Drugs Board and even sa Philippine Drugs Enforcement Agency. Kinumpirma niya sa atin, May, na in even for this year, for 2027, ay wala rin nakalaan na pondo na para sa Drug Facility and Rehabilitation Program na ayon sa kanya, May, no, mahalaga na magkaroon niya ng pondo dahil nga based sa current number, umaabot sa mahigit 1 milyong Pilipino ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang may pondo lang daw for next year, May, ay yung mga hospital-based treatment facility na ayon mismo sa nakausap din natin mula sa DDB, mahalaga na magkaroon mismo na specific treatment facility na dapat mapondohan ng gobyerno dahil kung magkagayon nga, May, na zero budget ang rehabilitation program o hospital rehabilitation facility program, ay posible na mas lumala pa ang mabibiktima ng droga sa bansa. Maliban dyan, May, full pack din ang schedule ngayong araw dahil pagkatapos nga na sumalang ng Dangerous Drugs Board, sinundan niya ng Philip ng PIDEA, susundan pa yan ng ilan pang mga executive agencies at ng Department of Labor and Employment, Department of Information Communication Technology, DSHUD at ng Commission on Human Rights. May.
1: Isaiah, kailan target na maipasa ang budget sa Kamara at paano masisigurong wala itong anomalya katulad ng mga controversial or questionableng mga insertions noong nakaraan?
2: May maganda ngayon, May, sa budget deliberation, no? At sinusubukan talaga mismo ng House of Representatives na matapos on time itong pagdinig nila sa budget based on the schedule na nakuha natin, no? By October 9 ay nais sila o gusto nilang ma-transmit na ang proposed budget sa Senado. Around October 6, doon na nila gagawin hopefully yung second reading and October 9 nga yung third reading. Maliban dyan, May, kaugnay naman doon sa pangalawang tanong mo kung paano ina-assure ngayon ng House of Representatives, muli silang bumuo ng tinatawag na subcommittee o yung BARC, yung Budget Amendments Review Subcommittee, na itong committee na ito yung tututok doon sa mga posibleng pagbabago o pag-amyenda sa budget. According mismo kay Representative Mika Swansing May na siyang committee nga, chairperson ng House Committee on Appropriation na posible na magkaroon ng pagdinig ang BARC within this week or by next week para nga naman pag-aralan yung mga isinumite ng iba't ibang ahensya na para sa amendments o dagdag na pondo o realignment para sa kanila. May.
1: Maraming salamat. Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasang Pambansa. The Supreme Court urges Congress to enact an anti-political dynasty.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun dito ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: Ito rin ang unang pagkakataon na ang Spokes ay magshoot ng episode hindi sa ating studio, pero live dito sa ating pupuntahan. At ito ay bahagi ng ating week-long second anniversary celebration ng Bilyonaryo News Channel. Kaya asahan nyo, buong linggo yung ito, ang mga Bilyonaryo shows, may special episodes at may special guest. So, on our part ko, Ben, ibigitan mo na yung special guest natin.
1: Oh, matagal ko na nakasama, pare kaming diarista, nagsusulat ng araw. Eh, ngayon, malayo na narating nito. Nasa Senado na ito.
0: So, sabi nga ni Go Ben, bukod sa ating special guest, special episode din ito, dahil nandito tayo mismo sa Rafi Tulfo Action Center kung saan i-interviewin natin sa kanyang opisina ang ating special guest, Senator Rafi Tulfo. Taka na, Go Ben.
1: Tara.
0: Ako po si Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni VP Lenny Robredo.
1: Ako naman po si dating Gobernador Ben P. Ibardone ng Eastern Samar.
0: And we are the Spokes.

0: Nakapunta na ba kayo dito, Gabin?
1: Hindi, first time ko nga ito eh.
2: Yes, sir. Nako, pleased to see you.
3: Morning, good morning.
2: Welcome, welcome. Welcome. Welcome.
0: So, ito po yung action center nyo, Sen?
2: Hindi po. Ito yung office admin action center doon po sa TV5.
0: So dito, Sen, anong ginagawa ninyo?
2: Admin office at saka editing. Dito in-edit yung lahat ng mga video na ipinapalabas na nakikita nyo sa Radio 5, sa 1PH, and then inalabas sa YouTube. Pasok po kayo. Umpisa natin sa editing. Ito po yung editing room, isa sa mga editing room namin. Okay. 1, 2, 3, 4, 5.
0: Saan nag-edito ba dito? Saan talaga ng editing work pa dito sa editing?
2: Yes, dito po. Meron akong 6 full-time editors na ginagamit yung office pati dun sa kabila para mang-edit.
0: Huwag sila dito? Monday to Friday?
2: Monday to Friday lang.
0: Okay.
2: Pero kung kinakailangan, mayroon po pasok ng Sabado para mag-edit.
3: Yung balita namin, sir, na ano, very generous to you sa mga empleyado ninyo.
2: Okay lang. Of course, well taken care of sila. Pag may mga kailangan, hindi sila nagdadalang salita sa akin, binibigay ko. Inalagaan ko sila, so to speak.
0: Yung team ba nyo, Sen? Matagal nang kasama nyo yan? As in, from the start pa? Or...
2: Yes, meron ako mga team na way back nung nasa Abante pa ako.
0: Wow!
2: Meron yung nasa radio pa ako. Yung iba come and go. Yung iba pupunta sa abroad, kaya umalis dahil nag-abroad.
0: Okay.
2: Siyempre, hindi ko pwedeng pigilan yun. In fact, last month lang, matagal na sa akin at mahal na mga kasamahan niya. Nag-iyakan pa nga dahil napakabait niya. Pupunta sila abroad. Hindi ko kain tapatan yung sweldo yung sa abroad. Malaki yun, dolyar. Yun. Yung iba nag-aasawa, sabi ng misis na, ng mister, huwag ka na magtrabaho. So
0: yung pinakamatagal niyong kasama, ilang mga ilang years na, sir?
2: Oh, hindi eksakto. Meron mga kasama ko, ano na, mga 20 years.
0: Wow.
2: Yeah. Basta't inalagaan ko, pag matagal ka, akong bahala sa'yo.

0: And then the next, meron pa tayong, ito po yung office admin.
1: Yan, makalat.
0: Hey. Pag makalat, ibig sabihin marami activity. Ibig
2: sabihin, busy.
1: Kasi pag walang kalat, ibig sabihin walang trabaho.
3: Ito yung ano mo, reception.
0: Reception area. As you can see, maliit lang.
3: Tapos, ano pa meron dito?
0: Conference room. Dito. And then, isa sa mga editing rooms. Tatlo dito.
2: Recept dito, Sen, pag malayo kayo sa politika, meron ba kayong relaxation area dito?
0: Once in a while, pupunta ako dito sa office. Pero kadalasan, pag we talk about relaxation, I go home and basa-basa ng konti and then nanonood ng mga movies sa Netflix.
2: Pag madami kayong memorabilia dito, Sen. Ano itong mga ito?
0: Konti lang yan. Yung pinakamarami talaga dun sa Senate office ko. Pero ito, nilagay ito ng anak ko, si Marizel, siya mga dekorasyon. Actually, hindi ko nang matandaan yung iba dahil ang dami. Pero ito, sa Bacolod to.
2: Maskara.
0: Maskara, o binigyan tayo ng award. Tapos yung iba, hindi ko na alam, hindi ko na matandaan.
2: Ito.
0: Mas marami. Ito, bigay sa atin ng kapatid nating Muslim. Yan, regalo po ito. And ito, galing sa DAR, matatandaan ko. Itong relo, hindi ko alam kung...
2: House of Representatives pa ito.
0: Kala ko galing sa flea market. That's a joke. Ito po yung ating tech room. Ayan.
3: Ayan.
2: Parang
3: full studio ito.
0: Yeah, pero gusto ko lang paalala sa inyo na hindi po ito yung everyday studio na ginagamit ko. So ito'y emergency cases lamang na halimbawa hindi pwedeng lumabas tulad ng COVID. Then... dito ako.
2: Okay.
0: Yeah, COVID time. So tayo at the pantry po ito, maliit pantry namin. Kukunti lang man tao dito sa office, kadalasan halos lahat doon sa action center.
2: Pero, ilan ba staff niyo dito, Sen?
0: Lahat-lahat. 30 plus.
2: Wow, dito 40. Lang.
0: Ah, dito. Pati editor, I don't know, a dozen.
3: Sen, ito.
0: Regalo po yan.
3: Kumuhit yan.
0: Oh, regalo po yan ng isang complainant.
2: I'm sure proud na proud siya na naka-display sa office niyo.
0: Yes.
3: Buhay na buhay.
0: Buhay na buhay po.
3: Oo, buhay na buhay.
0: Tama. Okay, dito naman po tayo sa studio.
2: Okay.
0: Okay.
2: So ito po ginamit nyo nung COVID, pandemic?
0: Yes po, nung pandemic, nagamit po ito. In fact, pangalawa na ito, meron pa doon sa isang location. So, napapakinabangan to pag panahon na mayroong pandemic o may mga emergency na hindi pwedeng lumabas, kailangan nasa bahay ka lang. Ito, as you can see, naka-face mask kami.
2: Ah, oo nga, tama.
0: Okay.
2: And then full setup talaga. Handang-handa kayo, Sen, for any emergency.
0: Full setup. Kayang-kaya natin magpatakot tapos binabato na lang kung saan yung mother station. Kanina pa po tayo palakad-lakad, nakatayo para makarelax tayo doon tayo sa office ko. Doon tayo mag-usap-usap.
2: Okay po, Sen. Magbabalik ang spokes after this short break.

0: abante.
1: Sa abante tonight, very famous yun, pero tad-tad ng mga libel kasi masyado matapang. Shoot to kill.
2: Okay.
1: And then sa abante naman, una sa balita, medyo mild, sumbong at aksyon. You know.
0: Binanggit nyo, Sen, umani ng sangkatutak na libel cases dahil nga sa mga sinusulat nyo. Paano nyo na, ano yun, nalagpasan? I'm sure, di ba, hassle yun eh. Di ba? Sobrang stressful.
1: Fortunately, at that time, marami tayong kaibigan ng mga abogado. Okay. Yung iba, pro bono. Sabi, oh, kayang-kaya ko yan. Libre na lang. Yung iba, may bayad pero konti lang.
3: Anong pinaka mahirap at saka malaking libel case na hinarap mo?
1: Marami. Huwag ko na nang bagitin. Tapos naman na yun. Yeah. Okay naman na, na-solve na. Okay na. Timula talaga lahat as a broadcast journalist sa CityNet Channel 27, now defunct. Yun ay isang cable channel ng GMA7. And then after a few months, lumipat ako sa PTB4. And then sa DZXL, and then TV5, and the rest is history.
0: So TV radio pala muna kayo, Sen, bago kayo nagsulat?
1: Yes. And then dumating sa point na naging tri-media tayo. YouTube. Pero nung kahit wala pa ako sa YouTube, I was making good money dahil meron ako mga endorsement, kumukuha ako ng product sponsor para sa mga program ko, and then nagsaside din ako as ahente ng insurance.
0: Kasabay haba lang susunod kayo ng...
1: Yes, malakas ang kita din doon. Oh. Kasi isang policy, depende sa policy, bebenta ko, 50,000 yung premium. Cut agad doon, 50% or 25%. E makaisang policy lang magbenta isang buwan, 25,000 dagdag sa kita po. E kung makadalawa, di 50,000. Amat. And we're talking about the 90s, late 90s. Ah.
0: Oh, oh, yeah.
1: Malaking pera. Pero naman, sinishare ko yung mga blessings na tatanggap ko noon. Noon pa, pagsimula ng karir ko, tumutulong na tayo. So, binabahagi ko yung mga kita ko sa mga nangangailangan. At saka, nag-spread yun, word of mouth, dahan-dahan nilalapitan tayo. Yung iba pang pupunta sa bahay ko, hindi ko alam, ba't alam yung bahay ko? So, nag-abot tayo ng tudong.
3: So, yun ang naging trademark na ninyo.
1: Yeah.
3: Malapit, madaling lapitan at nahingan ng tulong.
1: Mana kami sa mami namin, yun talaga ang trademark niya. Kaya Caridad Charity, kaya yun ang pinangalan sa kanya. So, okay. Lahat kami matulungin.
3: Yung pala yung, kasi yung father nyo is military man, di ba?
1: Yes, yes.
3: Yung AC yata, nung araw.
1: Philippine Constabulary, that time.
0: Saan yung nakuha yung tapang, Sen, na nung palang ganun kaaga sa career nyo, may mga binabangga na kayo?
1: Sa father ko siguro, and then kasama sa mami ko, kami naman naging matapang, ginagamit namin sa lugar. Kapag may nakita kami mga naapi, yung mga oppressed, doon lumalabas yung tapang namin. Hindi naman kami basta-basta tatapang na lang. Hoy, ikaw, away tayo.
0: So pag may mali.
1: Pag may mali, and then kapag meron na api, yun talaga.
4: Bunga ng pagdagsa ng maraming tawag at text messages sa kamao. Muli naming ipapalabas ang pinakamaaksyong pag-aresto sa isang pulis trapiko.
5: Bawal yung, you should know your alternative. Babugado ka, bawal yung pag in-hostage mo yung personal belonging na isang tao, kapalit ng mga gamit na nawala. Bawal po yan, alam mo yan, abugado ka.
1: Parang katulad din sa radio, yung sa print dinala ko sa broadcast, nagsusumbong sa akin, kaya meron ako yung sumbong action. Lalapit sa akin, sasabi sa akin ng problema, sasabi sa akin ng expose, sinusulat ko. In many cases, nasusolve naman. Uma-action yung mga kinukunan, kinukulang attention para ayusin yung problema, nasusulat na pala kayo sa Abante, Abante Tonight.
0: So, nung nasa Abante kayo, Sen, paano kayong nalalapitan nitong mga complainants na sumusulat sila? Nagpupunta sila sa office?
1: Good question. Hindi pa uso yung ano, social media.
0: Oo, wala pa eh.
1: Friendster, meron. Pero meron yung text. Yan. Para sa inyo, sumbong at aksyon, mag-text. Talagang text. Okay, tapos okay. Yung cellphone number. Tad-tad yung, ano ko, yung text. Hundreds and hundreds every single day.
3: Kaya, ano sweldo na kabante sa iyo?
1: Eh, maliit lang. Per column yun eh.
3: Ah, per column bills.
1: So ang ginagawa ko, every 2 months ako pupunta para collect time. Para malaki.
0: Para malaki-laki.
1: Malaki. 2 months, 3 months. Ganun.
0: Parang bilinari lang.
1: Hindi naman. Pero at that time, meron na akong radio program, meron akong TV show na kumikita na maayos. Yung sabi ko, meron akong mga product sponsors. Nag-put in ng product nila, i-advertise sa program ko, kumikita ako, plus yung insurance. So pag samasamahin mo yon, paldo na.
3: Yan ang binuhay mo sa pamilya mo.
1: Not only that, marami ako mga natulungan ng mga kababayan natin na nangailangan. Medicines, transportations, bigyan ko ng kabuhayan, bigyan ko ng karinderya,

0: yung tricycle, motor, bahay. Dami tayong mga napatay yung mga bahay.
1: May ina-experience ba kayo, Sen, na inaabuso yung kabaitan ninyo, yung pagtulong ninyo, na ito pa ulit-ulit na lang, ito yung hindi naman tunay na ginagamit niya sa tama, yung meron ba kayong na-experience?
0: Totoo. Sa umpisa, marami, marami. Pero meron akong mga staff na magaling para mag-profile. Niloloko ka lang yan, sir. Kuminsan, mismo yung mga netizens, pag naka-live ako, ayaw kong tulungan niyan, sir. Lukulukin, kilala ko yan, si Raul yan.
2: So, kumbaga nabivet din bali. Sa
0: yes, may mga staff ako. Especially kung pera ang hinihingi.
2: Okay.
0: So, pag pera, sinasamahan ko, tingnan ko, tatawagan ko yung barangay chairman kung talagang nanghihirap to. In some cases, hindi pala. Sa ibang barangay siya, hindi dyan, nagagamit lang. Pero 90% at a time, puro legit yung mga lumalapit sa akin.
1: Sen, yung napaka-memorable na unang sahod mo as a broadcaster doon sa CityNet,
0: maalala
1: mo magkano? At saka yung doon sa Abante.
0: Sa Abante, sige.
1: Print.
0: I remember that vividly. Was 7,200 pesos.
2: At
0: kinulekta ko sa Makati kasama pang wife ko. Sinasabi naman ko, baka mamaya kukupit ka dyan.
2: Check it, let's check it.
0: Sa Makati, yung office ng CityNet. That was my first paycheck.
1: As sa Abante.
0: Sa Abante, like I said, 2-3 months, 4 months, pinabot ko. So, nakakulekta ako ng mga 15,000, 4 months, 6 months, 10, or I don't know, hindi ko remember. Kasi pagdating ko doon, dami ng mga envelope.
2: Check it, check it.
0: Hindi, envelope.
2: Huh? Yung cash. Cash.
0: Oh, cash, yung envelope. Tapos nandun yung, yung paycheck.
2: Okay.
0: Oh. Siguro, 4, 5, 6.
2: Yun. Pero per column ang bayad sa inyo
0: nun? Alam ko per column eh.
2: Okay.
0: Yeah. So, kahit na, pag absent ka, walang column, wala kang bayad. Kaya ang ginagawa ko, kahit malayo ako, telepono lang, tatawagan ko yung staff ko. Itong sulat mo, dinidikta ko, tapos in-edit ko later on.
2: Naalala pa niyo, Sen, kung anong una niyong binili doon sa first paycheck niyo? Sa niyo binastos?
0: Tagal na yan, siyempre, sa family. kasama si Mrs. Agad-agad si Mrs. may hawak.
2: Na-turn over.
0: Yung pagpunta sa Abante, hindi kasama si Mrs., dami envelope, bilangin ko, ang dami, bulsa ako, bigay ko yung... Kumbaga, 85% bigay kay Mrs., 15% bulsa ko. Siyempre, kailangan ko pambili ng mga pang-tropa, barkada,
2: okay.
0: Kunting punta dyan sa restaurant.
1: Ano naman ang pinakamalaki doon na natanggap mo sa kanila nung medyo tumagal ka na doon sa industriya?
0: Nung naging ako, newscaster, milyon kada buwan, may kontrata ko doon eh. Milyon. Of course, baka habulin tayo ng PIR. Nagpapayad naman ng tax. Yun. On the other hand, nung meron na akong shows, I was making a lot. Kaya meron ako product sponsors, tapos endorser ako. So, I was making good money. Kaya nga nakakatulong tayo because of the support from the product sponsors.
2: Kasi by the time, Sen, household name na kayo nun eh.
0: Yes. So, yung mga commercials, yung mga kumpanya lalapit sa akin, pwede mo ba endorse kami? Pwede ba kayo mag-product placement? Magkano? Yun.
1: Sen, mayroon ba kayong product na nireject as a endorser and as a advertiser sa mga show ninyo?
0: Meron. Pag yung mga alak, sigarilyo, tinatanggihan ko yan. Sugal, tinatanggihan ko yan. Even,
2: so, basta bisyo.
0: Pag bisyo, pangit naman. Hindi maging bad example tayo.
2: Paano pumapasok yung mga sponsorships nyo? Sen, lumalapit sila sa inyo o actively meron kayong staff na naghahanap talaga?
0: Dalawang klaseng sponsorship. Meron ako. Una, yung sa radio program ko, o TV show ko, it's either silang lumalapit or kami ang lumalapit sa kanila. Naghahanap kami ng mga pwede magkaroon ng placement sa programa ko. And then, meron naman ako sa YouTube. Yung sa YouTube nang bahala, kukuha ng mga mag-advertise sa bawat ina-upload ko na video. Yun ang malaking kita kasi I have, right now I have 30 something million followers. So, nakaupo lang ako tapos may upload. Pero again, sinishare ko yun ha. Sinishare ko.
2: Okay. Kasi sa kwento nga nyo, andaan na rin yung binibigay na tulong sa mga lumalapit.
0: Every day. By the hundreds ang lumalapit sa atin. And then, tinutulong ko naman yun. Sinishare ko naman. Hindi naman tayo lalaki, hindi naman abot sa 30 million yung followers ko sa YouTube and 22 million sa Facebook kung hindi tayo tumutulong.
2: Sen, ngayon yung Idol Rafi, naging malaking brand na on YouTube. So, totoo ba na kumikita kayo ng mga upwards of 50 million per month sa YouTube channel?
3: Pero bago niyo sagutin yan, kakaroon muna tayo ng short break.
4: Nagmumurang kamatis. Ang tanda na, isip at galaw bata pa rin. Magandang araw mga kaibigan. Magkapet pandasal muna po tayo. Ito po si Father Nono. Oh, narinig nyo na yan. Act your age, sabi nga sa English. Pero sa totoo lang po kasi, parang katawan lang naman ang tumatanda. Ang puso at isip natin ay nananatiling bata, hindi ba? Nais pa rin nating magsaya, maglaro, at marami, hopeless romantic pa rin. Ibig sabihin, nai-in-love pa rin kahit may edad na. At yan daw ay dahil ang ating mga kaluluwa ay laging bata. Lalo na kung ang iyong pananampalataya ay malusog na malusog. Sabi po ng isang pilosopo, madalas daw kasi ay nakatuon tayo sa ating mga katawan at sa mga material nating pangangailangan. Kung kaya't nakakalimutan natin na higit sa ating katawan, tayo ay mga kaluluwa. We have souls. At yun ang mas mahalaga dahil yun ang nananatili, nabobulok, namamatay, lumilipas. Ang lahat sa mundong ito kasama ang ating pisikal na katawan. Subalit ang kaluluwa natin ay nananatili. Dahil sabi nga ni San Pablo, yun ay tahanan o templo ng Diyos. Kaya't imbes raw na tayo ay mga katawang may kaluluwa, tayo ay mga kaluluwa na may katawan. Yan po ang tinuro ni Teilhard de Chardin, isang magiting na siyentipiko at pilosopo. We are not human beings having a spiritual experience. We are spiritual beings having a human experience. Tayo ay mga kaluluwa, mga espiritong nabubuhay sa kalupaan. Manalangin po tayo. Panginoon, sinabi niyo na maliban sa kami matulad sa mga bata, hindi kami makakapasok sa iyong kaharian. Manatili nawa kaming bata, Panginoon. Alagaan nawa namin, higit sa lahat, ang aming mga kaluluwa. Amen.

0: The Spokes is back. Dito pa rin tayo sa ating special episode na bahagi ng ating week-long celebration ng second anniversary ng Bilyonaryo News Channel. Sama pa rin si Gobben Eberdone at siyempre ang special guest natin, Senator Raffy Tulfo, dito mismo sa office ni Senator Raffy.
1: Salamat po.
0: Sen. Raffy, ang ating hanging question, kayong pinakamalaking YouTube channel sa Pilipinas. So, totoo bang 50 million ang kinikita nyo buwan buwan?
1: Sabihin sa Google, Google mo, malapit sa katotohanan palagay ko. Pero secret yung exact, no? Kaya nga, nakatulong tayo dahil nga sa revenue sa YouTube. Sinasabi ko naman palagi yan kapag ako'y tumutulong, ito ay galing sa RTIA Foundation, which is yung kita sa YouTube, nilagay ko sa foundation, a big chunk of that. So, because of the YouTube revenue, and I'm very proud, nasi-share ko.
0: So, yun talaga yung nagpa-fund nung outreach, yes, at tulong nyo sa mga, yes, lahat na lumalapit.
1: Yes, pamasahe, ganun sa ibang bansa, pabahay, negosyo, medical, lahat ng ilalapit sa akin na para tulong, whether that financial or medical, tumutulong tayo paggamot.
0: Okay. Bigyan naman kami ng clue, Sen, kung higher o lower ng 50.
1: Depende yan eh, kasi may time, usually pag bare months, tumataas yung revenue.
0: Ah, kasi tumataas din ang views, ang viewership.
1: Ang views. And then, kuminsan, pag maganda yung video, nasa video rin yan eh, na may upload. Eh, pag hindi maganda video, pag regular lang, tama lang kita. Pero ngayon, nagkaroon ako ng parang loyal followers, viewers. So, pag wala sinakitang magandang video sa itong recent, binabalikan nila yung mga old videos. Eh, may mga commercial channel, kumikita pa rin.
2: Yan talagang loyal.
1: Yes.
2: Pero true ba, Senator Raffy, na nung bago kayo mag-senador, mas malaki ang kita niyo sa YouTube kaysa nung naging politiko na kayo?
1: Malayo po. Mas malaki kita ko sa YouTube. Yun po talaga ang nag-degenerate ng maayos na income para ako ay makatulong sa mga taong lumalapit. Not only doon sa mga lumalapit na mga tao, sa action centers ko, mag-isa mga kamag-anak ko, nakatulong din ako. Hindi naman, okay, kami mga kamag-anak sa US, natutulungan ko. Hindi naman kasi lahat pag sinabi sa US, maganda na yung sitwasyon. So,

0: Pero tulong tayo.
1: Ilan ang subscribers nyo ngayon since? 30 million plus?
0: 30 plus million ata. Sa YouTube. Sa Facebook, wala akong kita sa Facebook. 22 million.
1: Wow.
0: Actually, 23. Ngayon, naging 22 million na lang kasi may mga nag-unfollow.
1: Okay.
0: Pero okay lang. Hindi naman kumikita niya.
2: Bakit may mga nag-unfollow sa'yo?
0: Good question. Simply because hindi tumutugma yung paniniwala nila sa paniniwala ko dahil sila ay DDS. Ako, neutral. Mm-hmm. So, syempre, marami ako mga DDS na followers din. Pero ito nga ang nakakalungkot ko, Sir Barry, marami ako mga natulungan. Talagang mismo nagsasabi sila, natulungan mo ako at identified ko. Nang dahil lamang sa hindi ako DDS, nag-unfollow, minumura pa ako.
1: Grabe!
0: Totoo yan. Minumura ako. Syempre, sinusumbong ko sa Facebook, sa TikTok. Walang dahilan para murahin mo ako. Just because hindi ako DDS, mumurahin mo ako. Galit ka na sa akin. Wala akong ginawang kasalanan sa'yo. Kinulungan kita. Pero okay lang. That's part of the game.
2: So, yun ang ano. So, hindi magbabagay yung stance nyo as an independent?
0: Ah, hindi. Kahit na mag-unsubscribe na sila lahat, hindi na mapapabago yung paniniwala ko. Because ang paniniwala ko is, I'm neutral po, anong tama. Doon ako sa tama.
2: So, yung sal-in ninyo, 1.2 billion ang declaration ninyo.
0: Yes.
1: Pwede na ba kayo sa billionaire news channel?
0: Doon naman. Marami kasi doon. May mga sasakyan ako.
1: Okay.
0: Yun. Mga naipon. So, yeah.
1: Pero at least, eh, malinaw na yung pinanggagalingan ng pera ngayon, itong lihiti mong operasyon niya sa YouTube.
0: Yes.
1: Talagang follow.
0: And plus, sa mga endorsement ko sa mga products, marami ako mga produkto na endorse na milyones din ang bayad. Okay. So, naipon-ipon yun.
1: Naalala pa ba niyo, Sen, kung ano yung pinaka madaming views sa mga video na nilabas niyo on your YouTube channel?
0: Meron natin ang pinakamalaki. If I can still remember, umabot ng 20 million nata isang
1: 20 million?
0: Isang video. Yung malaking kita doon. Depende rin kasi sa video. Na may mga video na medyo may violence o merong patay-patay, konti ang maglalagay na sponsor. It doesn't mean na kahit na sobrang laki ng views, kikita ka na hindi. Nasa sa advertisement. Sir. Meron naman mga videos na kukunti lang, maiksi lang, pero tad-tad ng commercial dahil maganda yung video, swak sa lahat ng viewers.
2: Ano yung mga hindi mo makakalimutan na mga big stories or expose or gano'n na, kung mayroon ko maalala?
0: Marami, Gube. Pero nung naging broadcast journalist ako, isa sa hindi ko makalimutan so far, ay yung, siguro alam nyo to, yung bata, meron siyang pulis na tatay at merong kadiskusyon na babae. Mm-hmm. Sabi niya, my father is a policeman. Tapos itong si policeman, point blank, binara niya yung kasagutan niya na babae.
1: Grabe tayo.
0: Nag-trending. And so, what I did, tinulungan ko yung victim, pinalibing ko, and then kinasuhan ko yung pulis, napakulong. Napabilis yung pagkulong. And then, marami pa mga insidente na nagbabiral, nagka-trending talaga yung mga tinutulungan ko. So, hindi ko na maalala.
1: Okay. Anong nag-inspire sa inyo, Sen, na pumasok sa YouTube as a medium? Kasi, mahaba na ang career nyo as a journalist, eh, legacy media. Eh. So, ano yung nakapag-trigger ng inyong, papasok ako dito sa social media?
0: Rejection.
1: Ano kwento?
0: Yeah, nasa TV5 ako noon. Okay. So, may bagong Sokmed ng TV5. So, lahat na may mga programa sa TV5, sa Sokmed, pinapasok nila, ina-upload nila. And nakita ko yung sa akin, hindi na-upload. Bihira. Tatanungin ko nga yung manager ng Sokmed, boss, pag di mo ako kasama dyan. Ayaw nung medyo nakakataas dahil medyo violente raw, medyo nagmumura, medyo nagagalit. Ayaw nila yung nagagalit. Gusto nila mild ka, mellow. Sabi ko, yun naman talagang pagkatao ko. Hindi ako mellow, basta't galit ako. Galit. Hindi ako mild. Matapang, hard hitter. Pasensya na. Tapos paminsan-minsan, sige, pagbigyan ka namin kasi makulit ka, isang video lang. Samantalang iba, 5-10 video kada linggo, ako isa lang, tapos 2 weeks pa. Magmamakaawa pa ako. Doon naman ka nakaisip. Ganon. Ano kaya sabi ko sa wife ko, magtayo tayo ng sariling YouTube channel? Why not? So binasag ko kalkansiya. Ipon ako, nagtayo na ako ng mga tao, kumuha ko equipment, sasakyan. That's how it started.

0: So 2016 ko inumpisahan yung YouTube channel ko.
1: Yeah. So maliit pa lang yung following mo noon at the time?
0: Nung so umpisa pa lang, the first few months, 100,000 agad.
1: Wow.
0: Kasi nga, sikat na yung radio program ko. Malakas na yon. Palagi ako may inaaway. Nagtitrending na sa radio, sa mga tao. Medyo dahan-dahan pa lang yung YouTube noon, nagtitrending na. So, nung malaman ng mga tao sa mga netizens na meron akong YouTube channel, yun, lumapit na. Ang bilis nga ng pick-up eh. In a matter of less than a month, nag-million agad ako.
1: Siguro nagsisi yung
0: TV5. Correct, totoo yun. Ngayon dati kasi yung TV5, maalala ko, yung Sokpe na TV5, wala ka nalang may management, ha? 1 million sila. Siyempre, mayabang na yung Sokpe. Yung manager, ha? Walang kinalam yung management. Doon, nagkikisakay kami. Eh, ako, wala pang isang buwan, nilampasan ko yung 1 million niya. Sisi nga siya.
2: yung branding sa'yo na Idol Rafi, ano yun? Talagang sinadyaan niyo for social media? O naging offshoot na yun nung natural na branding na rin niyo? As, ano?
0: Good question. If I can remember, meron akong co-host nung si Ninia Taduran, siya yung nagtawag sa akin ng ganun. Idol, ginaganya ko, Idol Rafi, Idol. Sabi ko, Nish, wag. Parang hindi bagay sa akin. Hindi, tuwang kitang Idol. Ngayon, yung mga netizens, mga complain na kumbaga nasayin na rin, tinatawag na ako Idol. Dahil Idol ako sa pagtulong.
1: Kahit saan, okay. Kahit saan ka pumunta, yun na yung tawag sa'yo.
0: Pagtulong.
1: Sumisigaw yung tao, di ba?
0: Correct. Okay naman, nakatuwa naman.
2: Nung uli ko nilingnan, meron na kayong more than 14,000 videos sa channel. So, siyempre, sobrang dami nyo. Pero meron ba na sa standout sa inyo na special para sa inyo? O di inyo, hindi pa significant?
0: Marami. Pero marami doon yung mga ano yung mga patawa, mga jokes. Yun yun. Doon, nagtitrending. And bibihira yun sa crime. Pero ang kagandaan kasi sa mga videos natin na nagugustuhan ng maraming netizens ay yung nakakasold ang problema. Yung lalapit sa akin Monday, and then by Thursday or Friday, sold na. Whereas lumapit sa gobyerno natin, umabot ng taon, two years, wala nangyari. Sa akin, 2 days, yan nangyari. Yun ang gustong-gusto nila. Doon lumakas yung, ano ko, yung based ko sa mga masa. Kasi mga masa kasi frustrated sila, di ba?
1: Action ang hinahanap. Yan ang action ang hinahanap.
0: Action. Meron pa nga ako kung matatandaan ko, 12 years na hindi ma-action ng gobyerno yung isang lubak-lubak na kalsada kung sino-sino na nag-ilan term na yung congressman doon, mayor. Eh nung paglapit ko, wala pang isang buwan, napilitan sila na tumaksyon. Inayos. Maraming ganun insidente.
2: So, sa isang linggo, Sen, ilan ang lumalapit sa inyo through yung YouTube channel?
0: Through my action center, plus yung sa mga nag-message. 100, 200, 300, hundreds of thousands.
2: Hundreds of thousands?
0: Yeah. Kaya lang, hindi ko na-accommodate lahat, so sorry, pasensya. However, meron akong system na yung mga lumalapit, sinushoot na lang namin yung referral letter. Umubre naman yung referral letters. Marami. Lahat na puupot sa action center ko, 100 minimum. Binibigyan namin ng referral letter. Hindi naman sila luhaan. So, lahat pag nakikita, lalo pa ngayon, senador ako. Rapitul Pinasio plus Senador. Yan ang isang dahilan kung ba't ako pumasok sa Senate.
1: I was about to ask you, bakit ka pumasok? Ang ganda lang ng karir mo sa broadcast as a journalist, as opinion.
0: Yes. Kaya ako pumasok. So noong una ayaw ko kasi happy na ako where I was at that time. And then dumating yung punto na may mga tinatawagan ako ng mga government officials. Ayaw kong sagutin. Dinabagsakan ng telepono. Siguro, alam na technique. Wala ka na yung magagawa sa amin eh. Mm-hmm. Government official kami eh. Mapapahiya lang kami. Pero yung mga makakapal na mukha, di ako sinasanggot. Tapos, yun, may mga netizen nag-recommenda. Alam nyo, Idol, kapag ikaw ay umakyat sa Senado, patawag mo sa hearing mga yan, titiklop mga yan. Why not? Sunod-sunod yung mga ganun mga comments. Eh, true enough. Nung nasa Senado ako, ayaw mong tumulong, ayaw mong umaksyon. Sa Senado, pagdating sa hearing, atin ako, investigasyon, yari ka. So, ba't pa na nila papartig sa hearing?
1: Powerful ang combination ng media at saka sa...
0: Yes, Gov. Alam niyo po, ang pinakamaganda Yo, itama po kayo.

0: Gov, yung ako first-hand experience ko eh, doon sa mga problema ng mga tao, yung pumupunta sa akin na problema na nakikita ko, nafe-feel ko because face-to-face nakausap ko sila, umiiyak. And then, dinadala ko yan sa Senate para malaman ng lahat kung ano talaga yung problema ng mga tao sa ground. At same time, para makagawa ko ng batas na swak na swak doon talaga sa tunay na problema ng mga mamamayan. Because naka-face-to-face ko sila. Nakapupunta kami sa community, nakikita namin yung actual na problema nila, actual na problema ng grupo, isang grupo ng mga Pilipino. So, with that, craft ako ng maayos na batas to address their problems.
1: Yung isang issue na mainit kayo, Sen, yung mga nag-expire na mga gamot sa DOH?
0: Tama
1: ba? Halos every year yata yun na punan niyo. Ano bang bago doon?
0: Every year for so many years. By the hundreds of millions, every year po to, billions pa, talagang pinapa-expire. Ang kakapal ng mukha, kaya sabi ko, sana merong managot, merong makulong. Kasi marami tayong mga kababayan, mahihirap lalo sa probinsya, na nangkakamatay na lang dahil hindi nakarating sa kanila yung gamot, wala silang pambili. Gamot na para gagaling sila. Pinapa-expire lang ng DOH.
2: Ano dahil nandun, Sen? Bakit ginagawa yun?
0: Nagbibigay sila ng mga dahilan. Kinakat ko na, sabi ko, bulahan eh. Ayoko na pakinggan yung mga dahilan nyo. Dahil kung first year yan, sige, kung ano man dahilan mo, second year, ano man dahilan mo. Pero kung dekada na, same, kalokohan yun. So for me, meron talagang mga lukuluko dyan sa DOH, parang cancer na eh.
2: So parang ang binibili nila, pa-expire na? Ganun yung sistema?
0: Ang kadalasan, pa-expire na. May sinasabi silang system, kaya ganun nangyari, hindi ko na nga pinatapos eh. Sabi ko, kung unang taon yan, okay, pangalawa. Pero for so many years, pareho ng pareho. Bibili sila ng pa-expire na. Pagkatapos, yung mga gamot na binibili nila, hindi yung mga kailangan ng tao.
2: So, out of this world. Hindi na gagamit. Wala.
0: Kaya nga, bibili ka ng gamot na hindi naman kailangan ng mga tao. Ano gagawin mo? Itatambak mo sa bodega. At ang sinabi pa sa akin, na high blood po ako noon, yung mga na-expire yung gamot na sa kontrata nila na isusoli daw sa supply at papalitan. Sabi ko, give me the contract, let's see. Yung pala, binabaon nila. And I have proof.
1: Binabaon na?
0: Binabaon yung mga expire. Doon sa Tala, sa may Caloocan, hospital ng gobyerno. Binabaon.
2: So, yung million-million na gaso, tapo na lang. Kasi
0: tapon.
2: Wala naman na kinaba.
0: Expired na eh.
1: So, masasabi mo?
0: Daan-daan million po, hindi million. Daan-daan
2: million.
0: Every year, by the hundreds of millions.
1: So, masasabi mo na may sindikato talaga dyan sa ane?
0: Ay, meron. Sobra pa sa meron. Pinaka meron sa lahat ng meron. Yan na. The problem now is, paano mo ma-identify kung sino yon? Sino-sino mo yan? Kaya nga sabi ko, mag-PPS ako, privilege speech, and then i-blue ribbon, eh, bahala na si Sen Ping Lacson o si Irwin, sino, pag-imbestigyan nila yun. Sayang eh, kasi marami tayong mga pasyente ng kamatay ng leptos. Ilan ang leptos na mga pasyente? Rabies na namamatay na walang gamot. E nasaan yung gamot? Ayan, pinag-expire. Nasaan yung pambili na bilyones budget kada taon? Ano ginagawa? Binibili ng gamot na hindi naman kailangan. So, pag hindi kailangan, ang gagawin natin, papa-expire na lang.
1: Di ba nilabas nyo yung mga anti-TV, yung mga vaccines?
0: Marami po ng mga gamot na hindi naman kailangan, binibili. Kung kailangan man, mag-expire na. Tapos yung iba pa, eto pa po, nalaman ko, kaya nga lalabas yan sa mga susunod na investigation. Yung expiry date, tinatanggal. Tapos ngayon, ibinibenta sa labas. So ito may mga supply loko-loko, ibibenta naman sa tindahan. Kasi pag kahit na-expire na, may mga bibili.
2: Sa so, hindi alam. Itong investigation na to, Sen, anong magiging dulo?
0: Gusto ko po madala sa Blue Ribbon para ma-investigyan. Kasi alam niyo naman po siguro to sa news na every now and then, makakarinig tayo, mga pasyente na mamatay dahil walang gamot, walang pambili ng maintenance, walang pambili ng simple lang na maintenance sa diabetes. Di ba? Nakakamatay.
1: So sa dami ng mga advocacies ninyo, Sen, gusto niyo mag-focus sa health?
0: Isa lang po yan. Focus ako sa labor, sa health.
1: Ano yung advocacies na gustong tutuka?
0: Of course, sa trabaho, sa health. Hindi ko na nga alam kung parang gusto ko na sakupin lahat eh.
2: So ito yung kasi, mga malapit sa bituka talaga?
0: Labor, DMW, health,

0: pwede sabihin, oy, di tayo advocacy, ito lang advocacy ko. Kasi ma-attach ka eh. Okay. Yun yung sa akin eh, kasi everyday, labi lumalapit, mapapamahal ka na rin eh. Makikarry over ka. Kaya para sa akin sa ngayon, dahil ang dami nagsusubong from different sectors, parang shotgun, boom, lahat kayo, sama sa akin.
1: Dumami ba sa inyo yung lumalapit sa inyo mula nung nansinado kayo?
0: Mas dumami. Mas dumami ang mga lumapit nung tayo naging senador. Because sabi nila, oh, nasa senado ko na, mas marami kang magawang aksyon because of you being a senator. True enough. True enough naman. Sinasabi ko naman sa mga viewers ko, complainants ko, na thank you sa paglagay niyo sa akin sa senado at gagamitin ko yung aking posisyon para masolve yung mga problema ninyo.
2: Yeah, so nakatulong talaga yung magiging senador?
0: Malaking tulong po.
2: Sa mga advocacy, sa mga pagdulo.
1: Opo. Yung mga, paano nyo dinidetermine kung sino yung paprioritize to sa dami-dami ng mga lumalapit? Kasi may mga nagsasabi, may YouTube channel kayo, nagiging consideration ba yung eto, paprioritize natin to kasi mas magiging viral o di ba malaking issue, man niya.
0: Yes, may priority po kung sino yung pwedeng agad-agad aksyonan. Alam ba, may DMW, mayroon tayong OFW sa abroad na siya minumolestya, binubugbog. Okay. Priority agad sa akin yun. Agad-agad aksyon. The following day, ma-rescue na siya sa kanyang employer, madala doon sa shelter natin. Yung mga priority ko yun, mga, lalo na yung mga victims of crime, kailan masolve to, matagal na ito, may panang sasolve. Yung parang mga priority po.
1: So, depende sa pangangailangan talaga ng lumalapit.
0: Yes. Yes. Meron naman time na, ha? Saka ka na. Pwede siguro unahin natin to sa labor. Halimbawa, 4 months na po kami. Ito, day-day lang. 4 months na po kami, hindi sinesweldoan. Nagugutom ng family namin. Priority po sa akin yan. Okay. Na gusto ko, in less than a week, may bigay na lahat ng sweldo nila. At ito pa po, habang wala pa yung sweldo nyo, pinaprocess pa lang, hinahabol ko pa yung dole, doon po tayo namimigay ng pera.
2: So, kayo nagpapaluwal?
0: Paluwal muna ako. Ito, tig-5,000 o ito, tig-12,000 muna.
1: Galing sa YouTube po sa
0: YouTube. Galing po sa YouTube.
1: Doon sa ano, sa kinikita niya nga. Opo. Talaga nang feed yung ano, yung
0: that is correct. Ilang beses po yan? Sabi nila, ay, yes.
2: Then, ngayon na 1.2 billion ang sal-in ninyo, o baga kayamanan, ano nang kaya nyo ma-afford na hindi mo dati kaya ina-afford?
0: Ah, yeah. Kasi mahilig po ako sa sapatos. Yun, nabibili ko sapatos na gusto ko, damit. Ayun.
1: Anong kasing sapatos eh? Ano yun?
0: Yung basta nagugustuhan ko, nagagandahan ako. Kasi deprived ako eh. Nung when I was young, nasa high school ako, isa lang sapatos ko, dalawa. Kasama na doon yung boots sa ROTC. So, di ba? And then sabi ko, one of these days, nakikita ko mga kaibigan ko, Adidas, Puma, uso pa yung mga ganong klase sapatos.
2: So, sa wardrobe mo, ang pinakamarami yung sapatos?
0: Sapatos and mga polo shirts. Dami ko mga polo shirts.
1: Not sneakers, nangungulekta ba kayo? Kasi di ba?
0: Nangungulekta. Pero ngayon, hindi na. Inistat ko na. Okay. Sabi ko, imbis na kolektahin ko, pantulong ko na lang. Okay. So, as is need basis na lang. Pag gusto ko ito, kasi wala akong ganito. Hindi na dati. Bila ko ito para kolektahin ko lang. Pan-display, titingan lang. Wala na akong ganong style ngayon. Nung naging senator tayo. Damit at pantalong ko noon, malala ko, tatlo lang. O di, ulit-ulitin ko lang yan.
1: Bakit yan? Ano? Pwede ba kayong magkwento tungkol dun sa nung lumalaki kayo? Bakit parang tipid na tipid kayo nung panahon na yan?
0: Eh marami po kasi kami, 10 kami.
1: Na magkakapatid?
0: Magkakapatid. So ang ginawa nung parents ko, hindi naman kurap yung father ko kahit na mataas ang rango niya, dinistribute kami. Merong mapunta sa kapatid, may napunta sa auntie. So kalat-kalat kami. So syempre, kung ikaw ay napunta sa kamag-anak, wala kang choice kung hindi, kung ano lang nandyan, pagtagaan mo. Yun yun.
2: Saan kayo lumaki, Sen? Sa Palawan? Or?
0: Lipat-lipat po. Meron sa Buanga, meron sa Palawan, saan pa nga ba? Meron sa Davao.
2: Tacloban.
0: Hindi ko na matandaan yun. Yung matatanda rin, namulat na yung kaisipan ko, matatanda ko sa Buanga, tapos Davao, tapos dito Manila, and then Palawan.
1: Sen, Rafi, dito na po tayo sa portion ng ating programa na tinatawag namin Tough Questions.
0: Wow!
2: Okay. Sen Rafi, di ba sabi mo sa 2028, wala kang planong tumakbo for higher position.
0: Correct.
2: Pero may na marami nagsasabi na malakas yung Lenny, Rafi tandem sa 2028. Anong masasabi mo ka?
0: Na monitor ko nga Pero again,

0: wala po akong balak talaga. Eh, si Erwin siguro pwede kasi nothing to lose. Pag natalo siya, pwede siyang bumalik sa Senado. Ako pag natalo, Bokya. So, wala akong balak. Thank you na lang doon sa mga na-survey at dinoto ako na maging VP ni Mayor Lenny. Thank you sa tiwala, pero wala po, walang balak.
1: So Senate talaga ang balak niyo?
0: Maganda Senate kasi marami ako nagagawa, marami ako na-actionan. So I'm more effective being a senator rather than becoming a VP. Anong gagawin ko doon as VP?
2: Okay. Second tough question, Senator Arapi. Kumusta yung relasyon niyo sa tokayo ko? Na kapatid niyo?
0: No comment na lang.
2: Bakit pala no comment ka, Senator Rafi?
0: Alam niyo naman po siguro yung sagot. Nakikita niyo naman po siguro yung sagot. Basta't ako, ito na lang. Never kong batikusin ang kapatid ko. Regardless. Kasi kapatid mo yan eh. Tatama din sa'yo yan eh. Kakausapin ko lang siguro. Ano ba talagang problema? Yun na siguro. Eh, lahat naman tayo may pagkakamali. Wala naman perfect sa atin. So for me, I don't have anything to say to my brother. Good luck na lang sa kanya. Sana kung ano yung plano niya sa politics, kung ano man pa lang sa buhay, sana ma-attain niya. Sana ma-achieve niya. Yeah. Yun na talaga. From my heart. From my heart. Yun ang pangarap ko sa kanya.
1: Ito, next tough question, Sen. Yung AKCIS party list na dati, di ba, parang katikit sa inyo yan eh. Anong hasabi nyo na yung ilang kongresista na dating AKCIS, sila Congressman Eric Yap, eh nadidikit ngayon ang pangalan in connection sa ilang corruption issues?
0: That is true. Yun nga, in fact, my wife is a second nominee sa AKCIS party list. Pero hindi naman tumatanggap ng anything ang wife ko, or ako for that matter, from AKCIS. Trabaho lang naman. Ang relationship is trabaho bilang isang mga nominee. Pero never kami nakinabang sa AKCIS mismo as an organization, as a party list, para magpakasasa. So kung ano man yung problema sa AKCIS, then nandiyan naman yung gobyerno natin, nandiyan naman yung korte natin, nandiyan naman yung ombudsman, whatever. Hindi kami magkikialam.
1: Ito pa, next tough question pa, sir. Tungkol naman sa anak nyo, si Kong Ralph. Kasi meron din lumabas na issue tungkol sa kanya. Supposedly, lifestyle sa Las Vegas, etc. Meron mo kayong comment doon?
0: Yeah, may pera naman si Ralph. Even before he became a congressman, meron siyang pera kasi tumutuloy sa akin sa YouTube. Siya yung parang manager ko. At malaki naman ang sweldo niya. Okay, by the hundreds of thousands every month. Spoiled siya sa akin. Now, kung ano man yung nagawa niya doon sa Las Vegas na napagalitan ko na siya, nagsisi siya. In fact, na-depressed pa nga siya at one point in time. Yeah. Tinatawagan ko na huwag mo isipin yung nasa utak mo ngayon kasi sobrang depressed niya. Nagsisisi siya. Naiyak siya palagi. Sabi niya, pagkakamali nga na talaga niya. Sabi ko, lahat naman nagkakamali. So, manunumpasan mo ba yan? Dasal ka. Ngayon. Ngayon, medyo okay-okay na. Kaya lang, meron pa rin talagang ayaw tumigil.
1: Ganyan sa panahon ng social media yata, asin talaga eh.
0: Diba? Oo. Masakit pa kung kamag-anak pa mismo. Diba? Ang titira sa'yo.
2: Okay, last top question na Sen. Rafi. Sa 2028, kung i-offer ka na waging Vice President ni Mayor Lenny at saka VP Sara, sino ang pipiliin mo at bakit?
0: Parehong wala. I'll be very courteous. Binka, sorry po. Wala po talaga akong balak na mag-BP kahit kanino. Ang balak ko lang po, ang plano ko lang is magiging another term as a senator.
2: Kung hypothetical, Sen. Rafi?
0: Eh kasi wala nga sa isip ko eh. Kaya sana kung meron talagang plano, pwede ako magsasalita. Regardless kung sino yung winnable or hindi, magbibigay ako ng sagot. Pero wala po talaga. It never crosses my mind eh. So, how can I give an answer to a hypothetical question?
1: Baka meron kayong message sa bilyonaryo, dahil second anniversary.
0: Yes, Billionaire Channel, good luck, more power, sana tumagal pa at marami pa kayong mga matutulungan ng mga Pilipino na mabibigyan ng tamang impormasyon na hindi fake news. Information dissemination is very important sa mga panahon ito dahil marami nang kumakalat sa social media ng mga fake

0: Magandang araw, fellow Filipinos. I'm Brigadier General Jean Fajardo, the former spokesperson of the Philippine National Police.
1: And I am retired Police Lieutenant General Rodel Sermonia, former Deputy Chief, Philippine National Police.
0: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod anumang oras, anumang panahon.
1: Because in times of crisis, there must be someone to act, someone to decide, and someone to lead. Kami ang The Commanders.
0: Commander Gen Ross, before we proceed sa ating discussion, pag-usapan muna natin ang latest update sa nangyayaring pagdinig sa Senate Impeachment Court laban kay Vice President Sara Duterte, at makukuha tayo ng update at makikibalita tayo doon sa naging pagpresinta ng Amici Curiae ngayong araw. At live mula sa Senado, in command, si Dexter Ganibe. Dexter, magandang hapon.
2: Magandang hapon din. Kontekstual at hindi daw dapat literal ang pagbasa doon sa pinakahuling pangungusap ng Section 3, Paragraph 6, Article 11 ng Philippine Constitution na nagsasabing no one shall be convicted without the concurrence of the two-thirds of all the members of the Senate. Diyan sumentro ang paglalahad ng tatlong retired Chief Justice ng Supreme Court sa kanilang paglalahad ng kanilang opinion dito sa impeachment court, kaugnay ng impeachment voting threshold. Unang binasa ni Impeachment Clerk of Court, Attorney Renato Bantog Jr., ang synopsis ng 18 pages na memorandum ni dating Supreme Court Chief Justice Hilario Davide Jr. na naging delegate sa 1971 Constitutional Convention na bumalangkas ng 1973 Constitution at isa sa mga commissioner ng Constitutional Commission na bumuo ng 1987 Constitution. Sabi ni Davide, ang basihan ng pag-compute ng two-thirds ay mula sa number ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindian niya ang buong 24 na bilang ng mga elected senators. Nilatag niya na ang all members, ay ibig sabihin mga living person na hindi dumaranas ng anumang mental o physical health condition na siyang dahilan para hindi magampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin, o yung mga hindi pinahintulutan dahil sa legal na dahilan kabilang yung mga isinasakdal sa kasong plunder. Sa kanya namang panig, sinabi ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, dahil sui generis ang impeachment court, natatangian niya ito at hindi ito nasa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema. Bilang mga halal ng taong bayan, mandatoan niya ng mga senador na magkaroon sila ng tinatawag niyang commonsensical interpretation ng Constitution. Binigyang diin din ni Panganiban na anumang pasya ng impeachment court ay hindi appealable o hindi maaring iapila sa Korte Suprema, maliban na lamang kung mayroong nagawang grave abuse of discretion ang mga senator judge. Iginiit naman ni retired Chief Justice Renato Puno na hindi dapat tignan literally ang wordings sa Constitution kaugnay ng voting threshold. Dapat niya ay contextual at functional interpretation ang gagawin. Dahil kung ipapakuan niya sa 16 ang two-thirds ng all members of the Senate, dapat inilagay na noon pa ng framers of the Constitution noon yung bilang na 16 dyan sa wordings sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11. Two-thirds niya ang nakalagay dahil maaaring mabago ang kalalabasan ng numero kapag nabago ang kabuong bilang ng senador na qualified na bumoto. Sa panig naman ni retired Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna, nanindigan siyang mahalaga ang two-thirds vote sa lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Ang two-thirds niya ay depende sa kabuang bilang ng mga senador. Mababawasan lang niya ang bilang ng 24 kung ang elected at sitting senator ay namatay, legally na naalis sa pwesto, o kaya ay nag-resign. Kahit nakakulong niya o nasa ibang bansa, kabilang sila sa basihan ng threshold. Pero ibang usapinaan niya kung ibibilang ba ang boto nila o hindi sa oras na ng botohan. Sa pagtatanong ng mga senator judges ngayong hapon dito sa mga tinaguri ang Amici Curiae, ay sumentro at sinabi halos lahat sila ay nagkasundo na lumitaw na nasa kamay ng mga senador ang pagpapasya kung babaguhin nila yung naunang pasya ng presiding officer na si Chief Escudero na 16 yung two-thirds vote o 16 na boto ang kailangan.

0: kailangan para i-convict si VP Sara. Ang sabi ng mga Amici Correa ay dapat sole na power ng mga senador ang pagpapasya kung ito ay papalitan. Balik sa inyo sa studio.
1: Thank you, Dexter Ganibe. Nag-uulat live sa Senado.
2: Commander Jean, kumusay naman natin sa ang update na hiningi dagdag ng budget ng DepEd tungkol sa pag-hire ng karagdagang school counselor associates. At makakasama natin na nag-uulat live sa House of Representatives, in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
3: Commander, tuloy-tuloy pa rin ang budget deliberation sa plenaryo ng Kamara kaugnay ngayon sa National 2027 Proposed Budget. Katunayan, Commander, kahapon inabot na higit sa 13 oras ang pagdinigdan ng Kamara na kung saan natapos na nga mag-aalas 2 ng madaling araw. Ngayong araw naman, inaasahan na aabot sa 10 government agencies ang isasalang sa plenaryo ng Kamara. Pero bago sa plenaryo, dumaan muna sa budget discussion sa committee level na kung saan kabilang sa mga tinalakay doon ay ang budget na para sa Department of Education. Mas mababa ng 40 billion pesos ang proposed allocation para sa DepEd sa 2027 kumpara this year. Base sa NEP, aabot sa higit 975 billion pesos ang hiling na pondo sa ahensya. Subalit this 2026, nasa higit 1 trillion pesos ang kanilang pondo. Pero noong nasa committee level pa ang budget ng DepEd, inamin mismo ni DepEd Secretary Sunny Angara na walang nag-a-apply umano sa libu-libong guidance counselor position. Mula sa 5,000 open position for guidance counselor, nasa 1,000 lang ang napunan. Isa sa nakikitang posibleng rason ng kalihim ng edukasyon ay dahil iilan lang nakapagtatapos ng kursong konektado sa pagiging guidance counselor. At ang requirement pa ay kailangan may master degree o master's degree ang aplikante. Mababa rin daw ang sahod, lalo na sa may mga master's degree. Samantala, Commander, ayon mismo sa Department of Education, inaasahan nilang o target nilang makapag-hire ng higit pa o sa 10,000 guidance counselor. At yan naman raw ay fina-fast track o minamadali na. Gumagawa na daw ang DepEd ng pamamaraan kung paano mas mapabilis ang pag-hire ng mga guidance counselor dahil naniniwala mismo ang DepEd, Commander, na mahalaga ang mga guidance counselor sa mga public schools para na rin yan sa mental health ng mga kabataan. Commander.
2: Thank you, Isaiah Mirafuentes. Nag-uulat live sa Batasang Pambansa Complex.
1: Commander Jen Ross, kung ang bullying ay hindi lang problema ng isang paaralan kundi ng isang national concern, ano ang dapat gawin ng buong bansa para matigil ito at kung paano natin gagawin? Responsibilidad ba ng sinuman ang pagsupo sa bullying? Yan ay ating itatalakayin pagbabalik ng The Commanders.

0: And the commanders are back at handa tayong harapin ang issue that matters. Paroorin po natin ito.
1: Hindi lahat ng biruan ay nakakatawa, lalo na kung may taong nasasaktan, natatakot o napapahiya. Ang bullying ay paulit-ulit na pananakit, pananakot o pang-aabuso sa isang tao, lalo na kung may hindi pagkakapantay sa lakas o influence. Maaari itong physical, gaya ng pananakit at pagtulak, verbal, gaya ng pang-iinsulto at panalait, at psychological, gaya ng pananakot at sadyang pag-a-isolate sa isang tao. Kasama rin dito ang cyberbullying o pambubuli gamit ang social media, cellphone at iba pang online platforms. Sa Pilipinas, may Anti-Bullying Act of 2013 o Republic Act 10627 na nag-aatas sa mga paaralan na magkaroon ng anti-bullying policies at protektahan ang mga estudyante. At hanggang ngayong 2026, patuloy na pinaaalalahanan ng Department of Education ang mga paaralan na ipatupad ang kanilang anti-bullying policies at palakasin ang mga hakbang para maiwasan ito. Dahil ang bullying ay hindi simpleng biruan lang, maaari itong makaapekto sa confidence, pag-aaral at overall well-being ng isang

0: bata. Kaya mahalagang magsalita, humingi ng tulong at higit sa lahat, matutong rumespeto.
1: Pakabigyan tayo ng mahalaga pang impormasyon. Makakasama natin ngayong hapon si Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operation ng Department of Education. Welcome, USEC sa Tocmanders.
2: Yeah, magandang hapon po sa lahat na inyo, General Jean, General Rodel, at Dr. For, and thank you for inviting us here to explain and to be able to participate dito sa discussion natin tungkol sa bullying.
3: And of course, Commander Jean, makakasama din natin si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist na magbibigay naman sa atin ng mga impormasyon sa usaping ng mental health. Thank you, Dr. Garcia, at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon.
4: Magagayat nga iba kasi kayo pinaunlakan ko, yung iba hindi ko pinapaunlakan. Good afternoon, everyone, generals, and of course, USEC. So it's nice to be a part of this pioneer na show niyo po.
1: Maraming salamat, ma'am. At Sir Generals, kanina pag-usapan yung budget na humihingi ng panibagong mas mataas na budget ang DepEd because this is an offshoot of what happened in Tacloban and Zamboanga wherein dalawang shooting incident na nangyari. So there is really a call para busisiin uli at tingnan kung kulang ba yung budget ng DepEd. At maganda nga, nandito yung ating representante ng DepEd. At ano ba? Meron ba? Effective pa ba yung anti-bullying policy ng bansa? Considering na ito ay naipasa, I understand, noong 2013, yung ating bang mga eskwelahan ay nagko-comply ba doon sa mga guidelines as specified by Republic Act 10-6-27. So magandang marinig natin, sir, especially nung kinreate yung pinasa, yung 10-6-27 ay nakapaloob na doon, if I'm not mistaken, sir, yung cyberbullying kasama na doon, na-address na. So we want to hear straight from the horse's mouth, sir, kung ano na ba from 2013 to 2026, ano na ba ang nagawa ng DepEd to make sure na nakocomply yung batas, sir.
3: At napapanahon din, Commander Jean, na ang napag-uusapan dito ay yung mga kakulangan ng una budget, syempre. Yeah. Then, yung recruitment ng mga guidance counselors. At dito, ipag-uusapan din natin, kung may mga guidance counselor, ay yung usapin din na kailangan mag-recruit pa ng kanilang mga assistant or associate counselor. At nakakapagtaka kasi kanina sa ulat ng ating Commander Isaiah, doon sa Congress kanina, ay mangilan-ngilan lang ang nag-a-apply out of the more than parang 10,000 na requirements, ay mga isang higit 1,000 lang ang nag-apply bilang mga counselors.
1: Because so, kailangan, sir, ng masters.
3: Mataas din pala ang requirements. Parang sa mga kapulisan din, napakataas, napakaraming mga requirements. Pero napaka-importante kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pag-handle po ng mga mental health ng ating mga estudyante.
1: Yeah. Unang-unang tanong, sir, kay USEC Garma, sir, paano pinapanagot ang school? Considering, sabi ko nga, as an offshoot ng dalawang insidente sa Tacloban and Zamboanga, ano ang naging aksyon ng DepEd para tawagan ng pansin yung dalawang school na nabanggit?
2: Okay. So, unahin muna natin, General Gina, General Rodel, no? Doon sa unang tanong natin kanina, itong batas natin, no? Na pinaiiral, itong 10-26-7, which is the Anti-Bullying Act of 2013. So on the part of DepEd, mas kinontextualize natin to. So nagkaroon po ng revised IRR. At ito po ay nakapaloob ngayon dun sa DepEd Memo number 90, Series of 2025. So kaya po natin mas sininse, no? or mas inakma natin sa konteksto ng DepEd itong itong bullying, which now includes other form of bullying. And that includes cyberbullying, no? So, dito po sa ating DepEd memo na ito, kasama na ho dito yung pagbuo ng mga struktura. For example, meron ho tayong tinatawag na Child Protection Committee, no? So, lahat po ng eskwelahan natin, meron pong tinatawag na Functional Child Protection Committee. So, ito po isang lupon na kung saan ito ang tumitingin at the same time dumidinig, no? Ng mga sumbong o possible reklamo tungkol sa bullying. At batay nga dun sa batas, hindi lang po ito yung physical bullying, no? Meron na ho tayong tinatawag na verbal. Meron ho tayong social bullying. Meron ho tayong cyberbullying, yes. Which is the more, I think, ito yung mas relevant ngayon na pwedeng pag-usapan, no? Itong cyberbullying. And in terms of accountability, Siyempre, number one dito, General Gene.

0: many of the college students or higher education students, mga 18 years old na ito. So more or less, mga adults na rin ito karamihan.
1: Dito naman ako, sir, sa Jenser Genros, kay Dr. Camille. Alam natin naman yung importance ng mental health pagdating dito sa mga bullying cases, both sa perpetrators at saka sa victims. So may kulang sa DepEd in terms of counselor, kaya nga nanghihingi sila ng mga additional budget. On the part, ma'am, ng private sector, how can you help?
2: Una-una, nakakagulat nga dahil kasi before, kung sasabihin niyo, during the time ng 80s, meron kasi kahit sa pub, kasi galing ako ng sa Division of City Schools ng Manila. So before, meron talagang tinatawag na guidance teachers, merong peer counseling activities, nawala lahat yun. Dahil kasi nga nagkaroon ng pagbabago na kinakailangan RGC ko or Registered Guidance Counselor. So it's so difficult para sabihin mo na ang isang eskwelahan, isa lang ang guidance counselor. Unlike before, kada level meron. And dito siguro ang talagang importante na makikita mo is how to resolve yung possibility na maintindihan mo na pag dito, hindi lang yung biktima ang apektado, kung hindi yung mismong nambuli. Kasi parehas na merong problema yan eh. At saka maaring ang talagang pinahahalagan dito yung bully, yung nabully, yung biktima, pwedeng eventually pagdating na adult siya naman ang bully.
1: Yeah.
2: So yun yung talagang pinibigyan ng DIN pagdating sa counseling sessions. And then siguro pagdating sa ganyan, kailangan makita mo yung cause, bakit talaga nang bully itong tao to? Ito ba ay sa kadahilanan nakikita sa pamilya? Ito ba yung tinatawag nating epigenetic na yung environment niya, yung nakinalakihan niya na susunod lang isang tao pag nakikitang nananakit o kaya sinisigawan. So yun yung mga ganong factors kinakailangan talagang maintindihan. Unfortunately, may mga pagkakataon, isang beses lang magde-debriefing, hindi na pumabalik for mga sessions for counseling, for possible na talagang ma-recognize kung magkakaroon ng resolution, doon nagkakaroon ng problema. Because sometimes, meron talagang sabihin na natin, kahit na merong andaming tumutulong na government na services, tapos tumutulong pa na i-refer sila talagang sa mga private sector. Pagdating sa ganyan, biglang, tapos na. Parang hindi nagkakaroon ng follow-up. Kaya hindi mo talaga alam kung bumabalik ba sila dun sa ganitong klaseng behavior or natitigil ba ito because of yung debriefing lang at saka few counseling sessions.
1: Nabanggit mo, Dr. Camille, na importante yung environment sa school na na-address yung binuli at saka ng bully. Pero gaano ka-importante yung role ng pamilya?
2: Ay, napakalaking important ang importance ng pamilya.
1: Especially yung mga magulang.
2: Oo, dahil kasi pagdating dito, kasi siyempre yung parenting skills, dito makikita kung, in fact, hindi alam na ibang mga magulang na nabubuli na yung mga anak nila, hindi marunong magsumbong. Hindi mo alam kung, kasi ang unang sasabihin ng bata, bakit hindi ka nagsumbong sa magulang mo? Natatakot, baka magagalit, tapos sasabihin, ang sisisihin, ako may kasalanan, tapos sasabihin, hindi ako marunong lumaban. So ang daming kaakibat na confusion dun sa bata, especially kung sasabihin mo post-pubertal, so 13, 14, 15, magulo utak niyan. Kaya nga, di ba palang sinasabi dito, yung prefrontal cortex na sinasabi, na napaka-importante yan pagdating sa cognitive functioning kasi nga, hindi pa talaga fully developed. So ang bata, nag-absorb lang lahat ng mga information. So pag sinasabi mong i-compartmentalize or i-structure kung ano yung pamamaraan, paano sila makiayon sa mga ganitong pangyari, napaka-limited. So talagang kailangan may guidance. Unfortunately, may mga magulang pagdating sa parent-teacher conference, hindi umatin. Puro puro letter of authority of na magpapa-authorize lang na kung sino. Tapos kung may meeting na ganoon, sasabihin, huwag na tayong umattend doon kasi ganito ang haba-haba. Ayun yung mga nakakaligtaan eh, na magugulat ka na lang, meron nang nangyayari ganito, bakit ganito? Unlike before, pag sasabihin mo sa 80s, 90s, sasabihin ganun, huwag kang mag-guidance, ha? Ayokong mapunta sa guidance, sabihin na magulang. Pero nakikita mo yung concern. Dito, kumisan ang gagaling na ibang mga bata na may nangyayari na sa kanila, pero hindi pa rin talaga na a-address yung issues na to. At isa dito yung tinatawag nating NSSI, yung non-suicidal self-injury. Yung iba kasi, parang for them to experience na ayoko, nasasaktan ako. So, they deliberately do something to themselves para sa ganun, ma-induce yung pain na nararamdaman nila emotionally.
1: Okay. Bago tayo magtuloy, sir, sa ating mainit na topic ay may breaking news po tayo mula sa BNC. Nagpakita sa publiko ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon mula nang ilipad siya sa The Hague, Netherlands. 18 buwan na lang ang nakalipas para ilagay sa custodia.

0: kustodiya ng International Criminal Court. Dumalo sa isang pagdinig ang dating pinuno kaugnay ng kanyang kalusugan at siya ay may kakayahang humarap sa paglilitis. Hinaharap ni Ginoong Duterte ang mga kaso kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon at nakatakdang magsimula ang kanyang hearing sa darating na Nobyembre. Pero Commander, sa bullying ay gaano ba dapat kabilis kumilos? Kailan ba dapat magsimula ang aksyon? Sa unang reklamo ba o first sign up pa lamang ay dapat umaksyon na tayo?
1: Sa bullying, every second matters talaga. Napaka-importante yan. Yan ang susunod natin pag-usapan sa pagbabalik yan ng
0: The Commanders.
2: Mamaya sa agenda, tatlong dating Chief Justice, pabor na ibaba ang impeachment threshold. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, kumontra. Dating House Speaker Martin Romualdez, naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Hirit na hospital arrest, tinabla ng korte. Exclusive, Interior Secretary John B. Crimulya, inaming may pagkukulang sa pag-aresto kay Zaldico. Banat sa kanya ni Harry Roque, sinagot din. Unang BARM elections, nauwi sa Hang Parliament. Interim Chief Minister, bubuo ng koalisyon. Unanimous decision, Korte Suprema, inatasan ng Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. 100 days later, Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili inalala sa UAAP. Mga magulang ni Adili nanood ng laban ng ADMU kontra UE. At kasunod ng aksidente sa Antipolo, lisensya ni Ninyo Mulak binawi ng LTO. Aktor, pinagbawalang magmaneho ng 2 taon.

0: At nagbabalik ang The Commanders. Balikan natin, Commander Jen Ross, ang huling hanging question natin from our last discussion. Kailan nga ba dapat nagsisimula ang aksyon? Sa unang reklamo ba o first sign of pa lamang ay dapat may aksyon na?
1: Ayun, ulahin natin si Yusek.
2: Okay. So bago natin sagutin yan, General Jean, General Rodel, no? Balikan ko lang yung sa kanina yung ating mga guidance counselors, no? So pag sinabi nating registered guidance counselor, so lisensyado yan, may master's degree, hirap po talaga tayo sa supply, no? And of course, given the fact that gobyerno po ito, baka ho merong mas ibang greener pasture, no, for our guidance counselor. But nevertheless, meron din tayo mga na-hire na, no, na registered or licensed guidance counselor. So what we did, para ho mas dumami ito, inamyendahan ho yung batas para nang sa gano'n, makakreate tayo ng mas mababa na salary grade counselors. No? Ang tawag ho natin dito, school counselor associates. So they may not be licensed guidance counselor, but they have some form of trainings, no, in guidance counseling, or maaaring sila ay graduate po ng psychology o kaya ho ay may training on behavioral science so that makapag-hire po tayo ng mas madami. Kumbaga, General Del, parang better than nothing, no?
1: Yeah.
2: So however, ang atin pong items na meron tayo ngayon is just around 10,000. Kaya po kanina doon sa report natin on the budget, we are hoping that we can ask Congress for more, no? The ideal here would be 1:1. At least one school meron ho isang counselor associate or guidance counselor.
1: Pero no? Nakakalungkot kanina sa balita ni Commander Isaya, no? Na out of the 10,000 na dapat requirements, parang higit 1,000 lang ang nag-a-apply sa ngayon.
2: Well, in terms of the application for application. The 10,000. But ang ano rito, General, hindi 10,000 lang ang kailangan hindi natin. Lang. We have more than 45,000 schools nationwide. So kung sa 1:1, you need around 45,000 more counselors, no, to be hired. But for the 2027, we requested for a 1:1, kaya lang mukhang hindi kayang ibigay. So based on the NEP, no, yung ating pong NEP level, parang 1,000 plus lang yung madadagdag. But of course, hindi pa naman ho tapos ang budget deliberation. So we're hoping na mas madagdagan pa ho itong ano, so that from the 10,000 ay madagdagan po ito at kahit pa paano ma-lessen natin yung gap natin.
1: Ayun, sana marinig po tayo ng Kongreso, ano,
2: apo,
1: na talagang napaka-importante, no, na matugunan at mapunuan ang kakulangan ng mga associate na
2: yes,
1: counselor.
2: And siguro yung just to double up lang doon sa sinabi ni Doc Camille, no. Yung bullying kasi might be a trigger of a prevailing mental health issue.
1: Yeah.
2: And
1: yes,
2: this is where the counseling comes in.
3: Yes.
2: Yung reaction po doon sa bullying, hindi po not necessarily counselor ho ang tutugon doon. Kaya nga po, bukod sa counselor, meron din ho tayong binubuo na ang tawag naman natin ay learner formation officers. Kasi iba po yung nagre-react at iba yung nagpe-prevent. So the counselors would probably be more of the preventive measures, while the learner formation officers would be more on the reaction. Paano tutugunan yung nabanggit po natin
1: yan
2: kanina.
1: Yan yung mga
2: yung
1: medyo,
2: may sumbong na at the same
1: tsaka
2: time.
1: Mga expert na, specialist na, psychologist.
2: Yun po yung sa counselor side.
1: Counselor,
2: no? The formation, yeah, more on how to penalize, no, how to provide the sanctions and so on and so forth. So dalawang tandem po yan, nagti-team up po sila in a school. So that's the ideal. That's the ideal situation.
1: Alam mo, Jean, marami naglalaro sa utak ko na ginagawa natin ito sa ating mga kapulisan nung araw. And hanggang ngayon, mm-hmm, yung mga preventive measures is napaka-importante. Though we don't have enough, kung baga sa kanila, counselors, ilan din lang yung mga commanders na kagaya natin na nagme-mentor sa mga tao natin. But meron po tayong mga pastors. Meron tayong mga volunteers.
3: Life coaches.
1: Yeah, life coaches po ang tawag pala namin doon. For the prevention stage. Napaka-importante po yun. In relation to that, ang mga guru ba natin ay hindi lamang po yung mga counselors, ay may sapat na kakayanan din po ba, mm-hmm, Yusek, na magsilbing counselor,
2: yep,
1: sa kanilang mga estudyante?
2: Malaki ho yung papel na gagampanan, mm-hmm, ng advisor.
1: Yes.
2: Kasi sila po yung direct contact ng bata, no? Hindi lang po yung subject teacher but the advisors, no? So may mga may mga tinatawag po tayong red flag signs, no? For example, isolation, no? So dating masayahin na bata, ngayon biglang hindi na kumikibo or hindi na nagpa-participate sa klase. Even attendance, no? Matagal na hindi pumapasok ang bata. So ito po yung dapat chine-check na kagad ng teachers. And in the absence of tinatawag nating General Rodel, mga counselor associates, we can train teachers.
1: Teachers, yeah.
2: To be para counselors, no? But of course,
1: sana sir, maging requirement sa yun sa lahat ng teachers na dapat matuto sila ng basic child psychology. Kasi lahat naman ng teachers ay may mga training ng ganyan.
2: Kasama naman po yan sa kanilang course talaga, no? Before becoming teachers, meron ho talaga silang child psychology or foundation ng courses po talaga.
0: Correct
2: ko lang po, General, kasi nakita ko ho dun sa ating learner formation po, hindi po learner information officers.
0: Bago ko balikan uli yung about sa role ng teacher, ng mga magulang dito sa mga bullying cases natin, o possible cases ng bullying, I'm just curious, sa side, sir, ng DepEd, ano ang magiging papel ng ating security sector like the PNP? Are you amenable doon sa mga suhestyon na dapat may pulis sa loob ng eskwelahan? O yung iba naman na tinitignan na hindi natin dapat i-militarize ang school. Dapat nga
1: nasa labas
0: lang sila. So visibility. What's your take on that?
2: Well, napakasailang balanse ito, General G. No? While, of course, hindi ho natin pwedeng ikaila na talagang kailangan ng tulong ng ating kapulisan. No? So with the present framework that we have, no, in terms of security, number one, talagang self-help ang eskwelahan, no? And this is why, banggitin ko na rin po, commanders, na parte ho nung hinihingi rin namin sa Kongreso ngayon, is around 9 billion or 8.6 billion para ho sa karagdagang security assets natin sa mga schools natin. That, this will now include the hiring of security guards, yung pong ating CCTV, mga metal detectors natin. So para ho deterrent na ito makatulong, at least maiwasan ho natin yung pagdadala ng mga weapons, no, inside the school. And of course the augmentation ng ating kapulisan. For the meantime, ang framework ho natin sa labas lang, no, within the vicinity of the school. And it's good that the DILG

0: committed also the provision or the complementation ng ating mga barangay force multiplier, no, yung mga tanods natin. Sila kasi pwede sila sa loob ng school, so sa mga gates natin. But in hotspots areas, we would like to appreciate also the participation of our PNP kasi talagang importante. Very visible na po sila ngayon, especially in the highly urbanized areas.
1: Alam mo, napaka-importante din lang yung role ng ating mga partners from the civilian sector sa grupo ni Dr. Camille Garcia. Okay. Ma'am, siguro sa kakulangan, kulang po tayo ng mga counselors. Meron po kayong grupo willing to help the Department of Education para maging volunteers?
2: Okay, naumpisahan po ito sa dalawang barangay. We have a community-based mental health na counseling. Actually, meron silang ginawang clinic. So we do it and may counseling, especially na dito po sa, kasama sa barangay Kaundaran, barangay Martin de Forest, dito po sa, along this area. Meron po sila na pag every MWF, yung mga ibang interns po, nagko-community-based. Mm-hmm. Para sa ganon, kasi una-una, tatandaan niyo po, kahit na sa eskwelahan po nangyayari yung bullying, kumisan magkakaibig mga kapitbahay yan. So talagang pwedeng mangyari na nagkakaawayan during the time na nasa labas. So napaka-importante rin talaga na very visible din ng security sa labas kasi mas marami rin pong nambubuli na nasa labas. And it comes to a point na nagkakaroon ng rumble.
3: Talagang mahabang usapin talaga. So, gusto natin i-extend, but medyo nakukulangan sa
1: alam
3: tayo
1: mo,
3: sa
1: Commander G, yan problema oras, talaga eh. Yung oras. Yeah, yeah, so, very oras, interesting. Napakarami natin dapat pag-usapan na malaman ng ating mga kabababayan.
3: Hinga na natin.
1: Pero sana may part 2 ito.
3: May part 2. Hinga na natin ang final note si Doc Camille, ma'am.
2: Siguro pagdating po sa ganitong pagkakataon, lahat po nang sabihin na natin na bubuli, hindi po dapat na kayo tatahimik. Importante na kayo ay merong kakayahan para sabihin natin na magsabi kung sa magulang man, sa teachers, or kung sino man po, wag lang po sa kaibigan lang. Kasi kumisan, nakakalimutan natin na malaki po ang role ng mga magulang, ng teachers, at nang sabihin natin ng mga counselors para sa ganun, maiwasan po itong bagay na to. So, wag kayong matakot at hindi po ito ibig sabihin na kayo ay lalong re-rest baka ng mga taong ito kasi ito po yung pagkakataon para matulungan kayo.
3: Aming salamat, Dr. Camille. Of course, hinga natin ang final thoughts si Yusek Garma, sir.
0: Yeah, una-una, maraming salamat po sa programang ito, no, for giving us the opportunity to be part of this discussion. Tama po kayo, masyado ho maikli yung oras para pag-usapan lahat ito, no. Kasi hindi lang ho ito problema ng eskwelahan. I think this is a societal problem that we have to deal with. But I think what is really important in sufferers bullying is concerned is the culture of reporting talaga. So, and on the part of DepEd, isa po yan sa talagang binibigyang diin namin na magkaroon ho ng malakas na kultura ng pagsasabi. At dito ho papasok yung mga mekanismo natin like our hotlines, no? And of course, the counselors, no? We are very hopeful na game changer talaga ang counselors dito. Kasi they can already provide that opportunity for that reporting mechanism.
1: Maraming salamat, Yusek Garma and Dr. Camila. No? Narinig naman po siguro tayo ng ating mga executive producer at saka namamahala ng programang ito dahil talagang kulang na kulang yung oras natin, Commander Jean. Diba?
3: Commander Jean, sabi ko nga, mahaba yung discussion na ito. Pero marami tayong napulot ngayon kay Yusek Garma at kay Doc Camille. At Commander, bigyan daan naman natin itong maikling balita tungkol sa nagaganap na MediaCon, makabagong kwento dyan sa bakuran ng Abante News. Live mula sa Cubao, Quezon City, in command, the metro ng Abante.
4: Commander Jean, opisyal na ngang ipinakilala ang bagong roster ng programa sa media conference ng Abante News TV. Sa ginanap na media conference, ipinakilala ang lineup ng shows at personalities na magiging bahagi ng bagong TV platform ng Abante News TV na naglalayong pagsamahin ng news, entertainment, information at public service sa isang mas modern at engaging na format. Makikita sa bagong programming ang iba't ibang content na tumutugon sa interest ng today's audience mula sa current events at public affairs hanggang lifestyle, entertainment at mga kwentong relatable sa mga Pilipino. Kasama sa bagong chapter na ito ang mga bagong mukha at bagong generation ng host at media personalities na magdadala ng fresh perspective sa screen. Pasok sa roster ng Abante News TV ang mga programang The Commanders, Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Netflix, Sports Confidential at Four Corners. Layunin ng Abante News TV na maging mas accessible, interactive at relevant sa viewers habang dala rin ang pundasyon ng Abante sa news at public service. Commander Jean, present sa ginanap na media conference kanina ang comedian na si Long Mejia kasama ang kanyang leading lady na si Krisha Uy, isa ring vlogger at social media star. Present din ano sa media conference ang veteran na actor na si Jeric Raval at ang mga veteranong basketball player at coach na sina Coach Jerry Esplana at Coach Jerry Codeñera. Yan muna ang latest mula dito sa Abante News TV media conference. Balik sa iyo, Commander Jean.
3: Maraming salamat, Tin Matro. Nag-uulat live dyan sa bakuran natin.
1: Thank you very much for joining us today at the Commanders. At mapapanood nyo kami sa Abante

Mamaya sa agenda, tatlong dating Chief Justice, pabor na ibaba ang impeachment threshold. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, kumontra. Dating House Speaker Martin Romualdez, naghain ng not guilty plea sa kasong plunder. Hirit na hospital arrest, tinabla ng korte. Exclusive, Interior Secretary John Bicrimulya, inaming may pagkukulang sa pag-aresto kay Zaldico. Banat sa kanya ni Harry Roque, sinagot din. Unang BARM elections, nauwi sa Hang Parliament. Interim Chief Minister, bubuo ng koalisyon. Unanimous decision, Korte Suprema, inatasan ng Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. 100 days later, Ateneo student athletes Rene Baterbonia at Divine Adili inalala sa UAAP. Mga magulang ni Adili nanood ng laban ng ADMU kontra UE. At kasunod ng aksidente sa Antipolo, lisensya ni Nino Mulak binawi ng LTO. Aktor, pinagbawalang magmaneho ng 2 taon.

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa,

0: March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng Pax Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kakulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.
4: Good evening, I'm Pinky Webb.
5: Asking the right questions.
4: Is it really the non-stop rain? Is it climate change?
6: Hindi naman mawawala yung baha, di ba? It will have to go somewhere.
5: And getting the most honest answers.
7: So bakit nila sisisihin ngayon natatiming sa impeachment?
8: It would be nice to know kung ano yung insights nila.
9: We just have to come up with specific plans on this.
5: Pinky Webb, on point. Mondays to Fridays on BNC. The Billionario News Channel. In a time when every issue has two sides.
10: I think the deeper issue really is.
11: Pero kailangan mong ilatag kasi, what's the agenda?
12: Dapat pecuniary interest sa practice of law because it is a privilege.
5: But here, every voice gets heard.
13: It has its pros and cons. Meron siyang uses eh.
14: Dapat may plano ka kung anong gusto mong ma-achieve.
15: Siya siyang magaling.
5: Different views, one conversation. The Spokes. On the Billionario News Channel.

0: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
1: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
2: Nagbabanggaan ang ilang dating mahistrado sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Dapat bang sundin ang nakatakdang 16 o dapat na ba itong ibaba?
3: Sa ICC naman, higit isang taon matapos ilipad sa The Hague, Netherlands, lumitaw sa korte si FPRRD. Fit to stand trial na ba siya sa kasong crimes against humanity? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nagpakita na FPRRD humarap sa status conference ng ICC. Tatlong dating Chief Justice pabor na ibaba ang impeachment threshold. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna, kumontra. Dating Speaker Martin Romualdez nagain ang not guilty plea sa kasong plunder. Hirit na hospital arrest, tinabla ng korte. Exclusive Interior Secretary John Vic Remulla inaming may pagkukulang sa pag-aresto kay Zaldy Co. Banat sa kanya ni Harry Roque, sinagot din. Unang BARM elections na uwi sa Hung Parliament. Interim Chief Minister bubuo ng koalisyon. Unanimous decision, Korte Suprema inatasan ng Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. 100 days later, Ateneo student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adili inalala sa UAAP. Mga magulang din ni Adili nanood ng laban ng ADMU kontra UE. At kasunod ng aksidente sa Antipolo, lisensya ni Nino Mula, binawi ng LTO, aktor, pinagbawalang magmaneho ng 2 taon.

0: The countdown begins. Dalawang buwan at kalahati na lang magsisimula na ang unang araw ng trial ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Pero sa unang pagkakataon, mula nang makumpirma ang charges, physical na dumalo ang dating pangulo sa status conference. Kumuha tayo ng detalye kay Kevin Manalo, nag-uulat ng mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang update?
1: Pinky, sa kabila ng hirit ng kanyang depensa sa panibagong assessment para sa fitness to stand trial, ay nagpakita sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapwesto sa likod, suot ang black suit at white shirt. First time niyang muli na humarap sa korte at kapansing-pansing humaba na ang buhok nito. Bagamat present, walang pahayag si FPRRD at tanging ang kanyang depensa ang nagsalita sa pangunguna ng abogadong si Peter Haynes. Nakikinig lamang ito, suot ang headphones. Pinayagan ni Presiding Judge Joanna Corner na sakaling gustuhing lumisan sa session ay pahihintulutan si Duterte. Agenda ng session ngayong araw ay ang pag-usapan ang mga ebidensya at kung ilang oras ang ilalaan ng bawat partido, prosekusyon, depensa at mga abogado ng biktima sa trial. Muling nagbigay ng warning si Judge Corner sa prosekusyon na bawasan at maging mapili sa kanilang ebidensya, lalo na't aabot ito sa 15,000 exhibits at maaring magkakatulad ang laman. Kaya't ang udyok ng hukom ay hanapin ang may direktang koneksyon sa kaso ni Duterte. Nangako naman na susunod ang prosekusyon at ilalahad lamang ang mga pinaka-importanteng ebidensya. Inilarawan naman ang depensa na umano'y terrible mess at awful ang ibinagsak na libo-libong ebidensya ng prosekusyon at hindi posibleng isa-isahin ang lahat ng ito. Hindi rin daw responsibilidad ang pagsuyo dito dahil ito ay nakatoka sa prosekusyon. Pero sabi ni Judge Corner na dahil digitized na ang mga ebidensya, ay mas mabilis itong mapag-aaralan. Ang suwestyon ng depensa ay ilimita ang mga disclosure ng ebidensya para sa masinop na pag-aaral ng mga ebidensya. Mag-uusap ang mga partido para maisaayos ito. Samantala, si Pinky sa ngayon ay wala pang desisyon kung iaatas ng korte ang isa pang assessment sa fitness to stand trial ni FPRRD. Isa ito sa mga aabangan natin sa mga susunod na araw. Sa labas naman ng ICC, nagsasagawa ng kilos protesta ang ilang human rights group, kabilang ang Duterte Panagutin Europe, na nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng madugong drug war at accountability mula sa dating Pangulo. Ang Trial Chamber 3 ang itinakda ng ICC para maging hukom sa nalalapit na trial proper sa November 30. Base sa court calendar, ang mga susunod na status conference ay sa October 13 at November 2. Yan ang update mula dito sa The Netherlands. Balik dyan sa studio.
0: Alright, Kevin, meron akong napanood na ilang bahagi nitong status conference. Ito yung third status conference, di ba? Meron ding sinabi dyan si Judge na ang hinihingi ata ng prosecution ay 193 hours para sa prosecution witnesses at hindi pa daw dyan kasama yung cross.
1: Yes, tama, Pinky. 193 hours nga yung request ng prosecution. Pero ang sinasabi ni Judge Corner ay ito pa rin ay masyadong mahaba, kaya ang request niya is to find efficiency and to make it swiftly as possible. Ang sabi naman niya, dagdag pa ni Judge Corner, hindi sila mabibigay ng desisyon kung papayagan nila itong 193 hours, pero ang request nila ay i-reduce ang number of witnesses dahil matatandaan natin napakarami ng ebidensyang gustong ilahad ng prosekusyon. Aabot ito sa 15,000 pieces or exhibits of evidence. Pinky.
0: Oo, Kevin, at sinasabi nga ng abogado na si Attorney Nichols na marami daw silang kailangan patunayan dito sa kaso na ito. Kahit yung simpleng kailangan nilang patunayan na naging mayor, si FPRRD at naging presidente. So, meron pa bang, nagpapatuloy pa ba ang hearing?
1: Nakamonitor tayo sa Dilim Teleka. So, ongoing pa yung session by 30

0: minutes, pero sa kumpirmasyon ng ICC spokesperson ay tapos na ang session at hindi na magkakaroon ng panibagong session mamayang hapon.
1: All right, maraming salamat. Kevin Manalo nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands. Sa kauna-unahang beses sa kasaysayan ng Senado, humarap ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema para magbigay payo sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Nagkaisa na ba ang mga eksperto? Narito ang agenda report ni Hannity. Nag-uulat siya ng live mula sa Senado. Hannah?
2: Corina, hindi nakapako sa 16 votes ang conviction sa impeachment trial. Para yan, sa tatlong dating chief justices, kumarap na sila kasama ang isang dating associate justice sa Senate Impeachment Court bilang Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng payo sa nangyayaring paglilitis ngayon kay VP Sara. Hindi dapat kasama sa butuhan para mag-convict o acquit sa impeachment trial ang mga senador na hindi kayang lumahok o bumoto. Ito ang pananaw ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. na kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Kabilang dito para kay Davida ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended, nagtatago o hindi matunton at may legal o physical na hadlang para gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi siya nakadalo bilang bahagi ng Amici Curiae o Friends of the Court, kaya't binasa na lang ang legal memorandum niya sa harap ng mga hukom.
3: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense. Tolerate an absurdity and perpetuate an injustice.
2: Pareho ang direksyon ni retired Chief Justice Renato Puno. Kung fix daw talaga sa 16 ang kailangang boto para mag-convict, sana 16 daw mismo ang isinulat sa konstitusyon. Pero two-thirds of all members ang ginamit na wika roon. Kaya para kay Puno, pwede rin tignan kung may senador na legally hindi kayang gumanap bilang miyembro ng Senado.

0: Kusyon sa kung 16 out of 24 senators pa rin ba ang kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat matapos sa simpleng math computation ang pagbasa sa konstitusyon. Dapat daw tignan ang purpose nito at ang aktwal na sitwasyon.
1: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
0: Usapin din daw ng fairness kung boboto ang senador na hindi naman nakasubaybay sa ebidensya at testimonya.
1: To put it more picturesquely, Your Honor, is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me.
0: Pero kabaligtaran ang pananaw ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, nakasama rin sa pagbuo ng 1987 Constitution.
2: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
0: Ang basihan ni Ascuna, sinadyang mataas ang threshold para sa impeachment dahil final at mabigat daw ang consequence ng conviction sa isang opisyal. Kapag nagbabago ang basihan depende sa dami ng senador na kayang lumahok, bababa rin ang kailangang boto. Kaya dapat fixed umano at alam na sa simula pa lang ang threshold. Mas malawak pa sa bilang ng boto ang usapin. Para kay Puno, may sariling kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na bigyang kahulugan ang konstitusyon habang may impeachment trial.
3: The Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court. The senator judges are not like the judges of the regular courts of law, who are all under the supervision of the Supreme Court. It is for this reason, Your Honors, that the Senate Impeachment Court was granted judicial power.
0: Pero may limitasyon ito kapag nilabag daw ang constitutional rights ng respondent o akusado. Halimbawa, hindi patas ang mga huhusga sa kanya, pwede raw pumasok ang Supreme Court dahil usapin na ito ng due process. Sabi naman ni Panganiban, final at unappealable daw ang judgment ng Senado. Pero pwede rin pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Hiwalay naman ang tanong kung pwede bang bumoto ang senator judge na miyembro pa rin, pero may mga na-miss na impeachment proceedings. Para kay Davide, kung hindi raw talaga dumalo o gumanap bilang senator judge, hindi dapat ituring na nakilahok sa trial. Pero hindi raw basihan ang hindi pagtatanong sa witness para sabihing hindi nakilahok ang isang senador. Para naman kina Puno at Ascuna, hindi automatic na bawal bumoto ang senador dahil may na-miss na hearing. May transcripts at documentary evidence naman daw na pwedeng balikan bago magdesisyon.
4: Corina, magkakaiba man ng pananaw yung mga retired justice na humarap kanina sa Senate Impeachment Court, payo pa lang ito dahil sa huli, ang mga senator judge pa rin daw ang bobotohan kung dapat pang baguhin itong 24 bilang threshold or paggamit doon sa basihan ng two-thirds na conviction threshold, or kung meron bang mga senador na dapat ibangga doon sa bilang. At unang beses nga itong nangyari sa kasaysayan ng Senado na merong mga retired siguradong hukom na humarap before the Senate Impeachment Court para magbigay ng payo. At bago natapos ang impeachment trial today, Corina, nagkaroon ng announcement itong si Presiding Officer Francis Cheese Escudero na merong mga taga-prosekusyon ang pinagpapaliwanag nila dahil sa posibleng violation sa sub judice rule o yung pagbabawal ng pag-discuss ng merito ng impeachment case ni VP

0: Sara. Sa ngayon, Corina, hinihintay pa natin kung naserve na ba itong nasabing subpoena sa mga nasabing miyembro ng House Prosecution. Corina.
1: So, Hannah, ang sabi mo kanina, no, sa kanilang mga expert advice, kahit na hindi mag-attend ng ilang hearing, ay pwede pa rin bumoto dahil mayroon namang mga transcript at mga ebidensya. So, hindi pa malinaw kung ano ang posisyon talaga nila kung ang isang nasa abroad ay hindi pwedeng bumalik at humabol?
0: Yes, Corina, sa ngayon, halo-halo yung pagtingin or view ng mga retired justice ng Supreme Court pagdating dyan dahil para sa isa ay dapat hindi nakasama. Kasama nga dyan si retired Chief Justice Davida Jr. at sa ibang sa kabilang panig naman ay posibleng isama pa rin ito dahil nga all means all daw, sabi ni retired Associate Justice Adolf Ascuna. Corina.
1: In the end, sa September 23, mananaig pa rin ang desisyon ng mga senator judges. Ano? So meron bang nagbanggit na iaakyat ito sa Korte Suprema tungkol sa issue ng conviction threshold?
0: Corina, wala doon sa retired justices yung explicitly nagsabi na para raw hindi na magkaroon ng confusion or misunderstanding or away sa pagitan ng mga senator judge ay iakyat na lang ito sa Korte Suprema. Pero kanina sinabi ni Justice Ascuna na pwedeng magkaroon lang ng ground para pumasok ang Supreme Court kung yung magiging final action daw ng Senado ay lalabag sa konstitusyon. Halimbawa dyan, Corina, ay for instance kung 23 lang yung gawing basehan at 15 votes yung gamitin pang-convict kahit meron namang 24 senators, pwede raw questionin at i-reverse iyon ng Supreme Court dahil for Ascuna, all members means all sitting senators. Corina.
1: Parang napakalagkit ng issue, ano, Hannah? Sino-sino ang mga asahan nating susunod na testigo?
0: Corina, isa pa sa mga dapat nating abangan next week ay mismong kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, yung isa sa mga pinapasabpina ng House Prosecution. At ayon doon sa order ng impeachment court kanina, pinapadala sa kanya yung mga record at contract ng Davao City Government mula 2020 hanggang kasalukuyan na meron daw kaugnayan sa GenCore Industries at sa anumang entity na pagmamayari or nag-ooperate ng Jollibee branch or establishment. Kasama rin doon sa mga ipinapasabpina for next week, Corina, ay isang CSC Assistant Commissioner na si Ariel Ronquillo para naman sa Sal and Rules at PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña para sa government procurement records involving entities naman kung saan nagdeklara ng interest ang VP. So yan yung mga pasabog by next week, Corina.
1: So si Ginong Duterte, hihintayin na lamang natin kung sisipot siya or hindi. Ganun ba yon? Hindi ba it is really up to them kahit
0: yes,
1: na masubpina
0: yes,
1: sila?
0: Yes, Corina.
1: Okay, nagbigay ba ng clue kung sino-sino ang mga pagpapaliwanagin yes. ng Senate Impeachment Court tungkol naman sa sub judice?
0: Corina, dalawang tao ng House Prosecution side yung paghahainan daw ng show cause order. Isang miyembro dyan ay mula sa House Prosecution panel at isa naman ay mula sa hanay ng private prosecutors. Sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, tatlong magkakahiwalay daw na incident ito kaugnay ng mga media interview nila, specifically September 8, 14, and 15. At isa raw yung allegedly merong violation at ang isa naman ay merong dalawa. So far, Corina, hindi pa natin kilala kung sino-sino itong mga ito na possibly ay merong violation ng sub judice rule o yan yung rule na ipinagbabawal yung parties ng Senate Impeachment Court na i-discuss publicly yung merits ng impeachment case ni VP Sara. Balik sa'yo, Corina.
1: Maraming salamat, Hannah T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Malaking pabor daw para sa House Prosecution Team ang pananaw ng tatlo sa apat na amici curiae na pababain ang voting threshold kay VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Senado. Joan.
3: Pinky-lubos na educational para sa prosekusyon ang mga naging kuro-kuro ng Amici Curie of Friends of the Court tungkol nga rito sa usapin ng voting thresholds impeachment trial ni Vice President.

0: President Sara Duterte. Ayon pa kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong, malaki ang maitutulong nito sa pagdedesisyon sa magiging bilang at denominator ng magiging voting threshold nga dito sa paglilitis, at makatutulong din daw ito sa pagpapatibay o pagpapakilo sa senator judges dito sa kanilang constitutional mandate to try and decide. Nasa kamay pa rin ng Senate Impeachment Court ang magiging pinal na voting threshold para sa paglilitis ni VP Sara. Pero may persuasive value daw para sa prosekusyon ang legal opinion ng Amici Curiae of Friends of the Court na humarap sa impeachment court ngayong araw.
1: What is clear now is that based on the interpretation of, again, 3 out of 4 na mga justices, sinabi nila na mutable naman siya. It should not be fixed. And that's why yung threshold na sinasabi nila, in fact, it should be based on contextual and functional approach.
2: The discussion kanina was really more for the Senate to come to a decision kung ano ba talaga yung voting threshold that they will follow. Kami naman sa prosecution, we're focused on ano yung ma-deliver namin na ebidensya to convince at least the 2/3 to vote in our favor.
0: Bukod sa voting threshold, point of debate din kung papayagan bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadadalo sa paglilitis. Kung si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna ang tatanungin, maaari pa rin daw bumoto ang isang senator judge na hindi nakadadalo sa trial. Dahil recorded naman anya ito at maaaring i-review o balikan ang transcripts at official records.
1: I think the former Associate Justice Azcuna was just very conservative in a way that the interpretation of his interpretation on whether or not to allow a sitting judges to vote is dapat sub according to him ipaboto, but with the ang sinabi niya ito kinwalify niya with the presumption that senator judge took his or her oath.
0: So usapin naman kung maaari bang idulog sa Korte Suprema ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa paglilitis ng bise.
2: Any person naman siguro who thinks that the Senate acted in a lack or excess of their jurisdiction can go to the Supreme Court. But the question is, will the Supreme Court take cognizance of that petition? Basta hindi whimsical or capricious ang actions ng Senate, then no one can question it before the Supreme Court.
0: Sa September 23, nakatakda ang oral arguments sa pagitan ng prosekusyon at depensa kung saan inaasahan din ang pagboto ng mga senator judge sa voting threshold ng impeachment trial. Pinky, pinag-uusapan na ng prosekusyon yung mga naging diskusyon nga ng Amici Curiae kanina sa korte para makatulong anya sa kanilang pagbuo ng kanilang stand dito nga sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Pero nanindigan si House Prosecutor Keith Flores na whatever happens, ano, kahit ano pa yung mapagdesisyonan ng senator judges na voting threshold, ay they will continue to sink or swim with the evidence that they will be presenting to the impeachment court. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Pinky.
3: Maraming salamat. Joel Manalo nag-uulat ng live mula sa Senado.
4: Bukod sa pagbibigay opinyon sa usapin ng impeachment conviction, sumalang din sa Q&A ang Amici Curiae mula mismo sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Live din mula sa Senado. Dexter.
5: Willard, nagmistulang crash course hindi lamang sa mga senator judge kundi maging dun sa mga sumubaybay dito sa day 26 ng impeachment trial ang pagharap ng Amici Curiae sa impeachment court. Ito, Willard, yung bahagi ng isang lecture seminar na question and answer na mula dito sa mga tinagurian ngang Amici Curiae o mga friends of the court. Sa pagtatanong ng mga senator judge ngayong hapon, giniit ng tatlong friends of the court na nakasalalay pa rin sa mga senator judge ang pag-interpret sa huling pangungusap sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11 ng Konstitusyon na nagsasabing, "No person shall be convicted without the concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate." Ipinunto ni retired Chief Justice Artemio Panganiban ang mga naunang talata ng Paragraph 6, particular na yung katagang sole power to try and decide all impeachment ay nakaatang sa Senado at tanging sa Senado lamang, wala ng iba. Sang-ayon dito si retired Chief Justice Renato Puno.

0: Hindi lang kapangyarihan. Ang sinasabi sa ating Constitution, yung kapangyarihan na yun ay sole. Kapangyarihan lang na pinagkaloob, binigay sa Senate impeachment court. Hindi binigay kahit sa anong husgado natin.
1: In the same manner, you can now vote and later on you might change your mind. It is different from a final decision of conviction or acquittal. That is final.
2: Dahil dito, natanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung may malalabag ba sila na batas kung babaguhin nila ang naunang ruling sa threshold ngayong nasa kalagitnaan na sila ng pagbibista ng mga articles of impeachment at kung maaari bang maiakyat sa Korte Suprema ng sino mang hindi sasang-ayon kung babaguhin ang threshold. Sagot ng Amici Curay,
1: wala pa pong paglabag sapagkat hindi pa kayo bumoboto eh. In other words, it has not been implemented.
0: Wala pa naman hong talagang rule. At saka kung ang ginagawa po ay tinatalakay kung ano talaga yung meaning noong particular rule na yun, ay hindi po changing the rule yun. Ay tinatama lang yung dapat na maging interpretasyon ng rule.
2: Nilinaw naman ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna na ang paninindigan niya sa baseline ng two-thirds conviction vote ay mula sa lahat ng senador na kakulong man o nasa abroad o hindi mahanap. Magkakatalo na lang daw kung ang nasabing senador na nakakulong ay maari o kwalipikado bang bumoto sa impeachment trial. Matatanggal lang niya ang baseline ng two-thirds ang isang senador kung siya ay namatay o legally o nanatanggal sa pwesto o kaya ay nag-resign. Paliwanag niya na mula noong 1935 Constitution, ginawa talagang mahirap ang conviction vote sa impeachment para hindi rin ito maging kasangkapan para manggipit sa kalaban sa politika.
3: I think it was a deliberate act on the part of the framers of the Philippine 1935 Constitution to make it harder to convict an impeached official, not only changing the two-thirds of the U.S. to three-fourths, pinagawang mas mahirap talaga. While the U.S. said two-thirds of those present, the 1935 Constitution says three-fourths of those, all the members of the National Assembly. So there is a deliberate constitutional design to adopt our own version, which is harder than the U.S.
2: Natanong din ni Senator Risa Hontiveros ang issue kung hindi nakapanumpa bilang Senator Judge ang isang senador ay hindi na ba makakaboto? Sagot ni CJ Puno, nakapanumpa naman siya bilang isang senator. Pero kung hindi na makakadalo sa impeachment trial, tanong ni Hontiveros, dapat pa ba siyang bumoto? Ito ang naging sagot ni Panganiban.
1: Kung hindi sila naririto, kasama ninyo, inoobserbahan yung mga testigo, ini-examine yung mga dokumento, hindi sila nakapagbibigay ng tamang husga. Kaya po, kung ako sila, sapagkat, because they are not in a position to render judgment, a truthful and fair judgment, I would even voluntarily inhibit, desist from voting. Kaya po, ang sa akin po ay practical sa tao. Hindi na po ako nagsasite ng mga cases sa Supreme Court. There are many, pro and contra. But I appeal to your sense of right and wrong.
2: Dapat din anyang hindi rin ito maisama sa bilang ng pagbabasehan ng two-thirds vote. Pero Willard, alam mo, hindi lang puro seryoso ang usapan sa impeachment court ha, dahil nagawa ring magpatawa ni CJ Panganiban sa kanyang mga statement at pagbiro kay Senator Risa Hontiveros.
1: the Supreme Court is the last resort. It is not perfect, but it is always right. Sometimes also, it is not always right, but it's never wrong.
4: At habang nandito pa kayo, baka gusto nyo ring tugunan yung mga tanong na itatanong ko naman sa ibang amicus curiae.
1: Maski po sa private, pwede ako sumagot?
4: Ano po, sir?
1: Maski po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot?
4: Ah, well...
1: Talaga naman po kayo.
5: Can you confirm? Can you confirm?
4: Ibang mga tanong pa po ang itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung dagdag na...
1: Hindi ko po nasabi. Binata rin ako.
2: Willard, sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President o tagapagsalita mismo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat ibababa sa 16 ang bilang ng threshold sa pagboto sa impeachment court. Paliwanag ni Panelo, delikado umano ito dahil maaring magamit ng nakaupo sa gobyerno ang mga kaso laban sa mga senador para maapektuhan ang boto. Pabor si Panelo sa posisyon ni Retired Justice Adolf Ascuna na sadyang pinahirap ng konstitusyon ang impeachment para hindi ito magamit ng isang paksyon laban sa isang

0: sa September 23 kapag sinimula na Willard itong oral argument para sa depensa at sa prosecution. Willard?
1: Dexter, sa September 23 na rin ba magbobotohan ng mga senator judges tungkol sa issue?
0: Batay doon sa naging pasya ng presiding justice o presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero, matapos ang isasagawang oral argument, matapos marinig ang panig ng prosekusyon at ng depensa sa issue ng threshold, ay magbababa na ng pasya ang itong impeachment court. Ang pagpapasya na yan ay hindi manggagaling sa presiding officer mismo, kundi magbobotohan ito mga senator judges na present sa September 23. Willard.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
2: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang 7.2 billion peso plunder case. Naka-wheelchair siya ng basahan ng sandal via teleconference. Yan ang agenda report ni John Riz Galata.
3: Naka-wheelchair pero not physically present si former House Speaker Martin Romualdez sa kanyang arraignment kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang kanyang urgent motion na dumalo sa pagdinig via video conference. Not guilty plea ang kanyang inihain sa plunder case, kaugnay sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects.
4: Kasi nga hindi pa rin certain, no, ang medical condition ni Congressman Romualdez, so to avoid the risk of fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Santiago Bayan, we prefer the online arraignment.
3: Sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas, binasahan ng sakdal ating leader ng Kamara. Nagmosyon pa ang kanyang kampo para pigilan ito, pero tinanggihan ito ng korte. Nakasaad sa disinformation ang umano'y paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng nasa 7.4 billion pesos ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico habang sila ay nasa public office. Noong September 14, naghahain din ng urgent motion for reconsideration si Romualdez kung saan nakasaad na ilipat siya sa isang government hospital sa Quezon City, kabilang sa mga tinukoy ng depensa, ang Veterans Memorial Medical Center. Pero mariin itong tinutulan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda. Aniya, maraming persons deprived of liberty o PDLs na may mas malubhang karamdaman kumpara kay Romualdez. Ipinunto ng kampo ni Romualdez ang kawalan ng ECG sa kanyang piitan, pero tinabla ito ni Miranda at sinabing batay sa rekomendasyon ng UP Philippine General Hospital, pagamat kailangan ng ECG ni Romualdez, maaari rin ang rapid access dito, kaya yun anya ang silbi ng ambulansya. Nangangamba rin ang kampo ng dating speaker dahil walang CPAP o Continuous Positive Airway Pressure Machine sa detention facility para sa sleep apnea. Pero ipinunto ni Miranda na mismong si Romualdez ang tumangging gumamit nito. Kaya naman pinagsabihan ni Miranda si Romualdez makipag-cooperate para sa ikagagaling nito. Pero ayon kay Attorney Fajardo,
4: we will avail of the appropriate remedies, no, which are available to us if ever necessary.
3: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang incumbent congressman. Kinumpirma naman ng kanyang mga abogado na maghahain sila ng bill petition sa korte at mga motion para makapag-attend si Romualdez via video conferencing sa mga susunod na hearing. Itinakda ang pre-marking of evidences sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at 23. Para sa agenda, John Riz Galata, Billionario News Channel.
1: Walang special treatment ni dating House Speaker Martin Romualdez sa unang araw niya sa New Quezon City Jail. Tulad ng ibang PDL, 100 pesos ang daily food allocation niya ayon sa Bureau of Jail Management and Penology. Para sa unang araw, inihain sa presidential cuisine ang arroz caldo na halagang 30 pesos. Ginisang pechay, giniling at isang cup ng rice na worth 30 pesos naman sa lunch. Sa merienda, meron siyang monay at hot drink worth 15 pesos. habang chop suey at 1 cup of rice worth 25 pesos naman sa hapunan.

0: Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na may pagkukulang siya sa pag-aresto kay Zaldy Coe. May update din ang kalihim sa pagtugis kina Harry Roque at Senator Bato de la Rosa. Aminado si Interior Secretary John Vic Remulla na wala pang opisyal na impormasyon mula sa Austria na denied na ang asylum request ni former presidential spokesperson Harry Roque. Pero sa On Point ng Bilyonaryo News Channel, dinepensahan ni Remulla ang kanyang pahayag na una ng tinawag ni Roque na fake news.
1: He applied for asylum 7 months ago.
2: I think it was around November.
1: Yes.
2: Around that
1: also
2: time.
1: Also 10 months ago. And the usual time given is 6 months before you're given asylum. So at 6 months, if you're not given asylum formally, ano na yon? Fair game na.
0: Giit ni Remulla, hahabulin nila si Roque oras na may lumabas na Interpol red notice. Pero sa ngayon, mas prioridad nila si Zaldy Coe.
1: Okay. Zaldy Coe is the bigger fish. He lives in Avenue de Montagne. He lives maybe 250 meters away from Champs-Élysées, beside the Dior shop.
0: Inamin ng kalihim na may pagkukulang siya sa pag-aresto sa resigned congressman.
1: In the fog of war then, the left hand didn't know what the right hand was doing. It is mostly my fault. I should have been more persistent about it. All along, I thought it was only a matter of filing it and then it'll come out and everything will happen like magic. Hindi pala ganun.
0: Sa Huwebes, makikipagpulong si Remulla sa Philippine Center on Transnational Crime kaugnay sa red notice para kay Coe. Biyahing France din siya sa September 22 para makipagpulong sa Interpol.
1: I will do everything I can within my powers in order to convince them to grant the red notice and to allow us to bring him home.
0: Ikalawang priority ni Remulla si Senador Bato de la Rosa. Nasa Mindanao umano ang mambabatas at pinoprotektahan ng mga powerful na individual at grupo.
1: Cannot risk the lives of 500 policemen. So it's gonna be Somalia. It's gonna be, ano yan? Madugo yan. Pagpapasukin.
2: Are you personally
1: yes, we
2: having
1: are,
2: negotiations with these
1: slowly,
2: powerful?
1: Yes.
0: Kasunod ni Zaldy Coe at Senador Bato de la Rosa, prioridad din ni Secretary Remulla ang pagtugis kina Atong Ang at former Bucor Chief Gerald Bantag.
3: Break na kami. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla nang tanungin kung nagkakausap pa ba sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nahaharap sa reklamong obstruction of justice si Padilla sa DOJ dahil sa umano'y pagtulong niya sa pag-eskapo ni De La Rosa matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
4: Wala na po. Nung bumaba ng sasakyan ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap. Wala na, break na po kami.
3: Haharap si Padilla sa DOJ sa September 25 at October 29 para sagutin ang reklamo. Pero giit ng Senador, walang nangyaring pagtakas.
4: 2,000 pulis ang nandito dito, pero naman pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
3: Wanted ng ICC si Senator Bato bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD.

0: posibleng umabot sa 10 piso kada litro ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Bilyonaryo News Channel, tinatayang tataas ng 9 pesos at 50 centavos hanggang 10 piso ang kada litro ng diesel. May posibleng patong din na 4 pesos hanggang 4 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ito'y batay sa initial estimates sa mean of Platts Singapore at foreign exchange averages sa first two trading days ngayong linggo. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan ng paghandaan ng mga motorista ang pagsirit ng presyo ng langis dahil mukhang tatagal pa raw ang krisis sa Middle East.
1: I don't think it will go up at the rate na dati, 20.

Hung Parliament. At 100th day ng pagpanaw ni na Rene Baterbonia at Divine Adili, ginunita sa UAAP. Susunod yan sa agenda.

0: Nalimutan mo na naman yung vitamins mo. Ikaw talaga. Kinakatikate. Kung saan-saan kasi nagsususuot.
1: Kasi-kasi ng ulo. Lechon pa more.
2: Sa Generica Drugstore, ma-express mo ang pagmamahal dahil may triple ginhawa. Presyong apat kaya, gamot na singbisa, at serbisyong alaga.
3: All-in-one drugstore!
4: We love you, ma! Ginhawang Generica.
5: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa westbound lane. Light to moderate naman ang eastbound lane. 100 araw matapos ang Ateneo Varsity Tragedy, inalala ng Blue Eagles ang 2 yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89. Personal na nanood din sa arena ang mga magulang ni Adili habang panawagan pa rin ng ina ni Baterbonia ang tulong pinansyal para sa kanilang kumpanya o kampanya para sa hustisya. Patuloy naman ang preliminary investigation sa kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay former head coach Tab Baldwin at 8 personalidad.
6: All set na ang Philippine team sa pagsabak sa 20th Asian Games sa Japan. Kabilang sa mga inaabangan ang Yulo Brothers at si Pinay tennis star Alex Ayala. Narito ang agenda report ni Anton Rojas.
7: Kumpiyansa ang Philippine Olympic Committee sa kampanya ng Team Philippines sa Aichi Nagoya Asian Games. Target ng POC na makapag-uwi ng 8 gold medals ang delegation, doble sa 4 na napanalunan ng Pilipinas sa Hangzhou noong 2023. Mula combat sports hanggang non-combat events, naniniwala ang POC na may sapat na mga pagkakataon para malampasan pa ang 8 ginto.
8: Dream big, sabi nga nila. Diba? Mangarap na tayo, libre naman eh. So I just added the 4 golds in Palembang and Hangzhou.
9: Okay.
8: So that's it.
9: Yeah.
7: Malaki ang inaasahan sa combat sports, kabilang ang jiu-jitsu, judo, boxing at taekwondo, habang may gold medal opportunities din sa non-combat sports. Kabilang dito ang gymnastics, athletics, weightlifting, swimming, basketball at esports, kung saan tinitingnan ang Mobile Legends bilang isa sa mga posibleng pagmulan ng medalya. Sa gymnastics, umaasa ang POC sa Yulo Brothers, Kaloy at Eldrew, habang muling nakaabang si EJ Obiena sa pole vault at si Kyla Sanchez sa aquatics. Pero isa sa mga pinakamalaking interes ng mga Pilipino ay si Alex Ayala, na piniling maglaro para sa Pilipinas sa Asian Games imbis na sumabak sa WTA 1000 event sa China. Para kay Tolentino, malaki ang tiwala niya sa tsansa ng Filipina tennis sensation.
8: Kaya talaga. You can feel it. Kaya talaga. Analyzing all the different factors, kaya. Aside from kaya niya, yung iba, tinalo na niya. Whether maglaro si Chinese Olympian or not, tinalo na niya yun. Whether maglaro si Osaka or not, tinalo na niya yun. Di ba? Yung iba naman, they don't play in their country. Mm. So, lahat ng advantage na sa kanya, including the cheering squad, the Pinoys.
7: Mula sa mga batikang medalist hanggang sa mga bagong pangalan na may potensyal, umaasa ang POC na maraming pagkakataon ng Pilipinas para maabot o malampasan ang 8 gold target. Ngayon, lahat ng mga pagkakataong ito ay paghahandaan ng Team Philippines para sa Aichi Nagoya kung saan magsisimula ang 20th Asian Games sa September 19 at magtatapos sa October 4. Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.

0: higher than expected ang naitalang voters turnout sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ano-ano nga bang partido ang nangunguna sa rehiyon? Narito ang agenda report ni Laid Cavagani.
1: Umabot sa 84.34% ang voter turnout sa kauna-unahang Bangsamoro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, nasa 2,018,478 ang bumoto mula sa halos 2.4 million registered voters sa Bangsamoro region.
2: Technically, napakataas po nito. Ganung ito ay kauna-unahang parliamentary election. Bagamat again may mga insidente, alam niyo po lahat, lagi naman na may mga ganyang pangyayari sa lahat ng eleksyon sa ating bansa. Hindi mo naman talaga mapipigil kung merong gustong gumawa ng kasamaan. Kahit pa gano'ng kahahanda, ka-prepared, gano'ng kadami ang iyong mga tropa, tauhan sa ating pong nag-ating gagamitin. Pero yung pinaka-importante po, at least po minimize, hindi po talaga yung to the point na para namang kakaiba ang nangyaring halala na mas madami ang insidente ng karasan kesa at bumaba ng sobra ang pagboto ng mga kababayan natin.
1: Sa 40 seats na nakalaan para sa regional parliamentary political parties, apat na partido ang nakakuha ng sapat na boto para magkaroon ng representasyon. Pinakamarami ang Bangsamoro Federal Party na nakakuha ng 16 seats. Sinundan ito ng United Bangsamoro Justice Party na may 15 seats. Walo naman ang sa BARM Grand Coalition at isa para sa Raayat Democratic Party. 13 partido ang sumali sa halalan. Siyam ang hindi umabot sa 2.5% vote threshold para magkaroon ng representation. Sa ngayon, nakompleto na ng COMELEC ang pagtanggap sa 108 Certificates of Canvass mula sa mga lungsod, bayan at special geographic areas ng BARM. Ang 40 party representatives ay makakasama ng 32 district representatives at 8 sectoral representatives para bumuo sa 80-member Bangsamoro Parliament. Isa raw ito sa mahalagang yugto sa pagpalit ng appointed Bangsamoro Transition Authority tungo sa first fully elected Bangsamoro Parliament.
3: Ang nakita ko po sa mukha ng lahat po ng nanalo ay hindi lang po pag-asa kundi seryosong ika nga harapin ang mga hamon na lalong-lalo na po ito binigay na po lahat ng gobyerno in self-determination plus the funding that they need for them to be able to develop the whole region. At malaking may tutulong din po nito sa peace process kasi pinakahuling bahagi po ito ng political track, yung eleksyon at naging successful naman siya.
1: Sa unang sesyon ng elected Bangsamoro Parliament, ang mga miyembro nito ang maghahalal ng Chief Minister ng BARM. Mangyayari ito pagkatapos ng termino ng Bangsamoro Interim Government sa October 30. Para sa Agenda, Laid Cavagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos mauwi sa tinatawag na hung parliament ang BARM elections, gumagalaw na ang interim chief minister para bumuo ng koalisyon. Narito ang agenda report ni June Mendoza.
4: Pagtatag ng koalisyon na bubuo ng bagong parlamento ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang agenda ng pagpupulong ni Bangsamoro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa 3 gobernador ng rehiyon. Ito'y matapos manalo si Makakuwa bilang kinatawan ng parliament sa 3 distrito ng Maguindanao del Norte. Una nang lumutang ang tinatawag na hung parliament, makaraang mabigo ang mga partido na makakuha ng 41-seat majority para sa 80-member parliament. Inaasahang ang pagbuo ng bagong koalisyon ang solusyon para makabuo ng bagong gobyerno sa October 30 opening session. Sinabi ni Makakuwa, bagaman nakasalalay sa desisyon ng pamunuan ng Bangsamoro Federalist Party ang pagpapasya hinggil dito, ang pagbuo ng koalisyon ay hindi maiiwasang sitwasyon lalo na kung isaalang-alang ang naging resulta ng halalan. Kasabay nito nananawagan din si Makakuwa sa buong Bangsamoro na ngayong tapos na ang halalan, panahon na anya ng pagkakaisa para maitaguyod ang bagong halal ng mga lider ng rehiyon, ang adhikain ng Bangsamoro government. Kabilang naman sa personal na nagpaabot ng pagbati kay Makakuwa, si UPA Prosecretary Melsenen Sarmiento.
5: Para sa Agenda, June Mendoza, Bilyonaryo News Channel.
0: Napahanga ang marami sa maayos at tahimik na botohan sa Lanao del Sur at Marawi City. Patunay daw ito na natututo

0: na ang mamamayan mula sa bakas ng Marawi Siege. Yan ang agenda report ni Omar Abubakar.
1: Kilalang magulong lugar ang Lanao del Sur, lalo na sa Marawi City, sa mga nakalipas na eleksyon sa bansa. Ngunit sa katatapos lamang na halalan sa Bansamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, marami ang napawaw at napahanga sa mapayapa at maayos na eleksyon sa probinsya. Sinasabing natuto na ang kaumbayan sa epekto ng karahasan, lalo na ang pagkawasak na Marawi City sa pagsalakay ng mga terorista noong taong 2017. Sa pagbisita ng BNC team sa lungsod, mapapansin na nandito pa ang ilang iniwang pinsala ng Marawi Siege. Sa ngayon, nagmarka naman ang mahalagang transition mula sa ilang dekadang armadong tunggalian patungo sa demokratikong pamahala at pagkakaisa. Resulta ito ng benepisyo ng kapayapaan, security deployment at pagikayat sa mga lokal na kandidato, religious leaders at mga partidong politikal na pumirma sa mga kasunduang pangkapayapaan na tumatalikod sa karasan at pananakot. Sa kabuuan, ayon sa PNP at militar, 94% na mapayapa ang historic barn parliamentary election. Pinatunayan naman ito ni Attorney Muhammad Nabil Tan Mutia, Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur.
2: The entire municipalities of Lanao del Sur, even Marawi City, is under areas of concern. Wala nga tayo under at category green, no? In fact, mas marami nga yung ating under the red category. 21 municipalities are under the red category. So, but then, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo na walang nangyari na hindi maganda, no? No untoward incidents na na-report sa atin.
1: Para sa agenda, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, Marawi City.
3: Dinext ni Ellen Adarna ang aniyay monthly child support ni John Lloyd Cruz para sa kanilang anak. May tila patama rin ang aktres sa isa pa niyang ex na si Derek Ramsey. Ang detalye sa agenda report ni Teen Matro.
4: Bago pa man naging usap-usapan ang viral cash reel ni Ellen Adarna, una nang naging malinaw ang aktres tungkol sa financial arrangement nila ng dating partner na si John Lloyd Cruz para sa kanilang anak na si Elias. Sa previous statement, sinabi ng aktres na hindi niya obligasyon o hinihinga ng regular na allowance si John Lloyd para sa kanilang anak.
5: He asked me how much does Elias need. I gave him a breakdown of his basic needs, just his basic needs, and that's 10,000 pesos max. But he insisted on doubling it. I know he's more than capable of giving more than that, but I told him I cannot accept anything more than 20,000, and that's it. I also have, because we are co-parenting, I have my obligations and responsibilities for Elias.
4: Hindi raw nakabase sa isang fixed amount ang kanilang setup, kundi sa aktual na pangangailangan lang ng kanilang anak.
5: Anything more than 20,000 for me is just not right, morally not right. Because he's not schooling yet, he hasn't started school, so that's just basic.
4: Kaya naman naging kapansin-pansin ang latest Instagram reel ni Ellen, kung saan makikita siyang tila sinasampal ang sarili gamit ang apat na bulto ng cash na tinatayang nasa 400,000 pesos. Ayon kay Ellen, isa lang itong random flex o money reveal. Sa comment section, nang biruin siyang mag-BF reveal dahil baka galing sa boyfriend ang pera, agad itong nilinaw ng aktres. Anya, yun ay monthly support ni John Lloyd para kay Elias at ginawa na lang playful content. May netizen namang nagkomento na ganyan dapat manampal, cash, na sinagot naman ni Ellen ng birong may patama tungkol sa credit card limits. Hinala ng social media users, may posibleng connection ito sa naging usapin noon na kinasangkutan ng kanyang dating partner na si Derek Ramsey.
6: Sa kabila ng pagiging playful ng post, malinaw ang mensahe ni Ellen. Ang financial support ay nakatuon lamang sa pangangailangan ng kanilang anak. Para sa agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
3: Pagmamay-ari na ng gobyerno ang controversial Porsche 918 Spyder ni Derek Ramsey. Matatanda ang nadiskubre ang peking plaka ng supercar na dinadrive noon ng businessman na si AJ Violago. Lumabas din sa investigasyon ang maling declaration nito sa BOC at hindi pagbayad ng tamang buwis.
7: Porsche Spyder nasa DOC na tuluyan ang inbound.

0: namin kasi kumbaga na-issuehan na nga ng WSB yan, so wala na sa amin sa LTO.
1: Dagdag ng LTO official, nirekomenda na rin ang ahensya ang revocation ng driver's license ni Violago. Dalawang paggawaan ng peking plaka na raw ang na-raid ng LTO, isa sa Malabon at isa sa Davao.
2: Korte Suprema inatasan ang Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. At Sara Jeronimo, iniintriga na namang buntis. Susunod yan sa agenda.
3: Malayo na ang nararating ng produktong Pilipino na tulad ng bottled fruits na ito. Pero hindi ganito nagsimula ang kwento. Maliit na negosyo lang dati ang Global Food Solutions. Maganda ang produkto, pero limitado ang merkado at orders. Kaya limitado rin ang nabibiling raw materials mula sa mga magsasaka. Pero binago ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Inutusan niya ang DTI na paramihin pa ang international markets.
4: To exhaust all full potential of all the markets that DTI can provide for these export companies. He also pushed to make sure that we get all the free trade agreements done.
3: Kaliwat kanan ng free trade agreements at trade fairs na nagkoconnect sa mga produktong Pinoy sa global buyers. 2025, umabot ang export ng Pilipinas na mahigit $84 billion. Mas mataas ang 13% kumpara noong 2021 na mahigit $74 billion lang. Ilan sa Filipino favorites na sumisikat sa export industry ay ang ube, buko at halo-halo. Dinayo ni Trade Secretary Chris Roque ang pabrika ng Global Food sa Laguna. Para tiyaking umaabot din sa mga magsasakang supplier ng mga prutas ang pag-asenso.
5: Yung mga tribo, yung mga mangyan, wala kaming alam na market. Nung dumating ako kay Global, nakita namin yung value ng aming tinatanim.
6: From kasaba, saging, buko, all kinds of suman, hanggang sa nagkaroon po ako ng sarili kong planta.
3: Kaya prioridad ng Pangulo ang exports. Mas maraming merkado, mas malakas ang ekonomiya.
7: Makakadiscovery tayo ng mga international market. Sa ganung paraan, yung mga local din na nagsusupply doon sa negosyo na yun ay matutulungan din at dadaming kanilang production.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. At sa paglawak ng merkado, ramdam ang pag-asenso mula negosyo hanggang komunidad.
2: Ang traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Orense, halos walang galawan ang mga sasakyan sa north at southbound lane. From DPWH leaks to Senate Leadership Fund, nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH para sa 2025 National Expenditure Program. Ayon sa affidavit ni former Secretary Manuel Bonoan, ang listahan ng mga proyekto, tugma sa so-called DPWH leaks na inilabas ng Bilyonaryo News Channel noong Desyembre. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
8: Noong Agosto, inilahad ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit ang existence ng isang Senate Leadership Fund. Binuo raw ito para sa fiscal years 2024 at 2025. Anya, isa itong ad hoc fund na may internal working limit worth 24 billion pesos. Sa ilalim ng Senate Leadership Fund, mayroon daw baseline allocation ang bawat senador na 500 million pesos. Ibig sabihin, maaari raw silang magbigay ng listahan ng kanilang priority projects na nais nilang ipasok sa binubuong budget proposal ng DPWH. Hindi ito isang official allocation na may official endorsement o nakaayon sa batas. Pero binuo raw ito ng DPWH para maiwasan ang malawakang pangingialam ng Kongreso sa budget na nakalaan sana sa priority programs ng administrasyon. Sa naging affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, sinabi niya na noong 2025, umabot sa more or less 21 billion pesos ang inavail na Senate Leadership Funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang affidavit attachments ni Bonoan na nagdedetalye ng mga proyektong ito. Nangunguna sa listahan si Noy Senate President Escudero na may 4 billion peso allocation umano sa kanyang pangalan. Karamihan ng mga proyektong inilapit daw ni Escudero ay mga kalsada para sa Bicol Region, partikular na sa kanyang baluarte na Sorsogon. Mayroon ding tatlong proposed flood control projects para sa Camarines.

0: Sur, Camarines Norte at Northern Samar. Ikalawa sa listahan ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos na may 2.5 billion peso proposed projects umano. Karamihan din ay mga kalsada para sa Ilocos Region at iba't ibang proyekto para sa Quezon Province. Ikatlo sa listahan si DepEd Secretary Sonny Angara na nagsilbing Senate Committee on Finance Chair hanggang May 2024. Ayon sa affidavit ni Bunuan, mayroong 2 billion peso worth of Senate Leadership Funds na inavail si Angara. Karamihan sa mga ito, multi-purpose buildings para sa iba't ibang bayan sa kanyang baluarte na Aurora. May ilang flood control projects din na nakalista para sa Iloilo at mga kalsada para sa Bohol. Ang huling mga pangalang may lagpas 1 billion peso allocation umano, sina Senators Alan Peter at Pia Cayetano. 1.5 billion peso worth of Senate Leadership Funds daw ang inavail ng magkapatid na senador. Karamihan sa kanilang proposed projects, mga flood control mitigation structures sa Laguna Lakeshore area, Labasan River, C6 Open Channel at Taguig River sa Taguig City, na nasa sentro ngayon ng investigasyon ng ombudsman. Ayon sa listahang isinumite ni Bunuan, apat na senador ang may 1 billion peso allocation. Sina former Senator Bong Revilla, Senators Mark Villar, Mig Zubiri at Rafi Tulfo. 580 million pesos naman ang allocation ni former Senator Coco Pimentel, habang 550 million para kay Labor Secretary at former Senator Francis Tolentino. Sina Senators Bongo, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, JV Ejercito, Lito Lapid, Loren Legarda, Ronald De La Rosa, SP Sherwin Gachalian at former Senators Nancy Binay at Grace Po naman may tigli 500 milyong pisong alokasyon umano. 300 million pesos naman para sa dalawang proyektong inilapit umano ni Senator Robin Padilla, habang isang 105 million peso project naman na isinumite umano ni Senator Risa Ontiveros. Kinumpara ito ng BNC sa una naming iniulat na DPWH leaks noong nakaraang taon, na itinuturong project wishlist o yung mga proyektong isinusumite ng mga senador sa ahensya para isama sa pagbuo ng NEP. Halos parehong-pareho ang listahan. Ang pinagkaiba lang, nabawasan ng 1 billion pesos ang nakatalang alokasyon para kay former senator po. At tila nadagdagan naman ng 1 billion pesos ang kay Senator Escudero. Nabawasan din ng 75 million pesos ang nakatalang project proposals ng Cayetano siblings. Maliban dito, pareho, pati ang specific projects na nakalista. Sa pagsusuri ng BNC, hindi lahat ng mga proyektong ipinasok umano ng mga senador sa NEP ng DPWH ay pumasok sa GAA o yung pinakahuling version ng national budget. Pero sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong nakaraang taon, idinitali niya ang umano'y inappropriate intervention ng ilang mga politiko sa pagbuo pa lang ng DPWH budget proposal. Anya, hindi dapat nangingialam sa pagbuo ng NEP ang mga politiko, lalo na't ito ang ipinapasa para pagtalunan sa Kamara at Senado bago maging GAA. Tulad ng binanggit ni Bunuan sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Bernardo na kinakausap umano ng mga politiko si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral para sa project list ng mga ito.
1: You see, Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget.
0: Pagdating ng budget deliberation sa Kongreso, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng mga line items na ito para masiguradong maisasama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM. Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes para sa ibang mga politiko, contractors at mga kawani ng DPWH, alinsunod sa project proponents o kung kanino nakapangalan ang proyekto. Una nang itinanggi ng mga senador na mayroon silang kaalaman sa sinasabi ni Bunuan na Senate Leadership Funds. Wala rin daw silang isinumiting project list o di kaya ay nakipag-ugnayan kay Cabral, kaugnay ng kanilang priority projects. Itinanggi rin ito ng Malacanang at sinabing walang batas kaugnay ng pagde-delegate ng multi-billion peso ad hoc funds para lang sa mga senador. Sa affidavit ni Bunuan, sinabi nito na bagaman layo nila sa pagbuo ng Senate Leadership Funds na mabawasan ang inappropriate intervention ng mga mambabatas sa mga iniimplementa nilang proyekto, inilahad din ito na hindi raw ito naging epektibo. Sa kabila raw kasi ng nakalaang pondo, bilyon-bilyon piso pa rin anya ang ginawang insertion ng mga mambabatas sa nakalipas na 2025 budget pagdating sa GAA. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilinario News Channel.
2: Aabot daw sa 80% ng mga preso sa bansa ang sangkot sa ilegal na droga. Pero ang pangamba ng Kamara, titigil ang kanilang rehabilitasyon dahil sa kawalan ng pondo. Narito ang agenda report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah?
3: Corina, sa unang araw nga ng budget hearing sa House Plenary kahapon, inabot yan sa higit 13 oras. Ang usaan niya, Corina, natapos yan ng mag-aalas 2 na ng madaling araw. And currently, second day na ng budget hearing dito sa House Plenary at nagpapatuloy. Nakasala ngayon ang Department of Agrarian Reform. Pero bago yan, Corina, unang isinalang ang Dangerous Drug Board na kung saan natuklasan na walang budget na ilalaan para naman sa mga rehab facilities.
4: Kabi-kabila pa rin ang operasyon ng otoridad para masugpo ang illegal na droga sa bansa. Base sa datos mula sa Dangerous Drugs Board, noong 2023, aabot sa 1.4 million Filipinos ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang ilan sa kanila nakakulong, habang ang ilan naman nasa mga rehabilitation facility. Pero sa pagdinig ng House of Representatives para sa pondo ng Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, ibinunyag mismo ng primary sponsor ng kanilang pondo na zero budget this year at maging for next year ang para sa drug rehab facility.
5: Tiningnan ko po yung ating budget sa DOH kung napondohan itong mga drug rehab at treatment facilities natin. Ang totoo po ay sa ngayon po ay hindi ito naging priority at walang pondong nakalaan po.
4: Mismong ang Dangerous Drugs Board na nawagan ng pondo para sa mga rehab facility na dapat mailagay sa pondo ng Department of Health. Dahil base sa pagdinig, abot sa 70 to 80% sa mga nakakulong ngayon ay sangkot sa illegal na droga.
6: Paano magpapatuloy yung rehabilitation kung walang budget? So mahirap.
5: Hindi magpapatuloy, matitigil talaga. Kaya kailangan mapondohan. So at ito yung inaasahan natin after the plenary debate during the period of amendment ay ma-amendahan yung budget.
4: Ang tanging may pondo lang ay ang hospital-based drugs rehab facilities. Pero ilang ospital lang naman umano ang mayroon nito. Maliban sa Dangerous Drugs Board, nananawagan rin ang PIDEA ng pondo para sa kanilang mga operasyon.
5: Ang PIDEA, kulang din sila sa mga surveillance and monitoring devices. Oo, even yung canine na training ng mga asong ginagamit for detection. Dahil ang importante, yung mga pumapasok na droga, hindi makarating sa gagamit dito.
4: Base sa budget proposal na nakalaan para sa Dangerous Drugs Board for 2027, aabot yan sa 526.5 million pesos. Mas mababa kumpara sa higit 590 million budget nila ngayong taon.
3: Kung nakabilang sa plano ng Dangerous Drugs Board for 2027 ay ang pagkakaroon ng mabilis na access ng publiko sa kung sino ang kanilang kukontakin sakaling ang nagkakaroon sila ng hamon at nalululong sa droga. Ayon mismo sa DDG, posible silang bumuo ng isang online access kung saan madaling nga makukontak ng publiko. Subalit protektado pa rin ang kanilang privacy. At kagaya ng nabanggit ko kanina, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig para sa budget ng Department of Agrarian Reform at mukhang matagal-tagal pa ang tatahakin yan ngayong gabi dahil marami pa ang isasalang. Susundan pa yan ng Department of Information and Communication Technology, ng Commission on Human Rights, at isasalang din mamaya ang Department of Labor and Employment. Corina.
2: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
7: Iisa ang sigaw ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Dapat nang ipasa ng Kongreso ang batas kontra dinastiya. Yan ang agenda report ni Chet Gatchalian.
0: Dapat nang magpasa ng batas ng Kongreso kontra political dynasty. Ito ang unanimous decision ng Supreme Court and Bank sa consolidated petitions ng ilang grupo at individual laban sa parehong mataas at mababang kapulungan.
8: The Supreme Court unanimously declared that Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. Despite changes in the composition of Congress over the years, no comprehensive anti-political dynasty law has been enacted, implying either a lack of interest, avoidance for convenience, or service of self-interest.
9: Ayon kay SC spokesperson Camille Ting, dapat maibigay ng batas ang formal na depenisyon na isang dinastiya at ang mga direktang probisyon ay papatupad kontra dito. Bumoto rin ang mayorya ng justices para aprobahan ng mandamus. Ibig sabihin, may tuturing na pagtanggi sa mandatory constitutional duty kung hindi agad magpapasa ang Kongreso ng anti-dynasty law.
8: Records of the Constitutional Commission showed that the framers agreed to leave the definition of political dynasties to Congress after they could not agree on the specific family relationships and public positions that should be covered. The court found that 39 years is beyond a reasonable period to carry out the constitutional command.
9: Sa concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvick Leonin, sinabi niyang dapat masuri at mapanagot ng isang anti-dynasty law ang sabay na pag-upo ng magkakamag-anak sa posisyon o ang mga pamilyang nagpapalit-palitan lang sa pwesto.
10: Pero kahit pinapamadali ng Korte Suprema ang pagpapasa ng batas kontra political dynasty, wala itong binigay na deadline sa Kongreso at wala ring penalty. Tiwala naman daw kasi ang SC na diringgi na Kongreso ang direktiba nito.
11: Makita po natin yung lack of capacity no, na meron yung ating estado right now from the Supreme Court's perspective but also from the Congress perspective. Hindi pwede ilabas ng Supreme Court natin na itong ibig sabihin ng isang political dynasty. No. Even if magbigay naman ng deadline ang ating Supreme Court, yung Congress naman po natin, makita po natin, kaya pa rin nila mag-act on their own. No.
9: Hindi na raw umaasa ang grupong dapat isa lang sa anti-dynasty bill version ng House at Senate. Dahil malayo raw mga ito, sa rekomendasyon na lang isa lang dapat ang tatakbo sa politika sa bawat pamilya at dapat hanggang 4th degree of consanguinity and affinity ang pagbabawal. Magpapatuloy naman ang kanilang signature campaign para makakalap ng halos 8 milyong lagda sa susunod na buwan. Para sa Agenda, Chet Gatchaliana, Billionaire News Channel.
12: Binawi na ng LTO ang lisensya ni Ninyo Mulak. 2 years din siyang pinagbawalan na magmaneho. Ito'y matapos masangkot ang aktor sa car accident sa Antipolo City, Rizal. Lumabas sa LTO investigation na nakaranas ng matinding pagkapagod si Mulak bago mawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, bumangga siya sa 3 establishments. Naka-alarm status ngayon ang kanyang vehicle para matiyak ng authorities na masusunod ang kanyang penalty. Mas tumindi ang mga spekulasyong buntis si Sara Jeronimo. Kasunod ito ng Instagram post ng ina ng kanyang asawang si Mateo Guduccelli. Pinost ni Mrs. Glenna Guduccelli ang maganap sa gender reveal sa 3rd baby ng sister ng aktor. Spotted dito si Sara with a loose outfit na tila umanong maternity dress. July pa nang umugong ang balitang expecting ang pop star, but wala pang pahayag ang Ashma tungkol dito. Ed Sheeran breaks his silence matapos mabash for dropping Macklemore from his tour. The issue began when Macklemore made pro-Palestinian comments on stage at Ed's show in New Jersey on September 4. Nang tanggalin siya later bilang opening act, kusa na ring nag-withdraw ang ibang performers tulad dina Lucas Graham and Phineas O'Connell. But in a lengthy statement, giniit ni Ed that removing Macklemore was the promoter's decision and not his. In fact, he says, he spent the whole week trying to build a bridge and speaking with promoters and activists to find a resolution. Ed adds, he himself is appalled by the conflict between Israel and Palestinians, and no war, aniya, should be tolerated. PBBM leads the groundbreaking of the Metro Manila subway station sa NAIA Terminal 3. Susunod yan sa Agenda.

0: Grave Insights.
1: That's why I hate Ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba eh.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Quezon, she also tried to exploit it.
5: Ano ba kapakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayaw kumagkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
7: Sino mga hula mong kakasol?
1: Hindi man kami sa kaya ni Jess Alimbawa.
4: Parang ano medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks. Friday, 8 p.m.
8: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinangunahan ni PBBM ang groundbreaking ceremony sa NAIA Terminal 3 station ng Metro Manila Subway Project. Ito ang huling istasyon ng subway na target matapos by 2031. Pangako ng proyekto ang shorter travel time na 40 minutes mula Valenzuela papunta

0: kwentang NAIA mula sa dating 1 hour and 30 minutes. Ito rin ang magkokonekta sa 17 istasyon mula East Valenzuela hanggang Bikutan sa Paranaque.
1: Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible.
0: Sa ngayon, 100% complete na raw ang right-of-way ng istasyon. Expected ang pagtakbo ng flagship project sa second quarter ng 2032. Bukod sa Pangulo, present din sa seremonya sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at San Miguel Boss at ultra-bilyonaryo Ramon Ang.
2: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating co-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
3: Piggy, maraming lugar pa rin ang inulan ngayong Martes sa kabila ng monsoon break or kawalan ng hanging habagat. Inulan ngayong araw ang Visayas at Mindanao dulot ng intertropical convergence zone na siyang salubungan po ng mga hangin mula sa magkabilang panig ng mundo. Habang localized thunderstorms naman ang nagpaulan sa malaking bahagi ng Luzon. Patuloy ding minomonitor ng PAGASA ang tropical depression o mahinang bagyo sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan, more than 2,900 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa ahensya, kikilos ng bagyo patungong Central Japan by early next week at maliit na ang chance ng pumasok pa ng PAR at paghatak ng habagat. Gayunpaman, posible pang may mabuo na low pressure area at hanggang 3 bagyo sa loob ng PAR ngayong second half of September. Kaya ka-weather, palagi ang tumutok sa updates ng PAGASA. Bukas, September 17, araw po ng Webes, apektado na ng ITCZ ang buong Palawan, Visayas at Mindanao. Mula umaga hanggang gabi, asahan ng moderate to heavy na ulan sa may southern Palawan, western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Habang may chance naman na paminsan-minsang ulan bukas ang natitirang bahagi ng Palawan, central and eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga at Davao Oriental. Posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na iyan, kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local government units regarding evacuation o class suspension. Pagdating sa Luzon, apektado na rin po ng ITCZ bukas ang buong southern Luzon. Sa maghapon, possible ang occasional heavy rains sa may Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Masbate at Sorsogon, habang may chance na rin ang ulan pagkapananghalian sa Calabarzon at natitirang bahagi ng Bicol. Sa bandang northern at central Luzon naman, asahan pa rin ang fair weather conditions o maaraw na panahon sa umaga at tanghali. Pero pagsapit ng hapon, posible pa rin ang mga saglit na ulan at localized thunderstorms. Sa mga ka-weather naman natin sa Kamaynilaan, magiging maaraw pa po sa umaga, subalit bago magtanghali, posible na ang pagkulimlim habang magkakaroon muli ng afternoon thunderstorms, lalo na sa mga syudad ng Camanava, Quezon City at Marikina. Kaya ka-weather, huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. At yan muna napapanong ng balita ngayong Miyerkules. Ako po inyong ka-weather, Benison Estereja, na nagsasabing ang swerte darating sa tamang panahon.
0: Into the next chapter of growth and development. Yan ang itinampok ng Philip Morris International Business Solutions sa kanilang opisina sa Makati City. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
4: Global Business Services Hub, PMIBS, is celebrating its 5th anniversary in the Philippines. Mula sa milestone ito, the company seeks to expand innovation through advanced artificial intelligence.
5: Over the past 5 years, our teams have built capabilities in commercial services, data and analytics, project management, digital adoption, and technology support areas that now allow Manila to deliver more complex, higher value work for PMI markets around the world. Now that is the future we are building through PMIBX 10X.
4: Inilatag ni PMIBS President Harry Tan Jr. ang 10X strategy ng kumpanya. Layo nitong gawing future-ready ang Filipino talent sa tulong ng AI. Sa ngayon, meron ng higit 500 colleagues ang PMIBS sa Metro Manila, giving support to over 160 markets worldwide.
5: The next 5 years, we'll be helping our people create even greater value. That is why our theme, Rooted and Rising, is so meaningful. We are rooted in our people, our capabilities.
4: Para kay Zenia Ivanov, President of PMFTC, ang Local Manufacturing and Commercial Operations Arm ng PMI Group, nakaangkla sa husay ng Filipino talent ang pagpasok ng investment sa bansa. Tiwala siya na malaki rin ang papel ng Filipino workforce pagdating sa global markets.
5: How human can do more with technologies to have a more value, better outcome? And Philippines is the right place to test this model, right? And the whole industry is already on the way. We believe in Filipino talents who bring great ideas and energy to our business already for many years.
4: Kasabay ng 5th anniversary ng PMIBS sa bansa, formal nang binuksan ang newest office space para sa Global People Services Team. Mayroon itong 18 new workstations. The floor also dedicates individual pods for online meetings. May mga locker din para sa personal belongings ng mga empleyado. Ayon sa PMIBS, idinisenyo ang bagong opisina bilang simbolo ng kanilang commitment sa growth, innovation at investment sa Pilipinas. Para sa Agenda, Ches Ulit, Billionaire News Channel.
6: The K-pop kings indeed. Humakot ng parangalang SB19 sa 39th Awit Awards. Alamin ang highlights sa Agenda Report ni Avia Zunich.
7: Nagtipon ang Pinoy music stars para sa 39th Awit Awards, kung saan binigyang pugay ang mga artista at talentong humuhubog sa OPM. Mula sa mga veteranong pangalan hanggang sa mga bagong bida sa music scene, star-studded ang gabi para sa industriyang laging may bagong kwento.
8: And the Awit goes to... Duga!
7: Big winner ang SB19 na nag-uwi ng multiple awards, including Best Pop Recording, Best Dance Electronic Recording, at Best Music Video para sa Dungka. Songwriter of the Year naman si Pinuno Pablo.
9: And the Awit goes to Ikigay.
7: Nanalo naman si Dionella ng tatlong parangal, kabilang ang Best Collaboration, Best R&B Recording, at Best Rap Hip-Hop Recording para sa Ikigay kasama si Looney.
10: God bless everybody.
7: It was a big night then for Four of Spades, Janine Berdin, and Maki.
11: I think I want them to realize that growing up can be happy, can be sad, can be colorful, sometimes can be monochromatic. And that's just a part of how beautiful life is in the cycle of life talaga. And my music is a part of that journey where para sa akin, sa sarili kong life, nangyari siya. I want my music to be remembered as authentic.
7: May multiple wins din ang Ben and Ben.
12: Thank you guys! Thank you so much!
13: Mula red carpet hanggang main stage, naging celebration ito ng musikang Pilipino at ang mga artistang patuloy na nagbibigay buhay sa OPM. Para sa Agenda, Avia Zunich, Billionaire News Channel.
0: Ito na!
2: Yung 100 days to go before Christmas.
3: Oh no!
0: Okay.
2: Umpisa na tayo.
0: Lumabas na kasi. Meron pa kasi kayong...
3: It's way too early.
2: Okay. Hindi, ganyan talaga. There's September. Always a countdown. 100 days. At meron din tayong countdown.
0: Ano?
2: Sa Congress.
0: Ipasa niyo
2: na daw yung anti-political dynasty doon. Yung totoo ha?
0: Tsaka ano? Anong totoo? Naku, magtatagal pa tayo dyan sa totoo.
2: O sige, bukas na lang. Bukas na lang yan.
0: No, because many think that version is...
14: Watered down.
2: It legitimizes political dynasty.
0: It legitimizes
2: it? Yung tawag nila, yung critics sa anti-dynasty law ng House.
0: Kasi nga naman yung BARM, inabutan na, no? They had their own anti-dynasty law prevailing over the election. So I think it's a bit of an improvement. Walang asawa, walang anak, walang, you know, walang kapatid. At least meron naman silang inassign na iba.
14: Kayo
2: meron
14: muna.
2: Siya appointed.
0: Kayo na muna bago natin baguhin ulit ang mga rule, di ba?
14: Paso pero, walang deadline eh, no?
0: Walang deadline.
14: Na deadline yung Supreme
2: Pero sinabihan na sila grave abuse of discretion.
0: Oo.
2: Nang abuso na kayo.
10: Dahil
2: almost 40 years, ha?
6: Maraming maapektuhan na ganyan. Lahat ng families.
2: Eh, dapat naman maapektuhan na sila. Tagal na nilang namamayagpan.
0: So it's the first time in history that they suddenly came out with...
2: Parang ganun eh.
0: Parang a compelling, ano, di ba? A compelling order. Order! Yeah, it's not even a suggestion.
2: Of course. Sabi nila, gawin nyo na now na.
0: Oh, grabe, ano? So anyway, another question of mine is, what do you think? You think aakyat pa sa Supreme Court after the three? Anong pronunciation nun?
2: Amici Curie.
0: Amici Curie.
2: Tingin ko.
0: Tingin mo, aakyat pa rin?
2: Mm-mm.
0: Wow, really? Sabagay, kasi nagkaroon pa ng isang dissenting. Ano? Pero iba-iba rin yung version ng dalawa. Nung who can and cannot vote anymore among those who did not complete participation in all of the hearings.
14: Tapos magkaiba pa opinion ng dalawang framer pa, no, ng 1987 Constitution.
0: Chief
14: Justice David and Justice Ascuna.
0: Opposite
14: Supreme Court na ang bagsak dyan.
0: Sana naintindihan ng mga senador, ano? Yung paliwanag. Siguro naman.
2: I'm sure naintindihan nila. Mm-hmm. Dami nga nag-thank you sa kanila dahil naliwanagan. Pati tayo. It was a very interesting discussion.
0: And also a first in history. Mm-hmm. Di ba? Na sila tinatanong pa, may I ask a question? Di ba? Right then and there, nag-ano sila, sumasagot sa tanong.
14: Libre.
0: Nang libre. At saka hindi na nag-isip. Di ba? Usually, they take time for a decision or to answer a question. Aba, impromptu.
14: Galing.
2: All right. OT na daw, 100 days to go before Christmas. Yan po ang ating agenda ngayong gabi. Ako po si Pinky Webb.
14: Ako naman si Willard Cheng. Para sa mga karagdagang balita, bisitahin ang aming official website, bnc.ph.
6: Ako naman si Raymond Gutierrez.
0: At ako si Corina Sanchez Rojas. Sa bawat issue, may angulo at ang balita, may agenda.

0: Energy conversations that matter. This is PowerShift. High energy, smart conversations.
1: Good evening, sunshines. Ay, mali ba? Good evening ang bati, pero may kasamang sunshine. Tama pa rin. Dahil ngayong gabi, may plot twist tayo. Ang araw, pwedeng lumubog. Pero ang power, hindi. Hindi kailangang sumuko. From sunlight to stored energy, ang solar power ay pwede nang magamit kahit gabi. Patunay na sa mundo ng enerhiya, hindi kailangang laging sumisikat ang araw para manatiling maliwanag ang buhay. At eto pa ang isusquill namin sa inyo ha. Ang business model ng kumpanyang i-feature natin ngayong gabi ay parang Gen Z dating game. Nagsisimula sa online talking stage. May konting kilig at kilatis. Tapos kapag mukhang may potential, saka mag-eyeball. Eyeball pa ba ang gamit na salita ngayon? At kapag pasado sa vibes, saka na palalalimin ang relasyon. Hindi sa jowa, kundi sa customer relationship. And for the grand finale of PowerShift Season 1, hindi lang basta date ang ganap nating tonight. It's a rooftop solar date with the sun's hottest match. Meet Solviva, the Abuitis Group's rooftop solar company where the sun goes from good morning to good evening. Yet, it still cuts down the electricity bill.
2: Tama, Attorney Aina. Tunay ngang napaka-exciting ng ating episode ngayong gabi. Sa matagal na panahon, ang mga bubong ng ating mga bahay ay nariyan para magbigay ng silong mula sa ulan at araw. Pero ngayon, malaki na din ang ambag nila para sa pagpapababa ng ating buwan ng kuryente. Dahil sa solar rooftop technology, we are now able to take more control of our electricity bills. Mirna, gaano nga ba ka-beneficial na magkaroon ng solar rooftop sa ating mga bahay?
3: Kung titignan natin yung pain points sa mga kababayan natin ngayon, mataas na presyo ng kuryente, di ba? Titignan natin, may mga consumers na electric bills nila umaabot hanggang mga 1 million or hundreds of thousands, mm-hmm. even tens of thousands. So masakit yun sa bulsa. At ang sinasabi nga nila, pag nag-rooftop solar ka, bumababa yung electric bill. So malaking significance yun.
1: Totoo. At sumipa talaga yung mga nag-i-inquire o nagkakaroon ng interes sa solar rooftop, lalo na nung ng Strait of Hormuz ay sinara at tumaas ang presyo ng gasolina, ng krudo, and of the recent, in our recent power bills, kuryente talaga, grabe rin ang pagtaas.
2: Dun sa usapan natin with Solviva, yung team ng Solviva, mm-hmm. no, Mirna and Kawaina, yung dalawang bagay na sinabi nila sa amin, sinabi nila sa atin, depende kung ano yung gusto ng customer.
3: Yes.
2: Kung ang gusto mo ay mawala entirely yung buwan ng mong bill sa kuryente, mm-hmm. pwede naman ganun. So ang gagawin nila, papalakihin nila yung solar panels mo. Pero kung gusto mo makalahati lang, ibig sabihin sa umaga habang merong araw, hindi ka kumukuha ng kuryente. Mm-hmm. Pwede rin yon. Pero sa gabi, saka ka kukuha sa grid.
3: And ngayon kasi, di ba, ang question din is, ang tagal dumating sa household yung power of choice mm-hmm. pagdating sa ARCOA. So that one is a power shift na nagbibigay din sa atin ng power of choice.
1: Totoo.
3: Lalo na dun sa mga taong may bubong sa bahay. Now let's power up the initial segment of our season ender. We will examine the game-changing journey of Solviva. Na kahit masasabi nating nagsimula bilang isang startup, ay naging mabilis ang growth dahil sa kanyang big league business backing. We sat down with Kobe Kumangkiat, a very young CEO of Solviva, para alamin kung paano nila ginawang less intimidating, more accessible, smart, at mas madaling intindihin ang rooftop solar power. Turning that usual, ang mahal naman at komplikado yata ng solar, into something na, uy, kaya ko pala ito. I would like to start this conversation with you laying down kung ano ba ang ibig sabihin ng Solviva. Why Solviva? Ano yung concept behind it?
4: What it means is sun is live light, mm. right? So live light, I think, tackles the misconception here in the Philippines that we grew up with na may guilt ka kung malakas ka gumamit ng kuryente. Right, and what solar really gives you through Solviva or through other providers, really it changes the way that you look at energy. Na hindi ka magigilty na madami kang gagamitin na energy.
3: Kaya naisay na halimbawa kung may rooftop solar ako,
4: yeah.
3: that means I can print cash already. Or there's more to it than math or magic.
4: I think math is the basis of it, no? Pero ultimately, it's what you get out of the math, right? So when we say

0: aspect. Kaya yung mga engineers natin, by the way, yung mga technical assessors namin also are licensed engineers. And magaguide talaga yung customer. And on-site mismo, pagka nakita na, ah, ito po, may problem pala yung isang napag-usapan ninyo with our representative, napag-uusapan na rin on-site. In less than 2 hours, tapos na, actually. And depende pa nga kung sobrang simple lang ba, in 1 hour, tapos na kaagad yung, and wala nang masyadong ibang kailangan, gustong ipa-consider yung customer in less than an hour nga, natatapos na yung technical visit. So after nung site visit, then mape-prepare na namin ngayon yung final contract natin, which is i-explain din muna natin sa customer para maintindihan niya line by line ano yung mga rights din niya para doon sa ina-avail yung system and ano also yung purpose ng bawat item doon sa binibili niya sa aming package. After nung explanation, yung walkthrough nung final design and nakapag-sign na yung customer natin sa contract, then we can already book na yung installation niya. The next day, pwede agad namin i-book yung installation schedule mo kung kailan ka also available.
1: So in less than a week?
0: In less than a week.
1: Mula dun sa punto na nag-reach out ako sa inyo, nag-message sa Facebook o kaya sa Instagram, kung mabilis ang proseso, kung walang naging aberya, bago sa susunod na weekend, meron na akong solar rooftop.
0: Yes. So
1: yun,
0: after nung signing ng contract, then pag-usapan natin agad, kailan mo gustong ikabit namin yung solar mo? Yung maganda naman kay Solviva is that all of our designers, all of our personnels, and even our installers are all licensed electrical practitioner na. May peace of mind na kaagad yung customers namin na lahat ng part ng installation is dumaan sa licensed electrical engineers. Unless kung gusto mo pa talagang magkaroon ng opportunity to sell back yung kuryente mo pabalik, then you will going to apply sa distribution utility for a net metering application.
1: Ibang proseso pa to.
0: Ibang proseso din yun. Ngayon kasi dahil, I can say maybe, isa ng factor is yung offering namin na rent-to-own, zero down payment. Talagang natanggal yung barrier dun sa access sa pag-avail ng solar facility na tinatawag. And dahil dun, yung dating option, popular option na grid-tied muna, is medyo nag-shift talaga. Dahil sa mga offerings na to, nabibigyan na sila ng chance na instead of grid-tied lang muna, idiretso na nila na may battery na. Kasi imbes na gumastos sila for other requirements, then inaalat nilang nila for the battery setup.
1: So sila na lang mag-aasikaso ng mga ibang permit na kailangan, tapos doon na lang nila ilalagak yung pera para makapagdagdag ng baterya.
0: Kasi yung common reasoning na naisip nila, no? Kasi pag pinili nila yun, may kuryente na rin sila sa gabi. Hindi na rin sila mamamroblema kapag may blackouts or brownouts.
1: So, andun na tayo sa punto na nakapag-install na dun sa ating solar journey, gaya ng sinabi mo kanina. Ano naman ngayon ang maaasahan ng ating mga kababayan once meron na silang kuryente? Ano ba yung maintenance? Ano ba yung after sales? Mm-hmm. Andyan pa rin ba ang Solviva in every step of the way pag nagka-aberya? At gaano katagal kayo na andyan?
0: Yes. So, yung maganda kay Solviva is very easy to reach. In fact, even in our installation, no, para mas madali pang makontakt si Solviva after yung installation, we even install QR codes dun sa mga equipment sa kinakabit namin para i-scan lang nila, makakagawa na sila mismo ng tickets para ma-reach out namin sila. And on top of that, we also provide yung access dun sa application, sa app, wherein pwede nilang makita mismo at any point in time kung talaga bang nagpo-produce yung kinabit naming solar facility. And at the same time, kami din, makita rin namin. So whenever merong aberya dun sa system, it's either mauna yung client, makita, makagawa siyang ticket, or kami na mismo, kahit na hindi niya nakita, is kami na mag-reach out and mag-sabi sa customer ano yung naging problem and kung may kailangan bang ayusin sa setup niya. Dahil gusto namin i-value yung relationship na to, no? Hindi, ayaw naming maging yung experience ng customer is after ma-install, parang medyo bahala ka na. We provide yung service ng monitoring and also pag-address sa mga technical concern hanggang dun sa end ng lifespan ng system na binili niya.
1: Which is,
0: sabi natin kanina, is 25, at least 25 years.
1: So mula but, ngayon, plus 25 years, andyan ang Solviva. Kakibat ko sa lahat ng problema na nalalabas.
0: Yes. Even as low as 260,000, you can already start saving with our 5 kilowatt system. And kung gusto mong magdagdag naman ng battery, you just need to add at least 170,000 para doon na

0: magtayo, kailangan bang baguhin yung aking rooftop para lang kayanin niya yung bigat ng solar home system?
1: We check kung kaya ng bubong, pero more often than not, kaya dapat siya. So, di mo dapat baguhin yung bahay mo.
0: Paano naman yung mga natatakot na, naku, baka magdala ito ng sunog or takaw sunog ito na maglalagay ako ng mga solar home system sa ibabaw ng bubong ko?
1: Unacceptable, right? Mm-hmm. So, hindi sulit na masunugan ng bahay dahil lang sa solar. So, it's something that you always have to make sure na compliant yung system mo and may rapid shutdown device to make sure na kung may short nga yung system, hindi masusunog ang bahay.
0: Ang Pilipinas ba, are we moving fast enough para makapagpatayo at maitaguyod natin ang solar home systems?
1: Before this year, no. This year, yes. We are one of the fastest importers of solar products in the world.
0: Ang solar power ba, agad-agad ay makakalower ng electricity bills natin?
1: Yes, as soon as i-on mo. So, kailangan mo lang antayin yung next bill mo para makita, pero as soon as i-on or i-energize namin yung system, you start saving.
0: At ito ba ay kailangan na angkop lang dun sa pangangailangan mo? O meron bang tinatawag na oversize ng mga installations?
1: Pwede kang mag-oversize pero depende naman sa preference mo. So kung gusto mo mag-zero bill, more often than not, oversize yung system mo.
0: Pag oversize, ito na yung tinatawag natin na pwede ka na magbenta sa labas or nagiging na...
1: Pwede ka magbenta o pwede ka mag-store. And yung goal ng oversize ay para kaya mo mag-generate enough during the daytime para i-offset yung nighttime consumption mo.
0: Ayun. At kung ganito, hindi ba kailangan masyadong, marami ba masyadong kailangan pala ng mga permits galing sa iba't ibang ahensya ng gobyerno para makapagpatayo?
1: Sa LGU lang naman, pero yung goal naman talaga is kaya natin i-adapt din yung permitting para sa growing demand for solar.
0: At itong lahat ng ito, kayo na rin ang bahala dito?
1: Depende sa customer. Kung gusto nila na kami mag-handle, pwede rin sila.
0: What about battery energy storage? Gano'ng kahalaga na meron ka ring baterya na ilalagay doon sa sistema mo?
1: Napaka-importante niya kung yung household mo ay predominantly nighttime consumer. So, ibig sabihin, sa umaga, hindi mo ginagamit yung mga appliances nyo, nasasayang yung solar. And so, kung malakas ka gumamit sa gabi, ideally, ma-store mo yung daytime generation mo para gamitin mo sa gabi.
0: Ang solar rooftop ba ay mas mabuti siyang investment kaysa sa iwanan mo na lang ang pera mo sa bangko o di kaya magtayo ka ng sari-sari store?
1: 100% it's a better investment. And where I'm coming from is kasi yung IRR na nakikita namin sa solar investment over 25 years ay higit pa sa 20%.
0: At gano'ng katagal naman itong solar home system na pwede siyang buhay sa bubong mo?
1: We typically say at least 25 years.
0: 25 years.
1: Yes.
0: So, nakapag-asawa na yung mga anak mo, nandyan pa rin ang solar home system.
1: Yes, clingy siya.
0: Clingy siya. At last question, nasaan at saan pupunta ang solar home systems dito sa Pilipinas in the next 10 years?
1: I think in the next 10 years, it'll be ubiquitous. Ibig sabihin, most homes should have a solar system.
0: And that's a wrap. Maraming salamat po. Maraming salamat, Kobe.
1: Thank you.
0: Coming up next, we hear directly from a Solviva customer on how solar energy transformed their lives. Keep the energy on for a milestone moment, the official MOU signing for PowerShift's Season Ender Community Project on Samal Island.
2: Dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Banquero Unfiltered.
3: Good evening, mga ka-PowerShift. Nandito po tayo ngayon sa pamamahay ni Mr. and Mrs. Samson, si Sir Caloy at si Mamalet, isa sa ating mga happy owners ng solar home system installation. At sa harap ko ngayon, si Sir Caloy. Magandang gabi po.
4: Magandang gabi po.
3: Unang tanong po, Sir. Bakit ninyo naisip na magpatayo o na magpakabit ng solar home system?
4: Napag-isipan ko yung bagay na yon dahil na-alarma na rin ako sa taas ng singil ng kuryente.
3: Mm-hmm.
4: So, sa nasabi ko sa sarili ko na panahon na para magpa-solar tayo.
3: Oo. Pag sinabi niyong mataas yung singil ng kuryente, magkano po ba on average ang binabayaran ninyo noon, nung wala pa kayong...
4: Nung wala pang solar, bumabayad kami ng 16,000 a month.
3: 16,000. And this was last year pa po, 2025 ito.
4: Yeah.
3: 16,000.

0: prepare po ba kayo? Presyo? Ano ang mga naging ano nyo? Batayan? Para...
1: Una-una, yung presyo. Tapos yung, siyempre medyo, alam naman natin, medyo mataas ang magpa-solar. Mm-hmm. Pero dahil sa Biba, nabigyan nila ako ng magandang term, parang rent to own. Kaya ginarab ko yung opportunity na yan.
0: Sige nga sir, paliwanag niyo po sa amin. Ano po itong rent to own? Paano po? O, hulugan?
1: Hulugan. Mm-hmm. Monthly. Apa, installation, wala kang babayaran kahit 5. Tapos bibigyan ka pa nila ng 1 month. After 1 month, tsaka mo sisimulan yung hulog sa kanila ng monthly.
0: Nung naikabit na yung solar, ano po ang nakita ninyo na bawas, more or less, magkano yung nabawas sa kuryente na binabayaran ninyo monthly?
1: Yung unang bill sa akin, halos 7,000 ang nabawas agad sa billing ko.
0: 7,000 agad. So parang halos kalahati, ano? So ano po yung mga appliances ninyo dito sa pamamahay ninyo na naging mag, kumbaga parang mas na, naging efficient ang gamit ninyo dahil may solar na? Bukod sa aircon, kasi aircon ang unang ano eh. Mm-hmm. Ilan po bang aircon?
1: Halos lahat ng kwarto meron eh.
0: So,
1: tatlo, apat.
0: Including lima. Yung itong sala, kung nasan tayo ngayon.
1: Bali, anim.
0: Anim. Mm-hmm. Anim na aircon. Refrigerator.
1: Dalawa.
0: Dalawang refrigerator. Ano pang meron?
1: Dalawang freezer.
0: Dalawang freezer. Maitanong ko lang, bakit ang dami nating freezer at saka ano?
1: Pinag-i-stockan ko ng...
0: kasi sa ating sa mga manonood, ano, nasa catering business
1: food
0: din.
1: Business,
0: kasi Sir Caloy. Sir, so ito ngayon, meron din kayong battery. Tama
1: meron
0: po ba?
1: Meron.
0: Bakit po ninyo naisip na bukod sa... Kasi ang regular lang naman na solar installation, yung panels lang. Bakit nyo po naisip na magkaroon rin ng battery?
1: Yung battery kasi, yun ang magagamit mo sa gabi. Dahil wala ka nang maha-harvest sa araw, gabi na. Doon i-store ang mga na-harvest na kuryente. Then, magagamit mo siya sa gabi.
0: Okay. At sa gabi po, more or less, saan ninyo talaga nagagamit ito?
1: Sa aircon.
0: Sa aircon. So, paano po ba ninyo namomonitor yung konsumo, yung consumption, and even yung pag-charge ng battery?
1: Ito so, yung nandyan. I-download nila sa app sa telephone ko. Kaya, kita ko ang harvest ng solar, supply ng Meralco, yung consumption ko.
0: Yun.
1: Ito yung battery niya. Hindi siya gumagana. Pero okay. Full charge na siya.
0: Senior citizen na kayo, sir, ano?
1: Oo.
0: Pero hindi kayo nahihirapan na yung sa mga app na yan. Napaka user-friendly niya. Ganon. Dito, sir, gano'ng kadalas nyo naman, sinabi nyo na kahit nandyan yan sa inyo, pero sila rin, they are able to see and monitor.
1: Yes.
0: So, yun yung isa sa mga mahalaga, yun sir, ang, no? Na meron tayong tinatawag na after-sales service.
1: May support.
0: May support system kaagad.
1: Oo.
0: Ngayon na umuulan, oh, di ba naka-jacket ako eh. Umuulan, habagat, hindi natin maiiwasan, there are cloudy days.
1: Yes.
0: Nag-ano pa rin ba?
1: Actually, ito, nagha-harvest pa siya ng 1.1 kilowatt.
0: Oh, so meron pa rin siyang
1: harvest.
0: Harvest. Pag sinabi nating harvest, yan naman ngayon kinakarga niya doon sa battery ninyo.
1: Full charge na yung battery ko. Siya na ang kinukonsumo ko ngayon.
0: Okay.
1: Kaya ang Meralco ko, minimal pa rin.
0: What about maintenance, sir? Hindi mo ba naisip na, naku, kung nandito tayo sa bayan, maalikabok, may asphalt na naman. Meron bang mga, ano naman ang mga ano nyo dito? Ano
1: dahil na? Sagot naman ng company yung maintenance.
0: Ayan na naman.
1: Meron silang isang libreng PMS.
0: Mm-hmm.
1: Then, willing naman siya pag ano, may problema. Ora mismo, andyan sila. Dahil namomonitor nila yung system ko.
0: So, siguro kahit kung ikaw, hindi mo pa alam na may trouble, mauuna na doon
1: sa
0: sistema nila. Paanong nabago ng solar home system installation ang buhay po ninyo?
1: Ang unang nabago, yung pag-iintindi namin, huwag kang gumamit niyan. Mahal na kuryente. Medyo nabawasan yun.
0: Mm-hmm.
1: Kaya habi ko sa mga anak ko, pagtirik ang araw, buksan nyo na aircon. Huwag kayo magtiis sa init para hindi kayo mahirapan.
0: So,
1: yun ang nabago sa atin.
0: Yun ang nabago. Yung being able to enjoy, sabihin na natin yung benepisyo o yung privilege na hindi ka na magtitiis.
1: Yes.
0: Gano'ng katagal po yung decision-making process natin, yung pagpipili po ninyo?
1: Yung una nga, parang na-disappoint ako dun sa unang company. Tapos hanggang sa nakita ko nga ang Solviva,

0: mabilis sila mag-reply, responsive ang ano. Mm-mm. So, nag-decide na ako sa kanila ko.
1: Doon po sa pagpipili ninyo, aside from cost, dalawa na ang nakita natin, ano, cost and yung service, yung after sales service. Ano pa po ang pwede ninyong sabihin sa ating mga manonood na dapat nilang i-consider or intindihin sa pagpapakabit?
0: Yun nga, sa ano, yung pumili sila nung mapagkakatiwala ang company na kaya silang yung support nila para maigad kayo dahil hindi biro basta-basta magpakabit ng solar. Marami din ako nababalitaan kasi na nasusunog yung mga system nila. Tsaka i-chinik ko naman yung mga system na ikinabit sa akin ng Solviva. Nasa top of the line.
1: Actually, yung mga system sa nila. Hindi pa naman na itatanong ng ating mga manonood, you are actually an architect and you have been an OFW also. Kaya marami na po kayong naging experience. Gano'ng katagal po or gano'ng kabilis, sabihin na lang natin, ang pagpapakabit ng solar?
0: Nagulat nga ako nung kabit nila eh. One day lang, tapos.
1: One day? Tapos na kaagad?
0: Nag-start sila ng 9 a.m., 3 p.m., tapos na eh.
1: So, ibig sabihin po, hindi na kinailangan na ayusin or i-retrofit yung bubong ninyo?
0: Hindi na. Dahil bago naman sila pumunta, mayroon silang nagso-survey kung ano ang dapat sa nilalagay. Kaya pagdating nila, alam na. Kaya ang bilis ng trabaho nila.
1: So, isang araw lang, kabit na kaagad. By the next day,
0: The next day,
1: na-activate
0: na nila yung system.
1: At gumagana na, nagkakarga na yung baterya. Siguro sir, pang ano natin, mga panghuling salita ninyo sa ating mga manonood, ng mga ordinaryo, sabihin na natin, ordinary homeowners po. Ano po ang pwede ninyong sabihin sa kanila ngayong naka-experience na kayo nitong solar home system natin?
0: Maganda, dahil unang-una, isipin nyo, dadating ang panahon, ang kuryente, pataas pa ng pataas. Tuloy niya, may crisis pa, hanggang hindi na pa matatapos yan. Tapos, pangalawa, investment din na and investment na talagang makaka-minus kayo sa mga bayarin nyo monthly. Karamihan sa atin, monthly ang problema eh.
1: Oo.
0: Ano babayar mo? Kuryente, taas ko, tubig ko. Yan ang utilities ang iniintindi natin, buwan-buwan. So, para sa advice ko, kung kaya nyo, pag-aralan nyo, at hindi naman kayo magsisisi,
1: agad-agad nyo ba nakita, sir, yung pagbaba ng kuryente?
0: Nung first month pa lang. Dahil end of January, tapos the next day, first day ata ng February.
1: Yung cut-off ninyo?
0: Na-cut-off na siya. Ayun, kita ko na agad sa bilis.
1: Ramdam na kaagad
0: ramdam
1: ninyo.
0: Ramdam na agad, oo.
1: Masasabi nyo ba, sir, na ngayon na meron kayong solar home system, mas naging aware ba kayo sa konsumo ninyo, sa consumption ninyo?
0: Yes. Ngayon, alam ko na kung ano yung mga appliances na pinakamalalakas kumonsumo.
1: Sige nga, sabihin nyo nga, sir.
0: Tulad yan, plancha.
1: Plancha.
0: Water heater. Aircon. Yan, tatlong yan. Ang ref ngayon, karamihan inverter na eh.
1: Kaya so, yung ref mababa. At saka yung freezer, aircon din, inverter na.
0: Inverter na rin, kaya maliit na rin. Plancha talaga, wala naman ata inverter na plancha.
1: Wala. At saka ang inverter yata, sir, kailangan gamit mo siya ng matagal,
0: mas
1: no?
0: Mas matagal.
1: Oras ang binibilang para nagiging mas nakakamenos at nagiging efficient. So ngayon na alam na ninyo na mahal at malakas sa kuryente ang plancha, gusot na lang lahat ng damit natin.
0: Hindi na kami nagpa-plancha. Paminsan-minsan lang.
1: Okay. Siguro, sir, nakapagbigay na kayo ng huling pananalita sa ating mga manonood. Ako naman po ang magpapasalamat sa inyo for sharing this wonderful experience called Solviva.
2: As we close out our premiere season of Power Shift, we believe that energy journalism must go beyond reporting. It must spark real-world action and bring light where it is needed most.
1: Kaya naman, dito sa Power Shift, masaya tayong tatapusin ang ating premiere season with a partnership kasama ang Aurora PH, Aboitiz Foundation, at Aboitiz Power para sa isang pagpapailaw ng paaralan sa isang off-grid area sa Samal Island sa probinsya ng Davao. Panoorin natin ito.
3: Last Mile School that we are partnered with for Billionaire News Channel, which is the 101st school, is really a milestone for us. Because to be honest, in 2024, we never imagined that we would get to this point.
4: Samal is an island, actually. So that's right beside Davao City. So it's also a big island. Previously, this was served by an electric co-op. So we're trying to reach to energize Samal now. So we have the submarine cable already.
3: We are very grateful and we really want to say thank you to Aboitiz, to Aboitiz Power, to Aboitiz Foundation, and of course now to Davao Light in this endeavor. And we hope that with our partnership with Aboitiz Power, rest assured that we will support your advocacy in promoting sustainable energy.
1: And we at PowerShift, kasama ko na po si Mirna, si Ivan, and everyone behind the scenes kasi na-acknowledge natin ang billionaire na kasama namin, si Cher at saka si Miss Timmy. Nandiyan po si Michela, si CB at ang aming crew. Michela, nagsimula sa iyo yung spark na kung saan ang galing itong proyektong ito. Maraming salamat. Kaya hindi lang nananatili na pangarap o pag-asa, kundi nagiging katotohanan at buhay na tunay na pagpapakilala ng pagpapaunlad sa kanilang buhay, di ba?
5: Bakit nga ba natin naisipang gawin to?
1: Si Sheila may kasalanan niya.
5: Ang ating executive producer. Na sinabihan tayo from the start na nagsimula siya na maging part ng program natin. We should do something to give back to the community.
1: Yes.
5: Kaya din natin to naisip as a project.
1: From government situation rooms to corporate boardrooms, from orbital satellites to rooftop installations and island school classrooms, PowerShift has shown that clean energy is not just a policy target. It is a lived reality, changing communities every day.
2: To our partners, guests, and viewers who joined us on this journey across Season 1, thank you for championing smart energy conversations and believing in a sustainable Philippines.
5: As we pull the plug on Season 1, we leave a legacy of clean energy and digital connectivity for a school partner on Samal Island. When technology, partnerships, and purpose unite to power the future, that is the ultimate power shift. This is Power Shift, hard energy, smart conversations. Good night, Philippines, and see you again soon.

0: Magandang gabi, ako si Raya Katulong.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga

0: Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
1: Makalipas ang 18 buwan, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpakita na sa third status conference ng ICC.
0: Break na, Senador Robin Padilla at Senador Bato de la Rosa nagsolian na nga ba ng kandila?
1: Rest in peace, Quirino Governor Dax Cua umanaw na sa edad na 48.
0: At live sa Politico on the Spot, Quezon City Councilor Aiko Melendez ibabahagi ang mga programa para sa kanyang constituents.
1: Sa kauna-unahang pagkakataon mula nang makumpirma ang mga charges laban sa kanya pisikal na dumalo, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa third status conference sa The Hague, Netherlands. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Europe correspondent Kevin Manalo mula sa Netherlands. Kevin, ano ang mga pinag-usapan kanina sa kanyang status conference?
2: Raya, matapos ang mga nakaraang status conference na absent si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong araw ay present siya base na rin sa nakaraang mensahe ni Presiding Judge Joanna Corner sa Depensa na magpakita ito. Mas mahaba ang buhok, naka-business casual at nakapwesto sa likod ng mga defense lawyer. Muling nasilayan ng publiko ang dating Pangulo pero nag-oobserba at nakikinig lamang ito sa diskusyon ng mga partido. Pinag-usapan sa session ang bilang ng oras kung gaano kahaba ang gagamitin ng mga partido para sa paglalahad ng kanilang mga ebidensya. Aabot sa 193 hours ang request ng prosekusyon, kabilang ang 15,000 exhibits of evidence. Pero para sa hukom, masyadong malaki ang datos at mahaba ang oras. Kaya't nagbigay ng warning si Judge Corner na bawasan at maging mapili sa kanilang ebidensya. Nakahanda naman daw ang prosekusyon na sumunod at pipiliin lamang ang mga pinaka-importanteng ebidensya. Tila dismayado ang depensa at umano'y magulo ang ibinagsak na libo-libong ebidensya ng prosekusyon. Wala pa silang proposal sa number of hours para sa kanilang paglalahad. Giit ng depensa, hindi nila responsibilidad ang pagsuyod sa libo-libong ebidensya dahil ito ay nakatoka sa prosekusyon. Ang swestyon ng depensa ay ilimita ang mga disclosure ng ebidensya para sa masinop na pag-aaral. Kaya't binigyan ang mga partido ni Judge Corner ng ilang araw para pag-usapan at maisaayos ito. Samantala, wala pang panibagong assessment sa fitness to stand trial ni FPRRD. Pero nagsumiti na ang mga partido ng kanilang obserbasyon tungkol dito at aasahan natin na magbababa ng desisyon ang korte. Ayon sa depensa, may memory lapses na ang dating Pangulo na makakaapekto sa kanyang makahulugang partisipasyon sa mga pagdinig. Sabi naman ng prosekusyon, kung magsasagawa muli ng assessment ay dapat same panel of experts ang aatasan. Nakaschedule na ang unang araw ng trial proper sa November 30. Bago ito, may mga susunod pa na status conference sa October 13

0: siya at testigo. Yan ang update mula dito sa The Netherlands. Balik dyan sa studio.
1: Maraming salamat, Kevin Manalo, nag-uulat mula sa Netherlands.
2: Break na kami. Ito ang tugon ni Senador Robin Padilla nang tanungin kung nagkakausap pa ba sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Naharap sa reklamong obstruction of justice si Padilla sa Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni de la Rosa matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
3: Wala na po. Nung bumaba ng sasakyan ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap. Wala na, break na po kami.
2: Haharap si Padilla sa DOJ sa September 25 at October 9 para sagutin ang reklamo. Pero gate ng senador, walang nangyaring pagtakas.
3: 2,000 pulis ang nandito dito, pero naman pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
2: Wanted sa International Criminal Court si Senator Bato bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Not guilty plea ang inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kumarap si Romualdez sa pamamagitan ng video conference sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas habang nakaupo sa wheelchair. Bago basahan ang sakdal, si dating Speaker nagmosyon ng kampo ng kongresista na i-waive, huwag nang basahin ang case information pero tinanggihan ito ng korte. Noong September 14, naghain naman ng urgent motion for reconsideration ang kongresista kasunod ng kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Nakasaad sa motion na i-hold in abeyance o itigil ang kanyang paglipat sa nasabing detention facility at ilipat siya sa isang government hospital within Quezon City. Pero binasiro ito ng anti-graft court dahil sa kawalan ng merito. Itinakda ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22, at 23. 3 sa 4 na retired justices pabor sa pagpapababa ng voting threshold para makonvict si VP Sara. At Quezon City Councilor Arco Melendez live sa Politico Nightly, kanyang mga programa ilalahat. Yan ang iba pang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: the latest headlines before you even step out the door.
1: Walang mabilisang solusyon sa problema ng pagbaha. UP Law, magpapatupad ng AI at gadget ba nanawagan ang mga binahang residente sa San Fernando, Pampanga.
0: Fast, clear, and exactly what you need to begin your day.
1: Magandang umaga, ako si Willard Cheng.
0: Wake up with Metro Morning with Willard Cheng. Weekdays 7 a.m. on BNC, the Bilyonario News Channel.
2: Mula sa showbiz hanggang sa mahigit dalawang dekada sa public service, patuloy ang pagtutok sa mga isyung may direktang epekto sa mga Q-citizen, partikular sa karapatang pantao, justice at mga serbisyong panlipunan. Makakausap natin ngayong gabi ang Quezon City 5th District Councilor at Chairperson ng Committee on Justice and Human Rights, Aiko Melendez. Magandang gabi, Konsi, at welcome sa Politico Nightly.
3: Thank you for having me, Ms. Raya. My first time here on Politico Nightly, and happy, happy anniversary to your show.
2: Maraming salamat.
3: More power.
2: Pero kumusta ka nung pinasok mo yung buhay politiko?
3: For those who are watching, hindi kasi ako bago sa in public service. During 2001, I already finished my three terms, which is 9 years, which was District 2.

0: then pa. Nag-redistricting now, that's why nagkaroon ng District 5. Mm-hmm. So now, technically speaking, I'm 14 years in public service, mm-hmm. not new. So,
1: matagal-tagal na.
0: I'm loving it. Mm-hmm. And then, modesty aside, Ms. Raya, mm-hmm. in those 14 years, wala naman akong controversy in terms of my service to the people of Quezon City.
1: Mm-hmm. Bilang chairperson ng Committee on Justice and Human Rights, ano po yung pinaka-pangunahing issue sa karapatang pantao na nais niyo pong isulong pa?
0: Ms. Raya, alam niyo sa Quezon City ngayon, ang isa sa pinakamaraming kaso na mm-hmm. binabasa at everyday nakakausip natin yung mga PROSEC, mm-hmm. yung mga RTC, MTC, kasi under sa committee ko yan. Maniwala man kayo sa hindi, meron tayo mga court cases na 1:1. Mm-hmm. Kunyari, isang PROSEC, ang hinihear niyang kaso is 1,000 sa isang tao, 1:2. So sa kabuuan sa Quezon City, 15,000 po ngayon mm-hmm. ang hinihear na kaso na hanggang ngayon ay hinihear pa rin. Pero dahil nga kakulangan sa manpower, medyo nababagalan sa mm-hmm. sa proseso. Kaya ngayong October, mm-hmm. during the budget deliberation ng City Council, hihingi po tayo ng extra personnel para ma-address tong isyong ito. At nagpapasalamat ako as early as now mm-hmm. dahil nung nilambing ko po ito kay Mayor Joy Belmonte, which is the head of our of Quezon City, walang kagatol-gatol. She said yes.
1: Mm-hmm. Yun. Good news yun. Mm-hmm. Paano niyo po natitiyak na yung mga reklamo ng at mga concern ng mga Q-citizen tulad ko pagdating sa justice mm-hmm. at human rights ay naririnig at kumbaga ay naa-actionan?
0: I do my regular committee meetings. Mm-hmm. I usually do it as much as I can, kung pwedeng twice a week, kasi ang dami talagang reklamo. And then sa mga hindi nakakaalam mm-hmm. sa mga nanonood, ang mga lupon is under my committee. So could you just imagine how big QC is? Ang mga mm-hmm. lupon is under me. And then marami dyan na pagdating sa korte, na nadi-dismiss yung mga kaso nila because for lack of evidence. Mm-hmm. And then na hot seat pa yung lupon because technically speaking, Ms. Raya, mga lupon naman talaga, they just, represent sa within the barangay level. But mm-hmm. because the testimonies ng mga barangay na nagre-reklamo, sila ang naglalag, minsan sila yung napapasama. At mm-hmm. they only get allowances. Hindi sila nakakuha ng regular sweldo.
1: Nako. Sa level ho ng lokal na pamahalaan, ano ho yung mga polisiya o mga ordinansa na sa tingin nyo ho ay mahalagang kumbaga mas palakasin pa para mas maprotektahan, yung lalo na yung mga nasa vulnerable sector?
0: Mm-hmm. Unang-una, Ms. Raya, napasa ko about 3 weeks ago, humingi na ako ng tulong sa IBP, mm-hmm. sa mga private lawyers na kung pwede maaari silang magbigay ng free legal services sa mga maralitang Q-citizens. Mm-hmm. And they agreed. Positive yung answer sila. So at least ngayon, hindi na matatakot lalo na yung mga abused child. Mm-hmm. Because, these are the people, regular people, that they cannot come out in the open because, it is still a taboo. When you're raped and abused, you cannot just come out easily mm-hmm. and say that, hey, I was raped. Because kung ang kalaban nila is mas matanda sa kanila or mas may kakayahan sa kanila sa buhay
1: or powerful position.
0: And they don't have the money or means to fight and speak out and be heard. So this is their avenue and their chance to be heard.
1: Mm-hmm. Bukod sa justice at human rights, ano ang mga programa nga tinitingnan nyo para sa mga pamilya, mm-hmm. sa senior citizens, kabataan at iba pang sektor, lalo na po sa nasasakupan nyong distrito?
0: Sa mga hindi nakakaalam, Ms. Raya, ako ang main author ng 20% discount ng gamot ng mga senior mm-hmm. citizens at ng mga PWD sa mm-hmm. Quezon City. Yan ang una ko talagang tinrabaho. Pangalawa, ako din ang pinaremove ko mm-hmm. kasi may mga tayo ngayon, mga PWD at senior citizens na hindi nila alam na matagal na mm-hmm. nationally tinanggal yung booklet system mm-hmm. na when you're in a grocery or you're in a drugstore that you still have to present that booklet. Mm-hmm. It's such a hassle for them, di ba? Mm-hmm. Kasi yung mga seniors minsan makalimutan na.
1: Hindi, or minsan hindi ino-honor kapag
0: exactly.
1: hindi dala yung booklet.
0: So, through a resolution again, I reminded all the drugstores mm-hmm. and all the senior citizens that this is your right, whether you have the booklet mm-hmm. or hindi, basta QC ka, you have the right sa mga privileges and perks ng Quezon City.
1: Mm-hmm. Mahaba na ho yung inyong karanasan sa public service. Ano ho yung pinakamalaking pagbabago sa inyong pagtingin sa serbisyo publiko mula po nung nagsimula kayo hanggang sa ngayon?
0: Alam nyo, Ms. Raya, time changes so quickly, yes, di ba? Mm-hmm. Dati naman ang corruption hindi naman ganito kabulgaran, di ba? Mm-hmm. But you know, I'm blessed to be surrounded with good people like mm-hmm. Mayor Joy, who has instilled to us, each councilors, not just me, mm-hmm. but you know, good governance. It's very important to take care of your reputation, because for me, reputation is more important than, you know, being good. And kasi magkaiba pag sinabi mong mm-hmm. magandang track record niyan as a counselor and reputation mm-hmm. than being such a popular leader. I'd rather mm-hmm. be respected than being called a good leader.
1: Being yung popular lang.
0: Oo, na popular lang. Kasi being popular, you can do it overnight eh. Mm-hmm. Do a scandal.
1: Lalo na ngayon.
0: Sa
1: social media.
0: Do a TikTok live. You can be popular. Yes. Diba? Mm-hmm. You can trend easily eh. But you know, having a good reputation and name is very hard to maintain.
1: Yes.
0: So, modesty aside, Ms. Raya, I was able to take care of that name for 14 years and still counting.
1: It takes time, di ba, mm-hmm. para ma-develop mo yung tiwala ng mga
0: exactly.
1: constituents at mm-hmm. mga residente. Galing kayo sa showbiz at matagal na rin sa politika. Mm-hmm. Ano ho ang pinakamahirap na bahagi sa pagharap ho sa public criticism? Lalo na kayo ay artista din bago kayo nagsimula sa public service.
0: You know, Ms. Raya, when I entered show business, that was mm-hmm. at the height of yung former President mm-hmm. Erap. So lahat ng mga artista at that time was damay. Mm-hmm. Parang mm-hmm. they don't want to trust us, na parang ang tingin lang sa amin, artista ka lang, ano alam mo, mm-hmm. arte ka lang. But you know, I made that as a motivation to do better. I enrolled sa political local legislations, nag-crash course ako sa UP, para malaman ng tao na seryoso ako sa mm-hmm. pinapasok ko. Because I always believe, Ms. Raya, when you enter into something, mm-hmm. you have to give your 101%. Mm-hmm. Not if you're half-baked, don't go into public service. Mm-hmm.
1: But was it hard? Or at least, di ba, dahil nga sabi ng iba, artista ka na. Kumbaga, one step na, kumbaga, popular ka ng dati, kilala ka na ng tao, hindi mo na kailangan magpakilala. Was it hard?
0: It is an advantage and disadvantage. Mm-hmm. Advantage because there's a name recall. Mm-hmm. But the disadvantage is, if you win, what can you do? Mm-hmm. Can you be a better mm-hmm. Public servant? Or you're just a pretty face, another mm-hmm. pretty face, you're just an actor. It's mm-hmm. hard, huh? When people expect a lot from you. There's a lot of bashing. Like, during my first term as a mm-hmm. counselor, people just sees me like, you know, anong nagawa niya? So that's why mm-hmm. I worked hard. And then, praise God, Ms. Mm-hmm. Raya, now, modesty aside, I'm ranked 2 na sa buong Pilipinas na most outstanding counselor in the Philippines. Ranked 2 ako. I started number 4, now number 2 na.
1: Mm-hmm. At speaking of social media, pinag-uusapan nga natin, Konsi Aiko, mabilis kumalat yung mga paratang, mm-hmm. may mga paratang reklamo at impormasyon. Paano ho ba dapat maging responsable ang mga public official when it comes to handling it?
0: Alam nyo, ngayon in a world na maraming fake news, mm-hmm. sometimes, ako nga minsan naniniwala, parang totoo ba yan, di ba? Importante ang mag-fact check talaga.
1: Mm-hmm.
0: Read yung mga talagang trusted na na mga mm-hmm. like news channel like yours, Politico Nightly, mm-hmm. yung mga ganitong channels, mga ganitong mga pages sa Facebook. It's very important to trust yung mga yung maraming followers na nagsasabi ng totoo at mm-hmm. hindi biased.
1: Mm-hmm. Ang hirap talaga pag sa social media.
0: Mahirap. Tsaka diba? Ngayon napansin mo, Ms. Raya, sa FB, mm-hmm. ang daming abogado, ah. Kahit hindi sila bar passers.
1: Madaming expert.
0: Yeah, madaming experts.
1: Oo nga. Para sa inyo, sa ikalawang termino nyo, sa 5th District, mm-hmm. ano po ang mga konkretong prioridad na gusto nyo pang maisulong at maranasan mismo ng inyong mga constituent o mga residente sa Quezon City?
0: Ms. Raya, nakafocus talaga ako sa health program ng mm-hmm. ating ng distrito ko. Bakit? Kasi naniniwala ako na kapag malakas ang pangatawan ng isang tao, everything follows.
1: Mm-hmm.
0: Which what means na pag wala kang sakit, may pagkakataon kang magkaroon ng trabaho. Mm-hmm. Pag wala kang sakit, may pagkakataon kang tumulong sa komunidad mo. Kaya nung first term ko talaga, ang ginawa

0: ako talaga tumutok talaga ako sa healthcare system ng mga distrito ko. In terms of like nagkaroon tayo ng GL programs, tapos ngayon marami tayong na nakakonect ng mga ano na proyekto sa gobyerno natin na pwede nating ibaba. Ngayon may launch ako sa October 3. Mm-hmm. Ayoko lang i-preempt kasi akong unang gagawa nito sa Quezon City.
1: Yun. At syempre, bago namin tapusin itong interview na ito, oo nga, ang bilis. Balik ka lang dito.
0: Yes.
1: Syempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataon ito para kumustahin ang puso ni Consie Aiko. Kumusta lang yung puso, Consie Aiko? May time pa ba para sa love life?
0: Balanse lahat. Mm-hmm. Balanse naman. Masayang puso naman at naniniwala ako na pag ang pag-iisip ng isang tao ay balanse, pwede mong balanse sa lahat in all forms.
1: Mm-hmm. Lalagay ba ulit sa tahimik?
0: Sa banayad.
1: Oo, maganda yung balanse.
0: Balanse.
1: With that, maraming salamat po, Quezon City 5th District Councilor Aiko Melendez.
0: Thank you for having me.

0: Day 26 ng impeachment court, humarap ang mga dating Supreme Court justices bilang amici curiae or friends of the court. Nagbigay ang mga dating mahistrado ng kanilang legal opinion ukol sa mainit na two-thirds vote requirement para makonvict ang isang impeachable officer. Ang iba pang detalye sa politiko update ng aming kasamahan na si Dexter Garibe.
1: Humarap sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae ang retired Supreme Court Chief Justices na sina Artemio Panganiban at Renato Puno at si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagsumiti naman ang kanyang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Para kay Davide, hindi dapat automatic na 24 senators ang gamiting basihan sa two-thirds. Dapat niya, mga senator lamang na qualified to vote ang maisama sa computation. Sumang-ayon sina Panganiban at Puno na hindi lamang palaging dapat itakda sa 16 ang threshold. Binigyang diin ni Panganiban ang active participation at independent evaluation ng ebidensya, habang iginit ni Puno na fraction ng two-thirds ang nakasaad sa konstitusyon, hindi tiyak na 16 na boto. Kabaliktaran naman ang posisyon ni Ascuna. Git niya, lahat ng 24 senator ay dapat manatili sa denominator dahil all means all at dapat fixed, hindi nagbabago ang threshold. Samantala, naglabas din ng mahalagang punto ang mga senator judges sa pagtatanong sa mga retired justices. Kabilang ang isyu kung maaring bumoto ang mga senador na hindi nakalahok sa paglilitis. Ayon sa impeachment court, kung ang unang isyong pag-uusapan, ang tatlong dating chief justice ay hindi sang-ayon na isama sa two-third vote ang mga senator na hindi nakapag-participate sa trial. Sa isyu naman, kung magagamit ba sa impeachment court ang jurisprudence ng Avellino versus Cuenco, nanindigan si Ascuna na hindi. Hati naman ang apat na amici curiae sa isyu kung maging ang absent na senator ay maaring makaboto sa araw ng paghahatol. Sa September 23, maririnig naman ang oral arguments ng prosecution at depensa bago pagdesisyonan ng Senator Judges ang appeal sa voting threshold. Sa hiwalay na development, nag-issue rin ang impeachment court ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte para tumistigo sa September 23, kaugnay ng Article 2. Pinasasagot din ang dalawang miyembro ng prosecution panel sa inisyo ng korte na show cause order hanggang bukas.
2: The presiding officer also issued a show cause orders to members of the prosecution panel for violation of Rule 18 of the Senate Impeachment Rules and the Presiding Officer's ruling of August 26, 2026 for statements made on September 8, 14, and 15, 2026.
1: Tatlo sa apat na retired justices na nagsilbing amici curiae o legal experts sa impeachment trial ni VP Sara pumabor sa pagpapababa ng voting threshold para makonvict ang DC. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
3: Hindi dapat kasama sa butuhan para mag-convict o acquit sa impeachment trial ang mga senador na hindi kayang lumahok o bumoto. Ito ang pananaw ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Kabilang dito para kay Davide ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended, nagtatago o hindi matunton at may legal o physical na hadlang para gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi siya nakadalo bilang bahagi ng amici curiae o friends of the court, kaya't binasa na lang ang legal memorandum niya sa harap ng mga hukom.
4: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice.
3: Pareho ang direksyon ni retired Chief Justice Renato Puno. Kung fix daw talaga sa 16 ang kailangang boto para mag-convict, sana 16 daw mismo ang isinulat sa konstitusyon. Pero two-thirds of all members ang ginamit na wika roon. Kaya para kay Puno, pwede rin tignan kung may senador na legally hindi kayang gumanap bilang miyembro ng Senado.
5: For these reasons, I join the school of thought that espouses what is known as contextual and functional interpretation of the Constitution.
3: Nasa apat na senador ngayon ang hindi sumusulpot sa Senado. Dalawa ang nakakulong, isa ang wanted ng ICC, at isa naman ang naka-medical leave. Dito na nabuksan ang diskusyon sa kung 16 out of 24 senators pa rin ba ang kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat matapos sa simpleng math computation ang pagbasa sa konstitusyon. Dapat daw tignan ang purpose nito at ang aktwal na sitwasyon.
5: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
3: Usapin din daw ng fairness kung boboto ang senador na hindi naman nakasubaybay sa ebidensya at testimonya.
5: To put it more picturesquely, Your Honor, is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me?
3: Pero kabaligtaran ang pananaw ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, nakasama rin sa pagbuo ng 1987 Constitution.
6: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
3: Ang basihan ni Ascuna, sinadyang mataas ang threshold para sa impeachment dahil final at mabigat daw ang consequence ng conviction sa isang opisyal. Kapag nagbabago ang basihan depende sa dami ng senador na kayang lumahok, bababa rin ang kailangang boto. Kaya dapat fixed umano at alam na sa simula pa lang ang threshold. Mas malawak pa sa bilang ng boto ang usapin. Para kay Puno, may sariling kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na bigyang kahulugan ang konstitusyon habang may impeachment trial.
5: The Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court. The senator judges are not like the judges of the regular courts of law, who are all under the supervision of the Supreme Court. It is for this reason, Your Honors, that the Senate Impeachment Court was granted judicial power.
3: Pero may limitasyon ito kapag nilabag daw ang constitutional rights ng respondent o akusado. Halimbawa, hindi patas ang mga huhusga sa kanya, pwede raw pumasok ang Supreme Court dahil usapin na ito ng due process. Sabi naman ni Panganiban, final at unappealable daw ang judgment ng Senado. Pero pwede rin pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Hiwalay naman ang tanong kung pwede bang bumoto ang Senator Judge na miyembro pa rin, pero may mga na-miss na impeachment proceedings. Para kay Davide, kung hindi raw talaga dumalo o gumanap bilang Senator Judge, hindi dapat ituring na nakilahok sa trial. Pero hindi raw basihan ang hindi pagtatanong sa witness para sabihing hindi nakilahok ang isang senador. Para naman kina Puno at Ascuna, hindi automatic na bawal bumoto ang senador dahil may na-miss na hearing. May transcripts at documentary evidence.

0: from Internal Revenue filings, anti-money laundering council records at bank documents. 16 na annual sal-end mula 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025 ang inilahad ng prosekusyon sa Senate impeachment trial. Mula sa unang sal-end, Duterte noong 2007 na nakatalang 7.2 million pesos ang net worth, umabot ito sa 98.6 million pesos sa kanyang pinakahuling sal-end. Ayon naman sa prosekusyon, ikukumpara nila ang mga dineklarang assets sa reported income ni Duterte at susuriin kung may iba pang asset na hindi nakalista sa kanyang sal-end.
1: May posisyon nang ilalatag ang House Prosecution Panel sa issue ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, mas papanigan nila ang computation na mas madaling maabot ang bilang na kailangan para sa conviction. Una raw sanang ipinaubaya ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang issue, pero kinakailangang pumili ng panig matapos hilingin ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang oral argument sa September 23. Sentro ng usapan ang interpretasyon sa constitutional requirement na kailangan ang concurrence of two-thirds of all the members of the Senate para makonvict ang isang impeachable officer.
0: Nagpaabot ng pakikiramay ang mga mambabatas sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Congressman Dakila Carlo Dax Cua. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: 9 taong naging kongresista ng Lone District ng Quirino Province bago naging gobernador si Dakila Carlo Cua, o mas kilalang Dax Cua. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilingkod, na-diagnose siya ng cancer. Pumanaw siya September 15 sa edad na 48, 25 taon sa public service si Cua. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang vice governor ng Quirino. Naging governor mula 2007 hanggang 2010, kongresista mula 2010 hanggang 2019, at nagbalik bilang gobernador noong 2019. Pangulo rin siya ng Union of Local Authorities of the Philippines at ng United Cities and Local Governments Asia Pacific. December 2025 ang pinakahuli niyang panayam sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel. Sinabi niya rito na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa local government.
3: Do you plan to do a national run?
4: Yeah, I'll support candidates for the Senate in 2028.
5: May campaign manager
4: to have a voice in the halls of the Senate from LGU.
3: You're terming out.
4: Yes,
3: so
4: yes.
3: What positions are you planning to run in 2028?
6: Well, my options will be either to go local pa rin, ang dami naman dyan, may vice gov, may mayor, or kasi right now, my wife is the representative, so as long as she's still supported by the electorate of Quirino, then by all means, continue. Diba?
4: Kaya nga Senate na si Dax eh.
2: Sa kanyang pagpanaw, nagluluksa ang House of Representatives. Naka-half mass ang watawat sa loob ng batasan. Sa isang pahayag, nakikidalamhati ang kamara sa mga iniwang kaanak at mahal sa buhay ni Governor Cua. Nagpaabot rin ang pakikiramay ang dating kasamahan ni Governor Dax sa kamara na si Senator J.V. Ejercito. May tuturing anya si Cua bilang isang mabait, mahinahon at mapagkumbabang public official. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Ang ating pong pakikiramay sa pamilyang naulila ni Governor Dax Cua. Samantala, alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.
7: Get today's memo.
8: Isang taon na pala yun, pero naghihintay pa rin kami ng makukulong pa. 85 pesos na daily minimum wage hike. Kakainin lang ito ng VAT. Sa nangyaring school shooting sa Tacloban. How do we make sure that this doesn't happen again? Do you agree? We are already in the upper middle income status.
9: Yung status na yan ay nilikhala ng World Bank.
7: Memo with Corina Sanchez Rojas. Monday to Friday, 7:30 a.m. on BNC.
10: I'm Attorney Karen Jimeno.
7: No judgment.
10: What does the prosecution still have
1: to establish, to strengthen

0: their case.
1: Palagay ko na kumpleto na eh.
2: No debate.
0: Someone watching what happened with the two factions, dapat po ba silang mag-reconcile?
3: As of now, kasakita na eh.
2: Just open conversations.
4: Wala palang basis, ano ginagawa natin dito?
5: But in objection, or bakit
6: po? The more he speaks, the more details he supplies, the more he's revealed as a fraud.
0: Be informed, be insightful of the news.
2: At the forefront.
7: Sa ating politiko lokal sa Maynila, mahigit 21,000 daycare learners ang makikinabang sa mga suportang nakalaan ng city government para sa kanilang nutrisyon at edukasyon. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, kabilang sa ibinigay ang school supplies, bag, educational books, jogging pants, rubber shoes, kapote at hygiene kits. May Your Milk din para sa mga bata habang may pagkakataon din ang mga magulang na makatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng Rice for Work program. Ayon sa alkalde, layo ng mga programa na maibsan ang araw-araw na gastusi ng mga pamilya at matiyak na may kailangang suporta ang mga bata habang lumalaki at nag-aaral.
8: Sa Candon City, Ilocos Sur, pinangunahan ni Mayor Eric Singson ang groundbreaking ceremony para sa Candon City Farmers Multipurpose Building. Bahagi ito ng mga hakbang ng lungsod para suportahan ang local agricultural sector. Ang bagong pasilidad ay itatalaga bilang lugar para sa mga aktibidad, programa at iba pang inisyatiba para sa mga magsasaka ng Candon City. Dumalo rin sa seremonya ang mga kinatawan ng Candon City Farmers Association at Tobacco Farmers Association, ang opisyal ng lungsod at barangay at mga personnel ng City Agriculture at City Engineering Offices.
7: Sa Lapu-Lapu City, Cebu, mas mapapalapit na ang serbisyo para sa mga residenteng kailangan ng regular na dialysis matapos buksan ang One Dialysis Center sa Mactan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan ang ribbon cutting at opening ng bagong pasilidad na inaasahang makapagbibigay ng mas madaling access sa mga pasyente mula Pahak, Basak, Baribago, Marigodon at may mga kalapit na lugar. Ayon kay Chan, nakikipag-ugnayan ang city government sa dialysis center para matukoy at maindorso ang mga kwalipikado na maaaring makinabang sa serbisyo. May dialysis service din umanong sakop ng PhilHealth No Balance Billing Policy para sa covered services at qualified beneficiaries. Inaasahan namang lalawak pa ang serbisyo ng center sa hinaharap kabilang ang laboratory services at chemotherapy. Hinihikayat ang mga pasyente na makipag-ugnayan sa Lapu-Lapu City Hospital o City Health Office para sa impormasyon sa mga serbisyo, PhilHealth coverage at requirement.
8: Sa Iloilo Province, nangako ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ng 250 million pesos para sa itatayong 6-story parking building sa Smart Green Government Center ng Iloilo Provincial Government. Personal na nagsagawa ng site inspection si TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa Government Center kasama si Governor Arthur Defensor Jr. at Santa Barbara Mayor Dennis Superficial. Ang parking building ilalagay sa main entrance ng complex para maging mas maayos at maginhawa ang pagpapark at pagtransaksyon ng mga bumibisita. Kapalit ng tulong sa proyekto, humiling si Lapid ng dedicated space para sa bagong TIEZA office sa loob ng government center. Ipinakita rin ni Governor Defensor ang ilang development sa 6.3 hectare property kabilang ang 6-story multipurpose building phase 1 na mag-host ng mga national government agencies na nagbibigay ng frontline services. Kabilang din sa master plan, ang Smart Green Government Center, ang convention facility, sports stadium, mall at iba pang commercial spaces.
7: At sa Dapitan City, Happy Civil Service Week! Pinangunahan ni Mayor Belen Uy ang pagbubukas ng 2026 Inter-Government Agency Sports Fest o IGAS. Dumalo sa aktibidad ang mga government employees mula sa iba't ibang ahensya sa Zamboanga del Norte. Layo ng Sports Fest na palakasin ang camaraderie at pagkakaibigan ng mga lingkod bayan habang isinusulong ang healthy and active lifestyle unity, teamwork, at sportsmanship. Nagpasalamat naman si Mayor Uy sa mga participating agencies

at empleyado sa pagpili sa Dapitan bilang venue ng taong-taong IGAS. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good. Mga kwentong good vibes naman susunod sa Politico 19.

0: Senator Bato de la Rosa is considered armed and dangerous.
1: Because the story doesn't pause when the work week ends.
2: Senator Raffy Tulfo is calling for a transparent probe into the Senate shooting incident.
1: From breaking developments to next week's talked about headlines, stay ahead of what matters all weekend long. Get it first on Newsfeed Weekend. Only here on the Bilyonario News Channel.
3: Oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na daig pa si Captain America sa kanyang panangga? Ba? Paano ba naman kasi? Ginawa umano ni politiko na protector at hideout ang lugar ng isang negosyante nang maging pugante siya. Ba? Ayon sa ating Polybird, ang isang minahan na pinatatakbo ng negosyante ang pinagtataguan ngayon nitong si politiko.
4: Dagdag pa ng ating Polybird, hindi raw basta-basta makakapasok ang kahit sino man dahil sa dami ng armadong kalalakihang nagbabantay sa lugar. Kaya may mga nagtatanong kung may private army umano ang puganteng politiko. Sabi-sabi rin, alam na raw ng mga pulis ang mga kinaroroonan nito, pero delikado umano ang pag-aresto dahil posibleng humantong sa madugong sagupaan.
3: Kasama ba yung minahan na yan doon sa mga naipasara dati ni Environment Secretary, ng yumaong Environment Secretary Gina Lopez?
4: I-check natin.
3: Saan kaya yan?
4: Pero ang clue...
3: Ayun, yung clue. Ito para mas mabigyan namin kayo ng konteksto. Talaga naman konteksto ng ang puganteng politikong umano lang naman, kinukupkup sa minahan ay may meron umanong tigasit. Isa umano siyang tigasin. Siyang tigasin. Pero, tumitiklop rin. Yun na yun. O, bawal ang tamang sagot na. Comment na.
4: At bago tayo magtapos ngayong araw, isang pasadang good vibes muna tayo. Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol Day.
5: Hindi luxury items o malalaking achievement ang ipinagpapasalamat ni Tres Emadres Mayor Gemma Lubigan, kundi ang kanyang small but big

Blessings na kape at saging. Ibinahagi ni Lubigan na isa sa kanyang greatest blessings ang kapeng tinimpla mismo ng kanyang ama na sobrang tapang daw na kaya kang ipaglaban. Thankful din siya sa weekly supply ng saging mula sa kanyang ina na hindi raw nakakalimutang mag-uwi pagkatapos mamalengke. Minsan, may bonus pang tinapay. Paalala ni Mayor Gemma, minsan, dahil sa pagkukumpara at patuloy na paghahanap ng higit pa, nakakalimutan nating makita ang mga blessing na nasa harap na natin. Simple sa iba, pero malaking bagay kay Mayor Gemma. Samantala, 2016 man o 2026, same kaka, same mission, walang iwanang kalat. Ibinahagi ni Dinagat Islands Lone District Representative

0: kalat dyan, mukhang andyan na sirap kaka para linisin ang bawat lamesa. At may bagong beshi, si Quezon Governor Dr. Helen Tan. At hindi ito ordinaryong teddy bear. Ibinahagi ni Gov Helen ang kanyang tuwa sa natanggap na bear mula sa Philippine Coast Guard Quezon, complete with uniform, cap, at todo cute na aura. This made my day, anya sa post, sa itsura ng PCG bear. Parang handa na rin mag-duty, kaya lang sa cuddle time. At yan ang ating Political Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
1: Kasi wala naka... Ayun. At kapapasok lamang po na balita, patuloy na mananatili sa detention ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sabihin ng trial chamber na tumaas ang panganib na tumakas o makialam sa proceedings ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, mas tumaas ang panganib dahil nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30 at nailabas na ng prosekusyon ang listahan ng mga saksi at ebidensya. Sinabi rin ng chamber na mas maari nang maka-interfere si Duterte sa mga saksi, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. So, tuloy siya.
2: Tuloy siya.
1: Hindi siya...
2: How many months? Mahigit 8

0: taon at Pasko, Dex.
1: Speaking of Pasko, nasa Navigalo ko. Naunahan kita.
0: 100 days before Christmas.
1: Wow. Ayun, may pa-Christmas tree na tayo. Mm-hmm. Ayan, sa ating lipura. 100 days bago ang Pasko.
0: Mm-hmm. Talaga so, ibibigay ko sa iyo yung mga wish list.
1: A wish list na.
0: Ninong Dex.
1: hindi regalo, ah. Oy, ano ba yung mga pinaghahandaan para ngayong Pasko? Pero kanina, no, talagang napakahaba nung araw sa Senado.
0: Oo, ang dami.
1: Pero ang daming natutunan. Ang daming mga nagsasabi na ang dami pa lang school of thoughts na iba-iba, hindi mo naman masasabing mali. Tama din naman siya. May iba
0: may
1: din.
0: May mga punto.
1: Oo, na tama din yung punto. Oo. So, sa kahaba-haba man daw nung naging
0: discussion
1: ng Michi Corey kung ano ang tamang threshold, mauuwi pa rin ang desisyon sa mga senador. Nasa kanila pa rin yung pagde-decide kung ano nga ba yung tama.
0: Balik pa rin sa kanila.
1: Oh.
0: At nagdana naman ang isang araw. Maraming salamat sa inyong pagsama sa amin gabi-gabi mula Lunes hanggang Biyernes. Mapapanood kami sa Free TV Channel 31, Signal Channel 24, Samsung TV Plus, TCL Smart TVs, Blast TV at Amation TV. Mapapanood nyo rin kami sa Signal Play, BNC YouTube at Facebook. Ako si Raya Capulo. Tandaan, ako, ikaw, tayo, politiko.
1: At ako naman si Dexter Ganibe para lagi kayong updated sa mga galaw ng mga politiko dyan sa inyong lugar. Magkita-kita po ulit tayo bukas dito sa inyong Politico Nightly.

0: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
1: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
2: Nagbabanggaan ang ilang dating mahistrado sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Dapat bang sundin ang nakatakdang 16 o dapat na ba itong ibaba?
3: Sa ICC naman, higit isang taon matapos ilipad sa The Hague, Netherlands, lumitaw sa korte si FPRRD. Fit to stand trial na ba siya sa kasong crimes against humanity? Magandang gabi. Ako si Willard Cheng.
2: At ako si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Nagpakita na FPRRD humarap sa status conference ng ICC. Tatlong dating Chief Justice pabor na ibaba ang impeachment threshold. Retired Associate Justice Adolfo Ascuna kumontra. Dating Speaker Martin Romualdez nagain ang not guilty plea sa kasong plunder, hirit na hospital arrest, tinabla ng korte. Exclusive Interior Secretary John Vic Remulla inaming may pagkukulang sa pag-aresto kay Zaldy Co. Banat sa kanya ni Harry Roque, sinagot din. Unang BARM elections na uwi sa Hung Parliament. Interim Chief Minister bubuo ng koalisyon. Unanimous decision, Korte Suprema inatasan ng Kongreso na ipasa ang Anti-Political Dynasty Bill. 100 days later, Ateneo student-athletes Rene Baterbonia at Divine Adili inalala sa UAAP. Mga magulang din ni Adili nanood ng laban ng ADMU kontra UE. At kasunod ng aksidente sa Antipolo, lisensya ni Nino Mula, binawi ng LTO, aktor, pinagbawalang magmaneho ng 2 taon.

0: The countdown begins. Dalawang buwan at kalahati na lang magsisimula na ang unang araw ng trial ni FPRRD sa kasong Crimes Against Humanity. Pero sa unang pagkakataon mula nang makumpirma ang charges, physical na dumalo ang dating pangulo sa status conference. Kumuha tayo ng detalye kay Kevin Manalo, nag-uulat ng mula sa The Hague, Netherlands. Kevin, ano na ang update?
1: Pinky, sa kabila ng hirit ng kanyang depensa sa panibagong assessment

0: para sa fitness to stand trial ay nagpakita sa publiko si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakapwesto sa likod, suot ang black suit at white shirt, first time niyang muli na humarap sa korte at kapansin-pansing humaba na ang buhok nito. Bagamat present, walang pahayag si FPRRD at tangi ang kanyang depensa ang nagsalita sa pangunguna ng abogadong si Peter Haynes. Nakikinig lamang ito, suot ang headphones. Pinayagan ni Presiding Judge Joanna Corner na sakaling gustuhing lumisan sa session ay pahihintulutan si Duterte. Agenda ng session ngayong araw ay ang pag-usapan ang mga ebidensya at kung ilang oras ang ilalaan ng bawat partido, prosekusyon, depensa at mga abogado ng biktima sa trial. Muling nagbigay ng warning si Judge Corner sa prosekusyon na bawasan at maging mapili sa kanilang ebidensya, lalo na't aabot ito sa 15,000 exhibits at maaring magkakatulad ang laman. Kaya't ang udyok ng hukom ay hanapin ang may direktang koneksyon sa kaso ni Duterte. Nangako naman na susunod ang prosekusyon at ilalahad lamang ang mga pinaka-importanteng ebidensya. Inilarawan naman ang depensa na umano'y terrible mess at awful ang ibinagsak na libo-libong ebidensya ng prosekusyon at hindi posibleng isa-isahin ang lahat ng ito. Hindi rin daw responsibilidad ang pagsuyo dito dahil ito ay nakatoka sa prosekusyon. Pero sabi ni Judge Corner na dahil digitized na ang mga ebidensya, ay mas mabilis itong mapag-aaralan. Ang suwestyo ng depensa ay ilimita ang mga disclosure ng ebidensya para sa masinop na pag-aaral ng mga ebidensya. Mag-uusap ang mga partido para maisaayos ito. Samantala, si Pinky sa ngayon ay wala pang desisyon kung iaatas ng korte ang isa pang assessment sa fitness to stand trial ni FPRRD. Isa ito sa mga aabangan natin ano, sa mga susunod na araw. Sa labas naman ng ICC, nagsasagawa ng kilos protesta ang ilang human rights group, kabilang ang Duterte Panagutin Europe, na nananawagan ng hustisya para sa mga biktima ng madugong drug war at accountability mula sa dating Pangulo. Ang Trial Chamber 3 ang itinakda ng ICC para maging hukom sa nalalapit na trial proper sa November 30. Base sa court calendar, ang mga susunod na status conference ay sa October 13 at November 2. Yan ang update mula dito sa The Netherlands. Balik dyan sa studio.
1: Alright, Kevin, meron akong napanood na ilang bahagi nitong status conference, ito yung third status conference, hindi ba? Meron ding sinabi dyan si Judge na ang hinihingi ata ng prosecution ay 193 hours para sa prosecution witnesses at hindi pa daw dyan kasama yung cross.
0: Yes, tama Pinky. 193 hours nga yung request ng prosecution. Pero ang sinasabi ni Judge Corner ay ito pa rin ay masyadong mahaba kaya ang request niya ay is to find efficiency and to make it swiftly as possible. Ang sabi naman niya, dagdag pa ni Judge Corner, hindi sila mabibigay ng desisyon kung papayagan nila itong 193 hours. Pero ang request nila ay i-reduce ang number of witnesses dahil matatandaan natin napakarami ng ebidensyang gustong ilahad ng prosekusyon. Aabot ito sa 15,000 pieces or exhibits of evidence. Pinky.
1: Oo, Kevin, at sinasabi nga ng abogado na si Attorney Nichols na marami daw silang kailangan patunayan dito sa kaso na ito. Kahit yung simpleng kailangan nilang patunayan na naging mayor, si FPRRD at naging presidente. So meron pa bang, nagpapatuloy pa ba ang hearing?
0: Nakamonitor tayo sa Delhi Delegas. So ongoing pa yung session by 30 minutes. Pero sa kumpirmasyon ng ICC spokesperson ay tapos na ang session at hindi na magkakaroon ng panibagong session mamayang hapon.
1: Alright, maraming salamat. Kevin Manalo, nag-uulat mula sa The Hague, Netherlands.
2: Sa kauna-unahang beses sa kasaysayan ng Senado, humarap ang mga retiradong hukom ng Korte Suprema para magbigay payo sa voting threshold sa impeachment trial ni VP Sara. Nagkaisa nga ba ang mga eksperto? Narito ang agenda report ni Hannity. Nag-uulat siya ng live mula sa Senado. Hannah?
3: Corina, hindi nakapa

0: ako sa 16 votes ang conviction sa impeachment trial. Para yan sa tatlong dating chief justices, kumarap na sila kasama ang isang dating associate justice sa Senate Impeachment Court bilang Amici Curiae of Friends of the Court para magbigay ng payo sa nangyayaring paglilitis ngayon kay VP Sara. Hindi dapat kasama sa butuhan para mag-convict o acquit sa impeachment trial ang mga senador na hindi kayang lumahok o bumoto. Ito ang pananaw ni retired Chief Justice Hilario Davida Jr. na kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Kabilang dito para kay Davide ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended, nagtatago o hindi matuntun at may legal o physical na hadlang para gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi siya nakadalo bilang bahagi ng Amici Curiae o Friends of the Court, kaya't binasa na lang ang legal memorandum niya sa harap ng mga hukom.
1: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice.
0: Pareho ang direksyon ni retired Chief Justice Renato Puno. Kung fixed daw talaga sa 16 ang kailangang boto para mag-convict, sana 16 daw mismo ang isinulat sa konstitusyon. Pero 2/3 of all members ang ginamit na wika roon. Kaya para kay Puno, pwede rin tignan kung may senador na legally hindi kayang gumanap bilang miyembro ng Senado.
2: For these reasons, I join the school of thought that espouses what is known as contextual and functional interpretation of the Constitution.
0: Nasa apat na senador ngayon ang hindi sumusulpot sa Senado. Dalawa ang nakakulong, isa ang wanted ng ICC at isa naman ang naka-medical leave. Dito na nabuksan ang diskusyon sa kung 16 out of 24 senators pa rin ba ang kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat matapos sa simpleng math computation ang pagbasa sa konstitusyon. Dapat daw tignan ang purpose nito at ang aktwal na sitwasyon.
3: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
0: Usapin din daw ng fairness kung boboto ang senador na hindi naman nakasubaybay sa ebidensya at testimonya.
3: To put it more picturesquely, Your Honor, is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me.
0: Pero kabaligtaran ang pananaw ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, nakasama rin sa pagbuo ng 1987 Constitution.
4: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of 2/3, because all means all.
0: Ang basihan ni Ascuna, sinadyang mataas ang threshold para sa impeachment dahil final at mabigat daw ang consequence ng conviction sa isang opisyal. Kapag nagbabago ang basihan depende sa dami ng senador na kayang lumahok, bababa rin ang kailangang boto. Kaya dapat fixed umano at alam na sa simula pa lang ang threshold. Mas malawak pa sa bilang ng boto ang usapin. Para kay Puno, may sariling kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na bigyang kahulugan ang konstitusyon habang may impeachment trial.
2: The Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court. The senator judges are not like the judges of the regular courts of law, who are all under the supervision of the Supreme Court. It is for this reason Your Honors, that the Senate Impeachment Court was granted judicial power.
0: Pero may limitasyon ito kapag nilabag daw ang constitutional rights ng respondent o akusado. Halimbawa, hindi patas ang mga huhusga sa kanya, pwede raw pumasok ang Supreme Court dahil usapin na ito ng due process. Sabi naman ni Panganiban, final at unappealable daw ang judgment ng Senado. Pero pwede rin pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Hiwalay naman ang tanong kung pwede bang bumoto ang Senator Judge na miyembro pa rin, pero may mga na-miss na impeachment proceedings. Para kay Davide, kung hindi raw talaga dumalo o gumanap bilang Senator Judge, hindi dapat ituring na nakilahok sa trial. Pero hindi raw basihan ang hindi pagtatanong sa witness para sabihing hindi nakilahok ang isang senador. Para naman kina Puno at Ascuna, hindi automatic na bawal bumoto ang senador dahil may na-miss na hearing. May transcripts at documentary evidence naman daw na pwedeng balikan bago magdesisyon. Corina, magkakaiba man ng pananaw yung mga retired justice na humarap kanina sa Senate Impeachment Court, payo pa lang ito dahil sa huli, ang mga senator judge pa rin daw ang bagbobotohan kung dapat pang baguhin itong 24 bilang threshold or paggamit doon sa basihan ng two-thirds na conviction threshold, or kung meron bang mga senador na dapat ibangga doon sa bilang. At unang beses nga itong nangyari sa kasaysayan ng Senado na merong mga retiradong hukom na humarap before the Senate Impeachment Court para magbigay ng payo. At bago natapos ang impeachment trial today, Corina, nagkaroon ng announcement itong si Presiding Officer Francis Cheese Escudero na merong mga taga-prosekusyon ang pinagpapaliwanag nila dahil sa posibleng violation sa sub judice rule o yung pagbabawal ng pag-discuss ng merito ng impeachment case ni VP Sara. Sa ngayon, Corina, hinihintay pa natin kung na-serve na ba itong nasabing subpoena sa mga nasabing miyembro ng House Prosecution. Corina.
5: So Hana, ang sabi mo kanina no sa kanilang mga expert advice, kahit na hindi mag-attend ng ilang hearing ay pwede pa ring bumoto dahil mayroon namang mga transcript at mga ebidensya. So hindi pa malinaw kung ano ang posisyon talaga nila kung ang isang nasa abroad ay hindi pwedeng bumalik at humabol.
0: Yes, Corina, sa ngayon, halo-halo yung pagtingin or view ng mga retired justice ng Supreme Court pagdating dyan, dahil para sa isa ay dapat hindi nakasama. Kasama nga dyan si retired Chief Justice Davida Jr. at sa ibang sa kabilang panig naman ay posibleng isama pa rin ito dahil nga all

0: explicitly nagsabi na para raw hindi na magkaroon ng confusion or misunderstanding or away sa pagitan ng mga senator judge, ay iakyat na lang ito sa Korte Suprema. Pero kanina, sinabi ni Justice Ascuna na pwedeng magkaroon lang ng ground para pumasok ang Supreme Court kung yung magiging final action daw ng Senado ay lalabag sa konstitusyon. Halimbawa dyan, Corina, ay for instance, kung 23 lang yung gawing basehan at 15 votes yung gamiting pang-convict, kahit meron namang 24 senators, pwede raw questionin at i-reverse iyon ng Supreme Court dahil for Ascuna, all members means all sitting senators. Corina.
1: Parang napakalagkit ng issue, ano, Hana? Sino-sino ang mga asahan nating susunod na testigo?
0: Corina, isa pa sa mga dapat nating abangan next week ay mismong kapatid ni VP Sara na si Davao City Mayor Baste Duterte, yung isa sa mga pinapasabina ng House Prosecution. At ayon doon sa order ng impeachment court kanina, pinapadala sa kanya yung mga record at contract ng Davao City Government mula 2020 hanggang kasalukuyan na meron daw kaugnayan sa GenCore Industries at sa anumang entity na pagmamayari or nag-ooperate ng Jollibee branch or establishment. Kasama rin doon sa mga ipinapasabina for next week, Corina, ay isang CSC Assistant Commissioner na si Ariel Ronquillo para naman sa Sal and Rules at PhilJEPS Division Chief Rendel Sopeña para sa government procurement records involving entities naman kung saan nagdeklara ng interest ang VP. So yan yung mga pasabog by next week, Corina.
1: So si Ginoong Duterte, hihintay na lamang natin kung sisipot siya or hindi. Ganun ba yon? Hindi ba it is really up to them kahit
0: yes,
1: na masumpina
0: yes,
1: sila?
0: Yes, Corina.
1: Okay, nagbigay ba ng clue kung sino-sino ang mga pagpapaliwanagin yes. ng Senate Impeachment Court tungkol naman sa sub judice?
0: Corina, dalawang tao ng House Prosecution side yung paghahainan daw ng show cause order. Isang miyembro dyan ay mula sa House Prosecution panel at isa naman ay mula sa hanay ng private prosecutors. Sabi ni Senate Impeachment Court spokesperson Attorney Reggie Tunggol, tatlong magkakahiwalay daw na incident ito kaugnay ng mga media interview nila, specifically September 8, 14, and 15. At isa raw yung allegedly merong violation at ang isa naman ay merong dalawa. So far, Corina, hindi pa natin kilala kung sino-sino itong mga ito na possibly ay merong violation ng sub judice rule o yan yung rule na ipinagbabawal yung parties ng Senate Impeachment Court na i-discuss publicly yung merits ng impeachment case ni VP Sara. Balik sa'yo, Corina.
1: Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat ang live mula sa Senado.
2: Malaking pabor daw para sa House Prosecution Team ang pananaw ng 3-4 na amici curiae na pababain ang voting threshold kay VP Sara. Yan ang agenda report ni Joan Manalo live mula sa Senado. Joan.
3: Pinky lubos na educational para sa prosekusyon ang mga naging kuro-kuro ng amici curiae of Friends of the Court tungkol nga rito sa usapin ng voting thresholds impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon pa kay House Prosecution Panel spokesperson Zia Alonto Adyong, malaki ang maitutulong nito sa pagdedesisyon sa magiging bilang at denominator ng magiging voting threshold nga dito sa paglilitis at makatutulong din daw ito sa pagpapatibay o pagpapakilo sa Senate judges dito sa kanilang constitutional mandate to try and decide. Nasa kamay pa rin ng Senate Impeachment Court ang magiging pinal na voting threshold para sa paglilitis ni VP Sara. Pero may persuasive value daw para sa prosekusyon ang legal opinion ng amici curiae of Friends of the Court na humarap sa impeachment court ngayong araw.
4: What is clear now is that based on the interpretation of, again, 3 out of 4 na mga justices, sinabi nila na mutable naman siya. It should not be fixed. And that's why yung threshold na sinasabi nila, in fact, it should be based on contextual and functional approach.
5: The discussion kanina was really more for the Senate to come to a decision kung ano ba talaga yung voting threshold that they will follow. Kami naman sa prosecution, we sa amin, we're focused on ano yung ma-deliver namin na ebidensya to convince

0: at least the 2/3 to vote in our favor.
1: Bukod sa voting threshold, point of debate din kung papayagan bang bumoto ang mga senator judge na hindi nakadadalo sa paglilitis. Kung si former Supreme Court Associate Justice Adolfo Azcuna ang tatanungin, maaari pa rin daw bumoto ang isang senator judge na hindi nakadadalo sa trial. Dahil recorded naman anya ito at maaaring i-review o balikan ang transcripts at official records.
2: I think the former Associate Justice Azcuna was just very conservative in a way that the interpretation of his interpretation on whether or not to allow a sitting judges to vote is dapat according to him ipaboto, but with the sinabi niya ito kinwalify niya with the presumption that that senator judge took his or her oath.
1: So usapin naman kung maaari bang idulog sa Korte Suprema ang magiging desisyon ng Senate Impeachment Court sa paglilitis ng bise.
0: Any person naman siguro who thinks that the Senate acted in a lack or excess of their jurisdiction can go to the Supreme Court. But the question is, will the Supreme Court take cognizance of that petition? Basta hindi whimsical or capricious ang actions ng Senate, then no one can question it before the Supreme Court.
1: Sa September 23, nakatakda ang oral argument sa pagitan ng prosekusyon at depensa kung saan inaasahan din ang pagboto ng mga senator judge sa voting threshold ng impeachment trial.
3: Pinky, pinag-uusapan na ng prosekusyon yung mga naging diskusyon nga ng Amici Curie kanina sa korte para makatulong anya sa kanilang pagbuo ng kanilang stand dito nga sa usapin ng voting threshold sa impeachment trial. Pero nanindigan si House Prosecutor Keith Flores na whatever happens, ano, kahit ano pa yung mapagdesisyonan ng senator judges na voting threshold, ay they will continue to sink or swim with the evidence that they will be presenting to the impeachment court. At yan ang latest mula rito sa Senado. Balik sa iyo, Pinky.
4: Maraming salamat. Joel Manalo nag-uulat ng live mula sa Senado.
5: Bukod sa pagbibigay opinyon sa usapin ng impeachment conviction, sumalang din sa Q&A ang Amici Curie mula mismo sa Senator Judges. Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe. Live din mula sa Senado. Dexter.
6: Willard, nagmistulang crash course hindi lamang sa mga senator judge kundi maging dun sa mga sumubaybay dito sa day 26 ng impeachment trial ang pagharap ng Amici Curie sa impeachment court. Ito, Willard, yung bahagi ng isang lecture seminar na question and answer na mula dito sa mga tinagurian ngang Amici Curie o mga friends of the court. Sa pagtatanong ng mga senator judge ngayong hapon, giniit ng tatlong friends of the court na nakasalalay pa rin sa mga senator judge ang pag-interpret sa huling pangungusap sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11 ng Konstitusyon na nagsasabing, "No person shall be convicted without the concurrence of the 2/3 of all the members of the Senate." Ipinuntun ni retired Chief Justice Artemio Panganiban ang mga naunang talata ng Paragraph 6, particular na yung katagang sole power to try and decide all impeachment ay nakaatang sa Senado at tanging sa Senado lamang, wala ng iba. Sang-ayon dito si retired Chief Justice Renato Puno.
7: Hindi lang kapangyarihan. Ang sinasabi sa ating Constitution, yung kapangyarihan na yun ay sole. Kapangyarihan lang na pinagkaloob, binigay sa Senate Impeachment Court. Hindi binigay kahit sa anong husgado natin.
8: In the same manner, you can now vote and later on you might change your mind. It is different from a final decision of conviction or acquittal. That is final.
6: Dahil dito, natanong ni Senator Judge Kiko Pangilinan kung may malalabag ba sila na batas kung babaguhin nila ang naunang ruling sa threshold ngayong nasa kalagitnaan na sila ng pagbibista ng mga articles of impeachment. At kung maaari bang maiakyat sa Korte Suprema ng sino mang hindi sa sang-ayon kung babaguhin ang threshold. Sagot ng Amici Curie,
8: wala pa pong paglabag sapagkat hindi pa kayo bumoboto eh. In other words, it has not been implemented.
7: Wala pa naman pong talagang rule.

0: At saka kugang ginagawa po ay tinatalakay kung ano talaga yung meaning noong particular rule na yun, ay hindi po changing the rule yun. Ay tinatama lang yung dapat na maging interpretasyon ng rule.
1: Nilinaw naman ni retired Supreme Court Associate Justice Adolph Ascuna na ang paninindigan niya sa baseline ng two-thirds conviction vote ay mula sa lahat ng senador na kakulong man o nasa abroad o hindi mahanap. Magkakatalo na lang daw kung ang nasabing senador na nakakulong ay maari o kwalipikado bang bumoto sa impeachment trial. Matatanggal lang niya ang baseline ng two-thirds ang isang senador kung siya ay namatay o legally o nanatanggal sa pwesto o kaya ay nag-resign. Paliwanag niya na mula noong 1935 Constitution, ginawa talagang mahirap ang conviction vote sa impeachment para hindi rin ito maging kasangkapan para manggipit sa kalaban sa politika.
2: It was a deliberate act on the part of the framers of the Philippine 1935 Constitution to make it harder to convict an impeached official, not only changing the two-thirds of the U.S. to three-fourths, pinagawang mas mahirap talaga. While the U.S. said two-thirds of those present, the 1935 Constitution says three-fourths of those, all the members of the National Assembly. So there is a deliberate constitutional design to adopt our own version, which is harder than the U.S.
1: Natanong din ni Senator Risa Hontiveros ang issue kung hindi nakapanumpa bilang senator judge ang isang senador ay hindi na ba makakaboto? Sagot ni CJ Puno, nakapanumpa naman siya bilang isang senator. Pero kung hindi na makakadalo sa impeachment trial, tanong ni Hontiveros, dapat pa ba siyang bumoto? Ito ang naging sagot ni Panganiban.
3: Kung hindi sila naririto, kasama ninyo, inobserbahan yung mga testigo, ini-examine yung mga dokumento, hindi sila nakapagbibigay ng tamang husga. Kaya po, kung ako sila, sapagkat because they are not in a position to render judgment, a truthful and fair judgment, I would even voluntarily inhibit, desist from voting. Kaya po, ang sa akin po ay practical sa tao. Hindi na po ako nagsasite ng mga cases sa Supreme Court. There are many, pro and contra. But I appeal to your sense of right and wrong.
1: Dapat din anyang hindi rin ito maisama sa bilang ng pagbabasehan ng two-thirds vote. Pero Willard, alam mo, hindi lang puro seryoso ang usapan sa impeachment court ha, dahil nagawa ring magpatawa ni CJ Panganiban sa kanyang mga statement at pagbiro kay Senator Risa Hontiveros.
3: The Supreme Court is the last resort. It is not perfect, but it is always right. Sometimes also, it is not always right, but it's never wrong.
4: At habang nandito pa kayo, baka gusto nyo ring tugunan yung mga tanong na itatanong ko naman sa ibang amicus curiae.
3: Maski po sa private, pwede ako sumagot.
4: Ano po, sir?
3: Maski po sa privado na conversation natin, pwede ako sumagot.
4: Ah, well...
3: Dalaga naman po kayo.
5: Can you confirm? Can you confirm?
4: Ibang mga tanong pa po ang itatanong ko, Mr. Presiding Officer, sa ating mga amicus curiae. At ipagpapasalamat ko po yung dagdag
3: hindi ko
4: na...
3: po nasabi. Pinata rin ako.
1: Willard, sa panig naman ng depensa, sinabi ni Attorney Paulo Panelo, tagapagsalita ng Office of the Vice President o tagapagsalita mismo ni Vice President Sara Duterte na hindi dapat ibababa sa 16 ang bilang ng threshold sa pagboto sa impeachment court. Paliwanag ni Panelo, delikado umano ito dahil maaring magamit

0: ng nakaupo sa gobyerno ang mga kaso laban sa mga senador para maapektuhan ang boto. Pabor si Panelo sa posisyon ni Retired Justice Adolph Ascuna na sadyang pinahirap ng konstitusyon ang impeachment para hindi ito magamit ng isang paksyon laban sa isang halal na opisyal. Sabi naman ni Impeachment Defense Team Spokesperson Attorney Michael Poa, welcome sa kanila ang lahat ng opinyon ng mga amici curiae. Nabigyan niya sila ng insights dahil mahalaga ring malaman ang historical backgrounds ng mga pinagtatalunang provision ng kasalukuyang konstitusyon. Nilinaw din ni Poa kung bakit naghayag siya ng ad cautelam with extreme caution sa pagsisimula pa lang ng proceeding kaninang umaga. Ito ay dahil may mga bagay niya silang i-raise sa September 23 kapag sinimula na Willard itong oral argument para sa depensa at sa prosecution. Willard?
1: Dexter, sa September 23 na rin ba magbobotohan ang mga senator judges tungkol sa issue?
0: Batay doon sa naging pasya ng presiding justice o presiding officer na si Senator Judge Chis Escudero, matapos ang isasagawang oral argument, matapos marinig ang panig ng prosekusyon at ng depensa sa issue ng threshold, ay magbababa na ng pasya ang itong impeachment court. Ang pagpapasya na yan ay hindi manggagaling sa presiding officer mismo, kundi magbobotohan itong mga senator judges na present sa September 23. Willard.
1: Maraming salamat, Dexter Ganibe, nag-ulat ng live mula sa Senado.
2: Naghain ng not guilty plea si dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang 7.2 billion peso plunder case. Naka-wheelchair siya nang basahan ng sakdal via teleconference. Yan ang agenda report ni John Riz Galata.
3: Naka-wheelchair pero not physically present si former House Speaker Martin Romualdez sa kanyang arraignment kanina sa Sandigan Bayan 3rd Division. Ito'y matapos pagbigyan ng korte ang kanyang urgent motion na dumalo sa pagdinig via video conference. Not guilty plea ang kanyang inihain sa plunder case, kaugnay sa umano'y 7.4 billion peso kickbacks mula sa flood control projects.
4: Kasi nga hindi pa rin certain, no, ang medical condition ni Congressman Romualdez, so to avoid the risk of a fiscal transfer or contracting an emergency situation in a transfer from jail to the Santiguan Bayan, we prefer the online arraignment.
3: Sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas, binasahan ng sakdal ating leader ng kamera. Nagmosyon pa ang kanyang kampo para pigilan ito, pero tinanggihan ito ng korte. Nakasaad sa case information ang umano'y paulit-ulit na pagtanggap sa hindi bababa ng 15 beses ng mga komisyon, parte, porsyento, kickback, commitment o iba pang pecuniary benefits na nagkakahalaga ng nasa 7.4 billion pesos ni Romualdez at resigned Congressman Zaldico habang sila ay nasa public office. Noong September 14, naghahain din ng urgent motion for reconsideration si Romualdez kung saan nakasaad na ilipat siya sa isang government hospital sa Quezon City, kabilang sa mga tinukoy ng depensa, ang Veterans Memorial Medical Center. Pero mariin itong tinutulan ni Sandigan Bayan 3rd Division Associate Justice Carl Miranda. Aniya, maraming persons deprived of liberty o PDLs na may mas malubhang karamdaman kumpara kay Romualdez. Ipinunto ng kampo ni Romualdez ang kawalan ng ECG sa kanyang piitan, pero tinabla ito ni Miranda at sinabing batay sa rekomendasyon ng UP Philippine General Hospital, pagamat kailangan ng ECG ni Romualdez, maaari rin ang rapid access dito, kaya yun anya ang silbi ng ambulansya. Nangangamba rin ang kampo ng dating speaker dahil walang CPAP o Continuous Positive Airway Pressure Machine sa detention facility para sa sleep apnea. Pero ipinunto ni Miranda na mismong si Romualdez ang tumangging gumamit nito. Kaya naman pinagsabihan ni Miranda si Romualdez makipag-cooperate para sa ikagagaling nito. Pero ayon kay Attorney Fajardo,
4: we will avail of the appropriate remedies, no, which are available to us if ever necessary.
3: Pinagpapaliwanag ng Sandigan Bayan 3rd Division si Romualdez sa loob ng 10 araw kung bakit hindi dapat siya patawan ng preventive suspension bilang incumbent congressman. Kinumpirma naman ng kanyang mga abogado na maghahain sila ng bill petition sa korte at mga motion para makapag-attend si Romualdez via video conferencing sa mga susunod na hearing. Itinakda ang pre-marking of evidences sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22 at

0: Nasa Mindanao umano ang mambabatas at pinoprotektahan ng mga powerful na individual at grupo.
1: Cannot risk the lives of 500 policemen. So it's gonna be Somalia. It's gonna be, ano yan, madugo yan. Pagpapasukin.
2: Are you having, are you personally
1: yes, we
2: having
1: are,
2: negotiations
1: with these slowly, powerful? Yes.
0: Kasunod ni Nazaldi Co at Senador Bato de la Rosa, prioridad din ni Secretary Remulla ang pagtugis kina Atong Ang at former Bucor Chief Gerald Bantag.
3: Break na kami. Ito ang sagot ni Senador Robin Padilla nang tanungin kung nagkakausap pa ba sila ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Nahaharap sa reklamong obstruction of justice si Padilla sa DOJ dahil sa umano'y pagtulong niya sa pag-eskapo ni De La Rosa matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
4: Wala na po. Nung bumaba ng sasakyan ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap. Wala na, break na po kami.
3: Haharap si Padilla sa DOJ sa September 25 at October 29 para sagutin ang reklamo. Pero giit ng Senador, walang nangyaring pagtakas.
4: 2,000 pulis ang nandito dito, pero naman pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
3: Wanted ng ICC si Senator Bato bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni FPRRD.

0: Posibleng umabot sa 10 piso kada litro ang dagdag presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa industry source ng Bilyonaryo News Channel, tinatayang tataas ng 9 pesos at 50 centavos hanggang 10 piso ang kada litro ng diesel. May posibleng patong din na 4 pesos hanggang 4 pesos at 50 centavos ang kada litro ng gasolina. Ito'y batay sa initial estimates sa mean of Platts Singapore at foreign exchange averages sa first two trading days ngayong linggo. Una nang sinabi ni Energy Secretary Sharon Garin na kailangan ng paghandaan ng mga motorista ang pagsirit ng presyo ng langis dahil mukhang tatagal pa raw ang krisis sa Middle East.
1: I don't think it will go up at the rate na dati 20-30 pesos yung increase. I don't think that will happen, but it will still go up maybe in smaller amounts. Pero hindi pa, wala pang signs ngayon na babagsak pa yung presyo ng oil.
0: Maari pang magbago ang estimates habang nagpapatuloy ang trading ngayong linggo. Unang barn elections na uwi sa Hung Parliament. At 100th day ng pagpanaw ni na Rene Baterbonia at Divine Adili, ginunita sa UAAP. Susunod yan sa agenda.

0: dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Bankero Unfiltered.
1: Traffic check muna tayo ngayong Miyerkules sa Marcos Highway, SM Marikina. Mabilis ang daloy ng mga sasakyan sa westbound lane. Light to moderate naman ang eastbound lane. Isandang araw matapos ang Ateneo Varsity Tragedy. Inalala ng Blue Eagles ang dalawang yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89. Personal na nanood din sa arena ang mga magulang ni Adili habang panawagan pa rin ng ina ni Bat-

0: Terbonya ang tulong pinansyal para sa kanilang kumpanya o kampanya para sa hustisya. Patuloy naman ang preliminary investigation sa kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay former head coach Tab Baldwin at walo pang personalidad.
1: All set na ang Philippine team sa pagsabak sa 20th Asian Games sa Japan. Kabilang sa mga inaabangan ang Yulo Brothers at si Pinay tennis star Alex Ayala. Narito ang agenda report ni Anton Rojas.
2: Kumpiyansa ang Philippine Olympic Committee sa kampanya ng Team Philippines sa Aichi Nagoya Asian Games. Target ng POC na makapag-uwi ng 8 gold medals ang delegation, doble sa 4 na napanalunan ng Pilipinas sa Hangzhou noong 2023. Mula combat sports hanggang non-combat events, naniniwala ang POC na may sapat na mga pagkakataon para malampasan pa ang 8 ginto.
3: Dream big, sabi nga nila. Diba? Mangarap na tayo, libre naman eh. So I just added the 4 golds in Palembang and Hangzhou.
4: Okay.
3: So that's it.
4: Yeah.
2: Malaki ang inaasahan sa combat sports, kabilang ang jiu-jitsu, judo, boxing at taekwondo, habang may gold medal opportunities din sa non-combat sports. Kabilang dito ang gymnastics, athletics, weightlifting, swimming, basketball at esports, kung saan tinitingnan ang Mobile Legends bilang isa sa mga posibleng pagmulan ng medalya. Sa gymnastics, umaasa ang POC sa Yulo Brothers, Kaloy at Eldru, habang muling nakaabang si EJ Obiena sa pole vault at si Kyla Sanchez sa aquatics. Pero isa sa mga pinakamalaking interes ng mga Pilipino ay si Alex Ayala, na piniling maglaro para sa Pilipinas sa Asian Games imbis na sumabak sa WTA 1000 event sa China. Para kay Tolentino, malaki ang tiwala niya sa tsansa ng Filipina tennis sensation.
3: Kaya talaga. We can feel it. Kaya talaga. Analyzing all the different factors, kaya. Aside from kaya niya, yung iba, tinalo na niya. Whether maglaro si Chinese Olympian or not, tinalo na niya yun. Whether maglaro si Osaka or not, tinalo na niya yun. Di ba? Yung iba naman, they don't play in their country. Mm. So, lahat ng advantage na sa kanya, including the cheering squad, the Pinoys.
2: Mula sa mga batikang medalist hanggang sa mga bagong pangalan na may potensyal, umaasa ang POC na maraming pagkakataon ng Pilipinas para maabot o malampasan ang 8 gold target. Ngayon, lahat ng mga pagkakataong ito ay paghahandaan ng Team Philippines para sa Aichi Nagoya, kung saan magsisimula ang 20th Asian Games sa September 19 at magtatapos sa October 4. Anton Rojas, Bilyonaryo News Channel.

0: higher than expected ang naitalang voters turnout sa kauna-unahang BARM parliamentary elections. Ano-ano nga bang partido ang nangunguna sa rehiyon? Narito ang agenda report ni Laid Cavagani.
1: Umabot sa 84.34% ang voter turnout sa kauna-unahang BANG sa Moro parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, nasa 2,018,478 ang bumoto mula sa halos 2.4 million registered voters sa BANG sa Moro region.
2: Technically, napakataas po nito. Ganung ito ay kauna-unahang parliamentary election. Bagamat again may mga insidente, alam niyo po lahat, lagi naman na may mga ganyang pangyayari sa lahat ng eleksyon sa ating bansa. Hindi mo naman talaga mapipigil kung merong gumustong gumawa ng kasamaan. Kahit pa gano'ng kahahanda, ka-prepared, gano'ng kadami ang iyong mga tropa, tauhan sa ating pong nag-ating gagamitin. Pero yung pinaka-importante po, at least po minimize, hindi po talaga yung to the point na para namang kakaiba ang nangyaring halala na mas madami ang insidente ng karasan kesa at bumaba ng sobra ang pagboto ng mga kababayan natin.
1: Sa 40 seats na nakalaan para sa regional parliamentary political parties, apat na partido ang nakakuha ng sapat na boto para magkaroon ng representasyon. Pinakamarami ang BANG sa Moro Federal Party na nakakuha ng 16 seats. Sinundan nito ng United BANG sa Moro Justice Party na may 15 seats. Walo naman ang sa BARM Grand Coalition at isa para sa Rakyat Democratic Party. 13 partido ang sumali sa halalan. Siyam ang hindi umabot sa 2.5% vote threshold para magkaroon ng representation. Sa ngayon, nakompleto na ng COMELEC ang pagtanggap sa 108 certificates of canvass mula sa mga lungsod, bayan at special geographic areas ng BARM. Ang 40 party representatives ay makakasama ng 32 district representatives at 8 sectoral representatives para bumuo sa 80-member BANG sa Moro Parliament. Isa raw ito sa mahalagang yugto sa pagpalit ng appointed BANG sa Moro Transition Authority tungo sa first fully elected BANG sa Moro Parliament.
3: Ang nakita ko po sa mukha ng lahat po ng nanalo ay hindi lang po pag-asa kundi seryosong ika nga harapin ang mga hamon na lalong-lalo na po ito binigay na po lahat ng gobyerno in self-determination plus the funding that they need for them to be able to develop the whole region. At malaking may tutulong din po nito sa peace process kasi pinakahuling bahagi po ito ng political track, yung eleksyon at naging successful naman siya.
1: Sa unang sesyon ng elected BANG sa Moro Parliament, ang mga miyembro nito ang maghahalal ng Chief Minister ng BARM. Mangyayari ito pagkatapos ng termino ng BANG sa Moro Interim Government sa October 30. Para sa Agenda, Laid Cavagani, Bilyonaryo News Channel.
0: Matapos mauwi sa tinatawag na hung parliament ang BARM elections, gumagalaw na ang interim chief minister para bumuo ng koalisyon. Narito ang agenda report ni June Mendoza.
4: Pagtatag ng koalisyon na bubuo ng bagong parlamento ng BANG sa Moro Autonomous Region in Muslim Mindanao, ang agenda ng pagpupulong ni BANG sa Moro Interim Chief Minister Abdul Rauf Makakuwa sa 3 gobernador ng rehiyon. Ito ay matapos manalo si Makakuwa bilang kinatawa ng parliament sa 3 distrito ng Maguindanao del Norte. Una nang lumutang ang tinatawag na hung parliament, makaraang mabigo ang mga partido na makakuha ng 41-seat majority para sa 80-member parliament. Inaasahan ang pagbuo ng bagong koalisyon ang solusyon para makabuo ng bagong gobyerno sa October 30 opening session. Sinabi ni Makakuwa, bagaman nakasalalay sa desisyon ng pamunuan ng BANG sa Moro Federalist Party ang pagpapasya hinggil dito, ang pagbuo ng koalisyon ay hindi maiiwasang sitwasyon lalo na kung isaalang-alang ang naging resulta ng halalan. Kasabay nito nananawagan din si Makakuwa sa buong BANG sa Moro na ngayong tapos na ang halalan, panahon na anya ng pagkakaisa para may taguyod ang bagong halal na mga lider ng rehiyon, ang adhikain ng BANG sa Moro government. Kabilang naman sa personal na nagpaabot ng pagbati kay Makakuwa, si UPA Prosecretary Melsenen Sarmiento.
5: Para sa Agenda, June Mendoza, Bilyonaryo News Channel.
0: Napahanga ang marami sa maayos at tahimik na botohan sa Lanao del Sur at Marawi City. Patunay daw ito na natututo na ang mamamayan mula sa bakas ng Marawi Siege. Yan ang agenda report ni Omar Abubakar.
6: kilalang magulong lugar ang Lanao del Sur, lalo na sa Marawi City, sa mga nakalipas na eleksyon sa bansa. Ngunit sa katatapos lamang na halalan sa Bansamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao, marami ang napawaw at napahanga sa mapayapa at maayos na eleksyon sa probinsya. Sinasabing natuto na ang kaumbayan sa epekto ng karahasan, lalo na ang pagkawasak ng Marawi City sa pagsalakay ng mga terorista noong taong 2017. Sa pagbisita ng BNC team sa lungsod, mapapansin na nandito pa ang ilang iniwang pinsala ng Marawi Surge. Sa ngayon, nagmarka naman ang mahalagang transition mula sa ilang dekadang armadong tunggalian patungo sa demokratikong pamahala at pagkakaisa. Resulta ito ng benepisyo ng kapayapaan, security deployment at pagikayat sa mga lokal na kandidato, religious leaders at mga partidong politikal na pumirma sa mga kasunduang pangkapayapaan na tumatalikod sa karasan at pananakot. Sa kabuuan, ayon sa PNP at militar, 94% na mapayapa ang historic barn parliamentary election. Pinatunayan naman ito ni Attorney Muhammad Nabil Tan Mutia, Provincial Election Supervisor ng Lanao del Sur.
7: The entire municipalities of Lanao del Sur, even Marawi City, is under areas of concern. Wala nga tayo under at category green, no? In fact, mas marami nga yung ating under the red category. 21 municipalities are under the red category. So, but then, alhamdulillah, nagpapasalamat tayo na walang nangyari na

0: Hindi maganda, no? No untoward incidents na na-report sa atin.
1: Para sa Agenda, Omar Abubakar, Bilyonaryo News Channel, Marawi City.
2: Dinex ni Ellen Adarna ang aniyay monthly child support ni John Lloyd Cruz para sa kanilang anak. May tila patama rin ang aktres sa isa pa niyang ex na si Derek Ramsey. Ang detalye sa Agenda Report ni Teen Matro.
3: Bago pa man naging usap-usapan ang viral cash reel ni Ellen Adarna, una nang naging malinaw ang aktres tungkol sa financial arrangement nila ng dating partner na si John Lloyd Cruz para sa kanilang anak na si Elias. Sa previous statement, sinabi ng aktres na hindi niya obligasyon o hinihinga ng regular na allowance si John Lloyd para sa kanilang anak.
4: He asked me how much does Elias need. I gave him a breakdown of his basic needs, just his basic needs, and that's 10,000 pesos max. But he insisted on doubling it. I know he's more than capable of giving more than that, but I told him I cannot accept anything more than 20,000, and that's it. I also have, because we are co-parenting, I have my obligations and responsibilities for Elias.
3: Hindi raw nakabase sa isang fixed amount ang kanilang setup, kundi sa aktual na pangangailangan lang ng kanilang anak.
4: Anything more than 20,000 for me is just not right, morally not right. Because he's not schooling yet, he hasn't started school, so that's just basic.
3: Kaya naman naging kapansin-pansin ang latest Instagram reel ni Ellen, kung saan makikita siyang tila sinasampal ang sarili gamit ng apat na bulto ng cash na tinatayang nasa 400,000 pesos. Ayon kay Ellen, isa lang itong random flex o money reveal. Sa comment section, nang biruin siyang mag-BF reveal dahil baka galing sa boyfriend ang pera, agad itong nilinaw ng aktres. Anya, yun ay monthly support ni John Lloyd para kay Elias at ginawa na lang playful content. May netizen namang nagkomento na ganyan dapat manampal, cash, na sinagot naman ni Ellen ng birong may patama tungkol sa credit card limits. Hinala ng social media users, may posibleng connection ito sa naging usapin noon na kinasangkutan ng kanyang dating partner na si Derek Ramsey.
5: Sa kabila ng pagiging playful ng post, malinaw ang mensahe ni Ellen. Ang financial support ay nakatuon lamang sa pangangailangan ng kanilang anak. Para sa Agenda, Team Matro, Billionaire News Channel.
2: Pagmamay-ari na ng gobyerno ang controversial Porsche 918 Spyder ni Derek Ramsey. Matatanda ang nadiskubre ang peking plaka ng supercar na dinadrive noon ng businessman na si AJ Violago. Lumabas din sa investigasyon ang maling declaration nito sa BOC at hindi pagbayad ng tamang buwis.
6: Nasa BOC na tuluyan ang inimbound ng BOC. Kumbaga, na-issuehan na nga ng WSB yan. So, wala na sa amin sa LTO.
2: Dagdag ng LTO official, nirekomenda na rin ang ahensya ang revocation ng driver's license ni Violago. Dalawang paggawaan ng peking plaka na raw ang na-raid ng LTO, isa sa Malabon at isa sa Davao.
7: Korte Suprema inatasan ng Kongreso na ipasa na ang Anti-Political Dynasty Bill. At Sara Jeronimo, iniintriga na namang buntis. Susunod yan sa Agenda.
8: If we are rich in agriculture, then why are farmers still poor? What's the point of agriculture in the Philippines? Join Ronnie Puno and Alex Galeha. What's the point?
7: Sa pang-traffic check ngayong Wednesday rush hour sa EDSA Orense, halos walang galawan ang mga sasakyan sa north at southbound lane. From DPWH leaks to Senate Leadership Fund, nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang listahan ng mga proyekto na inilapit umano ng mga senador sa DPWH para sa 2025 National Expenditure Program. Ayon sa affidavit ni former Secretary Manuel Bonoan, ang listahan ng mga proyekto, tugma sa so-called DPWH leaks na inilabas ng Bilyonaryo News Channel noong Desyembre. ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban.
9: Noong Agosto, inilahad ni former DPWH Secretary Manuel Bonoan sa kanyang judicial affidavit ang existence ng isang Senate Leadership Fund. Binuuraw ito para sa fiscal years 2024 at 2025. Anya, isa itong ad hoc fund na may internal working limit worth 24 billion pesos. Sa ilalim ng Senate Leadership Fund, mayroon daw baseline allocation ang bawat senador na 500 million pesos. Ibig sabihin, maaari raw silang magbigay ng listahan ng kanilang priority projects na nais nilang ipasok sa binubuong budget proposal ng DPWH. Hindi ito isang official allocation na may official endorsement o nakaayon sa batas. Pero binuuraw ito ng DPWH para maiwasan ng malawakang pangingialam ng Kongreso sa budget na nakalaan sana sa priority programs ng administrasyon. Sa naging affidavit ni Bonoan sa Sandigan Bayan, sinabi niya na noong 2025, umabot sa more or less 21 billion pesos ang inavail na Senate Leadership Funds sa ilalim ng pamumuno ni Senator Cheese Escudero. Nakuha ng Bilyonaryo News Channel ang affidavit attachments ni Bonoan na nagdedetalye ng mga proyektong ito. Nangunguna sa listahan si Noy Senate President Escudero na may 4 billion peso allocation umano sa kanyang pangalan. Karamihan ng mga proyektong inilapit daw ni Escudero ay mga kalsada para sa Bicol Region, partikular na sa kanyang baluarte na Sorsogon. Mayroon ding tatlong proposed flood control projects para sa Camarines Sur, Camarines Norte at Northern Samar. Ikalawa sa listahan ang presidential sister na si Senator Aimee Marcos na may 2.5 billion peso proposed projects umano. Karamihan din ay mga kalsada para sa Ilocos Region at iba't ibang proyekto para sa Quezon Province. Ikatlo sa listahan si DepEd Secretary Sonny Angara na nagsilbing Senate Committee on Finance Chair hanggang May 2024. Ayon sa affidavit ni Bonoan, mayroong 2 billion peso worth of Senate Leadership Funds na inavail si Angara. Karamihan sa mga ito, multi-purpose buildings para sa iba't ibang bayan sa kanyang baluarte na Aurora. May ilang flood control projects din na nakalista para sa Iloilo at mga kalsada para sa Bohol. Ang huling mga pangalang may lagpas 1 billion peso allocation umano, sina Senators Alan Peter at Pia Cayetano. 1.5 billion peso worth of Senate Leadership Funds daw ang inavail ng magkapatid na senador. Karamihan sa kanilang proposed projects, mga flood control mitigation structures sa Laguna Lakeshore area, Labasan River, C6 Open Channel at Taguig River sa Taguig City, na nasa sentro ngayon ng investigasyon ng ombudsman. Ayon sa listahang isinumite ni Bonoan, apat na senador ang may 1 billion peso allocation. Sina former Senator Bong Revilla, Senators Mark Villar, Mig Zubiri at Rafi Tulfo. 580 million pesos naman ang allocation ni former Senator Coco Pimentel, habang 550 million para kay Labor Secretary at former Senator Francis Tolentino. Sina Senators Bongo, Jinggoy Estrada, Joel Villanueva, JV Ejercito, Lito Lapid, Loren Legarda, Ronald De La Rosa, SP Sherwin Gachalian at former Senators Nancy Binay at Grace Po naman may tigli 500 milyong pisong alokasyon umano. 300 million pesos naman para sa dalawang proyektong inilapit umano ni Senator Robin Padilla, habang isang 105 million peso project naman na isinumite umano ni Senator Risa Ontiveros. Kinumpara ito ng BNC sa una naming iniulat na DPWH leaks noong nakaraang taon na itinuturong project wishlist o yung mga proyektong isinusumite ng mga senador sa ahensya para isama sa pagbuo ng NEP. Halos parehong-pareho ang listahan. Ang pinagkaiba lang, nabawasan ng 1 billion pesos ang nakatalang alokasyon para kay former senator po. At tila nadagdagan naman ng 1 billion pesos ang kay Senator Escudero. Nabawasan din ng 75 million pesos ang nakatalang project proposals ng Cayetano siblings. Maliban dito, pareho, pati ang specific projects na nakalista. Sa pagsusuri ng BNC, hindi lahat ng mga proyektong ipinasok umano ng mga senador sa NEP ng DPWH ay pumasok sa GAA o yung pinakahuling version ng national budget. Pero sa sworn affidavit ni former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo noong nakaraang taon, idinitali niya ang umano'y inappropriate intervention ng ilang mga politiko sa pagbuo pa lang ng DPWH budget proposal. Anya, hindi dapat nangingialam sa pagbuo ng NEP ang mga politiko, lalo na't ito ang ipinapasa para pagtalunan sa Kamara at Senado bago maging GAA. Tulad ng binanggit ni Bonoan sa kanyang sinumpaang salaysay, sinabi ni Bernardo na kinakausap umano ng mga politiko si late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral para sa project list ng mga ito.
10: You see, Cabral would tell me that she would communicate and meet legislators to inform them of the amount of their allocations and ask them for titles of projects that they want to include in the DPWH budget.
9: Pagdating ng budget deliberation sa Kongreso, ang mga opisyal na may naisamang sponsored projects ang nagtatanggol umano ng mga line items na ito para masiguradong maisasama sa pinal na budget ng DPWH hanggang sa BICAM, Dito na raw pumapasok ang umano'y kickback schemes para sa ibang mga politiko, contractors at mga kawani ng DPWH, alinsunod sa project proponents o kung kanino nakapangalan ang proyekto. Una nang itinanggi ng mga senador na mayroon silang kaalaman sa sinasabi ni Bunuan na Senate Leadership Funds. Wala rin daw silang isinumiting project list o di kaya'y nakipag-ugnayan kay Cabral, kaugnay ng kanilang priority projects. Itinanggi rin ito ng Malacanang at sinabing walang batas kaugnay ng pagde-delegate ng multi-billion peso ad hoc funds para lang sa mga senador. Sa affidavit ni Bunuan, sinabi nito na bagaman layo nila sa pagbuo ng Senate Leadership Funds na mabawasan ang inappropriate intervention ng mga mambabatas sa mga iniimplementa nilang proyekto, inilahad din ito na hindi raw ito naging epektibo. Sa kabila raw kasi ng nakalaang pondo, bilyon-bilyon piso pa rin anya ang ginawang insertion ng mga mambabatas sa nakalipas na 2025 budget pagdating sa GAA. Para sa Agenda, Joash Malimban, Bilyonaryo News Channel.
11: Aabot daw sa 80% ng mga preso sa bansa ang sangkot sa ilegal na droga. Pero ang pangamba ng Kamara, titigil ang kanilang rehabilitasyon dahil sa kawalan ng pondo. Narito ang Agenda Report ni Isaiah Mirafuentes live mula sa Batasan. Isaiah?
12: Corina, sa unang araw nga ng budget hearing sa House Plenary kahapon, inabot yan sa higit 13 oras. Ang usaan niya, Corina, natapos yan ng mag-aalas 2 na ng madaling araw. And currently, second day na ng budget hearing dito sa House Plenary at nagpapatuloy. Nakasala ngayon ang Department of Agrarian Reform. Pero bago yan, Corina, unang isinalang ang Dangerous Drug Board na kung saan natuklasan na walang budget na ilalaan para naman sa mga rehab facilities.
13: Kabi-kabila pa rin ang operasyon ng otoridad para masugpo ang ilegal na droga sa bansa. Base sa datos mula sa Dangerous Drugs Board, noong 2023, aabot sa 1.4 million Filipinos ang gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ang ilan sa kanila nakakulong, habang ang ilan naman nasa mga rehabilitation facility. Pero sa pagdinig ng House of Representatives, para sa pondo ng Dangerous Drugs Board at Philippine Drug Enforcement Agency, ibinunyag mismo ng primary sponsor ng kanilang pondo na zero budget this year at maging for next year ang para sa drug rehab facility.
14: Tiningnan ko po yung ating budget sa DOH kung napondohan itong mga drug rehab at treatment facilities natin. Ang totoo po ay sa ngayon po ay hindi ito naging priority at walang pondong nakalaan po.
13: Mismong ang Dangerous Drugs Board na nawagan ng pondo para sa mga rehab facility na dapat mailagay sa pondo ng Department of Health. Dahil base sa pagdinig, abot sa 70 to 80% sa mga nakakulong ngayon ay sangkot sa illegal na droga.
15: Paano magpapatuloy yung rehabilitation kung walang budget? So mahirap.
14: Hindi magpapatuloy, matitigil talaga. Kaya kailangan mapondohan. So at ito yung inaasahan natin after the plenary debate during the period of amendment ay maamiendahan yung budget.
13: Ang tanging may pondo lang ay ang hospital-based drugs rehab facilities. Pero ilang ospital lang naman umano ang mayroon nito. Maliban sa Dangerous Drugs Board, nananawagan rin ang PIDEA ng pondo para sa kanilang mga operasyon.
14: Ang PIDEA, kulang din sila sa mga surveillance and monitoring devices. Even yung canine training ng mga asong ginagamit for detection. Dahil ang importante, yung mga pumapasok na droga, hindi makarating sa gagamit dito.
13: Base sa budget proposal na nakalaan para sa Dangerous Drugs Board for 2027, aabot yan sa 526.5 million pesos. Mas mababa kumpara sa higit 590 million budget nila ngayong taon.
12: Pero yung nakabilang sa plano ng Dangerous Drugs Board for 2027 ay ang pagkakaroon ng mabilis na access ng publiko sa kung sino ang kanilang kukontakin sakaling ang nagkakaroon sila ng hamon at nalululong sa droga. Ayon mismo sa DDG, posible silang bumuo ng isang online access na kung saan madaling nga makukontak ng publiko. Subalit protektado pa rin ang kanilang privacy. At kagaya ng nabanggit ko kanina, nagpapatuloy pa rin ang pagdinig para sa budget ng Department of Agrarian Reform at mukhang matagal-tagal pa ang tatahakin yan ngayong gabi dahil marami pang isasalang. Susundan pa yan ng Department of Information and Communication Technology, ng Commission on Human Rights, at isasalang din mamaya ang Department of Labor and Employment. Corina.
11: Maraming salamat, Isaiah Mirafuentes, nag-uulat ng live mula sa Batasan.
16: Iisa ang sigaw ng mga mahistrado ng Korte Suprema. Dapat nang ipasa ng Kongreso ang batas kontra dinastiya. Yan ang agenda report ni Ched Gatchalian.
17: Dapat nang magpasa ng batas ng Kongreso kontra political dynasty. Ito ang unanimous decision ng Supreme Court and Bank sa consolidated petitions ng ilang grupo at individual laban sa parehong mataas at mababang kapulungan.
18: The Supreme Court unanimously declared that Article 2, Section 26 of the Constitution requires Congress to enact a law prohibiting political dynasties. The Supreme Court held that Congress's failure to do so for 39 years constitutes grave abuse of discretion. Despite changes in the composition of Congress over the years, no comprehensive anti-political dynasty law has been enacted, implying either a lack of interest, avoidance for convenience, or service of self-interest.
17: Ayon kay SC spokesperson Camille Ting, dapat maibigay ng batas ang formal na depenisyon ng isang dinastiya at ang mga direktang probisyon ay papatupad kontra dito. Bumoto rin ang mayorya ng justices para aprobahan ng mandamus. Ibig sabihin, may tuturing na pagtanggi sa mandatory constitutional duty kung hindi agad magpapasa ang Kongreso ng anti-dynasty law.
18: Records of the Constitutional Commission showed that the framers agreed to leave the definition of political dynasties to Congress after they could not agree on the specific family relationships and public positions that should be covered. The court found that 39 years is beyond a reasonable period to carry out the constitutional command.
17: Sa concurring opinion ni Senior Associate Justice Marvick Leonin, sinabi niyang dapat masuri at mapanagot ng isang anti-dynasty law ang sabay na pag-upo ng magkakamag-anak sa posisyon o ang mga pamilyang nagpapalit-palitan lang sa pwesto.
19: Pero kahit pinapamadali ng Korte Suprema ang pagpapasa ng batas kontra political dynasty, wala itong binigay na deadline sa Kongreso at wala ring penalty. Tiwala naman daw kasi ang SC na diringgi na Kongreso ang direktiba nito.
20: Makita po natin yung lack of capacity no, na meron yung ating estado right now from the Supreme Court's perspective but also from the Congress perspective. Hindi pwede ilabas ng Supreme Court natin na itong ibig sabihin ng isang political dynasty. No. Even if magbigay naman ng deadline ng ating Supreme Court, yung Congress naman po natin, makita po natin, kaya pa rin nila mag-act on their own. No.
17: Hindi na raw umaasa ang grupong dapat isa lang sa anti-dynasty bill version ng House at Senate. Dahil malayo raw mga ito, sa rekomendasyon na lang isa lang dapat ang tatakbo sa politika sa bawat pamilya at dapat hanggang 4th degree of consanguinity and affinity ang pagbabawal. Magpapatuloy naman ang kanilang signature campaign para makakalap ng halos 8 milyong lagda sa susunod na buwan. Para sa Agenda, Ched Gatchalian, Billionaire News Channel.
2: Binawi na ng LTO ang lisensya ni Nino Mulak. 2 years din siyang pinagbawalan na magmaneho. Ito'y matapos masangkot ang aktor sa car accident sa Antipolo City, Rizal. Lumabas sa LTO investigation na nakaranas ng matinding pagkapagod si Mulak bago mawala ng kontrol sa sasakyan. Dahil dito, bumangga siya sa 3 establishments. Naka-alarm status ngayon ang kanyang vehicle para matiyak ng authorities na masusunod ang kanyang penalty. Mas tumindi ang mga spekulasyong buntis si Sara Jeronimo. Kasunod ito ng Instagram post ng ina ng kanyang asawang si Mateo Guduccelli. Pinost ni Mrs. Glenna Guduccelli ang maganap sa gender reveal sa 3rd baby ng sister ng aktor. Spotted dito si Sara with a loose outfit na tila umanong maternity dress. July pa nang umugong ang balitang expecting ang pop star, but wala pang pahayag ang Ashma tungkol dito. Ed Sheeran breaks his silence matapos mabash for dropping Macklemore from his tour. The issue began when Macklemore made pro-Palestinian comments on stage at Ed's show in New Jersey on September 4. Nang tanggalin siya later bilang opening act, kusa na rin nag-withdraw ang ibang performers tulad dina Lucas Graham and Phineas O'Connell. But in a lengthy statement, giniit ni Ed that removing Macklemore was the promoter's decision and not his. In fact, he says, he spent the whole week trying to build a bridge and speaking with promoters and activists to find a resolution. Ed adds, he himself is appalled by the conflict between Israel and Palestinians, and no war, aniya, should be tolerated. BBM leads the groundbreaking of the Metro Manila subway station sa NAIA Terminal 3. Susunod yan sa agenda.

0: a song that inspires you and made you survive show business for more than 5 decades.
1: You made me so very happy.
2: You make me so very happy.
3: Traffic check ulit tayo sa EDSA Guadalupe, bumper to bumper ang mga sasakyan sa north and southbound lanes. Pinangunahan ni PBBM ang groundbreaking ceremony sa NAIA Terminal 3 Station ng Metro Manila Subway Project. Ito ang huling istasyon ng subway na target matapos by 2031. Pangako ng proyekto ang shorter travel time na 40 minutes mula Valenzuela papuntang NAIA mula sa dating 1 hour and 30 minutes. Ito rin ang magkokonekta sa 17 istasyon mula East Valenzuela hanggang Bikutan sa Paranaque.
4: Our investors and tourists need to know that they can rely upon a transport system that can bring them to where they need to be and want to be in the most efficient manner that is possible.
3: Sa ngayon, 100% complete na raw ang right-of-way ng istasyon. Expected ang pagtakbo ng flagship project sa second quarter ng 2032. Bukod sa Pangulo, present din sa seremonya sina Transportation Secretary Giovanni Lopez at San Miguel Boss at ultra-bilyonaryo Ramon Ang.
5: Update naman tayo sa lagay ng panahon mula sa ating co-weather BNC resident meteorologist Benison Estereja. Benison.
6: Maraming lugar pa rin ang inulan ngayong Martes sa kabila ng monsoon break or kawalan.

0: 900 kilometers sa silangan ng southeastern Luzon. Ayon sa ahensya, kikilos ng bagyo patungong Central Japan by early next week at maliit na ang chance ng pumasok pa ng PAR at paghatak ng habagat. Gayunpaman, posible pang may mabuo na low pressure area at hanggang 3 bagyo sa loob ng PAR ngayong second half of September. Kaya ka-weather, palagi ang tumutok sa updates ng PAGASA. Bukas September 17, araw po ng Webes, apektado na ng ITCZ ang buong Palawan, Visayas at Mindanao. Mula umaga hanggang gabi, asahan ng moderate to heavy na ulan sa may southern Palawan, western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula at Bangsamoro Region. Habang may chance naman na paminsan-minsang ulan bukas ang natitirang bahagi ng Palawan, central and eastern Visayas, northern Mindanao, Caraga at Davao Oriental. Posible po ang mga pagbaha at pagguho ng lupa sa mga lugar na iyan, kaya ka-weather, makipag-ugnayan lamang sa inyong local government units regarding evacuation o class suspension. Pagdating sa Luzon, apektado na rin po ng ITCZ bukas ang buong southern Luzon. Sa maghapon, possible ang occasional heavy rains sa may Mindoro provinces, Marinduque, Romblon, Masbate at Sorsogon, habang may chance na rin ang ulan pagkapananghalian sa Calabarzon at natitirang bahagi ng Bicol. Sa bandang northern at central Luzon naman, asahan pa rin ang fair weather conditions o maaraw na panahon sa umaga at tanghali. Pero pagsapit ng hapon, posible pa rin ang mga saglit na ulan at localized thunderstorms. Sa mga ka-weather naman natin sa Maynilaan, magiging maaraw pa po sa umaga, subalit bago magtanghali, posible na ang pagkulimlim habang magkakaroon muli ng afternoon thunderstorms, lalo na sa mga syudad ng Camanava, Quezon City at Marikina. Kaya ka-weather, huwag pa rin kalimutan ang inyong payong. At yan muna napapanong balita ngayong Miyerkules. Ako po yung ka-weather Benison Estarea na nagsasabing, ang swerte darating sa tamang panahon.
1: Into the next chapter of growth and development. Yan ang itinampok ng Philip Morris International Business Solutions sa kanilang opisina sa Makati City. Ang detalye sa agenda report ni Che Sulit.
2: Global Business Services Hub, PMIBS, is celebrating its 5th anniversary in the Philippines. Mula sa milestone ito, the company seeks to expand innovation through advanced artificial intelligence.
3: Over the past 5 years, our teams have built capabilities in commercial services, data and analytics, project management, digital adoption, and technology support areas that now allow Manila to deliver more complex, higher value work for PMI markets around the world. Now that is the future we are building through PMIBX 10X.
2: Inilatag ni PMIBS President Harry Tan Jr. ang 10X strategy ng kumpanya. Layo nitong gawing future-ready ang Filipino talent sa tulong ng AI. Sa ngayon, meron ng higit 500 colleagues ang PMIBS sa Metro Manila, giving support to over 160 markets worldwide.
3: Next 5 years, we'll be helping our people create even greater value. That is why our theme, Rooted and Rising, is so meaningful. We are rooted in our people, our capabilities.
2: Para kay Zenia Ivanov, President of PMFTC, ang Local Manufacturing and Commercial Operations Arm ng PMI Group, nakaangkla sa husay ng Filipino talent ang pagpasok ng investment sa bansa. Tiwala siya na malaki rin ang papel ng Filipino workforce pagdating sa global markets.
4: How human can do more with technologies to have a more value, better outcome, and Philippines is the right place to test this model, right? And the whole industry is already on the way. We believe in Filipino talents who bring great ideas and energy to our business already for many years.
2: Kasabay ng 5th anniversary ng PMIBS sa bansa, formal nang binuksan ang newest office space para sa Global People Services Team. Mayroon itong 18 new workstations. The floor also dedicates individual pods for online meetings. May mga locker din para sa personal belongings ng mga empleyado. Ayon sa PMIBS, idinisenyo ang bagong opisina bilang simbolo ng kanilang commitment sa growth, innovation at investments sa Pilipinas. Para sa agenda, Che Sulit, Billionaire News Channel.
5: The K-pop kings indeed. Humakot ng parangalang SB19 sa 39th Awit Awards. Alamin ang highlights sa agenda report ni Avia Zunich.

0: Magandang gabi, ako si Raya Capulo.
1: At ako naman si Dexter Ganibe. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino. Ito ang Politico Nightly.
0: Makalipas ang 18 buwan, dating Pangulong Rodrigo Duterte nagpakita na sa third status conference ng ICC.
1: Break na, Senador Robin Padilla at Senador Bato de la Rosa nagsolian na nga ba ng kandila?
0: Rest in peace, Quirino Governor Dax Cua umanaw na sa edad na 48.
1: At live sa Politico on the Spot, Quezon City Councilor Aiko Melendez ibabahagi ang mga programa para sa kanyang constituents.
0: Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang makumpirma ang mga charges laban sa kanya pisikal na dumalo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa third status conference sa The Hague, Netherlands. Makakausap natin ngayon sa linya ng telepono si Europe correspondent Kevin Manalo mula sa Netherlands. Kevin, ano ang mga pinag-usapan kanina sa kanyang status conference?
2: Raya, matapos ang mga nakaraang status conference na absent si dating Pangulong Rodrigo Duterte, ngayong araw ay present siya base na rin sa nakaraang mensahe ni Presiding Judge Joanna Corner sa Depensa na magpakita ito. Mas mahaba ang buhok, naka-business casual at nakapwesto sa likod ng mga defense lawyer. Muling nasilayan ng publiko ang dating Pangulo pero nag-oobserba at nakikinig lamang ito sa diskusyon ng mga partido. Pinag-usapan sa session ang bilang ng oras kung gaano kahaba ang gagamitin ng mga partido para sa paglalahad ng kanilang mga ebidensya. Aabot sa 193 hours ang request ng prosekusyon, kabilang ang 15,000 exhibits of evidence. Pero para sa hukom, masyadong malaki ang datos at mahaba ang oras. Kaya't nagbigay ng warning si Judge Corner na bawasan at maging mapili sa kanilang ebidensya. Nakahanda naman daw ang prosekusyon na sumunod at pipiliin lamang ang mga pinaka-importanteng ebidensya. Tila dismayado ang depensa at umano'y magulo ang ibinagsak na libo-libong ebidensya ng prosekusyon. Wala pa silang proposal sa number of hours para sa kanilang paglalahad. Giit ng depensa, hindi nila responsibilidad ang pagsuyod sa libo-libong ebidensya dahil ito ay nakatoka sa prosekusyon. Ang swestyon ng depensa ay ilimita ang mga disclosure ng ebidensya para sa masinop na pag-aaral. Kaya't binigyan ang mga partido ni Judge Corner ng ilang araw para pag-usapan at maisaayos ito. Samantala, wala pang panibagong assessment sa fitness to stand trial ni FPRRD. Pero nagsumiti na ang mga partido ng kanilang obserbasyon tungkol dito at aasahan natin na magbababa ng desisyon ang korte. Ayon sa depensa, may memory lapses na ang dating Pangulo na makakaapekto sa kanyang makahulugang partisipasyon sa mga pagdinig. Sabi naman ng prosekusyon, kung magsasagawa muli ng assessment ay dapat same panel of experts ang aatasan. Nakaschedule na ang unang araw ng trial proper sa November 30. Bago ito, may mga susunod pa na status conference sa October 13 at November 2 para pagdesisyonan ang mga nakaambang detalye tungkol sa mga ebidensya at testigo. Yan ang update mula

0: dito sa The Netherlands, balik dyan sa studio.
1: Maraming salamat, Kevin Manalo, nag-uulat mula sa Netherlands.
2: Break na kami. Ito ang tugon ni Senator Robin Padilla nang tanungin kung nagkakausap pa ba sila ni Senator Ronald Bato de la Rosa. Naharap sa reklamong obstruction of justice si Padilla sa Department of Justice o DOJ dahil sa umano'y pagtulong niya sa pagtakas ni de la Rosa matapos ang barilan sa loob ng Senado noong Mayo.
3: Wala na po. Nung bumaba ng sasakyan ko si Bato, nung nakisakay siya, hindi na po kami nag-usap. Wala na, break na po kami.
2: Haharap si Padilla sa DOJ sa September 25 at October 9 para sagutin ang reklamo. Pero git ng senador, walang nangyaring pagtakas.
3: 2,000 pulis ang nandito dito, pero naman pambihira. Siya po ay sumakay lang sa aking sasakyan at nakisakay. Iyan po ang aming, hindi naman po magsisinungaling ang CCTV. Wala naman pong humarang sa amin na pulis. Kasi kung may humarang naman, ba't naman kami aalis?
2: Wanted sa International Criminal Court si Senator Bato bilang co-perpetrator sa kasong Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Not guilty plea ang inihain ni dating House Speaker Martin Romualdez sa kanyang kasong plunder sa Sandigan Bayan 3rd Division. Kumarap si Romualdez sa pamamagitan ng video conference sa loob ng New Quezon City Jail sa Payatas habang nakaupo sa wheelchair. Bago basahan ang sakdal, si dating Speaker nagmosyon ng kampo ng kongresista na i-waive, huwag nang basahin ang case information, pero tinanggihan ito ng korte. Noong September 14, naghain naman ng urgent motion for reconsideration ang kongresista kasunod ng kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail male dormitory sa Payatas. Nakasaad sa motion na i-hold in abeyance o itigil ang kanyang paglipat sa nasabing detention facility at ilipat siya sa isang government hospital within Quezon City. Pero binasiro ito ng anti-graft court dahil sa kawalan ng merito. Itinakda ang pre-marking of evidence sa kaso ni Romualdez sa September 18, 21, 22, at 23. 3 sa 4 na retired justices pabor sa pagpapababa ng voting threshold para makonvict si VP Sara. At Quezon City Councilor Aiko Melendez live sa Politico Nightly, kanyang mga programa ilalahat. Yan at ang iba pang detalye sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Mula sa showbiz hanggang sa mahigit dalawang dekada sa public service, patuloy ang pagtutok sa mga isyung may direktang epekto sa mga Q-citizen, partikular sa karapatang pantao, justice at mga serbisyong panlipunan. Makakausap natin ngayong gabi ang Quezon City 5th District Councilor at Chairperson ng Committee on Justice and Human Rights, Aiko Melendez. Magandang gabi, Konsi, at welcome sa Politico 90.
1: Thank you for having me, Ms. Raya. My first time here on Politico Nightly, and happy anniversary to your show.
0: Maraming salamat.
1: More power.
0: Pero kumusta ka nung pinasok mo yung buhay politiko?
1: For those who are watching, hindi kasi ako bago sa in public service. During 2001, I already finished my three terms, which is 9 years, which was District 2 then pa. Nag-redistricting now, that's why nagkaroon ng District 5. Mm-hmm. So now, technically speaking, I'm 14 years in public service, not new.
0: So, matagal-tagal na.
1: I'm loving it. And then, modesty aside, Ms. Raya, in those 14 years, wala naman akong controversy in terms of my service to the people of Quezon City.
0: Bilang chairperson ng Committee on Justice and Human Rights, ano po yung pinaka-pangunahing issue sa karapatang pantao na nais niyo pong isulong pa?
1: Ms. Raya, alam niyo, sa Quezon City ngayon, ang isa sa pinakamaraming kaso na binabasa at everyday nakakausip natin yung mga PROSEC, yung mga RTC, MTC, kasi under sa committee ko yan. Maniwala man kayo sa hindi, meron tayo mga court cases na 1:1. Kunyari, isang PROSEC, ang hinihear niyang kaso is 1,000 sa isang tao,

0: 2. So sa kabuuan sa Quezon City, 15,000 po ngayon ang hinihir na kaso na hanggang ngayon ay hinihir pa rin. Pero dahil nga kakulangan sa manpower, medyo nababagalan sa ano sa proseso. Kaya ngayong October, during the budget deliberation ng City Council, hihingi po tayo ng extra personnel para ma-address tong isyung ito. At nagpapasalamat ako as early as now dahil nung nilambing ko po ito kay Mayor Joy Belmonte, which is the head of our ano of Quezon City, walang kagatol-gatol. She said yes.
1: Yun, good news yun. Paano niyo po natitiyak na yung mga reklamo ng at mga concern ng mga Q-citizen tulad ko pagdating sa justice at human rights ay naririnig at kumbaga ay naa-actionan?
0: I do my regular committee meetings. Usually do it as much as I can, kung pwedeng twice a week, kasi ang dami talagang reklamo. And then sa mga hindi nakakaalam, sa mga nanonood, ang mga Lupon is under my committee. So could you just imagine how big QC is? Ang mga Lupon is under me. And then marami dyan na pagdating sa korte na nadi-dismiss yung mga kaso nila because for lack of evidence. And then na hot seat pa yung Lupon because technically speaking, Ms. Raya, ang mga Lupon naman talaga, they just, you know, represent sa within the barangay level. But because the testimonies ng mga barangay na nagre-reklamo, sila ang naglalag, minsan sila yung napapasama. At they only get allowances. Hindi sila nakakuha ng regular sweldo.
1: Sa level ho ng lokal na pamahalaan, ano ho yung mga polisiya o mga ordinansa na sa tingin nyo ho ay mahalagang kumbaga mas palakasin pa para mas maprotektahan yung lalo na yung mga nasa vulnerable sector?
0: Unang-una, Ms. Raya, napasa ko about 3 weeks ago, itong humingi na ako ng tulong sa IBP, sa mga private lawyers na kung pwede maaari silang magbigay ng free legal services sa mga maralitang Q-citizens. And they agreed. Positive yung answer sila. So at least ngayon, hindi na matatakot lalo na yung mga abused child. Because, you know, these are the people, regular people, that they cannot come out in the open because, you know, it is still a taboo. When you're raped and abused, you cannot just come out easily and say that, hey, I was raped. Because kung ang kalaban nila is mas matanda sa kanila or mas may kakayahan sa kanila sa buhay.
1: Or powerful na sa position.
0: And they don't have the money or means to fight and speak out and be heard. So this is their avenue and their chance to be heard.
1: Bukod sa justice at human rights, ano ang mga programa nga tinitingnan nyo para sa mga pamilya, sa senior citizens, kabataan at iba pang sektor, lalo na po sa nasasakupan nyo nga distrito?
0: Sa mga hindi nakakaalam, Ms. Raya, ako ang main author ng 20% discount ng gamot ng mga senior citizens at ng mga PWD sa Quezon City. Yan ang una ko talagang tinrabaho. Pangalawa, ako din ang pina-remove ko kasi may mga tayo ngayon, mga PWD at senior citizens na hindi nila alam na matagal na nationally tinanggal yung booklet system na when you're in a grocery or you're in a drugstore that you still have to present that booklet, it's such a hassle for them, di ba? Kasi yung mga seniors, minsan makalimutin na.
1: Hindi, or minsan hindi ino-honor kapag hindi dala yung booklet.
0: So, through a resolution again, I reminded all the drugstores and all the senior citizens that this is your right, whether you have the booklet or hindi, basta taga QC ka, you have the right sa mga privileges and perks ng Quezon City.
1: Mahaba na ho yung inyong karanasan sa public service. Ano ho yung pinakamalaking pagbabago sa inyong pagtingin sa serbisyo publiko mula po nung nagsimula kayo hanggang sa ngayon?
0: Alam nyo, Ms. Raya, time changes so quickly, di ba?
1: Yes.
0: Dati naman ang corruption hindi naman ganito kabulgaran, di ba? But you know, I'm blessed to be surrounded with good people like Mayor Joy, who has instilled to us, each councilors, not just me, but you know, good governance. It's very important to take care of your reputation because for me, reputation is more important than, you know, being good. Kasi magkaiba pag sinabi mong magandang track record niyan as a counselor and reputation than being such a popular leader. I'd rather be respected than being called a good leader.
1: being yung popular lang.
0: Oo, na popular lang. Kasi being popular, you can do

0: it overnight eh. Mm-hmm. Do a scandal.
1: Lalo na ngayon.
0: Lalo na ngayon.
1: Sa social media.
0: Do a TikTok live. You can be popular. Yes. Diba? Mm-hmm. You can trend easily eh. But you know, having a good reputation and name is very hard to maintain.
1: Yes.
0: So, modesty aside, Miss Raya, I was able to take care of that name for 14 years and still counting.
1: It takes time, diba? Mm-hmm. Para ma-develop mo yung tiwala ng mga constituents at mga residente. Galing kayo sa showbiz at matagal na rin sa politika. Mm-hmm. Ano ho ang pinakamahirap na bahagi sa pagharap ho sa public criticism? Lalo na kayo ay artista din bago kayo nagsimula sa public service.
0: You know, Miss Raya, when I entered show business, that was at the height of yung former President Erap. So lahat ng mga artista at that time was damay. Mm-hmm. Parang they don't want to trust us, na parang ang tingin lang sa amin, artista ka lang, ano alam mo, arte ka lang. But you know, I made that as a motivation to do better. I enrolled sa political local legislations, nag-crash course ako sa UP, para malaman ng tao na seryoso ako sa pinapasok ko. Because I always believe, Miss Raya, when you enter into something, you have to give your 101%. Mm-hmm. Not if you're half-baked, don't go into public service. Mm-hmm.
1: But was it hard? Or at least, di ba, dahil nga sabi ng iba, artista ka na. Kumbaga, one step na, kumbaga, popular ka ng dati, kilala ka na ng tao, hindi mo na kailangan magpakilala. Was it hard?
0: It is an advantage and disadvantage. Mm-hmm. Advantage because there's a name recall. Mm-hmm. But the disadvantage is, if you win, what can you do? Mm-hmm. Can you be a better public servant? Or you're just a pretty face, pretty face? You're just an actor? It's hard, ah, when people expect a lot from you. There's a lot of bashing. Like, during my first term as a counselor, people just sees me like, you know, anong nagawa niya? So that's why I worked hard. And then, praise God, Miss Raya, now, modesty aside, I'm ranked 2 na sa buong Pilipinas na most outstanding counselor in the Philippines. Ranked 2 ako. I started number 4, now number 2 na.
1: Mm-hmm. At speaking of social media, pinag-uusapan nga natin, Consi Aiko, mabilis kumalat yung mga paratang, may mga paratang reklamo at impormasyon. Paano ho ba dapat maging responsable ang mga public official when it comes to handling it?
0: Alam nyo, ngayon in a world na maraming fake news, sometimes, ako nga minsan naniniwala, parang totoo ba yan, di ba? Importante ang mag-fact check talaga. Read yung mga talagang trusted na na mga like news channel like yours, politically, Politico Nightly, yung mga ganitong channels, mga ganitong mga pages sa Facebook. It's very important to trust yung mga yung maraming followers na nagsasabi ng totoo at hindi biased.
1: Mm-hmm. Ang hirap talaga pag sa social media.
0: Mahirap. Tsaka diba? Ngayon napansin mo, Miss Raya, sa FB, ang daming abogado, ah. Kahit hindi sila bar passers.
1: Madaming expert.
0: Yeah, madaming experts.
1: Oo nga. Para sa inyo, sa ikalawang termino nyo, sa 5th District, ano po ang mga konkretong prioridad na gusto nyo pang maisulong at maranasan mismo ng inyong mga constituent o mga residente sa Quezon City?
0: Miss Raya, nakafocus talaga ako sa health program ng ating ng distrito ko. Bakit? Kasi naniniwala ako na kapag malakas ang pangatawan ng isang tao, everything follows. Which what means na, pag wala kang sakit, may pagkakataon kang magkaroon ng trabaho. Pag wala kang sakit, may pagkakataon kang tumulong sa komunidad mo. Kaya nung first term ko talaga, ang ginawa ko talaga, tumutok talaga ako sa healthcare system ng mga kadistrito ko. In terms of like, nagkaroon tayo ng GL programs. Tapos ngayon, marami tayong nakakonect ng mga na proyekto sa gobyerno natin na pwede nating ibaba. Ngayon, may launch ako sa October 3. Mm-hmm. Ayoko lang i-preempt kasi akong unang gagawa nito sa Quezon City.
1: Ayun. At syempre, bago namin tapusin itong interview na ito. Oo nga, ang bilis. Balik ka lang dito.
0: Yes.
1: Syempre, hindi namin palalagpasin ang pagkakataon ito para kumustahin ang puso ni Consi Aiko. Kumusta lang yung puso, Consi Aiko? May time pa ba para sa love life?
0: Balanse lahat. Mm-hmm. Balanse naman. Masayang puso naman at naniniwala ako na pag ang pag-iisip ng isang tao ay balanse, pwede mong balanse sa lahat in all forms.
1: Mm-hmm. Lalagay ba ulit sa tahimik?
0: Lalagay banayad.
1: Ba sa tahimik? Banayad.
0: Sa banayad.
1: Oo.

0: 26 ng impeachment court, humarap ang mga dating Supreme Court justices bilang amici curiae or friends of the court. Nagbigay ang mga dating mahistrado ng kanilang legal opinion ukol sa mainit na two-thirds vote requirement para makonvict ang isang impeachable officer. Ang iba pang detalya sa politiko update ng aming kasamahan na si Dexter Ganibe.
1: Humarap sa Senate Impeachment Court bilang amici curiae ang retired Supreme Court Chief Justices na sina Artemio Panganiban at Renato Puno at si retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagsumiti naman ang kanyang legal memorandum si retired Chief Justice Hilario Davide Jr. Para kay Davide, hindi dapat automatic na 24 senators ang gamiting basihan sa two-thirds. Dapat niya, mga senator lamang na qualified to vote ang maisama sa computation. Sumang-ayon sina Panganiban at Puno na hindi lamang palaging dapat itakda sa 16 ang threshold. Binigyang diin ni Panganiban ang active participation at independent evaluation ng ebidensya, habang iginit ni Puno na fraction ng two-thirds ang nakasaad sa konstitusyon, hindi tiyak na 16 na boto. Kabaliktaran naman ang posisyon ni Ascuna. Giit niya, lahat ng 24 senator ay dapat manatili sa denominator dahil all means all at dapat fixed, hindi nagbabago ang threshold. Samantala, naglabas din ng mahalagang punto ang mga senator judges sa pagtatanong sa mga retired justices. Kabilang ang isyu kung maaring bumoto ang mga senador na hindi nakalahok sa paglilitis. Ayon sa impeachment court, kung ang unang isyong pag-uusapan, ang tatlong dating chief justice sa hindi sang-ayon na isama sa two-third vote ang mga senator na hindi nakapag-participate sa trial. Sa issue naman, kung magagamit ba sa impeachment court ang jurisprudence ng Avellino versus Cuenco, nanindigan si Ascuna na hindi. Hati naman ang apat na amici curiae sa issue kung maging ang absent na senator ay maaring makaboto sa araw ng paghahatol. Sa September 23, maririnig naman ang oral arguments ng prosecution at depensa bago pagdesisyon ng Senator Judges ang appeal sa voting threshold. Sa hiwalay na development, nag-issue rin ang impeachment court ng subpoena kay Davao City Mayor Sebastian Basti Duterte para tumistigo sa September 23 kaugnay ng Article 2. Pinasasagot din ang dalawang miyembro ng prosecution panel sa inisyo ng korte na Shoko's order hanggang bukas.
2: The presiding officer also issued a Shoko's orders to members of the prosecution panel for violation of Rule 18 of the Senate Impeachment Rules and the Presiding Officer's ruling of August 26, 2026 for statements made on September 8, 14, and 15, 2026.
1: Tatlo sa apat na retired justices na nagsilbing amici curiae o legal experts sa impeachment trial ni VP Sara pumabor sa pagpapababa ng voting threshold para makonvict ang DICE. Narito ang Politico Update ni Hannah T.
3: Hindi dapat kasama sa butuhan para mag-convict o acquit sa impeachment trial ang mga senador na hindi kayang lumahok o bumoto. Ito ang pananaw ni retired Chief Justice Hilario Davide Jr. na kasama mismo sa pagbuo ng 1987 Constitution. Kabilang dito para kay Davide ang mga senador na nakakulong, nasa abroad, suspended, nagtatago o hindi matunton at may legal o physical na hadlang para gampanan ang kanilang tungkulin. Hindi siya nakadalo bilang bahagi ng amici curiae o friends of the court, kaya't binasa na lang ang legal memorandum niya sa harap ng mga hukom.
4: Any interpretation to the contrary will defy reason, logic, and common sense, tolerate an absurdity, and perpetuate an injustice.
3: Pareho ang direksyon ni retired Chief Justice Renato Puno. Kung fixed daw talaga sa 16 ang kailangang boto para mag-convict, sana 16 daw mismo ang isinulat sa konstitusyon. Pero two-thirds of all members ang ginamit na wika roon. Kaya para kay Puno, pwede rin tignan kung may senador na legally hindi kayang gumanap bilang miyembro ng Senado.
5: For these reasons, I join the school of thought that espouses what is known as contextual and functional interpretation of the Constitution.
3: Nasa apat na senador ngayon ang hindi sumusulpot sa Senado. Dalawa ang nakakulong, isa ang wanted ng ICC, at isa naman ang naka-medical leave. Dito na nabuksan

0: ang diskusyon sa kung 16 out of 24 senators pa rin ba ang kailangang boto para sa conviction sa impeachment trial ni VP Sara. Para kay retired Chief Justice Artemio Panganiban, hindi dapat matapos sa simpleng math computation ang pagbasa sa konstitusyon. Dapat daw tignan ang purpose nito at ang aktwal na sitwasyon.
1: Reality sometimes, Your Honors, changes the denominator in mathematics. In the same way, constitutional interpretation cannot always stop at abstract mathematics. We must look at the intent.
0: Usapin din daw ng fairness kung boboto ang senador na hindi naman nakasubaybay sa ebidensya at testimonya.
1: To put it more picturesly, Your Honor, is it truthful and fair to the parties, to our country, and to our people to allow those abroad, those looking at the pyramids along the Nile, or shopping in the fashion houses of Paris, or riding the romantic gondolas of Venice, or deliberately hiding in the dark corners of the world, while everyone here in this hall, is sweating it out, listening to sometimes irrelevant and loquacious lawyers, or to humble and ancient amicus curiae like me.
0: Pero kabaligtaran ang pananaw ni retired Associate Justice Adolf Ascuna, nakasama rin sa pagbuo ng 1987 Constitution.
2: As long as they are members of the Senate, they constitute the denominator and computing the threshold of two-thirds, because all means all.
0: Ang basihan ni Ascuna, sinadyang mataas ang threshold para sa impeachment dahil final at mabigat daw ang consequence ng conviction sa isang opisyal. Kapag nagbabago ang basihan depende sa dami ng senador na kayang lumahok, bababa rin ang kailangang boto. Kaya dapat fixed umano at alam na sa simula pa lang ang threshold. Mas malawak pa sa bilang ng boto ang usapin. Para kay Puno, may sariling kapangyarihan ang Senate Impeachment Court na bigyang kahulugan ang konstitusyon habang may impeachment trial.
3: The Senate Impeachment Court is not under the Supreme Court. The senator judges are not like the judges of the regular courts of law, who are all under the supervision of the Supreme Court. It is for this reason, Your Honors, that the Senate Impeachment Court was granted judicial power.
0: Pero may limitasyon ito kapag nilabag daw ang constitutional rights ng respondent o akusado. Halimbawa, hindi patas ang mga huhusga sa kanya, pwede raw pumasok ang Supreme Court dahil usapin na ito ng due process. Sabi naman ni Panganiban, final at unappealable daw ang judgment ng Senado. Pero pwede rin pumasok ang Supreme Court kung may grave abuse of discretion. Hiwalay naman ang tanong kung pwede bang bumoto ang Senator Judge na miyembro pa rin, pero may mga na-miss na impeachment proceedings. Para kay Davide, kung hindi raw talaga dumalo o gumanap bilang Senator Judge, hindi dapat ituring na nakilahok sa trial. Pero hindi raw basihan ang hindi pagtatanong sa witness para sabihing hindi nakilahok ang isang senador. Para naman kina Puno at Ascuna, hindi automatic na bawal bumoto ang senador dahil may na-miss na hearing. May transcripts at documentary evidence naman daw na pwedeng balikan bago magdesisyon. Para sa Politico Nightly, Hannah Tia, Billionaire News Channel.
4: Itinuring ng House Prosecutor at Bicol Savo Party List Representative Tere Ridon na mahalagang baseline ang mga statement of assets, liabilities and net worth o SALN ni Vice President Savo Duterte sa impeachment trial. Sinabi ni Ridon na ikukumpara sa mga SALN ang iba pang ebidensyang ilalahad ng prosecution kaugnay ng alleged unexplained wealth ng Vice Presidente. Kabilang dito ang Corporate Records, Bureau of Internal Revenue filings, Anti-Money Laundering Council records at bank documents. 16 na annual SALN mula 2007 hanggang 2012 at 2016 hanggang 2025 ang inilahad ng prosekusyon sa Senate impeachment trial. mula sa unang SALN ni Duterte noong 2007 na nakatalang 7.2 million pesos

0: net worth, umabot ito sa 98.6 million pesos sa kanyang pinakahuling salen. Ayon naman sa prosecution, ikukumpara nila ang mga dineklarang asset sa reported income ni Duterte at susuriin kung may iba pang asset na hindi nakalista sa kanyang salen.
1: May posisyon nang ilalatag ang House Prosecution Panel sa issue ng voting threshold para makonvict si Vice President Sara Duterte. Ayon kay House Lead Prosecutor at Batangas Representative Jervil Luistro, mas papanigan nila ang computation na mas madaling maabot ang bilang na kailangan para sa conviction. Una raw sanang ipinaubaya ng prosecution sa Senate Impeachment Court ang issue pero kinakailangang pumili ng panig matapos hilingin ni Presiding Officer Senator Francis Escudero ang oral argument sa September 23. Sentro ng usapan ang interpretasyon sa constitutional requirement na kailangan ang concurrence of 2/3 of all the members of the Senate para makonvict ang isang impeachable officer.
0: Nagpaabot ng pakikiramay ang mga mambabatas sa pagpanaw ni Quirino Governor at dating Congressman Dakila Carlo Dax Cua. Ang detalye sa Politico Update ni Isaiah Mirafuentes.
2: Siyam na taong naging kongresista ng Lone District ng Quirino Province bago naging gobernador si Dakila Carlo Cua, o mas kilalang Dax Cua. Sa kalagitnaan ng kanyang paglilingkod, na-diagnose siya ng cancer. Pumanaw siya September 15 sa edad na 48, 25 taon sa public service si Cua. Pumasok sa politika noong 2001 sa edad na 23 bilang vice governor ng Quirino. Naging governor mula 2007 hanggang 2010, kongresista mula 2010 hanggang 2019 at nagbalik bilang gobernador noong 2019. Pangulo rin siya ng Union of Local Authorities of the Philippines at ng United Cities and Local Governments Asia Pacific. December 2025 ang pinakahuli niyang panayam sa programang The Spokes ng Billionaire News Channel. Sinabi niya rito na gusto niyang ipagpatuloy ang kanyang karera sa local government.
3: Do you plan to do a national run?
4: Yeah, I'll support Senate for the Senate in 2028.
5: May campaign manager.
4: To have a voice in the halls of the Senate from LGU.
3: You're terming out.
5: Yes,
3: so
5: yes.
3: What positions are you planning to run in 2028?
6: Well, my options will be either to go local pa rin, ang dami naman dyan, may vice gov, may mayor, or kasi right now, my wife is the representative, so as long as she's still supported by the electorate of Quirino, then by all means, continue. Diba?
4: Kaya nga Senate na si Dax eh.
2: Sa kanyang pagpanaw, nagluluksa ang House of Representatives. Naka-half-mast ang watawat sa loob ng batasan. Sa isang pahayag, nakikidalamhati ang kamera sa mga iniwang kaanak at mahal sa buhay ni Governor Cua. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang dating kasamahan ni Governor Dax sa kamera na si Senator J.V. Ejercito. May tuturing anya si Cua bilang isang mabait, mahinahon at mapagkumbabang public official. Para sa Politico Nightly, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Ang atin pong pakikiramay sa pamilyang naulila ni Governor Dax Cua. Samantala, alamin naman natin ang mga galaw at aksyon ng mga politiko sa inyong lugar sa pagbabalik ng Politico Nightly.

0: Sa ating politiko lokal sa Maynila, mahigit 21,000 daycare learners ang makikinabang sa mga suportang nakalaan ng city government para sa kanilang nutrisyon at edukasyon. Ayon kay Mayor Isko Moreno Dumagoso, kabilang sa ibinigay ang school supplies, bag, educational books, jogging pants, rubber shoes, kapote at hygiene kits. May Your Milk din para sa mga bata habang may pagkakataon din ang mga magulang na makatanggap ng libreng bigas sa ilalim ng Rice for Work program. Ayon sa alkalde, layo ng mga programa na maibsan ang araw-araw na gastusi ng mga pamilya at matiyak na may kailangang suporta ang mga bata habang lumalaki at nag-aaral.
1: Sa Candon City, Ilocos Sur, pinangunahan ni Mayor Eric Singson ang groundbreaking ceremony para sa Candon City Farmers Multipurpose Building. Bahagi ito ng mga hakbang ng lungsod para suportahan ang local agricultural sector. Ang bagong pasilidad ay itatalaga bilang lugar para sa mga aktibidad, programa at iba pang inisyatiba para sa mga magsasaka ng Candon City. Dumalo rin sa seremonya ang mga kinatawan ng Candon City Farmers Association at Tobacco Farmers Association, ang opisyal ng lungsod at barangay at mga personnel ng City Agriculture at City Engineering Offices.
0: Sa Lapu-Lapu City, Cebu, mas mapapalapit na ang serbisyo para sa mga residenteng kailangan ng regular na dialysis matapos buksan ang One Dialysis Center sa Mactan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan ang ribbon cutting at opening ng bagong pasilidad na inaasahang makapagbibigay ng mas madaling access sa mga pasyente mula Pahak, Basak, Baribago, Marigodon at may mga kalapit na lugar. Ayon kay Chan, nakikipag-ugnayan ang city government sa dialysis center para matukoy at maindorso ang mga kwalipikado na maaaring makinabang sa serbisyo. May dialysis service din umanong sakop ng PhilHealth No Balance Billing Policy para sa covered services at qualified beneficiaries. Inaasahan namang lalawak pa ang serbisyo ng center sa hinaharap kabilang ang laboratory services at chemotherapy. Hinihikayat ang mga pasyente na makipag-ugnayan sa Lapu-Lapu City Hospital o City Health Office para sa impormasyon sa mga serbisyo, PhilHealth coverage at requirement.
1: Sa Iloilo Province, nangako ang Tourism Infrastructure and Enterprise Zone Authority o TIEZA ng 250 million pesos para sa itatayong 6-story parking building sa Smart Green Government Center ng Iloilo Provincial Government. Personal na nagsagawa ng site inspection si TIEZA Chief Operating Officer Mark Lapid sa Government Center kasama si Governor Arthur Defensor Jr. at Santa Barbara Mayor Dennis Superficial. Ang parking building ilalagay sa main entrance ng complex para maging mas maayos at maginhawa ang pagpapark at pagtransaksyon ng mga bumibisita. Kapalit ng tulong sa proyekto, humiling si Lapid ng dedicated space para sa bagong TIEZA office sa loob ng government center. Ipinakita rin ni Governor Defensor ang ilang development sa 6.3 hectare property kabilang ang 6-story multipurpose building phase 1 na mag-host ng mga national government agencies na nagbibigay ng frontline services. Kabilang din sa master plan, ang Smart Green Government Center, ang convention facility, sports stadium, mall at iba pang commercial spaces.
0: At sa Dapitan City, Happy Civil Service Week! Pinangunahan ni Mayor Belen Uy ang pagbubukas ng 2026 Inter-Government Agency Sports Fest o IGAS. Dumalo sa aktibidad ang mga government employees mula sa iba't ibang ahensya sa Zamboanga del Norte. Layo ng Sports Fest na palakasin ang camaraderie at pagkakaibigan ng mga lingkod bayan habang isinusulong ang healthy and active lifestyle, unity, teamwork at sportsmanship. Nagpasalamat naman si Mayor Uy sa mga participating agencies at empleyado sa pagpili sa Dapitan bilang venue ng taong-taong IGAS. Bago matapos ang araw nyo, heto muna, pampa-feel good, mga kwentong good vibes naman.

0: dig deep into the personalities of the most sought-after experts in the industry, where we discuss issues on banking and the economy. Welcome to Bankero Unfiltered.
1: Ngayong gabi, sisimulan na natin ang agenda.
2: Instead of counting the years, we count the days. We went beyond and set all the Philippine newsroom's agenda by bravely breaking the stories ahead before anyone else does.
3: Red flag, ang paggasta umano ng 125 million sa loob lang ng 11 araw.
1: Habemus Papam, mayroon ng bagong Santo Papa.
4: Ang ilang proyekto ng kumpanya, hindi makita. Ang iba naman, hindi pa kumpleto.
2: 2 years of bold truth. 2 years of being first.
5: Congratulations!
2: That's the order. That's the agenda.
6: Oras na para sa ating politiho. Sino kaya itong politiko na daig pa si Captain America sa kanyang panangga? Ba? Paano ba naman kasi? Ginawa umano ni politiho na protector at hideout ang lugar ng isang negosyante nang maging pugante siya. Ba? Ayon sa ating Polybird, ang isang minahan na pinatatakbo ng negosyante ang pinagtataguan ngayon nitong si politiho.
7: Dagdag pa ng ating Polybird, hindi raw basta-basta makakapasok ang kahit sinuman dahil sa dami ng armadong kalalakihang nagbabantay sa lugar. Kaya may mga nagtatanong kung may private army umano ang puganteng politiko. Sabi-sabi rin, alam na raw ng mga pulis ang mga kinaroroonan nito, pero delikado umano ang pag-aresto dahil posibleng humantong sa madugong sagupaan.
6: Kasama ba yung minahan na yan doon sa mga naipasara dati ni Environment Secretary, ng yumaong Environment Secretary Gina Lopez?
7: I-check natin.

0: Saan kaya yan?
1: Pero ang clue...
0: Ayun, yung clue. Ito para mas mabigyan namin kayo ng konteksto. Talaga naman konteksto. ng, ang puganteng politiko.

0: Pakinggan natin ang mga handog na feel-good stories sa Politico Update ni Carol Day.
1: Hindi luxury items o malalaking achievement ang ipinagpapasalamat ni Tres Emateres Mayor Gemma Lubigan, kundi ang kanyang small but big blessings na kape at saging. Ipinahagi ni Lubigan na isa sa kanyang greatest blessings ang kapeng tinimpla mismo ng kanyang ama, na sobrang tapang daw na kaya kang ipaglaban. Thankful din siya sa weekly supply ng saging mula sa kanyang ina, na hindi raw nakakalimutang mag-uwi pagkatapos mamalengke. Minsan, may bonus pang tinapay. Paalala ni Mayor Gemma, minsan, dahil sa pagkukumpara at patuloy na paghahanap ng higit pa, nakakalimutan nating makita ang mga blessing na nasa harap na natin. Simple sa iba, pero malaking bagay kay Mayor Gemma. Samantala, 2016 man o 2026, same kaka, same mission, walang iwanang kalat. Ibinahagi ni Dinagat Islands Lone District Representative Kaka Bag-aw ang throwback photo niya noong 2016 na, caught in the act, naglilinis matapos kumain ng staff. Katapat nito ang kanyang latest photo na ganun pa rin ang ganap. Aniya, consistent sa cleanliness yarn, ayos! 10 years man ang lumipas, pero may mga habit talagang hindi kumukupas. Kaya naman sa mga pakalat-kalat dyan, mukhang andyan na sirap kaka para linisin ang bawat lamesa. At may bagong beshi, si Quezon Governor Dr. Helen Tan. At hindi ito ordinaryong teddy bear. Ibinahagi ni Gov Helen ang kanyang tuwa sa natanggap na bear mula sa Philippine Coast Guard Quezon, complete with uniform, cap, at todo cute na aura. This made my day, anya sa post, sa itsura ng PCG bear. Parang handa na rin mag-duty, kaya lang sa cuddle time. At yan ang ating Politico Good Vibes, Carol D. Billionaire News Channel.
2: Kasi wala naka... Ayun. At kapapasok lamang po na balita, patuloy na mananatili sa detention ng International Criminal Court si dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos sabihin ng trial chamber na tumaas ang panganib na tumakas o makialam sa proceedings ang dating Pangulo. Ayon sa ICC, mas tumaas ang panganib dahil nakatakdang magsimula ang paglilitis sa November 30 at nailabas na ng prosekusyon ang listahan ng mga saksi at ebidensya. Sinabi rin ng chamber na mas maari nang maka-interfere si Duterte sa mga saksi, direkta man o sa pamamagitan ng kanyang pamilya o mga taga-suporta sa Pilipinas. So, tuloy siya.
3: Tuloy siya.
2: Hindi siya...
3: How many months? Mahigit 8 months?
2: Tuloy-tuloy pa. Ano na siya?
3: Hindi, bago siya nagpakita ulit.
2: Ah, bago siya nagpakita. Mahigit isang ano?
3: Diba?
2: Isang taon.
3: 18 months.
2: Mm-hmm. Oh, parang... Nakita mo na parang ano? Long hair na.
3: Long hair.
2: Para siya yung... Parang, akala nga namin kanina yung rakistang ano.
3: Mm-mm, actually.
2: Oy, si dating Pangulo pala yun.
3: Kaya humaba
2: talaga.
3: Second look, third look ang lahat. Nung nakita siya.
2: Correct. At doon na rin siya magpapasko ulit. Dahil dyan.
3: Speaking of countdown at Pasko, Dex.
2: Speaking of Pasko, nasa Navigalo ko. Naunahan kita.
3: 100 days before Christmas. Wow.
2: May pa-Christmas tree na tayo. Sa ating likuran. 100 days bago ang Pasko.
3: Talaga naman. Ibibigay ko sa iyo yung mga wish list.
2: A wish list na.
3: Ninong Dexter.
2: hindi regalo ah. Oy, ano ba yung mga pinaghahandaan para ngayong Pasko? Pero kanina, no, talagang napakahaba nung araw sa Senado.
3: Oo, ang dami.
2: Pero ang daming natutunan. Ang daming mga nagsasabi na ang dami pa lang school of thoughts na iba-iba. Hindi mo naman masasabing mali. Tama din naman siya. May iba
3: may
2: din.
3: May mga punto.
2: Oo, na tama din yung punto. Oo. So, sa kahaba-haba man daw nung naging
3: discussion
2: ng Michi Corey kung ano ang tamang threshold, mauuwi pa rin ang desisyon sa mga senador. Nasa kanila pa rin yung pagde-decide kung ano nga ba yung tama.
3: Balik pa rin sa kanila ang
2: balik pa rin

0: 1987 Constitution. Sabi ni Davide, ang basihan ng pag-compute ng two-thirds ay mula sa number ng mga senador na kwalipikadong bumoto at hindian niya ang buong 24 na bilang ng mga elected senators. Nilatag niya na ang all members ay ibig sabihin mga living person na hindi dumaranas ng anumang mental o physical health condition na siyang dahilan para hindi magampanan yung kanilang sinumpaang tungkulin o yung mga hindi pinahintulutan dahil sa legal na dahilan kabilang yung mga isinasakdal sa kasong plunder. Sa kanya namang panig, sinabi ni retired Supreme Court Chief Justice Artemio Panganiban, dahil sui generis ang impeachment court, natatangian niya ito at hindi ito nasa ilalim ng pangangasiwa ng Korte Suprema. Bilang mga halal ng taong bayan, mandatoan niya ng mga senador na magkaroon sila ng tinatawag niyang commonsensical interpretation ng Constitution. Binigyang diin din ni Panganiban na anumang pasya ng impeachment court ay hindi appealable o hindi maaring iapila sa Korte Suprema maliban na lamang kung mayroong nagawang grave abuse of discretion ang mga senator judge. Iginiit naman ni retired Chief Justice Renato Puno na hindi dapat tignan literally ang wordings sa Konstitusyon kaugnay ng voting threshold. Dapat niya ay contextual at functional interpretation ang gagawin. Dahil kung ipapakuan niya sa 16 ang two-third ng all members of the Senate, dapat inilagay na noon pa ng framers of the Constitution noon yung bilang na 16 dyan sa wordings sa Section 3, Paragraph 6 ng Article 11. Two-thirds niya ang nakalagay dahil maaring mabago ang kalalabasan ng numero kapag nabago ang kabuong bilang ng senador na qualified na bumoto. Sa panig naman ni retired Supreme Court Associate Justice Adolf Ascuna, nanindigan siyang mahalaga ang two-third vote sa lahat ng miyembro ng Senado para sa conviction. Ang two-thirds niya ay depende sa kabuang bilang ng mga senador. Mababawasan lang niya ang bilang ng 24 kung ang elected at sitting senator ay namatay, legally na naalis sa pwesto, o kaya ay nag-resign. Kahit nakakulong niya o nasa ibang bansa, kabilang sila sa basihan ng threshold. Pero ibang usapin na niya kung ibibilang ba ang boto nila o hindi sa oras na ng botohan. Sa pagtatanong ng mga senator judges ngayong hapon dito sa mga tinaguri ang Amici Correa, ay sumentro at sinabi halos lahat sila ay nagkasundo na lumitaw na nasa kamay ng mga senador ang pagpapasya kung babaguhin nila yung naunang pasya ng presiding officer na si Jesus Cudero na 16 yung two-thirds vote o 16 na boto ang kailangan para i-convict si VP Sara. Ang sabi ng mga Amici Correa ay dapat sole na power ng mga senador ang pagpapasya kung ito ay papalitan. Balik sa inyo sa studio.
1: Thank you, Dexter Ganibe, nag-uulat live sa Senado.
2: Commander Jean, kumusay naman natin sa ang update na hiningin dagdag ng budget ng DepEd tungkol sa pag-hire ng karagdagang school counselor associates. At makakasama natin na nag-uulat live sa House of Representatives, in command, Isaiah Mirafuentes. Isaiah?
3: Commander, tuloy-tuloy pa rin ang budget deliberation sa plenary ng Kamara kaugnay ngayon sa National 2027 Proposed Budget. Katunayan, Commander, kahapon inabot na higit sa 13 oras ang pagdinig dyan ng Kamara na kung saan natapos na nga mag-aalas 2 ng madaling araw. Ngayong araw naman, inaasahan na aabot sa 10 government agencies ang isasalang sa plenaryo ng Kamara. Pero bago sa plenaryo, dumaan muna sa budget discussion sa committee level na kung saan kabilang sa mga tinalakay doon ay ang budget na para sa Department of Education. Mas mababa ng 40 billion pesos ang proposed allocation para sa DepEd sa 2027 kumpara this year. Base sa NEP, aabot sa higit 975 billion pesos ang hiling na pondo sa ng ahensya. Subalit this 2026, nasa higit 1 trillion pesos ang kanilang pondo. Pero noong nasa committee level pa ang budget ng DepEd, inamin mismo ni DepEd Secretary Sunny Angara na walang nag-a-apply umano sa libu-libong guidance counselor position. Mula sa 5,000 open position for guidance counselor, nasa 1,000 lang ang napunan. Isa sa nakikitang posibleng rason ng kalihim ng edukasyon ay dahil iilan lang nakapagtatapos ng kursong konektado sa pagiging guidance counselor. At ang requirement pa ay kailangan may master degree o master's degree ang aplikante. Mababa rin daw ang sahod lalo na sa may master's degree. Samantala, Commander, ayon mismo sa Department of Education, inaasahan nilang o target nilang makapag-hire ng higit pa o sa 10,000 guidance counselor. At yan naman raw ay fina-fast track o minamadali na. Gumagawa na daw ang DepEd ng pamamaraan kung paano mas mapabilis ang pag-hire ng mga guidance counselor, dahil naniniwala mismo ang DepEd, Commander, na mahalaga ang mga guidance counselor sa mga public schools para na rin yan sa mental health ng mga kabataan. Commander.
2: Thank you, Asaya Mirafuentes. Nag-uulat live sa Batasang Pambansa Complex.
1: Commander Jen Ross, kung ang bullying ay hindi naman hindi lang problema ng isang paaralan kundi ng isang national concern, ano ang dapat gawin ng buong bansa para matigil ito at kung paano natin gagawin? Responsibilidad ba ng sinuman ang pagsupo sa bullying? Yan ay ating itatalakayin pagbabalik ng The Commanders.

0: And the commanders are back at handa tayong harapin ang issue that matters. Paroroorin po natin ito.
1: Hindi lahat ng biruan ay nakakatawa, lalo na kung may taong nasasaktan, natatakot o napapahiya. Ang bullying ay paulit-ulit na pananakit, pananakot o pang-aabuso sa isang tao, lalo na kung may hindi pagkakapantay sa lakas o influence. Maaari itong physical, gaya ng pananakit at pagdulak, verbal, gaya ng pang-iinsulto at panalait, at psychological, gaya ng pananakot at sadyang pag-a-isolate sa isang tao. Kasama rin dito ang cyberbullying o pambubuli gamit ang social media, cellphone at iba pang online platforms. Sa Pilipinas, may Anti-Bullying Act of 2013 o Republic Act 10627 na nag-aatas sa mga paaralan na magkaroon ng anti-bullying policies at protektahan ang mga estudyante. At hanggang ngayong 2026, patuloy na pinaaalalahanan ng Department of Education ang mga paaralan na ipatupad ang kanilang anti-bullying policies at palakasin ang mga hakbang para maiwasan ito. Dahil ang bullying ay hindi simpleng biruan lang, maaari itong makaapekto sa confidence, pag-aaral at overall well-being ng isang bata. Kaya mahalagang magsalita, humingi ng tulong at higit sa lahat, matutong rumespeto.
2: Pakabigyan tayo ng mahalaga pang informasyon. Makakasama natin ngayong hapon si Dr. Malcolm Garma, ang Undersecretary for Operation ng Department of Education. Welcome, USEC sa Tocomanders.
3: Yeah, magandang hapon po sa lahat na inyo, General Jean, General Rodel at Doktora. And thank you for inviting us here to explain and to be able to participate dito sa discussion natin tungkol sa bullying.
0: And of course, Commander Jean, makakasama din natin si Dr. Camille Garcia, isang clinical psychologist na magbibigay naman sa atin ng mga impormasyon sa usaping ng mental health. Thank you, Dr. Garcia, at pinaunlakan niyo po ang aming imbitasyon.
4: Kaya gayet nga iba kasi kayo pinaunlakan.

0: Ko yung iba hindi ko pinotol. Good afternoon everyone, generals, and of course Yusek. So it's nice to be a part of this pioneer na show niyo po.
1: Maraming salamat, ma'am. At Sir Generals, kanina pag-usapan yung budget na humihingi ng panibagong mas mataas na budget ang DepEd, because this is an offshoot of what happened in Tacloban and Zamboanga, wherein dalawang shooting incident na nangyari. So there is really a call para busisiin uli at tingnan kung kulang ba yung budget ng DepEd. At maganda nga, nandito yung ating representante ng DepEd. At ano ba? Meron ba? Effective pa ba yung anti-bullying policy ng bansa, considering na ito ay naipasa, I understand, noong 2013? Yung ating bang mga eskwelahan ay nagko-comply ba doon sa mga guidelines as specified by Republic Act 10627. So magandang marinig natin, sir, especially nung kinreate yung pinasa yung 10627 ay nakapaloob na doon, if I'm not mistaken, sir, yung cyberbullying kasama na doon, na address na. So we want to hear straight from the horse's mouth, sir, kung ano na ba from 2013 to 2026, ano na ba ang nagawa ng DepEd to make sure na nakocomply yung batas, sir.
2: At napapanahon din, Commander Jean, na ang napag-uusapan dito ay yung mga kakulangan ng una, budget, syempre. Yeah. Then, yung recruitment ng mga guidance counselors. At dito, ipag-uusapan din natin, kung may mga guidance counselor, ay yung usapin din na kailangan mag-recruit pa ng kanilang mga assistant or associate counselor. At nakakapagtaka kasi kanina sa ulat ng ating Commander Isaiah, doon sa Congress kanina, ay mangilan-ngilan lang ang nag-a-apply out of the more than parang 10,000 na requirements, ay mga isang higit 1,000 lang ang nag-apply bilang mga counselors.
1: Because so, kailangan, sir, ng masters.
2: Mataas din pala ang requirements. Parang sa mga kapulisan din, napakataas, napakaraming mga requirements. Pero napaka-importante kasi ang pinag-uusapan dito ay yung pag-handle po ng mga mental health ng ating mga estudyante.
1: Yeah. Unang-unang tanong, sir, kay Yusek Garma, sir, paano pinapanagot ang school? Considering, sabi ko nga, as an offshoot ng dalawang insidente sa Tacloban and Zamboanga, ano ang naging aksyon ng DepEd para tawagan ng pansin yung dalawang school na nabanggit?
3: Okay. So, unahin muna natin General Gina, General Rodel, no? Doon sa unang tanong natin kanina, itong batas natin, no? Na pinaiiral, itong 10-26-7, which is the Anti-Bullying Act of 2013. So on the part of DepEd, mas kinontextualize natin to. So nagkaroon po ng revised IRR. At ito po ay nakapaloob ngayon dun sa DepEd Memo number 90, Series of 2025. So kaya po natin mas sininse, no? or mas inakma natin sa konteksto ng DepEd itong itong bullying, which now includes other form of bullying. And that includes cyberbullying, no? So, dito po sa ating DepEd memo na ito, kasama na ho dito yung pagbuo ng mga struktura. For example, meron ho tayong tinatawag na Child Protection Committee, no? So, lahat po ng eskwelahan natin, meron pong tinatawag na Functional Child Protection Committee. So, ito po isang lupon na kung saan ito ang tumitingin at the same time dumidinig, no? Ng mga sumbong o possible reklamo tungkol sa bullying. At batay nga dun sa batas, hindi lang po ito yung physical bullying, no? Meron na ho tayong tinatawag na verbal. Meron ho tayong social bullying. Meron ho tayong cyberbullying, yes. Which is the more, I think, ito yung mas relevant ngayon na pwedeng pag-usapan, no? Itong cyberbullying. And in terms of accountability, syempre number one dito, General Jean, yung accountability ng ating paaralan in so far as administrative aspect are concerned, no? For example, merong report na hindi inaksyonan agad. Nakadokumento ang report, ang complaint o ang sumbong, no? At hindi inaksyonan agad. And that now resulted to an offshoot, no? Which is probably a school violence. So hindi naman lahat ng bullying natin, General Rodel and General Jean, would result to school violence, no? Pero yun nga, with what happened to Tacloban and the Zamboanga, hindi lang naman yung bullying ang tinitignan dito. Maraming other aspects or factors that might influence or might cause the school violence, no? So accountability kung yon, kung hindi na dinig at hindi na aksyonan, then meron tayo administrative liability. But on the part of

0: difficult para sabihin mo na ang isang eskwelahan, isa lang ang guidance counselor. Unlike before, kada level meron. And dito siguro ang talagang importante na makikita mo is how to resolve yung possibility na maintindihan mo na pag dito, hindi lang yung biktima ang apektado, kung hindi yung mismong nambuli. Kasi parehas na mayroong problema yan eh. At saka maaring ang talagang pinahahalagan dito, yung nabully, yung biktima, pwedeng eventually, pagdating na adult, siya naman ang bully.
1: Yeah.
0: So yun yung talagang pinibigyan ng DIN pagdating sa counseling sessions. And then siguro pagdating sa ganyan, kailangan makita mo yung cause. Bakit talaga nambully itong taong to? Ito ba ay sa kadahilanan nakikita sa pamilya? Ito ba yung tinatawag nating epigenetic na yung environment niya, yung nakinalakihan niya na susunod lang isang tao pag nakikitang nananakit o kaya sinisigawan. So yun yung mga ganong factors kinakailangan talagang maintindihan. Unfortunately, may mga pagkakataon, isang beses lang magde-debriefing, hindi na pumabalik for mga sessions for counseling, for possible na talagang ma-recognize kung magkakaroon ng resolution, doon nagkakaroon ng problema. Because sometimes, meron talagang sabihin na natin kahit na merong andaming tumutulong na government na services, tapos tumutulong pa na i-refer sila talagang sa mga private sector. Pagdating sa ganyan, biglang tapos na. Parang hindi nagkakaroon ng follow-up. Kaya hindi mo talaga alam kung bumabalik ba sila dun sa ganitong klaseng behavior or natitigil ba ito because of yung debriefing lang at saka few counseling sessions.
1: Nabanggit mo, Dr. Camille, na importante yung environment sa school na na-address yung binuli at saka ng bully. Pero gaano ka-importante yung role ng pamilya?
0: Ay, napakalaking important ang importance
1: especially
0: ng pamilya.
1: Yung mga magulang.
0: Oo, dahil kasi pagdating dito, kasi syempre yung parenting skills, dito makikita kung, in fact, hindi alam na ibang mga magulang na nabubuli na yung mga anak nila, hindi marunong magsumbong. Hindi mo alam kung, kasi ang unang sasabihin ng bata, bakit hindi ka nagsumbong sa magulang mo? Natatakot, baka magagalit, tapos sasabihin, ang sisisihin, ako may kasalanan, tapos sasabihin, hindi ako marunong lumaban. So, ang daming kaakibat na confusion dun sa bata, especially kung sasabihin mo post-pubertal, so 13, 14, 15, magulo utak niyan. Kaya nga, di ba palang sinasabi dito, yung prefrontal cortex na sinasabi na napaka-importante yan pagdating sa cognitive functioning kasi nga, hindi pa talaga fully developed. So, ang bata, nag-absorb lang lahat ng mga information. So, pag sinasabi mong i-compartmentalize or i-structure kung ano yung pamamaraan, paano sila makiayon sa mga ganitong pangyari, napaka-limited. So, talagang kailangan may guidance. Unfortunately, may mga magulang pagdating sa parent-teacher conference, hindi umaten. Puro letter of authority of na magpapa-authorize lang na kung sino. Tapos kung may meeting na gano'n, sasabihin, huwag na tayong umattend doon kasi ganito ang haba-haba. Ayun yung mga nakakaligtaan eh, na magugulat ka na lang, meron nang nangyayari ganito, bakit ganito? Unlike before, pag sasabihin mo sa 80s, 90s, sasabihin gano'n, huwag kang mag-guidance. Ayokong mapunta sa guidance, sabihin na magulang. Pero nakikita mo yung concern. Dito, kumisan ang gagaling ng ibang mga bata na may nangyayari na sa kanila pero hindi pa rin talaga na-address yung issues na to. At isa dito yung tinatawag nating NSSI, yung non-suicidal self-injury. Yung iba kasi parang for them to experience na ayoko, nasasaktan ako. So they deliberately do something to themselves para sa ganun, ma-induce yung pain na nararamdaman nila emotionally.
1: Okay. Bago tayo magtuloy, sir, sa ating mainit na topic ay may breaking news po tayo mula sa BNC. Nagpakita sa publiko ngayong araw si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa unang pagkakataon mula nang ilipad siya sa The Hague, Netherlands. 18 buwan na lang ang nakalipas para ilagay sa kustodiya ng International Criminal Court. Dumalo sa isang pangdinig ang dating pinuno kaugnay ng kanyang kalusugan at siya ay may kakayahang humarap sa paglilitis. Hinaharap ni Ginoong Duterte ang mga kaso kaugnay ng war on drugs ng kanyang administrasyon at nakatakdang magsimula ang kanyang hearing sa darating na Nobyembre. Pero Commander, sa bullying ay gaano ba dapat kabilis kumilos? Kailan ba dapat magsimula ang aksyon? Sa unang reklamo ba o first sign up pa lamang ay dapat umaksyon na tayo?
2: Sa bullying, every second matters talaga. Napaka-importante yan. Yan ang susunod natin pag-usapan sa pagbabalik yan ng
1: The Commanders. The Commanders.

0: sa panahon ng may ingay na opinyon at balita.
1: Bakit parang lahat ng tao galit?
2: Kasi Alex, hindi nila naiintindihan ang nangyayari.
0: Isang komedyante.
1: Bakit parang lahat may opinyon?
0: Isang kongresista.
2: Kasi lahat tayo apektado bilang Pilipino.
1: Hindi lang ito usapang politika, ganun ba?
2: Oh, hindi, hindi lang ito ingay.
1: Hindi lang ito patawa.
2: Paglilinaw ito.
1: So kung ganun, Tito Ron, what's the point?
2: And that's the point.
0: Hosted by Ronnie Puno and Alex Galeha.

0: At nagbabalik ang The Commanders. Balikan natin, Commander Jen Ross, ang huling hanging question natin from our last discussion. Kailan nga ba dapat nagsisimula ang aksyon? Sa unang reklamo ba o first sign of pa lamang ay dapat may aksyon na?
1: Ayun, ulahin natin
0: si DepEd si Governor.
1: Si Yusek.
2: Okay. So bago natin sagutin yan, General Jean, General Rodel, no? Balikan ko lang yung sa kanina yung ating mga guidance counselors, no? So pag sinabi nating registered guidance counselor, so lisensyado yan, may master's degree, hirap po talaga tayo sa supply, no? And of course, given the fact that gobyerno po ito, baka ho merong mas ibang greener pasture, no, for our guidance counselor. But nevertheless, meron din tayo mga na-hire na, no, na registered or licensed guidance counselor. So what we did, para ho mas dumami ito, inamyandahan ho yung batas para nang sa gano'n, makakreate tayo ng mas mababa na salary grade counselors. No? Ang tawag ho natin dito, school counselors or SEAGs. So

0: they may not be licensed guidance counselor, but they have some form of trainings, no, in guidance counseling, or maaaring sila ay graduate po ng psychology o kaya ho ay may training on behavioral science, so that makapag-hire po tayo ng mas madami. Kumbaga, General Del, parang better than nothing, no?
1: Yeah.
0: So however, ang atin pong items na meron tayo ngayon is just around 10,000. Kaya po kanina doon sa report natin on the budget, we are hoping that we can ask Congress for more, no? The ideal here would be 1:1, at least one school meron ho isang counselor associate or guidance counselor.
1: Pero no? Nakakalungkot kanina sa balita ni Commander Isaya, no, na out of the 10,000 na dapat requirements, parang higit 1,000 lang ang nag-a-apply sa ngayon.
0: Well, in terms of the application for application. The 10,000. But ang ano rito, General, hindi 10,000 lang ang kailangan hindi natin. Lang. We have more than 45,000 schools nationwide. So kung sa 1:1, you need around 45,000 more counselors, no, to be hired. But for the 2027, we requested for a 1:1, kaya lang mukhang hindi kayang ibigay. So based on the NEP, no, yung ating pong NEP level, parang 1,000 plus lang yung madadagdag. But of course, hindi pa naman ho tapos ang budget deliberation. So we're hoping na mas madagdagan pa ho itong ano. So that from the 10,000 ay madagdagan po ito, at kahit pa paano ma-lessen natin yung gap natin.
1: Ayun, sana marinig po tayo ng Kongreso, ano, na talagang napaka-importante, no, na matugunan at mapunuan ang kakulangan ng mga associate na
0: yes.
1: Counselor.
0: And siguro yung just to double up lang doon sa sinabi ni Doc Camille, no. Yung bullying kasi might be a trigger of a prevailing mental health issue.
1: Yeah.
0: And
1: yes,
0: this is where the counseling comes in.
2: Yes.
0: Yung reaction po doon sa bullying, hindi po not necessarily counselor ho ang tutugon doon. Kaya nga po, bukod sa counselor, meron din ho tayong binubuo na ang tawag naman natin ay learner formation officers. Kasi iba po yung nagre-react at iba yung nagpe-prevent. So the counselors would probably be more of the preventive measures, while the learner formation officers would be more on the reaction. Paano tutugunan yung nabanggit po natin
1: yan
0: kanina.
1: Yan na yung mga
0: yung
1: medyo,
0: may sumbong na at the same time.
1: Tsaka mga expert na, specialist sa psychologists.
0: Yun po yung sa counselor side.
1: Counselor,
0: no? The formation, yeah, more on how to penalize, no, how to provide the sanctions and so on and so forth. So dalawang tandem po yan. Nagti-team up po sila in a school. So that's the ideal. That's the ideal situation.
1: Alam mo, Gene, marami naglalaro sa utak ko na ginagawa natin ito sa ating mga kapulisan noong araw. And hanggang ngayon, mm-hmm, yung mga preventive measures is napaka-importante. Though we don't have enough, kumbaga sa kanila, counselors, ilan din lang yung mga commanders na kagaya natin na nagme-mentor sa mga tao natin. But meron po tayong mga pastors. Meron tayong mga volunteers.
2: Life coaches.
1: Yeah, life coaches po ang tawag pala namin doon. For the prevention stage. Napaka-importante po yun. In relation to that, ang mga guru ba natin ay hindi lamang po yung mga counselors, ay may sapat na kakayanan din po ba, Yusek, na magsilbing counselor, yeah, sa kanilang mga estudyante?
0: Malaki ho yung papel na gagampanan, mm-hmm, ng advisor.
1: Yes.
0: Kasi sila po yung direct contact ng bata, no? Hindi lang po yung subject teacher but the advisors, no? So may mga tinatawag po tayong red flag signs, no? For example, isolation, no? So dating masayahin na bata, ngayon biglang hindi na kumikibo or hindi na nagpa-participate sa klase. Even attendance, no? Matagal na hindi po mapasok ang bata. So ito po yung dapat chine-check na kagad ng teachers. And in the absence of tinatawag nating ano, General Rudel, mga counselor associates, we can train teachers,
1: yeah,
0: to be para counselors, no? But of course,
1: sana sir maging requirement sa yun sa lahat ng teachers na dapat, well, matuto sila ng basic child psychology. Kasi lahat naman ng teachers ay may mga training ng ganyan.
0: Kasama
1: eh
0: naman po, yes, yan so sa kanilang course talaga, no, of before becoming teachers, yes, meron ho talaga silang child psychology or foundation ng courses po talaga.
2: Bago ko
0: correct
2: balikan,
0: ko lang po,
2: sir.
0: General, kasi nakita ko ho dun sa ating ano, learner formation po, hindi po learner information officers.
2: Bago ko balikan uli yung about sa role ng teacher, ng mga magulang dito sa mga bullying cases natin, o possible

0: all cases ng bullying. I'm just curious, sa side, sir, ng DepEd, ano ang magiging papel ng ating security sector like the PNP? Are you amenable doon sa mga suhestyon na dapat may pulis sa loob ng eskwelahan? O yung iba naman na tinitignan na hindi natin dapat i-militarize ang school. Dapat nga
1: nasa labas
0: lang sila. So what's your take on that?
2: Well, napakaselang balanse ito, General G. No? While, of course, hindi ho natin pwedeng ikaila na talagang kailangan ng tulong ng ating kapulisan. No? So with the present framework that we have, no, in terms of security, number one, talagang self-help ang eskwelahan. No? And this is why, banggitin ko na rin po, commanders, na parte ho nung hinihingi rin namin sa Kongreso ngayon, is around 9 billion or 8.6 billion para ho sa karagdagang security assets natin sa mga schools natin. That, this will now include the hiring of security guards, yung pong ating CCTV, mga metal detectors natin. So para ho deterrent na ito makatulong, at least maiwasan ho natin yung pagdadala ng mga weapons, no, inside the school. And of course the augmentation ng ating kapulisan. For the meantime, ang framework ho natin sa labas lang, no, within the vicinity of the school. And it's good that the DILG has committed also the provision or the complementation ng ating mga barangay force multiplier, no, yung mga tanods natin. Sila kasi pwede sila sa loob ng school, so sa mga gates natin. But in hotspots areas, we would like to appreciate also the participation of our PNP kasi talagang importante. Very visible na po sila ngayon, especially in the highly urbanized areas.
1: Alam mo, napaka-importante din lang yung role ng ating mga partners from the civilian sector sa grupo ni Dr. Camille Garcia. Okay. Ma'am, siguro sa kakulangan, kulang po tayo ng mga counselors. Meron po kayong grupo willing to help the Department of Education para maging volunteers?
3: Okay, naumpisahan po ito sa dalawang barangay. We have a community-based mental health na counseling. Actually, meron silang ginawang clinic. So we do it and may counseling, especially na dito po sa, kasama sa barangay Kaundaran, barangay Martin de Forest, dito po sa, along this area. Meron po sila na pag every MWF, yung mga ibang interns po, nagko-community-based. Mm-hmm. Para sa ganon, kasi una-una, tatandaan niyo po, kahit nasa eskwelahan po nangyayari yung bullying, kumisan magkakaibig mga kapitbahay yan. So talagang pwedeng mangyari na nagkakaawayan during the time na nasa labas. So napaka-importante rin talaga na very visible din ng security sa labas, kasi mas marami rin pong nambubuli na nasa labas. And it comes to a point na nagkakaroon ng rumble.
0: Talagang mahabang usapin talaga kaya so, gusto nating extend but medyo nakukulangan sa
1: alam
0: tayo
1: mo,
0: sa
1: Commander G, yan problema oras, talaga eh. Yung oras. Yo, so, very oras, interesting, napakarami natin dapat pag-usapan na malaman ng ating mga kabayan. Pero sana may part 2 ito.
0: Hingan na natin ang final note si Doc Camille, ma'am.
3: Siguro pagdating po sa ganitong pagkakataon, lahat po nang sabihin na natin na bubuli, hindi po dapat na kayo tatahimik. Importante na kayo ay merong kakayahan para sabihin natin na magsabi kung sa magulang man, sa teachers, or kung sino man po, wag lang po sa kaibigan lang. Kasi kumisan, nakakalimutan natin na malaki po ang role ng mga magulang, ng teachers, at nang sabihin natin ng mga counselors para sa ganun, maiwasan po itong bagay na to. So, wag kayong matakot, at hindi po ito ibig sabihin na kayo ay lalong re-rest baka ng mga taong ito, kasi ito po yung pagkakataon para matulungan kayo.
0: Aming salamat, Doc Camille. Of course, hinga natin ang final thoughts si Yusek Garma, sir.
2: Yeah, una-una, maraming salamat po sa programang ito, no, for giving us the opportunity to be part of this discussion. Tama po kayo, masyado ho maikli yung oras para pag-usapan lahat ito, no. Kasi hindi lang ho ito problema ng eskwelahan. I think this is a societal problem that we have to deal with. But I think what is really important in software's bullying is concerned is the culture of reporting talaga. So, and on the part of DepEd, isa po yan sa talagang binibigyang diin namin na magkaroon ho ng malakas na kultura ng pagsasabi. At dito ho papasok yung mga mekanismo natin like our hotlines, no? And of course, the counselors, no? We are very hopeful na game changer talaga ang counselors dito. Kasi they can already provide that opportunity for that reporting mechanism.
1: Maraming salamat, Yusek Garma and Dr. Camila. No? Narinig naman po siguro tayo ng ating mga executive producer at saka namamahala ng programang ito dahil talagang kulang na kulang yung oras.

0: Pagkas natin, Commander Jill, di ba?
1: Commander Jen, ako sabi ko nga, mahaba yung discussion na ito. Pero marami tayong napulot ngayon kay Yusek Garma at kay Doc Camille. At Commander, bigyan daan naman natin itong maikling balita tungkol sa nagaganap na MediaCon, makabagong kwento dyan sa bakuran ng Abante News. Live mula sa Cubao, Quezon City, in command, the metro ng Abante.
2: Commander Jean, opisyal na ngang ipinakilala ang bagong roster ng programa sa media conference ng Abante News TV. Sa ginanap na media conference, ipinakilala ang lineup ng shows at personalities na magiging bahagi ng bagong TV platform ng Abante News TV na naglalayong pagsamahin ng news, entertainment, information at public service sa isang mas modern at engaging na format. Makikita sa bagong programming ang iba't ibang content na tumutugon sa interest ng today's audience mula sa current events at public affairs hanggang lifestyle, entertainment at mga kwentong relatable sa mga Pilipino. Kasama sa bagong chapter na ito ang mga bagong mukha at bagong generation ng hosts at media personalities na magdadala ng fresh perspective sa screen. Pasok sa roster ng Abante News TV ang mga programang The Commanders, Pansiteria Aroma, Police Line, Sports Ambush, Wakasan, Basketballan, Netflix, Sports Confidential at Four Corners. Layunin ng Abante News TV na maging mas accessible, interactive at relevant sa viewers habang dala rin ang pundasyon ng Abante sa news at public service. Commander Jean, present sa ginanap na media conference kanina ang comedian na si Long Mejia kasama ang kanyang leading lady na si Krisha Uy, isa ring vlogger at social media star. Present din sa media conference ang veteran na actor na si Jeric Raval at ang mga veteranong basketball player at coach na sina Coach Jerry Esplana at Coach Jerry Codeñera. Yan muna ang latest mula dito sa Abante News TV media conference. Balik sa iyo, Commander Jean.
1: Maraming salamat, Tin Matro, nag-uulat live dyan sa bakuran natin.
3: Thank you very much for joining us today at the Commanders. At mapapanood nyo kami sa Abante Simulcast sa Billionaire News Channel simula Lunes hanggang Biyernes, 5 to 6 ng hapon.
1: Ako si Brigadier General Jean Fajardo, ang former spokesperson of the Philippine National Police.
3: At ako naman po si retired Police Lieutenant General Odel Sermonia, former Deputy Chief of the Philippine National Police.
1: Sa ngalan ng serbisyo publiko, handa kaming maglingkod anumang oras, anumang panahon.
3: Because in times of crisis, there is no time to wait. Mayroon dapat kumilos, may magdesisyon at manguna. We are
1: the Commanders.

malaking pagbaha ang idinulot ng halos walang tigil na pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ng Metro Manila nitong mga nakaraang linggo. Bukod sa mga nasirang infrastruktura at kagamitan, umabot sa 29 ang naitalang namatay. At nasaksihan din natin yung libo-libo nating mga kababayan na nagtitiis epekto ng baha sa araw-araw nilang pamumuhay. Kung sobrang pag-ulan at pagbaha ang problema sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas nitong mga nakaraang linggo, tagtuyot naman ang problema sa ilang bahagi ng Mindanao kagaya ng Caraga Region. Sa mga larawang ito ng content creator na si Robert Solis, makikita yung mga natuyong lugar o ilog sa Surigao del Sur. Naitala rin ng Weather Bureau Pag-asa ang pinakamainit na temperatura sa bansa ngayong buwan sa Hinatuan, Surigao del Sur, 37.5 degrees Celsius noong August 18. Kung may El Nino, bakit naman extremes ang nararanasan sa magkakaibang bahagi ng bansa ngayong August? Ang El Nino kasi ay hindi nangangahulugan na wala ng ulan sa buong bansa. Bagamat pinapataas ng El Nino yung tsansa ng below normal rainfall ayon sa Pag-asa, maaari pa rin makaranas ng above normal na pag-ulan sa ilang bahagi ng Western Luzon dahil sa epekto ng habagat. Sa katunayan, ngayong August, sabay na nakakaapekto sa bansang iba't ibang weather systems, kabilang na yung habagat, low pressure areas, tropical cyclones o bagyo at localized thunderstorms. Kaya posibleng sabay nating maranasan ang matinding pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at ang matinding init at pagkatuyo sa ilang bahagi ng Mindanao. Sa climate outlook na inilabas ng Pag-asa, makikita natin kung paano maaaring magbago yung rainfall pattern sa bansa sa mga susunod na buwan dahil sa El Nino. Ngayong August, mas mataas ang tsansa ng above normal rainfall sa ilang bahagi ng Western Luzon. Samantala, may mga lugar sa Visayas at Mindanao na may mas mataas na tsansa ng below normal rainfall. Pagdating ng September, baligtad naman yung mangyayari. Mababang rainfall naman ang inaasahan sa Kalakhang Luzon, habang posibleng above normal ang rainfall sa Eastern Visayas at Mindanao. Sa October, below

0: Nanganak na mga tanong ang ilang mga nabanggit ng Pangulo sa kanyang SONA. Una na rito ay kung handa ba ang Pangulo na i-certify as urgent ang mga hiniling na batas mula sa Kongreso. Pinalakpakan na husto ang panukala niyang ipatanggal ang system loss at value-added tax na sinisingil sa mga consumer ng kuryente. Ito ang binabayaran ng consumer para sa kuryenteng nawawala mula sa kuryenteng binili ng distribution utility sa mga power generator o supplier. Nawawala dahil maaaring may leak o nananakaw na kuryente. Pero hindi patiyak kung gaano kabilis sa aksyon ng Kongreso ang pag-amyenda sa EPIRA Law o Electric Power Industry Reform Act na batayan para magtakda ang Energy Regulatory Commission ng CAP o pwedeng singiling system loss ng power distributor. Sa ngayon, naglalaro sa pagitan ng 5.5 hanggang 6.5% ng kabuuang billing ng mga pribadong power distributor ang system loss charge at 8.25 hanggang 12.25% o higit pa para sa electric cooperatives. Sa memo ng Billionaire News Channel, sinabi ni former Bayan Muna Congressman Teddy Casino na may ibang mas mahalagang bagay pa sa EPIRA ang dapat baguhin.
1: The more basic problem, yung overpricing, yung abuse ng mga monopolies o oligopolies in the power sector, yung conflict of interest na ikaw na distributor, ikaw pa nagpapatakbo ng generator, yun ang mas malalalim na usapin dyan. Na hindi yun ang tinignan. The fact that we privatized the transmission corporation despite yun na yung pumikita at yun yung pinaka-crucial, hawak ng privado, hawak ng China.
0: Ganito

0: rin ang tanong sa hiling ng Pangulo na batas na magpapalawak sa exemption sa income tax sa mga kumikita ng 350,000 pesos and below kada taon mula sa kasalukuyang 250,000 at exemption sa minimum corporate income tax para sa mga maliliit na negosyo. Kapag na-certify as urgent ang isang panukalang batas, pinapayagan ang Kongreso na ipasa sa second and third reading sa parehong araw mula sa required na tatlo. Halimbawa, March 12 nitong taon, sinertify as urgent ng Malacanang ang panukalang magbibigay ng kapangyarihan sa Pangulo na bawasan o suspindihin ang excise tax sa mga produktong petrolyo dahil sa krisis sa langis. At naipasa ito sa loob lang ng 5 araw sa Senado, March 17, at sumunod na araw, March 18 naman sa Kamara, bago naging ganap na batas sa loob lang ng 2 linggo noong March 25. Ipinatupad ito ng Pangulo sa LPG at kerosene.
1: Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene.
0: Pero walang banggit kung bakit hindi ginamit ang kapangyarihan sa gasolina at diesel. Bagay na ayon sa ekonomistang si Emmanuel Leyco ay dapat nang gawin ng Pangulo.
2: Sabi naman ng ating mga finance manager, paano yan? Pagka tinanggal ang excise tax, mawawala ng pondo ang gobyerno na ibibigay naman doon sa mga ginagamit nilang pang-ayuda. Pero ako ang tingin ko doon, kumita na ang gobyerno doon sa matataas na presyo. Yung excise tax at saka yung value-added tax, kumita na ang pamahalaan. Kasi ano ito eh?
3: Yeah.
2: Add-on, right. Based on the value. So, malaki na. So, pwede na rin tanggalin. And then, pagka napigil natin yung presyo ng petrolyo, maaari din tayong makapagpigil ng presyo ng mga iba pang produkto.
0: Sa planong industrial hub naman sa New Clark City sa Tarlac, sa ilalim ng PAC Silica Initiative ng Amerika, kailangang matiyak ng pamahalaan kung may sapat na kuryente ba at tubig para punan ang kakailanganing supply para sa gamit at pagpapalamig ng AI chips at data center sa isang bansang nakakaranas pa rin ng power interruption at kapulangan ng tubig lalo kapag tag-init. Nauna nang sinabi ng BCDA na hindi aasa sa community water supply at groundwater ang hub at sa halip ay sa ibang paraan gaya ng rainwater harvesting, storage, treatment at recycling. Ibang usapan pa ang posibleng epekto nito sa kapaligiran, ang pagsang-ayon ng mga residente at indigenous peoples sa proyekto. Sa lahat ng ito, the devil is in the details, ika nga, pati na rin kung paano maaabot ang mga pinangako at kung tunay na makikinabang ang publiko. Basta may issue na dapat himayin at kwentong dapat unawain, I will explain.

Dati, pag narinig ko agriculture, alam ko apekto lang sa ito pagkain. Ibig sabihin, pag nagmalang presyo, masama ang panahon, magmamalang presyo. Kala ko, yun lang ang impact sa buhay ko, sa pinansyal. Pero hindi ko akalain, pati sa relasyon, magkakaroon ng impact.

0: impact sa buhay ko ang agriculture. Let me tell you the story. Nag-show ako sa Baguio. At ang Pinoy, pag nabalitaang magbagyo, ano sasabihin? Uy, strawberry ah! Yan din ang sabi ng asawa ko. Pagbalik mo may strawberry ah. Aba, siyempre sabi ko, sure, strawberries lang eh. Dadalang kita. 100%. Pagpunta ko sa Baguio, natapos ang show ko, nung pauwi na ako, nung bumibili ako ng strawberries, walang strawberries. 2 months na raw kasi dahil sa masamang panahon. Doon ako naapektuhan. Dahil pag uwi ko, sabi ko sa asawa ko, walang strawberries. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako pinapapasok sa bahay. At yun ang apekto sa akin ng agriculture sa relasyon. Okay ba yung punto ko, Tito Ron? Medyo okay, hindi comedy yun, true story yun.
1: True story. Dapat nagdala ka na lang ng ube.
0: Hindi. Oo nga, no?
1: Yan ang pag-uusapan natin ngayon, ha? Dito sa What's the point?
2: Sabi nila, kapag may itinanim, may aanihin. Pero sa Pilipinas, madalas ang mga nagtatanim, sila pa ang kulang sa kinikita sa kanilang mga ani. Sa kabila ng maraming pagbabago, nananatiling mahalagang bahagi ng bansa ang agrikultura. Sa huling datos, 19.7% pa rin ng mga manggagawa natin ay nasa sektor na ito. Kaya naman maging sa konstitusyon, may mandato na dapat suportahan ng agrikultura sa pamamagitan ng teknolohiya at pananaliksik. Dapat may pondo para suportahan ng produksyon at merkado. Pero nakakalungkot isipin na tila sila ay napapabayaan at kabilang pa rin sa mga sektor na may pinakamataas na antas ng kahirapan. Sa katunayan, noong 2023, 27% na mga magsasaka ang mga hikahos pa rin sa buhay. May isyu ng rice tariff, importation at pang-aabuso sa kanilang merkado. Bukod dito, hamon din sa kanila ang mga bagyo at kalamidad tulad ng El Niño. Ang tanong, sapat nga ba ang proteksyon para sa kanilang kita at kabuhayan? O may kulang nga ba sa sistemang dapat kumakalinga sa mga taong nagpapakain sa bansa? Kung magpapatuloy ang mga sitwasyong ito, hindi malayong magpatuloy rin ang nawawalang interes ng kabataan sa pagsasaka. At pwede itong mauwi sa pagbaba ng lokal na supply at pagtaas ng presyo ng pagkain. Kaya naman sa huli, lahat tayo ay apektado. Paano nga ba natin masisiguro na ang mga gumagawa para hindi magutom ang Pilipinas ay hindi rin magugutom? Yan ang mga usaping tututukan ngayong gabi dito sa What's the Point?
1: Isang napakagandang gabi sa lahat sa inyo. Masaya akong makasama kayo dito sa What's the Point. Dito, hindi lang natin inaalam kung ano ba ang balita. Mas gusto natin maiintindihan bakit ito nangyayari at paano ba ito makakaapekto sa buhay nating lahat. Ako ang inyong lingkod, si Ronnie Puno. At ang katandem ko pa rin sa kwentuhan, walang iba kundi si Alex Calleja.
0: Yon, maraming salamat, Tito Ron. Napakagandang gabi sa inyo lahat. At hello, of course, sa kasing pogi ko na si Tito Ron. Importante na naman ang topic natin. Kasi kung may isang bagay na siguradong ramdam nating lahat, yan ay ang pagtaas ng presyo ng pagkain. Pero dapat, kumikita ang farmers natin na nagtatanim ng pagkain, di ba? But no, Tito Ron. Bakit? Hirap pa rin sila.
1: Oo nga. Yan ang gusto natin malaman. Punto per punto, Alex. What's the point of agriculture and farming in the Philippines? At makakasama natin para pag-usapan yan. Una, si Congressman Adolf Edward, o tawag namin sa kanya, Edibong Plaza, ang representative mula sa 2nd District ng Agusan del Sur at Vice Chairman ng House Committee for Agriculture and Food. Ang grupo sa Kongreso na tumututok sa mga batas at problema tungkol sa pagsasaka at pagkain ay yung komite niya. Nandito rin si Mr. Leonardo Montemayor. Nagagalak namin nandito siya dahil siya ang dating Agriculture Secretary at hanggang ngayon President ng Federation of Free Farmers mula sa panig mismo ng magsasaka. Magandang gabi sa inyo, Sek Leo at Kong Edibong. Sek Leonie,

0: 50 years na mahigit, no? 1953 pa ang Federation of Farmers na sinimulan pa ng tatay niyo. Anong nakikita niyong pagbabago sa estado ng mga magsasaka mula noon hanggang ngayon? More than 50 years.
1: Actually, it's 73 years na 73 Kong years. Ronnie.
0: Oo nga.
1: Kasi itinatagpo kami way back 1953.
0: Oo.
1: May mga pagbabago. Principally siguro yung status po ng land reform. During that time, wala pa po itong mga paglipat ng pagmamayari ng lupa. This was nung panahon pa ni President Ramon Magsaysay.
0: Correct.
1: But starting, I would say, with nung time ni President Ferdinand Marcos Sr., nagkaroon ng PD number 27.
0: Mm-mm.
1: So for the first time, by law, nagkaroon po ng paglipat ng pagmamayari ng lupa sa magsasaka. And then it continues until today. And under President Bongbong Marcos, nagkaroon po ng batas na pinawalang kuna po, bisa po yung mga utang.
0: Ah.
1: Unpaid amortizations ng ating agrarian reform beneficiary sa lupa po na sinakop among others by PD 27. Ang issue na lang dito, yung pagbibigay po ng final title.
2: Sir Leonie, bilang ano, no? Dati madalas ko marinig yung land reform, matunog yung land reform. Pero lately, parang hindi ko masyado narinig. Ngayon ko lang ulit narinig sa programa natin ng land reform. Ang land reform po ba yung paglipat ng mga titulo, ang lupa para doon sa mga magsasaka na kanilang sinasaka?
1: Opo.
2: Marami pa rin po ba yun ngayon?
1: Continuing pa po yung paglipat ng pumamayari, pero may kaakibat dapat na kwan yun, tinatawag na support services.
0: Okay.
1: So, it's not enough maging owner ng lupa, yung beneficiary, dapat meron siyang support, patubig, magandang binhi, abono, market, etc. para maging successful kwan po sila farmer.
0: So, pero, sumat total, Sec. Leon, itingin mo mas maganda yung buhay ng magsasaka ngayon kesa nung panahon ng tatay mo at yung maagang panahon ng Federation?
2: Yeah. Real talk po.
0: Yung totoo,
2: real talk lang.
0: Mas okay ba ngayon?
1: Well, yung mga farmers natin na nakapagmayari ng sariling lupa, tapos na nabigyan ng sapat na support services, umangat po sila.
0: Mm.
1: Pero marami pa rin ang porsyento ng ating farmers. Kulang na kulang po yung suporta ng gobyerno natin. So until now, maraming kwan pa rin subsistence farming.
0: Oo nga.
1: Ang sitwasyon ng ating magsasaka.
0: Kung edibong, yung Agusan del Sur is one of the big rice-producing provinces in the country.
3: Totoo
0: diba?
3: Po yan.
0: Oo. So nung mula nung governor kayo, hanggang ngayon, gumanda ba ang buhay ng magsasaka? O gumirap? O ano, dahil sa mga baha? Ano?
2: Real talk din.
0: Real talk.
3: Okay, ganito ang sitwasyon sa probinsya ng Agusan del Sur, Kong Ronnie. No? May mga farmers na umasenso, pero karamihan, lalong nalubog. Unang-una kasi ang ating sistema is really hindi science-based. Hindi tayo data-driven to such a point na yung ating pagbigay ng fertilizers, for example, na nanggaling sa Department of Agriculture is bali wholesale ang pagbigay. Isang klase lang, which is NPK or urea, kung tawagin. Eh, ang problema doon, bawat isla ng Pilipinas at bawat probinsya at munisipyo, iba-iba ang katangian ng lupa.
0: Ah.
3: So, parang ginawa, blanket authority ang pagbigay ng gamot, pero nakalimutan natin ang importance ng soil. Kailangan i-soil test para alam natin kung ano ang sitwasyon ng lupa at maibigay natin ang tamang nutrients doon sa palay na andyan sa area na yan.
0: Pero in the other provinces, tingin mo, mas mahirap na rin ang kalagayan ng farmers kesa, let's say, 15, 20 years ago?
3: Napakahirap na kasi ito, ang national threshold sa kung sa palay ang pag-uusapan is 4 tons per hectare. Sa 4 tons per hectare yan, kikita ang farmer more or less 15,000, maximum 20,000. Times 3 hectares, so that is 60,000.
0: Hmm.
3: Though, two
0: per year yan, per year.
3: Per cropping.
0: Per crop season, which is
3: season,
0: how many months?
3: 2 cropping season per month. So that is, bali, 20 times 3 is 60 times 220.
0: Okay,
3: so, divide mo ng 12, kasi 12 months,
0: 10,000
3: a month.
0: Mababa pa
3: tapos
0: sa minimum wage.
3: Liba.
0: Mababa pa sa minimum wage.
3: Mababa pa sa minimum wage. Correct. Talagang survival ang nangyayari.
1: Palagay ko, karamihan ng mga anak na magsaka, ayaw din magsaka.
0: Ah.
1: Kasi nakikita nila yung buhay ng kanilang magulang. Yung figures kanina ni Congressman Eddie Bong, that translates into an income per day, o kita per day, siguro mga 150 pesos per day to 200. Isang pamilya na magsaka. So, sino naman ang farmer o ordinaryong Pilipino ang willing na magsikap siya? He has to deal with the calamities, bagyo, baha, peste, daga. So Alex, talagang losing...
2: Lapan chicks siguro. Dapat talaga mag-uwi natin ng image sa mga magsasaka at magpakita ng mga model dyan para magdagsaan lahat yung mga ano, di ba? Yung mga, tara, gimmick tayo sa bukid. Gimmick place. Tugs daw't gano'n ang ano ngayon para ma-encourage natin yung kabataan. No?
1: Yeah. Siguro kung meron silang, ano din, Alex, meron silang other commodities. Alam ba, manok. As you said, chicks. Siyempre, magiging manok yun.
2: Galing. Bago tayo mapunta kung saan-saan, sisimulan natin, Tito Ron, ang oras na para sagutan naman ang matagal ng tanong ng mga Pinoy pagdating sa issue ng pagkain at pagsasaka. Ito na tayo sa ano ba talaga? Ito po ang tanong.
4: Dati, mas marami ako nabibiling bigas at pagkain sa parehong budget. Ang mahal na ng pagkain ngayon. Pero sabi sa balita, mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka. Ano nangyari yun? Mahal lang binibili namin, pero mababa pa rin ang kinikita ng mga magsasaka.
3: Ang nangyayari sa ating farmers ngayon is really parang survival ang kanilang survival farming. No? To the point na kasi nga talagang walang kita halos. Meron ding pagkukulang ang farmer, pero they are also being manipulated. Number one, ang traders. Sa unang harvest niyan, unang umpisa harvest niyan, pe-pressure niya ng 18 pesos per kilo. Pero bibigyan mo ng 1, 2, 3 weeks, pababa ng pababa yan. Hanggang sa lalabas na lang minsan sa probinsya namin, 11 pesos per kilo. On the other hand, ang problema naman, ang farmers, umuutang doon sa mga traders. So hawak-liig sila ngayon ng traders. May interest pa yon na sa kanilang pag-harvest, eh wala silang ibang pagbebentahan kundi yung trader na nagpautang sa kanila. So yun ang komplikadong nangyayari ngayon in which dapat ang gobyerno eh pumasok. Some local government units are doing that. No? May mga gano'n na bibili ng palay, pero dapat mayroong facility naman ang gobyerno para doon ilaglag ng LGU, yung palay, para maganda yung presyo. One is Nueva Ecija is doing it. Quezon City is also doing it. Namimili ng gulay sa Baguio at bigas para ibenta sa palengke. So sana ito yung maging trend ng ating mga LGUs. No, na dahil sa sagipsaka. Tama po ba, Sek?
1: Tama
3: yung sagipsaka, eh, allowing the local government unit to purchase, to buy palay para maganda yung presyo.
0: Eh, yung panahon mo, Sek Leone, no? Siguro problema na yan even during your time.
1: Yeah.
0: Diba? How did you address that problem? Paano mo tinutukan yan?
1: Well, siguro I will just mention two points, Kong Ronnie. Number one, parang tignan din natin sa side ng consumer, mahal yung mga para sa kanila, mga produkto agricultural. But let us look also into the kinikita po ng mga consumer natin, mga workers. Mababa talaga ang sahod eh. Tapos mahal pa yung pagkain.
3: Inflation.
1: So you have to attack the two aspects. Yung sahod ng manggagawa, there should be proper adjustment. Yung ikalawa po, we have to examine the how effective are the government interventions in agriculture. Binanggit nyo kanina yung fertilizer at saka yung sagipsaka. Kailangan pa ba na ang Department of Agriculture ang siyang magpapasya kung anong klaseng fertilizer ang kailangan magsasaka at sila pang bibili. Tapos, pag nabili nila yung fertilizer on a centralized procurement basis, ito ipapamahagi sa mga magsasaka natin. By the time nakarating po yung abono sa magsasaka, nakapagtanim na yung farmer eh. Nahuhuli na. Or sometimes, the fertilizer grades that are reaching the farmer, hindi yung karapat dapat based on the actual soil conditions. There have to be certain reforms also, the way that government support is procured, whether it's fertilizer, seedlings, makinarya, para nakatutok talaga sa pangailangan po na ating magsasaka.
0: Paano kaya natin maayos ito para at least yung fertilizer na bibilihin tama, mabigay sa tamang panahon, ganyan? Anong suggestion ninyo dyan?
1: Sa tingin ko po, dapat sundin natin yung prinsipyo ng farmer's choice. Farmers po dapat pipili. Tapos, imbis na DA pang mamimili ng abono, i-distribute yan, bigyan na lang natin ng vouchers yung magsasaka. So with that voucher, pupunta po sila sa outlet, sila na po mamimili. itong klaseng fertilizer gusto ko, NPK or ammonium sulfate, ganitong klaseng binhay ang gusto ko, imbis na pa ang DA through the regional director, sila po yung mag-order pa. In terms of the budget, lumalaki po taon-taon. In fact, I think ang DA budget since 2022, halos nagdoble.
0: Well, sinama na nila kasi mga farm market rules.
1: President assumed office. Pero,
0: but I think, oo.
1: Nakapagtataka lang, however, Ronnie, tsaka Alex, sa kaso po ng bigas, halos hindi po umangat eh. Yung ating produksyon ng bigas, mas mataas pa yung ating paglaki ng populasyon kaysa kayong pagdami po ng ating rice production. Bakit ganon? Halos na doble ang budget ng DA. Ang rice program natin, mahigit mga 60% ng total DA budget na pupunta sa bigas. Bakit ang pag-angat po ng ating rice production, it is not keeping pace with our population growth?
2: So in short, may middleman na nagpapataas ng presyo galing doon sa presyo ng magsasaka. So nakukuha po ng, kaya mahirap yung mga magsasaka natin kasi nakukuha ng mura at wala silang magawa dahil yung traders ang nagdidikta ng presyo na sila naman na nagpautang din sa magsasaka. Ngayon pagdating naman sa bibili, kaya naman namamahalan kasi sabi nga ni Sec Leonie, kasi meron din tayong economic ano na ang mga bumibili, hindi din sapat ang presyo ang sweldo. Tama po ba? Kasi kung halimbawa tama yung swelduan dito, yung pagtas ito matatanggap natin. Tama po ba yung pagkaka? So nanonood yan naman ang mahalaga sa amin, eh. Batang mahal ang binabayad. Pero yung mga magsasaka, mahihirap din.
0: Alex, kung presyo lang ang pag-uusapan, may gusto pang tanungin ng taong bayan tungkol dito. Ito.
5: Rice producing country daw ang Pilipinas. Pero bakit kailangan mag-import ng bigas? Nakakatulong ba talaga ang imported rice para bumaba ang presyo? Ano namang epekto nito sa magsasakang Pilipino?
1: Yung ating production kasi ng palay na ginagawang bigas, hindi po sapat upang punuin po yung taunang pangailangan. I would say right now, we produce roughly mga siguro 75% ng ating pangailangan sa bigas ay galing po sa sarili po natin magsasaka. Okay. So necessarily, kailangan punuin po natin yung kakulangan through importation. Ang problema, masyadong maluwag naman yung ating patakaran sa importasyon na sobra-sobra naman pumapasok. Naturalmente, pag sobra-sobra yung supply mula sa importasyon, talagang bababa talaga ang presyo po ng palay. Nung tayo po'y sumali sa World Trade Organization noong 1995, tapos eventually, we had to follow the policy set in the WTO. So ipinasa po yung tinatawag na Rice Tariffication Law.
0: Correct.
1: In 2019. So dati kasi, ang pwede lang umangkat ng bigas, gobyerno. National Food Authority. Nung pinasa po natin yung batas, RTL, nawala na po yun. Pinaubayan na lang po sa private sector ang pag-aangkat. Pero may nakalagay naman po doon na lahat ng importer magbabayad po ng taripa. Tapos yung kikitain po ng Bureau of Customs mula sa taripa, ibabalik naman sa farmers through various support measures, libreng makinarya, libreng binhi, subsidized na training, etc. So yan po kumbaga ang trade-off.
0: Nagawa ba yung libreng binhi at saka fertilizer? Libre?
3: Kaya problema nga, binili ng sentral, buo. Meaning, isang klase lang. May secretary doon, hindi ko bimension din. In-approach ko, direpita ko, ito yung problema sa lupa. Ang sagot sa akin, urea lang ang gamot dyan. So, pinamili lahat urea. Sa buong Pilipinas, ipabigay mo yung urea, yung iba naman ang problema, hindi naman yung urea. Urea is basically nitrogen, no? Nalalason yung lupa, in short. Kasi it's over-fertilization or under-fertilization. Meaning to say, ang yield doon, hindi nagiging sapat. So, lugi parati yung farmer.
2: Sa mata kasi ng Pinoy, ano tayo eh? Rice producing tayo dahil may rice terraces tayo eh. Ibig sabihin, doon pala sa rice terraces, alam mo nang mayabang tayo dahil gumawa tayo ng mga hagdang-hagdang. Kaya sabi natin, dapat sapat. Yun nga, nag-i-import tayo. Yung ini-import na natin na bansa, hindi ba natin tanongin kung bakit may sobra sila pang import?
3: Yung like Vietnam, Thailand. Dito sa atin nag-aral yung mga agricultures na way back 1970s, sa UP Los Baños, nagkalat yan sila. Ngayon, pag-uwi nila, Ang nangyari, yung atin dito, dahil sa kakulangan ng programa ng gobyerno sa agriculture, ay napag-iwanan tayo ngayon ng iba, ng ibang bansa, katulad ng Vietnam. Tayo na ngayon, mga Pilipino, may nag-aaral na ngayon sa Vietnam at sa Thailand. At saka yung magagaling natin na mga technical people or mga scientists, dahil walang research ang gobyerno natin, kasi hindi naniniwala sa research, mag-alisan at pumunta sa Thailand at Vietnam. Doon sila nag-practice. Yung iba, ini-import pa ngayon, ay kinukuha pa ngayon sa New Zealand, Australia. So, meron tayong brain drain.
1: Dapat tignan natin mabuti yung diferensya ng presyo ng produkto ng farmer sa farm level at saka yung presyo ng the same product dito market. Po sa retail, sa consumer. Technicase ng baboy po. Siguro ang baboy po sa pagbinenta po ng magsaka sa farm level, baka isang kilo live weight, let's say it's about 150 pesos per kilo. Pumunta ka sa palengke, wet market, the same baboy, bibili mo siguro baka 400 piso bawat kilo. Whether it's imported or local. Bakit ang laki ng patong? So yan po dapat siguro ang dapat tutukan din ng ating gobyerno. Nandyan po DA of course, Department of Trade and Industry, kasi binabantayan po nila yung profiteering, di ba? Nandyan po Philippine Competition Commission. Ba't hindi mo natin tinitignan? Hindi kaya sobra-sobra yung patong. So, I think that's one area that we really have to address, yung layers between the farm gate at saka yung ultimate price at retail.
2: Habang tumatagal yung usapan natin, Doctor, hindi pala simpleng usapin ng bigas at ano pang mga produktong galing sa ating magsasaka. At ang connection nito sa presyo at ang kinikita ng mga magsasaka natin, hindi lang pala ganun kasimple yun. Buti na lang, unti-unti, napapaliwanag na ng mga guests natin ang mga issue dito.
0: Tama ka dyan, Alex. Susunod naman, sagutin natin ang mga hinaing mismo ng mga nagdadala ng pagkain sa ating mga mesa, ang mga magsasaka. Sa pagbabalik ng What's the Point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Kanina, ipinaliwanag paano pinipresyuhan ang pagkain para sa mga bumibili nito. Ngayon naman, baliktarin natin ang perspektibo. Paano kung tayo naman ang nagsasaka? Ito ang tanong.
1: Gas farmer ako. Bibili ako ng bini at pataba. Pagkatapos ng lahat ng gastos, may kikitain pa ba talaga ako? Magkano ang dapat presyo ng palay? Para masabi natin, sulit ang pagtatanim.
2: Ang sa aming estimate na ginawa at 23 pesos per kilo ang palay, buhay na ang farmers. Hanggang sa 17 pesos. Lower than that, lugi na talaga ang farmers. Sa existing system na ginagawa ng ating gobyerno at farmers practice, kaya gusto naming baguhin yung farmers practice to a more scientific approach. Kasi nga, as I have said, ang ating production umakyat ng 50%, then ang cost sa fertilizer inputs is bumaba ng 80%. So, meaning, talagang may kikita ang farmers dito.
3: Kung nag-aral kayo na 17 to 23 pesos, ngayon, lagyan natin sa halimbawa, normal na yung price trajectory. From 23 pesos na presyuan, ano yung reasonable presyuan ng isang trader? Ano lang ha, normal na presyo ng trader at normal na magiging presyo sa market.
2: Siguro at 40 pesos.
3: Doon sa trader, okay na rin ako.
2: Benta sa retail na yun.
3: Ah, sa retail. So 23, pwedeng ibenta na ng 40.
2: 40.
3: Okay.
2: Reasonable na yan. Magandang uri na ng bigas yun.
4: Isang nagko-complicate niyan kung Ronnie Alex, no, in terms of yung presyo ng palay, yung importance.

0: importasyon ng bigas.
1: Yeah.
0: Lalo na kung sobra. Like in 2024, ang inangkat natin 4.8 million metric tons eh. Mismo si Secretary Laurel, sinasabi niya, sapat na yung umangkat tayo mga I think he mentioned 2.5 million metric tons. Ang laki ng sobra doon sa pangailangan natin na 2.5, ang pumasok 4.8. So ang naging epekto po niyan, talagang bumagsak ang presyo ng palay. Imbis na 17 pesos na sariwa, sinabi ni Eddie Bong na pwede na daw yun para mabuhay ang farmer, naku, bumagsak ng as low as 8 pesos per kilo. Eh talagang bagsak ang farmer po natin doon. Na-complicate po nitong over-importation eh. Well, nag-file kami ng petition sa DA, nakapending ngayon sa Tariff Commission, dagdagan ng tinatawag na tariff. Pero until now, natutulog po yung kaso namin sa Tariff Commission.
1: Di ba yung DA kinukontrol yung importation? Sila nagbibigay ng mga import permit, di ba? O bakit binigyan nila ng ganun kalaki?
0: That's supposed to be controlled. Kasi basta as long limit? As masatisfy na walang peste yan, walang lason sa tao, dapat approve yan.
2: Ang tanong pati, paano nalalaman ng BPI kung may sakit o wala bang sakit na dala ang produktong ini-import? Kasi walang existing laboratory ang DA, ang BPI na gumagana eh. So, ministerial lang talaga.
0: Tama rin si Congressman Eddie Bong, dapat we will not rely only on the certification from abroad. Dapat may sarili tayong kakayahan through our testing laboratories. But even that, napaka-kulang po.
2: We have 18 regional soils laboratory which are not functioning.
1: Bakit hindi gumagana?
2: Marami nang kulang sa capacity development, bibigyan ng machine pero walang technician niya, hindi alam paano i-operate. So walang captain.
3: Apektado tayo ng usaping agriculture, pero siyempre mas apektado ang mga magsasaka. May mga tanong pa tayo tungkol dyan sa kailang paghihirap. Eto, panoorin natin.
4: Narinig po namin na may floor price sa palay. Anong ibig sabihin nito at paano ito gumagana? Kung sobrang baba ng offer ng trader, may option ba itong ibenta sa gobyerno at magkakaroon ba ng maayos na presyo?
2: May batas na gustong isulong ang National Unity Party ano, na magkaroon talaga ng floor price para hindi na taken advantage yung mga farmers. Kasi ito talaga ang nagiging masama eh. Kung kailan lumakas yung harvest, babagsak naman yung presyo ng bigas or palay, I should say.
1: Ngayon ba, meron bang ganyan?
0: Meron pong pinalabas si Presidente Bongbong na executive order. Kaya lang, limited po yung pagtakda ng floor price sa palay sa mga government agencies.
1: Mm-hmm.
0: NFA, local governments. 17 pesos yata yung starting floor price. But limited lang to government. So, napakakunti lang po yung porsyento na nabibili ng gobyerno ng palay. Now, if you pass a law na lahat ng buyers ng palay, especially the private sector, cannot buy palay at lower, let's say, than 17, ang question, paano kung sa palagay ng trader, malulugi po sila at 17?
1: Bawal sa WTO.
0: Baka wala na pong bibili. O pagka wala nang bibili na private, pumunta sa NFA, kukunti naman ang pera ng NFA. So how do you implement that if the traders feel that the 17 pesos is too high?
1: Iyon ang magiging siguro pag-uusapan sa batas, no, Kong Eddie Bong. Kasi number one, kailangan may pondo pambili, di ba, ang gobyerno. Kasi sinasabi nga natin, maliit lang binibili nila. But if you're going to set a floor price, para naman na masunod yun, the government has to come in when the private sector is not cooperating.
0: Correct.
1: Di ba?
0: Isang issue rin kasi dito, Alex, magkano ka kailanganin kung gobyerno bibili? Kasi right now, ang binibili po ng NFA, I think maximum 3% lang ng total palay eh. 3%. Magkano po budget ng NFA para gawin yan? Roughly 10 billion pesos. 3% pa lang ha?
1: Wala yun.
0: Eh kung baka 10%, siguro hindi lang 10 billion, kailangan mo mga 30 billion. Kung 20%, 60 billion.
3: Walang bili ang mangyayari sa government, kundi mediation lang. Meaning, when there's a transaction between yung magsasaka at traders, there's a government na supervision para hindi mag-abuso yung traders. Is that already ongoing?
2: Wala pa akong alam yan, but when I get back to be a local chief executive, gusto ko subukan yung mga
3: ideas. Walang perang magbabayad, pero there's a government entity na nasa gitna ng transaction para
2: walang
3: abuso.
2: Lang. Makikiusap.
3: Magbabantay. Walang nilabas na pera.
2: Ng, kilala mo ng mayor at governor kung sino yung namimili doon.
3: Oh, di ba?
2: So, pakiusapan na lang. Ay, ako, walang masama sa subo kaysa wala kang ginagawa. Na nakikita mo naman yung problema na gano'n.
0: Doon po sa minimum floor price, meron pong mga programa dati pa ng gobyerno na pwede sigurong palawakin pa. Ito yung tinatawag na Kidan Financing Program. Mm. Sa panahon kasi ng anihan, talagang mababa ang presyo ng palay. So, under the Kidan Financing, dadalhin ng farmer yung kanyang palay, ilalagay po sa bonded warehouse, gobyerno, tapos, kumbaga, collateral niya yun eh. Against that collateral, pwede siyang umutang ngayon sa banko. Mm. 80% ng value ng palay niya.
1: Okay.
0: So, meron siyang kita, meron siyang magagamit na puhunan pa. Pagdating po ng panahon na nagmahal yung presyo po ng bigas, saka po niya i-withdraw. Tapos gagawin bigas yun. Babayaran po niya yung rental sa bodega. So he takes advantage of the higher price during the lean months. So that way, assured yung partner na kwan po, mas maganda yung kanyang presyo compared dun sa mababang presyo during the time of harvest.
1: Tenet, ito pa ang tanong nila.
5: Yung mga empleyado, may mga SSS at insurance sila na pwedeng sandigan. Pero kung farmer ako, tapos nagkaroon ng baha, bagyo, nasira ang ani ko, kuha ng mga peste, may insurance ba akong pwedeng makuha sa gobyerno? Paano namin ito makukuha? May libreng crop insurance ba na pwedeng ibigay ng gobyerno para sa mga qualified farmers?
0: Meron po tayong batas.
1: Meron talaga, di ba? Pero hindi napapakinabangan yata.
0: Started with the PD. The former President Ferdinand Marcos Sr., Philippine Crop Insurance Corporation. So, right now, existing po yung programa na yan. I think more than 2 million farmers are
1: registered
0: under the Philippine Crop Insurance.
1: Anong insured? What are insured?
0: Basically, yung ano po, against
2: calamities.
0: Effects of calamities. Mga peste, mga daga, bagyo, baha, etc. So, pagka tinamaan kalimbawa ng baha, depende po sa extent ng damage, halimbawa sa palay, mayroon pong formula ang Philippine Crop Insurance Corporation kung partly damaged, so much of the insurance will be paid to you. Pag 100% damage, total package. Kaya lang, yung maximum yata na ibibigay ng PCIC kung total damage, roughly 25% lang.
1: 25% or 25,000?
0: 25% ng iyong
1: Why 25%? Iyong,
0: actual losses.
1: Bakit 25%, sir?
0: Limited din ang budget ng PCIC. Hindi kayang bayaran lahat. So, kung pwede sana, kung there is a way, palakihin ang budget ng PCIC, so it can cover a bigger percentage of actual loss, malaking bagay po yon. And then, in addition to that, kung pwede, mapabilis po yung ano, yung sistema po ng pag-assess ng damage, pati po yung pagbayad po ng insurance payout sa farmers, malaking bagay yon.
3: Ano po bang ginagawa? Sa pagsasaka po ba dapat may para makakuha ka ng insurance, meron ka munang pagsasaka o dapat bago ka magsaka, mag-insurance, ano po bang gagawin? At ano po, sino po pinupuntahan? Yung step by step po ba para maliwanagin yung magsasaka? Saan po pupunta? Munisipyo? Ano po yung mga departamento pupuntahan para matulungan yung mga magsasaka natin?
0: Ang first step po ay dapat sa munisipyo, magpalista po yung magsasaka sa tinatawag na registry system for basic sectors in agriculture. Register, magpalista na siya ay farmer, ganitong lawak na kanyang saka, itong tanim niya. Pag na-register na po siya dyan, mag-apply na ngayon ng farmer sa Philippine Crop Insurance Corporation for every cropping season na gusto niya magkaroon ng insurance.
1: May premium ba yan, Sec?
0: Libre po.
1: Ah, libre?
0: Libre po.
2: Subsidize
0: mo ng government.
1: Yung pala natin. Naman eh.
0: Kung may bagyo naman, expect naman ng gobyerno magbibigay ng tulong sa farmer para mapagtanim uli eh.
1: Okay.
0: True crop insurance is a much more systematic way of giving that support. Kasi pagka mabilis ang crop insurance payment, si farmer, part of his income, matatangkap niya for his subsistence. Tapos part of the insurance, ibibili din niya ng inputs para makapagtanim muli. So pag maayos po yung sistema, pati po yung food production requirements natin, mapoprotektahan. Lahat po tayo makikinabang pagka maayos po yung crop insurance at madaling makabangon po yung ating farmers.
3: It's complicated pala talaga. Hindi lang ang presyo ng bilihin, kundi pati na ang sitwasyon at mga factors para magsaka. Kaya believe talaga kami sa inyong mga farmers natin. Saludo! Maraming salamat na kahit komplikado, patuloy pa rin ang pagsasakan nyo para sa mga Pilipino. Di ba, Tito Ron?
1: Oo, talaga. Kaya importanteng magpatuloy ang pagsasaka sa Pilipinas. Pero paano nga ba nating sisiguraduhin ito? Pag-usapan natin ito sa susunod. What's the point?

0: Welcome back dito sa What's the Point? Alam na natin na magastos maging isang magsasaka. At dahil dito, ano nga ba ang suporta na mabibigay natin sa kanila? Pakinggan natin itong mga tanong ng ating mga kaibigan.
1: Kung magsasaka ako, ano ba talaga ang tulong na makukuha ko sa gobyerno? Binhi ba, pataba, makinarya? May pautang ba o sure buyer para sa ani ko? Saan ako magsisimula at kailangan ko bang mag-register para makuha ito?
2: Galit na yon.
0: Gusto kunyari gusto magsaka. Anong maasahan niya sa gobyerno?
3: Yung kung ano ang available sa probinsya na yan na sabihin na natin certified seeds. Yun doon na kumukuha. Kasi dati ang ginagawa, bibili ng bulk dito sa central tsaka i-distribute sa region, sa probinsya. Ano nangyayari? Masama ang germination. Dahil 2-3 months old na yung binhi. So, nasisira na. So, localized na ngayon ang pagbili ng ating Department of Agriculture. But then, marami pang kinakailangang sabihin na natin, i-improve para mas mabilis ang pagdating ng tulong ng gobyerno doon sa mga farmers. Kasi ang nangyayari, nadidelay kung kailan na nagkatanim, tsaka dadating yung binhi, tsaka dadating yung fertilizer, at kung ano-ano pang tulong. So, kailangan ng cooperation between Department of Agriculture, Municipal Agriculture, at down to the cooperative or association.
0: Pero sa tulong na sinasabi niya, maraming tulong.
3: Maraming tulong na nabibigay.
0: Pataba, ganun. So, meron yon. Ano yung RSBSA? SEC, ano yun?
4: Sistema po na pagre-registro for basic sectors in agriculture. Oh. Para sa mga batayang sektor sa agrikultura, magsasaka, mangisda, farm workers, at iba pa.
0: Lahat kailangan mag-register dyan?
4: Opo. Kung ang gusto sana, kung gusto ng ating magsasaka, makinabang sa mga programa ng gobyerno. Whether it's makakuha po siya ng subsidized na pataba, fertilizer, libreng binhi ng palay, o kaya through his association or cooperative, makakuha po sila through the PILMEC ng DA, libreng makinarya. Okay. Maaring combine harvester, traktora, etc.
0: Sa mga ganyan, sino kakausapin sa mga libre-libre na yan?
4: Through DA. DICON na rin, Municipal Agriculturist or the Provincial Dicon, Agriculturist.
2: Ano po yung mga proyektong existing yan para sa mga magsasaka na currently ini-implement po ngayon?
4: Meron din kaming kwan, matagal nang iminumungkahi sa Department of Agriculture. Mukhang papatupad na yata, maybe starting next year. Kwan po ito, parang gagamitin po yung digital technology para makikita mo sa let's say, website ng DA or kung sino man dyan, lahat ng proyekto po sa inyong lugar galing sa DA. Makita na rin man yan, libre-binhi. Tapos may monitoring, farm to market road, kanino na award yung kontrata, anong stage of implementation, matatrack po lahat yan ng mga farmers natin by accessing the necessary one po. Digital platforms. Mukhang pupunduan na po ng kanyata yan. DA starting next year. Sa tulong ng Kongreso.
0: I remember during the time of President Marcos I, meron talagang may 5-year plan, meron 25-year plan, if you will remember, di ba? All departments merong ganun eh. And I think he was very rice specific kasi yung Masagana 99, kami sa DILG before, yung mga pagtayo ng mga co-ops, talagang full-time kami noon. So, I'm just curious kasi kung Edibong, pagbalikan natin ito, kasi sa tingin ko, wag na tayo mag-invento ng bagong approach. Ginawa naman unang Pangulong Marcos yan. Di ba? We were able to achieve rice sufficiency and we were even able to export rice. Yan yung panahon na sinasabi natin na nag-aaral dito yung taga-Thailand, taga-Vietnam, ganun eh. Those were the golden years of agriculture. So, sana mabalik natin. Baka naman there are some principles and programs that were there before na nakalimutan na, no? But are still valuable for today's practice and maybe in the future. Sa dami ng napag-usapan natin ngayong gabi, ito na ang huling tanong na gustong masagot ng ating taong bayan.
5: Kung magiging magsasakabangan ako, gugustuhin ko ba siyang mag-farming? May future pa ba dito ang pagsasaka? At kung ayaw na naman magsasaka ng susunod na henerasyon, sino na magpuproduce ng pagkain natin?
2: Buwan na ng extra rice yun, ha? Nakasala sa rice cooker yun, ha? Masundot ko yung tanong, ano po ang ginagawa ng government, kung may idea po tayo, to encourage Kasi nagkaroon tayo ng brain drain. Filipinos going to other countries para makatulong sa agriculture nila. Ano ngayon ang programa ng gobyerno para ma-encourage yung mga kabataan na ang gusto ko talaga AI, computer, para maging interesado po sa agriculture?
3: Alex, ano, me as a congressman ngayon, yung aming Agusan del Sur State College of Agriculture, na-convert na natin into university. Mm-hmm. Para patibayin ko ang soil science na course sa agriculture. Because definitely, katulad ng, paulit-ulit ko ito sasabihin, dahil dito tayo nagkulang. Paano i-treat ng tama ang ating lupa? Definitely, in-encourage namin at nakikita ng tao na gumaganda yung, nagkakaroon ng sabihin na nating demand, yung aming advokasya. So sana ito din ang gawin ng mga kapwa natin na congressman, kasi kung titingnan natin, tingnan mo bawat bayan, at karamihan ng mga municipal agriculturist dyan, hindi naman sa pag, puro may edad, katulad ko. May edad na rin ako.
0: Yung problema ng darating na henerasyon talaga, pagkain eh. No? Because dumadami yung tao sa mundo, kumukunti yung mga nagsasaka, lumiliit yung mga farmlands. So, paliit ng paliit ng paliit, pakunti ng pakunti ng pakunti yung farmers. Ano pwede natin sabihin sa ating kabataan na, teka, wag lagi high-tech. Kasi in the future, mawawala yung mga BPO, mawawala yung accountant, mawawala yung maraming mawawala ng mga profesyon eh. Ang hindi mo pwedeng alisin talaga, agriculture. Kasi yan, talagang buhay. Di ba? Agriculture, farming is life. So, paano natin ma-encourage sila kaya? Ano, what can we look forward to 5 years from now, 10 years from now?
4: Siguro kung Ronnie, Alex, no? Kung maipakita natin sa mga kabataan ngayon, na kikita rin sila ng decenting kita at maayos na pamumuhay para sa kanilang pamilya at ma-identify natin yung areas sa pagsasaka o pangisdaan na medyo maganda-ganda yung income opportunities.
3: May pag-asa.
4: Maaring it could be high value crops production. Yeah. Imbis na puro palay, more on cacao or on coffee. Tapos hindi lang po yung basic production, may processing.
0: Hindi nagkukulang yung Department of Agriculture eh, sa tingin ko ha, sa pag-umpisa nito. Kasi, halimbawa no, sa amin, para lang matuto yung mga tao, meron tayong programa sa DILG na farming for the mga kabataan. Mga SK natin, di ba? May obligado sila mag-farm talaga. Sinubukan namin yan, tinitignan namin yan sa distrito ko. Nagdalaan ako ng ilang lupa eh. Sila ang pinapag-farming natin, pinag-partner ko sila sa DA. Natutuwa naman lahat. Alam mo, ang ganda-ganda ng nagagawa nilang farm. At hindi naman mga farmer to mga to, nag-aaral to, mga IT to eh. Ah. Alam mo yon. Pero biglang, tingin ko nagkaka-interest sila kasi nakakahawak na sila ng lupa. Nagtatanim sila, nakikita nilang lumalago ng ganyan. I think exposure, dapat i-expose natin sila. Yung programa ng DILG ngayon, Secretary John Vic, maganda yun eh. Kasi bawat barangay, dapat may ganun.
2: Siguro panawagan na yun sa mga influencers natin, na yung mga, inject nyo naman yung content nyo ng

0: farming. Diba? Para naman ma-encourage natin yung mga kabataan kasi palabasin natin na cool. Maging magsasaka kasi siguro yan, panawagan para makatulong tayo sa magsasaka. Ang dami nating nalaman ngayong gabi from the price of rice to the cost of producing it hanggang sa mga tulong na pwedeng makuha ng farmers. At mas malinaw na sa atin ngayon na hindi ganun kasimple ang presyo na nakikita natin sa palengke. Yun ha, at ano pala, totoo pala talaga ang magtanim ay di biro. Maraming salamat po sa pagpaliwanag sa atin at sa mga manunood.
1: Maraming salamat sa inyo, Sek Leo at Kong Eddie Bong.
0: Yan, nasagot na lahat ng mga tanong na mula sa viewers natin, Tito Ron. Pero ako, may mga tanong pa sa'yo.
1: Ano kwentuhan natin mamaya? Pagbalik ng What's the Point?

0: Nakalista mga bisita natin, Tito Ron. At sa totoo lang, bigla akong na-realize gano'ng ka-importante ang agriculture sa pang-araw-araw na buhay natin. Kapag hindi pa na natin inayos, maugutom tayong lahat. At sa naging diskusyon natin, ang what's the word ko ay dryer. Tito Ron, ngayon ko na na-realize, ha? Yung pagka nagpupunta tayo sa mga, nagta-travel tayo sa probinsya, may nadadaan tayong semento na, di ba, ano yan, kala natin, ano, sa gabal, sa daan, yung mga pinapatong yung pala. Yung pala, isa yun sa mga paraan. Manual drying, kasi may mechanical drying, yung pagmaano. May ganun pala doon, Tito Ron, no?
1: Oo, kung sagasaan yun. Kawawa yung kung magsasaka natin.
0: Kayo, ha? Tapos yung pala. Eh, naisip ko na, pag tag-ulan ngayon, hindi rin sila makapagpatuyo.
1: Tama.
0: Di ba, binun mo, di ba, because I'm drying inside. Hindi, talagang natuwa ako doon sa drying kasi, ano eh, 10%. Diba 10% ang ng bigas nawawala. Of course, nag-focus tayo sa bigas kasi syempre ang rice is life. Ang Pinoy, kilala yan sa bigas. Tayo talaga, sa ibang bansa man, rice ang inahanap natin. Sa ibang mga fast food, only rice. O, magkatotoo na tayo. At totoo lang, Tito Ron, kahapon, galing ako sa, kakauwi ko lang from Baguio. At yung mga gulay sa Baguio, pag kumain ka, sariwang-sariwa. Eh syempre, pag tina-travel yan, mahal, hindi din masyado nating nadaanan yung ang kahalagahan ng magandang transportation sa pagpapamura ng ano ng presyo, Tito Ron, no? Tama. So ngayon, maliliwanagan na yung manonood sa atin na ang fuel price ay may impact din.
1: Oh, may kinalaman 'yon, syempre.
0: Oo, kasi pasensya na po sa mga traders, wala po kaming kakilalang mga traders, pero alam ko nasisikay sa pagtaas. Pero isa sa mga sagot ng traders ay ang coach transport. At sasakyan. Sige. Ito na po ang paraon para naman medyo mag-ano tayo sa trader. Siguro, bumili siya nga ng mahal, pero siya po ang magdadala. Tito Ron, di ba? Yung trader sa magdadala, gamit ang sasakyan. Kailangan nun ng maintenance sa sasakyan. Pag nasira yun, may bayad yun. May driver. May driver, may pahinante. May bayad sa fuel, may bayad sa toll. Tapos, of course, yung mga checkpoint nga na sinasabi natin. So, malaki na talaga ang ginagastos.
1: Maghahanap pa sila ng outlet kung saan may bibenta.
0: Saka yung storage nila, correct. Kaya malamig yun pag para sa mga gulay. So yun ha, para naman sa balance nito, Tito Ron. Political aside, President Marcos Sr. ay mukhang magandang pagpapalakad doon sa Masagana 99 sa bigas. Total, na-reiterate nyo na sana may mga proyekto tayo na maulit. Baka pwede pa ngayon.
1: Nung nangyayari yun, alam mo,

0: Talagang all over the place. At saka doon nag-umpisa yung ano, ha, land reform, yung paghati-hati. Para yung magsasaka, siya nang may-ari ng lupang sinasakahan niya. At isipin mo, ha, yung panahon na yon, hindi na tayo nag-i-import, nag-i-export tayo.
1: Wow.
0: Ha? Kaya sabi ko nga, paano nangyari na nanggaling tayo doon? Tinuturuan natin Thailand, tinuturuan natin Vietnam, Cambodia. Ngayon, bumibili tayo sa kanila. Nag-aaral pa tayo sa kanila.
1: Oo.
0: Ang laki naman ng pagbaba ng ating estado doon. Di ba? Kawawa naman tayo.
1: Kinakatakot ako yung rice terraces, baka maging mall yan.
0: Yung pa, isa pa yon, yung pag-conversion. Yung lupa, lahat ng mga farmland, ginagawang subdivision, tapos babahain din.
1: Oo naman, ako. Tamaan na ang dapat tamaan, di ba? Yun, hindi na natin nadaanan yun, yung mga pagkonti po ng farmland. Mm-hmm. Kasi ang nasa isip natin, commercialization. Hindi pala natin alam na isa rin cost ng bahayan kasi semento hindi nakaka-absorb ng water. Naku, pag-isipan natin.
0: Saka siyempre, lumiliit yung pinagtatamnan mo.
1: Oo.
0: Hindi ba? So, ang kanabukasan natin andyan, dumadami yung tao, lumiliit yung sinasakahan.
1: Sa totoo lang, Tito Ron, ito, ako dito, guilty rin ako dito in a way, nung hindi pa ako masyadong, nung kabataan ko. At alam ko maraming makabataan. Akala natin, yung mga fast food at restaurant, bigla na lang magically sumusulpot yung mga pagkain doon. Hindi natin tinitrace. Sa mga kabataang nanonood, o kung sino man yung manonood sa atin ngayon, may pinanggalingan yung mga pagkain na yan. Ayun yung mga magsasaka. Kaya dapat, isa talaga sa sinasaluduhan natin ang mga magsasaka. Yan. Pero bago tayo magtapos, ito, sigit ko lang to, ha. May show ako, ha. Ngayon lang ako magpromote, ha. May show. Tapos sa Singapore ako. Diyan sa September 19. Sa Alliance Francaise Singapore. Ang bilhin ng ticket ay eventbrite.sg. Magkita-kita tayo dyan, mga Pinoy. At baka may mga kakausapin ako dyan na gusto kong bumalik para maging farmers. Diba? Malay mo naman, Tito Ron, ha?
0: Oo ba?
1: Kasi tumalaki na itong show natin, Tito Ron, ha?
0: Oo.
1: Ayoko na mag-name drop, pero may nanonood sa atin na mataas na tao na nung nakita ko, sabi, what's the point? Sabi sa akin. Yan. Shout out kay Mr. Hansi.
0: Mm.
1: Salamat sa pananood. Dapat talaga ang mga complicated things, hindi lang sa relationship, pinag-uusapan natin. Para mapasimple at malaman paano tayo apektado lahat at ano ang dapat gawin. So, Tito Ron, ano nga ba ang point ng agriculture?
0: Sasagutin na natin yan. Susunod na. What's the point?

Nakakalungkot lang na hanggang ngayon, nai-stereotype ang mga magsasaka. Sa mga pelikula at teleserye, pag mabait sa iyo ang magsasaka, siya ang tunay mong ama. Pag mahirap ang isang karakter, kadalasan magsasaka. Yung nakakamisa chino, nakasombrero, nakachinelas, di naman ganyan lagi ang itsura nila at kalagayan. Kaya shoutout kay Piolo Pascual, Malupiton

0: Kong TV. Kayo naman ang maging magsasaka para ma-inspire naman ang mga kabataan. Pero ang nananatiling totoo, mahirap maging isang magsasaka. At ang malungkot, imbis na mawala ang hirap, lalo pang humihirap. Kasama pa sa problema ang palala ng palalang lagay ng panahon. Sana malapit na nating marinig sa mga kababayang magsasaka natin na kahit masama ang panahon, buong tapang nilang masasabi na, weather ka lang, Pinoy kami. Tandaan natin, huwag tayong magtanim ng galit o masamang isipin sa gobyerno. Ginagawa naman nila ang kanilang mga kaya eh. Sama-sama tayong magtulungan. Isipin nyo lagi, kung anong yung tinanim, yun din ang ating aanihin. Kaya dapat, magtanim tayo ng pag-asa para umani tayo ng magandang kinabukasan sa agrikultura. And that's my point.
1: Sa huli, ang agrikultura ay hindi lang usaping kabuhayan. Ito ay usaping pagkain at kinabukasan ng ating bansa. Nakakalungkot man ang ating sitwasyon ngayon, naniniwala ako na may pag-asa. Basta patuloy tayong mag-uusap, magtutulungan at kikilos. Hindi tayo dapat mapagod na hanapin ang mga paraan para masiguro na ang pagkain ng bansa ay maprotektahan. Pati na ang kabuhayan ng ating mga magsasaka. Patuloy tayong magtanim ng binhi ng pagbabago. Dahil ang binhing itinatanim natin ngayon ay pag-asa para sa mas masaganang kinabukasan ng susunod na henerasyon. And that's my point.
0: Maraming salamat, Tito Ron. Isa na namang napakagandang mensahe mula sa iyo. Muli, ako si Alex Calieja. Ang komplikadong balita dito sa What's the Point, pinapasimple natin. Dahil ang tanong nyo, kadalasan, yan din ang tanong ko.
1: We are not here to talk about the news, but to know the story and the point of it all. Dahil kapag alam natin ang totoo, hindi lang tayo nakikinig. Natututo tayong mag-isip, magtanong, at makialam ng tama. Because that's the point. Magandang gabi sa lahat. Ako muli si Ronnie Puno. Lagi ko kayong pinagdadasal. Magkikita tayo muli dito sa What's the Point?

Healing happens through God's forgiveness. Be blessed tuwing Webes. Ako po si Father Fiel Pareha. Tara po at magkapit pandasal na tayo. Sa Ebanghelyo, mapapansin natin ang isang mahalagang tensyon tungkol sa pagpapatawad at kasalanan, ang paraan ng pagtingin ng tao sa kasalanan at ang paraan ng pagtingin ni Jesus. Isang babaeng tinawag sa salaysay na makasalanan ang lumapit kay Jesus habang siya ay nasa hapag sa tahanan ni Simon na Pariseo. Hindi binanggit ni San Lucas ang kanyang partikular na kasalanan. Ang kanyang pagkakakilanlan ay halos ganap ng natatakpan ng salitang makasalanan. Ngunit sa harap ni Jesus, ang kanyang nakaraan ay hindi naging hadlang upang siya ay lumapit. Sa kanyang mga luha, paghalik sa mga paa ni Jesus at pagpapahid ng pabango, makikita ang isang kilos ng pagsisisi, pagpapakumbaba at pag-ibig. Kaya sinabi ni Jesus, pinatawad na ang marami niyang kasalanan, kaya't malaki ang kanyang pagmamahal. Ang kanyang pagmamahal ay hindi presyo upang bilhin ang kapatawaran. Ito ay bunga ng kapatawarang kanyang naranasan. Healing happens through God's forgiveness. Ang kapatawaran ng Diyos ay hindi lamang legal na deklarasyon na wala ka ng kasalanan. Ito ay isang mapanumbalik na biyaya. Ibinabalik nito sa tao ang kanyang dignidad, binubuksan ang puso sa pag-ibig at nagbibigay ng posibilidad na magsimulang muli. Minsan, ang pinakamalalim nating sugat ay hindi ang pagkakamaling nagawa natin, kundi ang paniniwalang hindi na tayo karapat-dapat mahalin. Ngunit ipinapakita po ni Jesus na ang awa ng Diyos ay mas malalim kaysa sa ating nakaraan. Kaya huwag tayong matakot lumapit sa Kanya. Dalhin natin ang ating kasalanan at mga sugat, sapagkat sa harap ng Diyos, ang ating nakaraan ay hindi kailangang maging huling kabanata ng ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong awa at kapatawaran. Pagalingin mo ang aming mga puso at turuan mo kaming magpatawad. Amen.

0: Magandang umaga, ako si Willard Cheng, kasama ninyo sa Metro Morning. Live tayo ngayon at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Sama-sama nating harapin ang umaga, bago yan ang headlines. Sandigan Bayan, tinanggihan ang hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na lumipat sa tertiary hospital. Davao City Mayor Baste Duterte posibleng tumistigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Vice President Sara Duterte. At former President Rodrigo Duterte mananatiling nakakulong sa ICC sa The Hague. Naging mainit ang talakayan ng mga kongresista sa budget hearing para sa Department of Labor and Employment. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Isaiah Mirafuentes.
1: Madaling araw na nang matapos ang ikalawang araw ng budget deliberation sa House Plenary. Ngunit sa gitna ng gabi, naging mainit naman ang talakayan ng mga mambabatas. Kabilang sa nasilip ang mas mataas na pondong nakalaan para sa tupad kumpara sa labor inspection ng Department of Labor and Employment.
2: Admin cost ng tupad, 712 million pesos. Samantala, ang sahod ng mga labor inspector, 605 million pesos lang. Ano ba namang klaseng kalokohan yan, Madam Speaker, Mr. Sponsor? Mas malaki ang nilalagak sa admin cost ng tupad kaysa pagpapasahod ng mga labor inspector.
1: Base sa pagdinig sa budget ng DOLE, aabot sa 14 billion pesos ang ilalaang pondo para sa tupad.
3: I agree with you. Bakit? Kaya nga po kami nagre-request ng karagdagan. That was clear as day na sana kung kami ay tutulungan ng kapulungan na ito. Kaya nga po ang kinakailangan na plantilla positions based sa ating statement ng ating budget hearing ay 9,000 na labor inspectors ang kailangan.
1: Nasilit din sa budget deliberation ang pagkakaiba-iba ng sahod, hindi lang sa kada rehiyon, kundi maging sa ilang mga bayan sa mga probinsya.
4: Mula Antipolo hanggang Teresa, Morong, Tanay, Baras, Pililla. Okay. Magkakatabi lang po yung bayan na yan. No? Tapos yung Cardona, sa Bandaron. Okay. Magkakatabi lang yung bayan na yan. Pero dahil sa classification na ito, sa Antipolo, 600. Sa Morong o Teresa, 550. Pero sa Cardona, yung pinakamababa, 525. Ano po ang justification sa ganitong tipo ng wage setting? Samantala, ang presyo ng bigas, ang presyo ng gasolina, ang pamasahe, ang presyo ng kuryente, ang presyo ng edukasyon, pagpapaaral sa iyong mga anak, di naman nagbabago yan. Pero isa, magkaiba po ang minimum wage rate. Anong kahibangan na umabot na sa ganito?
3: The most important one is yung productivity. Iba-iba po kasi yung kada bayan, kada rehiyon, kada probinsya.
1: Ayon naman sa DOLE, handa silang tumalima sakaling magpasa ng panukalang batas ng Kongreso na mag-uutos na gawing pantay ang sahod sa buong bansa. Para sa Metro Morning, Isaiah Mirafuentes, Billionario News Channel.
0: Tinanggihan ng Sandigan Bayan ang mosyon ni dating House Speaker Martin Romualdez na lumipat sa tertiary hospital mula sa New Quezon City Jail kung saan siya nakakulong. Ayon kay Associate Justice Carl Miranda, chairperson ng Sandigan Bayan 3rd Division, hindi kailangang lumipat ni Romualdez sa PGH. Batay sa liham ng ospital at testimonya ng director nito na si Dr. Gerardo Legaspi, nauna nang tinukoy ng kampo ni Romualdez ang Veterans Memorial Medical Center bilang maaaring paglipatan ng dating speaker. Nagpasok ng not guilty plea si Romualdez sa kinakaharap niyang higit 7 bilyong pisong kasong plunder. Kinumpirma naman ng kanyang abogado na maghahain sila ng petition for bail. We'll be right back. Nagpasalamat ang Senate Impeachment Court sa pagbigay ng legal opinion ng apat na retired Supreme Court Justices bilang mga amici curiae. Narito ang Metro Morning Report ni Dexter Ganibe.
5: Nagpahayag ng pasasalamat si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Chis Escudero sa apat na retired justices na nagsilbing amici curiae o friends of the court. Kabilang dito sina dating Chief Justices Hilario Davide Jr., Artemio Panganiban at Renato Puno at dating Associate Justice Adolfo Ascuna. Nagbigay sila ng kanilang legal opinion sa isyu kung paano dapat kwentahin ang voting threshold para sa conviction o acquittal sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Escudero, malaki ang naiambag ng mga retired justices sa pag-unawa ng senator judges sa issue.
6: Nais po namin parating muli ang aming taus-pusong pasasalamat at pagbati po sa inyong pagdalo dito sa aming pagdinig, sa inyong pagsagot sa mga aming mga katanungan at sa inyong pasensya at panahon na ginawad at binigay po sa hukumang ito. Salamat po sa inyong pagbabahagi ng inyong kaalaman, karanasan, karunungan at pag-unawa kaugnay po sa mga bagay-bagay na kinakaharap po ng Senate bilang isang impeachment court.
5: 10 mga senator judges ang nakapagtanong sa Friends of the Court sa mga isyong nakapalibot sa voting threshold. Nagpasalamat din ang prosekusyon at depensa sa mga retired justices sa pagbibigay ng oras at pagbabahagi ng kanilang kaalaman sa korte. Matapos ang pagdinig, itutuloy ng Senate Impeachment Court ang proseso sa September 23 kung saan inaasahang ilalahad ng prosekusyon at defense ang kanilang mga argumento sa voting threshold. Para sa Metro Morning, Dexter Ganibe, Billionaire News Channel.
0: Kung si dating Supreme Court Justice Artemio Panganiban ang tatanungin, ay kusa siya mag-inhibit sa impeachment trial kung hindi siya aktibong nakikilahok sa impeachment proceedings. Sinabi ito ni Panganiban sa kanyang pag-upo sa impeachment court bilang isa sa amici curiae o friends of the court para ibahagi ang kanyang legal opinion kung dapat bang ibaba ang voting threshold ng mga senator judges na magdidesisyon sa impeachment trial ni VP Sara. Binigyan din ng dating punong mahistrado ang kahalagahan ng pagdalo ng isang senator judge sa impeachment trial para ma-examine ng mabuti ang mga dokumento at maobserbahan ang mga testigo para makapagbigay ng patas na desisyon. Mensahe ni Panganiban sa mga senator judge, alamin ang tama sa mali. Nagbabala ang spokesperson ni VP Sara sa posibilidad na pagbaba ng voting threshold sa impeachment trial. Ayon kay Attorney Paulo Panelo, maaaring maimpluwensyahan ng gobyerno ang resulta ng paglilitis sa pamamagitan ng pag-target sa mga senador na hindi pabor sa pag-convict kay VP Sara. Sumang-ayon naman si Panelo sa pananaw ni retired Supreme Court Justice Adolfo Ascuna na hindi pwedeng ibaba sa 16 ang voting threshold dahil ito ang nakasaad sa konstitusyon. Posibleng ipatawag para tumestigo sa impeachment trial ng kanyang kapatid na si Davao City Vice Mayor Sebastian Duterte. Ito ay kung nakipagtransaksyon ang lokal na pamahalaan ng Davao sa mga kumpanya kung saan stockholder si VP Sara. Ayon kay prosecution lawyer Benjamin Tolosa, gustong malaman ng prosekusyon kung may kontrata ang Davao City LGU sa GenCorp Industries Incorporated na nakalista sa SALN ng bise. May mga ulat na nakipagtransaksyon ang kumpanya sa Davao City LGU sa halagang 14 milyon pesos na ilang taon. Wala pang pahayag si Mayor Baste tungkol dito. Magsasagawa ng investigasyon ang Senado para alamin ang umano'y sindikato sa Department of Health na kinukurakot umano ang pagbili ng gamot. Karamihan dito ay nage-expire lamang sa programang The Spoke sa Billionaire News Channel. Sinabi ni Senador Raffy Tulfo na iminumungkahi niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang mga kontrata at tingnan ito sa DOH. Giit ng senador, dapat may makulong sa modus dahil bilyon-bilyong pisong pondo umano ng gobyerno ang nasasayang dito. Mananatiling nakakulong si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa detention facility ng International Criminal Court sa desisyong inilabas ng ICC Trial Chamber 3 matapos ang pagharap ni Duterte sa third status conference kahapon. hindi nakapaglahad ng bagong argumento ang kanyang mga abogado para ilabas siya sa detention. Hiniling naman ng prosecutor sa chamber na ipag-utos ang pananatili ni Duterte sa kulungan para maiwasang maimpluwensyahan ang mga testigo. Samantala, inirekomenda na ng mga abogado ng dating Pangulo sa ICC ang paggamit ng artificial intelligence para mapabilis ang presentation sa 10,000 ebidensya at 1,000 video at audio files. May hanggang October 30 na lang ang defense team ni Duterte para makapagpasa ng kanilang briefer sa kaso. Tila magkasalungat ang naging pahayag ni Senador Robin Padilla tungkol sa International Criminal Court sa magkahiwalay na pagkakataon. Noong July 20, mariing sinabi ni Padilla na hindi siya magpapasakop sa ICC. Pero nitong Miyerkules, sinabi niyang mas gugustuhin niyang sa ICC dalhin ang kanyang kasong obstruction of justice na may kinalaman kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Ito'y matapos makatanggap ang senador ng subpoena mula sa Department of Justice kaugnay sa kaso. Dagdag ni Padilla, mas nais niyang humarap sa isang dayuhang institusyon kesa sa reklamong isinampa laban sa kanya ng kanyang kapwa Pilipino. Aminado na rin ang senador na natatakot na siyang may makausap na kalbo dahil baka isipin ng mga otoridad na kasama niya si Senator Bato. Tingnan natin ang daloy na traffic ngayon sa EDSA Orense. Light ang daloy na traffic sa magkabilang lane. Dito naman sa Marcos Highway sa Marikina, mabigat na ang daloy na traffic papuntang Cubao habang magaan pa ang papuntang Antipolo.

Susunod sa Metro Morning, kotse sumalpok sa Center Island sa Makati. At US Federal Reserve itinaas ang benchmark interest rate. Kapag muna tayo ang detalye matutunghayan sa pagbabalik ng Metro Morning.

0: Welcome back dito sa Metro Morning. Sinabi ng Korte Suprema na bukas ito sa kritisismo sa sistema ng hustisya, pero kailangang may ebidensya para makakilos ito. Kasunod ito ng pag-question ni Vice President Sara Duterte sa sistema ng hustisya kamakailan. Ayon sa tagapagsalita ng SC na si Attorney Camille Ting, inaanyayahan ng SC ang makatarungang kritisismo. Pero anumang aksyon ng korte ay mangangailangan ng ebidensya. Nauna lang iginiit ni VP Sara na hindi siya nagtitiwala sa korte nang magpiansa siya sa Quezon City Hall of Justice ng higit 300,000 piso. Kasalukuyang humaharap sa kasong grave threats si VP Sara laban kay Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bumangga sa Center Island sa Makati ang isang sasakyan kaninang madaling araw. Suspetsa ng mga otoridad, nakatulog ang driver. Ang detalye sa Metro Morning Report ni Janse Makahilas.
1: Wasak ang harapang gulong at nayupi ang tagiliran ng sports utility vehicle na ito. Makaraang aksidente sa Osmeña Highway sa Makati City. Dakong alauna 15 na madaling araw nang mangyari ang insidente bago umakyat na Magallanes flyover na sakop ng barangay Bangkal. Kwento ng isang residente na tumangging magpakita ng mukha sa kamera. Nagising siya nang may gumalabog na malakas,

0: di kalayuan sa kanyang bahay at nang tingnan niya ay nakatagilid na sa kalsada ang SUV.
1: May narinig akong yung lumagabugla. Tapos yun, pagka ano ko, dinalam ko kung saan yung sa polis, yung number ng polis kaya tinawagan ko. Kasi tapos hindi siya lumalabas eh. Na syempre, siguro hindi pa conscious. Tumawag, syempre, kailangan ng tulong.
2: Parang kumbaga priority niya naman.
1: Kasi hindi naman namin alam kung paano tutulungan na ano eh.
0: Ayon sa Substation 4 ng Makati City Police, posibleng nakatulog ang 44 na taong gulang na driver ng SUV. Kaya nito nasa pool ang Center Island bago umakyat ng tulay. Galing Makati City at pauwi na umano ang driver sa Cavite nang maaksidente ito na maswerte na walang tinamong pilay o sugat sa kanyang katawan. Posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting to damage to property ang driver ng SUV. Dahil sa aksidente, bahagya naman bumigat ang daloy ng trapiko sa lugar. Paalala ng mga kinauukulan sa publiko na magmaingat sa pagmamaneho upang makaiwas sa aksidente. Para sa Metro Morning, Janse Makahilas, Bilyonaryo News Channel.
3: Kinumpirma ng Philippine Coast Guard na 4 na pasahero ang hindi nakasakay sa nasunog na MV June Aster. Dahilan para ibaba sa 8 ang bilang ng mga nawawalang pasahero. Ayon kay Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, napatunayan ng mga otoridad na buhay pa ang lahat ng 4 na pasahero. Batay sa pinakahuling pahayag ng PCG, nasa 128 ang sakay sa barko. Samantala, umakyat na sa 77 ang nasawi matapos pumanaw sa ospital ang isa sa mga unang nailigtas. 43 naman ang nailigtas at 8 ang nawawala pa. Susunod sa Metro Morning, Ateneo Blue Eagles inalala si Rene Baterboni at Divine Adili sa unang pagsabak sa UAAP. Ang detalye sa aming pagbabalik.
4: This is where the country's toughest issues meet its sharpest legal minds.
5: Walang immunity na ibinibigay yung batas.
6: Lahat naman ang kinurap na pera. May authorization.
7: Actually, mahirap patunayan.
8: The paper trail catches the lawyer.
4: Join Attorney Mike Puledo and Attorney Karen Jimeno on
9: Abogado Thursday,
10: 8 p.m. only on Bilyonaryo News Channel.
11: Mga kwento humuhubog sa North America. Mga boses ng Filipino-American community.
12: This is great for all Filipinos.
11: Yeah! Mga balitang nag-uugnay sa ating lahat.
13: So let everybody know what happens in the Philippines.
11: Ako po si Henny Espinosa at ito, ang Agenda North America.

0: Itinaas ng U.S. Federal Reserve ang benchmark interest rate nitong Miyerkules. Ang pagtaas ng interest rate by a quarter of a percentage point mula 3.75% to 4% range ay para maiwasan ang paglala ng inflation. Pero tataas naman ang halaga ng pautang para sa mga Amerikanong apektado na ng lumalalang ekonomiya. Sangayon din sa pagtaas si Federal Reserve Chair Kevin Warsh na inappoint ni U.S. President Donald Trump.
1: Our decision comes at a time when the American economy appears to be strengthening. New hiring, private sector earnings, business capital investment. Each of these markers has improved in recent months and is pointing in a good direction. Credit flows have been robust, particularly for businesses. And as I said at the policy symposium in Jackson Hole, I would be hard-pressed to describe broad financial conditions as restrictive. This view was widely shared by the committee. So we removed a dose of accommodation.
0: Humingi ng tulong kay U.S. President Donald Trump at mga kaalyado nito ang anak ni Hong Kong media mogul Jimmy Lai. Nakakulong si Lai dahil sa paglabag umano ng national security law. Siya ang may-ari ng isinarang Apple Daily. Pangamba ng anak na si Sebastian, mahina ang pangangatawan ng kanyang ama na 78 years old na. Panawagan niya sa gobyerno ng Hong Kong palayain ang kanyang ama on humanitarian grounds.
2: You don't fight because there's hope, you fight therefore that there is hope. There are many people who want him out, who want him to not die in prison, to be freed. And I think that there's no rational upside to both Hong Kong and China to keep him in there. So I hope that clearer heads prevail and that my father is freed because it's the best scenario for everybody.
0: Nagpatupad ng fuel subsidy ang gobyerno ng Pakistan. Patuloy na tumataas ang presyo ng petrolyo dahil sa giyera sa pagitan ng Iran at Amerika. Ganito rin ang sitwasyon sa iba pang mga bansa sa Asya. Nagsusumikap ang gobyerno na maiwasan ang pagsara ng mga negosyo.
3: Some people can afford it, but there are others, like those who usually only buy 200 rupees worth of petrol, who, if suddenly faced with a cost of 1,300 or 1,400 rupees, simply wouldn't be able to afford to fill up at all. Sure, I had the money today, so I got it filled, but who knows if I'll be able to do the same next week.
0: Isang daang araw matapos ang Ateneo Varsity Tragedy, inalala ng Blue Eagles ang dalawang yumaong student-athlete na sina Rene Baterbonia at Divine Adili sa kanilang unang laro sa UAAP Season 89 nitong Miyerkules. Personal na nanood din sa arena ang mga magulang ni Adili habang panawagan pa rin ng ina ni Baterbonia ang tulong pinansyal para sa kanilang kampanya para sa hustisya. Patuloy naman ang preliminary investigation sa kasong reckless imprudence resulting in homicide laban kay former head coach Tab Baldwin at walo pang personalidad. Sa laro, tinalo ng Blue Eagles ang University of the East 101-74. Tingnan natin ang daloy na traffic ngayon sa Commonwealth Elliptical Road. Mabigat na ang daloy na traffic papuntang Elliptical Road habang magaan pa ang papuntang Fairview. Ito naman ang daloy ng traffic ngayon sa EDSA West Avenue. Banayad pa ang daloy ng traffic sa magkabilang lane.

Sama-sama nating harapin ang umaga. Muli ito si Willard Cheng para sa Metro Morning. Live at nakasimulcast sa Melo 947 BFM at sa DWAR Abante Radio 1494. Manatiling nakatutok, susunod na ang Memo.

Magandang umaga, mga kababayan! Live tayo sa Mellow 947 BFM at naka-simulcast sa Bilyonaryo News Channel at DWAR Abante Radio, 1494. Good morning! Ako po si Corina Sanchez Rojas. Dito na po tayo sa Usapang Totoo, may konting talino at puso para maintindihan natin ang nangyayari sa paligid natin. Ito ang Memo.

0: Hello, hello, hello mga kababayan! Are we feeling blessed sa araw na ito? Ikaw? Gumising
1: yes,
0: ka,
1: ha? Siyempre, oo. Ha? Nakasama ang pamilya.
0: Kasama ang pamilya. Tapos, feeling blessed dahil gumising.
1: Oo.
0: Hindi ba? Sabi nga nila, okay lang ang walang tulog, wag lang walang gising.
1: Oo nga. Huwag ka lang magbasa ng balita kasi feeling mo, ay, hindi na naman ako blessed.
0: Hindi na naman ako blessed. Uy, yung mga tinatamaan ng mga ano, di ba? Yung tinatamaan talaga ng mga pagkukulang ng gobyerno, medyo hindi na tayo yun eh.
1: Oo.
0: Hindi ba? Aminin natin, di ba? Parang nakagawa ng paraan ng mga magulang natin, tapos tayo, nakapagpatuloy, may trabaho, marami talaga, super. Pero kahit yung mga taong yon nagbibilang pa rin sila ng biyaya.
1: Oo.
0: Di ba? Sa bawat ayuda na inibigay sa kanila. At saka, health is wealth. Kaya, kailangan tayo parating nagbibilang ng blessings.
1: Oo.
0: Kaya, simula ngayong araw na ito, tayo po ay magsisimula ng magandang balita. Yay! Hindi yung masama kaagad.
1: Maiba naman.
0: Para maiba naman dahil umagang-umaga, tired of seeing negative news, bago ang mga problema, hashtag good news na muna. O eto na, extended ang libreng sakay sa LRT 2 at MRT Line 3. Para sa publiko ngayong araw bilang pakikiisa yan ng Department of Transportation sa Global Identity Day. Magsisimula ang libreng sakay 7 a.m. hanggang 9 a.m. at mamayang 5 p.m. hanggang 7 p.m. naman.
1: Kailangan lang magpakita ng national ID. Pwede itong digital o nasa paper format.
0: Ayan. Oo. O, diba? Magandang balita.
1: So, September 16 at September 17.
0: Oo, hindi naman puro kabig ang gobyerno, no? Oo. Nagbibigay naman sila. May mga magaganda pa rin kahit hindi natin aminin. May maganda namang ginagawa din ang gobyerno. Ba't ka natatawa?
1: Kasi ayaw nating aminin talaga. Eh.
0: Ayaw talaga aminin ng marami yung galit sa mundo. Kailangan talaga nagbibilang tayo ng magagandang bagay. So, ang ating word of the day naman sa ating memo speak. Ito ang tinatawag na yung mga ano ba, yung 'di ba may asset, bahay, lupa, ipon, liquid pera, ganyan. Ang tawag diyan assets. Oo. Pero ang word of the day namin iba. Ask sets.
1: Na ang ibig sabihin daw ay kayamanan ng isang opisyal na mapapatanong ka kung saan galing at paano nakuha.
0: Ah.
1: Kaya ask.
0: Ask sets.
1: Oo.
0: Okay. O, tanungin nga natin sila. Araw-araw po kami nagtatanong dito, wala kaming makuhang sagot. Okay. Pero yung iba nililitis na.
1: Oo.
0: Kung paano nila nakuha yung kanilang ask sets.
1: May kakambal yan ang bago bukas na word of the day.
0: Alam mo, ano na naman?
1: Lie. L-I-E. Oh. Liability. Liabilities kasi kakambal
0: okay.
1: Na assets.
0: Liability. Oy, ang abilidad na makapagsinungaling. Di ba? Ang ability ang abilidad na makapagsinungaling. Liability. Oh, di ba? O teka muna, naghihintay na yung guest natin. Kasi po, alam naman po natin ngayon ay medyo historic times in the Senate as well as in the Supreme Court dahil sa nangyari po kahapon. Ang nakasulat sa memo natin ngayon, nagsalita na ang mga amici curiae o friends of the court kahapon sa impeachment court. Apat na retired Supreme Court justices. Naku, mga higante po ito sa larangan ng hustisya at batas. Ang nagbigay ng kanilang legal opinion kaugnay sa 16 voting threshold na 2/3 of all members of the Senate. Naliwanagan na kaya ang ating senator judges? At meron na kaya silang nabubuong desisyon sa usaping ito? Ayun. Ikaw ba naintindihan mo?
1: Well, gaya ng lagi natin dinidiscuss dito, yun din ang kanilang topic eh. Kung kailangan bang ibaba, less than 16 ang required number to convict.
0: Pero malinaw na ba sa lahat? O baka ako ang nagkakamali ng intindi? Na si Justice Davide and Justice Art Panganiban are of the opinion that 2/3 vote does not necessarily mean 16.
1: Yes.
0: Pero,
1: oo. Si Chief Justice Davide rin, kaisa nila.
0: Yes, Davide and...
1: Panganiban and Panganiban. Puno. Puno pala. Oh. Chief Justice Renato Puno.
0: Ah, okay.
1: So tatlo sila.
0: Tatlo sila. Oh. What about Adolf Ascuna?
1: And Adolf Ascuna, yun sa kanya talagang...
0: So apat.
1: Mahigpit siya na 16 lang.
0: Kaya nga, so apat sila. Oh. Okay, so tatlo silang nagsabi na hindi kailangan 16. Mm-hmm. Ah, pero si Adolf Ascuna, all means all.
1: Oo.
0: Ayun.
1: So kung bibilangin ng boto nila, 3-1. 3-1, ano? Pero ang nakaka-talagang mapapaisip ka, bakit magkaiba yung interpretasyon ng dalawang framer?
0: Yes.
1: Miyembro na humubog ng 1987 Constitution.
0: Kasi yung isa, sinasabi na kahit hindi nakaka-attend, pwedeng bumoto.
1: Oo.
0: Hindi ba? Parang ano, no? I guess it depends how many absent. Ayun, kailangan kasi nasa Senate rules na yan eh.
1: Oo.
0: Samantala, higit isa't kalahating taon na lang ay matatapos na ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Naging usap-usapan ang tila panliligaw ng Pangulo sa dati niyang katunggali na si Naga Mayor Lenny Robredo para suportahan sa susunod na eleksyon. Ay, dyan pa sila nagliligawan, no? Sa may, ano, bridge. Over troubled waters. Napipisil nga bang i-endorso ni PBBM si Mayor Lenny?
1: Nako, kung mangyari yan, laking plot twist niyan.
0: Ha? Well, it's not a surprise anymore kasi parang mayat-maya naroon si Secretary Vince Deason. Mayat-maya nandun si... PBBM na nagsuot pa ng pink na medyas.
1: Oh.
0: Pagkatapos, ewan ko, nakangiti lang si Madam Lenny pag tinatanong kung tatakbo ba siya. Although she keeps saying she won't. Pero alam naman natin ang kalakaran sa politika dito sa Pilipinas. Pag sinabing hindi, ang ibig sabihin, baka.
1: Baka, oo. Kasi tsaka maaga pa eh.
0: Maaga pa. Mm-hmm. Depende yan.
1: Maraming pwede mangyari. Oo.
0: So, lahat yan bubusisiin, lahat alamin, lahat babalansihin dito sa Memo